0: sila bataon nga upod dalan walang gid sila mo.
1: Oo.
0: Oo. Kahit siguro sa amo lang ang oras lang ka pakiwin, ituyo manigurong duha ka tibulang. Sige, alas 4 sa kagawon mo. Tapoy kay pulaw bugtaw man siguro sa ospital pila kadlaw dara.
1: Nagpulaw sa ospital, sila nagpulaw sa inom.
0: Correct.
1: Oo. Ay nako.
0: Amo na bala. Kasi kaysa sa aton sa Parwin, may mga ginapangatupang problema. No? So, every time na kunar sa tanan, sa mga nagatapok, sa mga nagkala sa salakyan o kong motor, then be considered, upod sa, consider tani ang mga upod na, no? Sa dalan. Hindi siyempre ka sa Parwin, may kanya-kanya, mani sila ng mga, na may mga ginapinsar man mo, no?
1: Oo.
0: Nga pinagin yung mga nagkatapok. Oo, sabi mo, isa mo, do, ano ba lang, do, ano naman, mga tingala ka ba lang?
1: Kung okay, isa, so, kita mo na ba yung matabok ka, tropang France, kaya ka, ano ba lang, do ka blanco? Kung isa mo, kung ngayon ka?
0: Do ka blanco, correct na.
1: Pero, why ka ka ba lang sa mga against na?
0: Oo, muna ka na Marwin, no? Ang muna po, do, lang, procedure pang panan, no? Let's be considerate sa mga nagkatapok, sa upo sa salan, kay kita Marwin, ang ina na nga padulungan, may, ano na mo, may importante na. No, unlike sa iba niyang mga ate. Ako yung mga responsable. Alin ang person na ako galingon na nila pinsang nila ya. So, wala na nasa kung parte ka padalaga lang. Kung ito galing sa balong na na may mga senior citizen galing sa sala yung malabigyan nila kasi pupungguhan kanina.
1: Katropang France, ano, nadala pa niya sa ospital ang ano ang senior citizen ni babae?
0: Actually, kata Parwin, siguro, pinapaka minutos before the ma-respondian.
1: Ay, naku.
0: Dito nga tinapit sa ospital.
1: Lapit sa ospital?
0: Dito na, dito na rival, kini.
1: Lapit sa ospital? Dugay pa na kakanto sa, na nadala sa ospital? Ano na?
0: Ay, dali na.
1: Subo ba? Naku.
0: Botas sa ospital na.
1: Huwag yun may nagwada ang mga attendants da, nga mabulig, mabulig na lang. Okay, ang protocol ka tropang France, dapat kung kabalo ka sa medical, may mga protocol na sa rescue eh. Kung ikaw nurse, pwede ka ka-responde, pwede ka tagsang first aid dira. Pero kung hindi ka nakabalo, kagway ka gidya, may namang an, hindi pwede. Kaya laton gid siya ang aton nga, ano, emergency medical rescue or whatsoever. Antes nga matandog siya. Pero since magkapit ang hospital, base na may nagka may nagkatuda ka may medical attendant or nurses, kaya nagtubang man lang, kaya nagambalo ko, ariyo, idalon ta, quad wheelchair or stretcher, idalon ta sa hospital, kaya base mga ano pa ni?
0: May ngagaw pa? Oo. Kaya pala na ganito pa, kaya masubo
1: na. Masubo pa, Gid, Kitty, COVID. Na ano sila, ginalantawon lang, oh.
0: Okay na. Ay. Natulog na lang, Gid.
1: Pating guards ang hospital, aras gwa.
0: Kaya mo na, mas damo kaya ang makotso-kotso kaysa sa mabulin. Kaya mo ni subong na tabuan kita
1: Parwin. Hindi namin.
0: Na, sa tabuan ni sa mag-asawa. Kaya mo ni kita Parwin, batayan tani kay ni kung ano kining nasako. Kaya ang pamilya, kasi kaso mani sigurado, Gid.
1: Sa
0: tangan ni sing ilang mga ginikanan ni nilang mga senior ni.
1: Yung
0: doon ka niya, dapat pagtong gininilan ni nilang nasabo. No?
1: Sigura?
0: Yes. Kaya Parwin naman yung update sa patrolling. Dalawa tayo si Katropang Trans Santo Burgos, dalawa mga bukol-bukol sa labas, at sa Santo Pasco. Tapos sa nag-ogil ng Pilipinas sa Pilipinas, at sa Kanyos. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang Trans, pero kung kisa nag-bukal dugo ta, no? Sa mga sitwasyon para sa ini mga biktima mga katropa. Imagine, ang ining mag-asawa nga, ano, nga nabiktima sa pagpanabugoan, halin sa ospital. Ang nanay, o kunang lola, na confined sa ospital, no? I think napagwa siya. Amuning impormasyon nga nabaton ta. Naglabay da, nagwa, naka-discharge na sa ospital, ginbuligan sa iyabana. Pagkatapos nagtabok kay mabakal sa bulong tani ari ang haras-haras kay motorsiklo gin sagapan niya ang dira nga lugar mga katropa pedestrian na da siya dapat ga hinay-hinay kadlagan no hindi ka maka full speed da If you're running at 70 km per hour, dasig na sa kayo. Makapatay na siya. Ha? Ti, ang lain pa, kay ti, wala man sang istorya nga emerhensya ni ang para sa ano, para sa GC kun sa mga elders, mga sa mga motorsiklo, why man sa mga ginadalian, dali ni sa guro pa langit, why ta kabalo ng sitwasyon, no? Kada why na nila ginabali kabuhi nila, kagkabuhi sa ibang mga tao. But because nakainom sila, amo ning natabo. Oh. Ang kasanay puro hubog. Puro nakainom. Ti nasa gapa, duwa ka senior citizen. Nga tani mabakal ng tubulong, kay ti na-discharge. Siyempre, ma-discharge ka. Kaya na gila sa mga bulong ihata pa na lang doktor sa inyo. Diba? So baklon to nila, dito sa butika. Amo ni oras mga katropa kagahon, dala tawhay man da. Siguro ang kahatag man isang isa ka pagpainuino sa motorsiklo, sa driver, nga mapagusto lang ko nilagan, no? Padasig lang talagan. Pero tapos huwag na control. Do, hindi na pala sila sensitibo sa ilang mga environment, mga katropa. Paggusto lang silagan, no? Ti aksidente. Nabungguan ang duwa ka mga elders, ang balunta aksidente, no? Pero kung lang taon tahungod sa buot, ha? Ang ining pagbunggo, kabalo kita nga pedestrian na da, kabalo kita nga mga hospital na da, kabalo kita nga damo sa mga nagatabok da. Tapos why kamo control sa inyong kadasigon sa mga sa padagan nyo just because kahubog kamo, ha? Intindihan namon, do ka squawi mo naman, do hindi ba na tsakto man, no? Oh, ari pang pinakamang sitwasyon katropa, ang insidente kilid ng gid sa hospital. May nabungguan to. Magkita to sa video mga katropa, pila pa ka minutos, no, ara ang biktima, ara ang nakabunggo nga nagapangayo man bulig kag ang nabungguan nga ara sa pedestrian lane. So, anong sitwasyon? Naglaom tatani nga may ara tani sang sinuman nga mga volunteers, nurses or medical personnel nga makaresponde para gindalada sa igto tani sa ospital. No, lapit sa ospital mo, no? Or base ang guard makabulig man da para magpabaluto sa emergency section to nga base may ara ka buta sang ano, sang mga doktor or nurses nga makapalapit dito para magdala sang ining mga biktima dira sa ospital para maagapan pang kabuhi. Galing wala. Sitwasyon, kita nyo mga katropa, nagwada ang security guard. Pagwa sa security guard, nag-traffic, kaya basi kung mabungguan, well, na-appreciate naman ina. But we will appreciate more if may ara nag-responde ng mga medical personnel naton para at least masalbar man kabuhi sang duwa ka sang mga biktima. So, natabo, did on arrival ko, no, dira sa lugar, mga katropa, but the time itself, ha, hulaton ta pang rescue ta. Hulaton ta pa ang aton yung ambulansya nga magkadto da antes pa ng kwaon ang ining mga biktima sang aksidente, mga katropa. We're in fact, lapit-lapit lang yun kayo sa hospital. Ha? Talamuhaan sa hospital, tani, ho? Tani, dira naman, dira man Japon, makadto mo. Magabot ng rescue, magabot ng police, dira man Japon, makadto mo. No, tani man lang gin testingan ta salbar ang kabuhi sang ano niyo. Amo ni biktima mga katropa sang sang aksidente nga ginahambal ta, mabalta way na pamihimo da kay aksidente na, pero this could have been prevented kun insakto lang palimuot sang duwa ka magangkasanay ni kag sa motorsiklo mismo, asang driver sa motorsiklo mismo. Kung tsakto ng lagan sa utok nila, galing matyagan ko tungkol sa probensya sang makahulubog ng ilim nun, amo na ni siya, no? Gusto nato ni Chindihon nga aksidente ni mga katropa. Pero kita ta ang motorsiklo hubog, ang driver hubog sila nga duwa, gapadlagan dasig, do hindi man tsakto, no? No? Ang diri sa setup dito sa Pilipinas, maano kita mo, mahambal tang aksidente ito, eh. No? Pero tanaw bla, ang nature sang aksidente nga ginahambal ta mga katropa because sang kakulangan sang isa ka motorista sa pag-intindi sang sitwasyon, no? Maybe naka-intindi naman, nakabalon man sila, galing ti ga pahawod-hawod blas ng asdalan, dasig kami ang padlagan, dasig kami amuni, tita ano bla, kabuhi ang nadaga, kabuhi ang nadula. No, tungod lang sa wala ta disiplina sa aton nga kaugalingon sa pagmaneho sa mga salakyan nga ginamaneho ta. Uli na pagsisisi, mahambal ta, okay, mapasensya gid kay amo naman ay pwede mahimo ni nas pamilya mo. Pasensya gid kay nag-amuni, hindi man namon hungod. Hindi man namon gusto na. Nga kun way ka man naghubog na aksidente ka mo. Nga kun insakto na padlagan nyo, way ka man nagpadasig da na aksidente ka mo. No, amo na bala. Dari sa Pilipinas, makakatropa, kung aksidente, pwede mariglo. Pilang kabuhi, 50 mil man lang. Plus nga ti, ikaw na mapalubong to, kagunano pa, tagaan mo na kwarta tong ano. Huwag naman mahimo da. Kagpaminsanon man sa mga tao, sang biktima nga ti, huwag naman ko choice gituod. Kaya kung magkaso pa ko, proseso na magasto pa ko, mariglo lang ta. Nabutang bala sa sitwasyon nga wala man choice yung biktima nga mag-file sa kaso. Kaya mag-file sa kaso, grabe, tiyan malumba nila. Mag-gasto pa ko na. Balik-balik pa ko to sa korte. So, of course, tiyan mo ng proseso sa justisya natin. Pero, inang may bugatan ni lang ang pinalidad sa ni mga katropa. Hindi lang hasta ariglo-ariglo. Hindi lang hasta nga kabalo na kita may o kita ni kun may ariglo nga aksidente gid barang hungod. No, nga na dlagan da, gulpi nagtabo, kway ka mahimo da mo. No? So, the choice is that isalbaron mo kabuhi mo or salbaron mo ang kabuhi sang tao nga mabungguan mo, no? Pero sometimes self-preservation naman lang, so that's aksidente. Pero aryo daw hungod ni isbuot, why hadlock ya? Pag gusto ya? Ay nako. Oras mga katropa, 8:15 na sa pagpaparagad na itong mga commercial tanin. Aboy tatong mga obligasyon mga katropa, standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone.
11: Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: The secret of health.
13: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Dok Leo?
14: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding out tanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga utanon.
13: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iyala sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat tiyan.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
12: The Secret of Health.
13: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
14: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
16: Yes, to help!
13: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
16: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
12: The Secrets of Health.
17: XFM 103.9.
18: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
19: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
20: Balancing ang mga komentaryo.
21: For them, nag-atras ang public opinion.
20: Objective.
21: Prangka,
20: kag diretso sa mga punto.
21: Nga medyo isog pa sila yan.
20: Ini ang Bulls

0: Balik tayo mga katropas, mga pakaragnaton, ang atong programa, daraman sa atong sang Saturn Gold Coffee Mix, mga katropa. Nagapulo pa nga api. Kamus, ma'am, Lental, di ang balias nga mo giningin pa nga api ko. Lengkuti, dapat, kung nga pa nga api, kamus da, i-enjoy tang kape, mga katropa. Nga wala sang cool bubble, nga kung magpangapi ka, wala sang pagtimbuok sa kalamay mo. Nga magpangapi ka, wala ka kulba, nga basi magpalpitate ka, kung ano pa, no? Nga pag pangapi mo, nga anong imo paminsaron ng nakakalma paminsaron mo because ang ining kape ginainom mo makabulig sa imo mga katropa. Hindi iya maghatag sing lain sa imo bla. Ang kung ano nga mga ingredients nga ara sa Saturn Gold capsule ari man sa Saturn Gold Coffee Mix. Ang avance lang kay may ara sang may ara sang tawag sini. May ara sang glutathione to collagen nga makabulig sa aton mga katropa sa pagpaputi sa aton pagwapo sa aton mga hambal nila. Makainom kaya sang Saturn Gold Coffee Mix nagagwapo kagwapa kaya mo. Kaya gaputi ka, no? O mga estudyante, ano pa ginaulat nyo? Ang mga estudyante hindi ni magpangapi, nya gusto ko man magpangapi para mag ano ko para sa akong nga klase pero hindi sila magpangapi nga kay hambal nila ba si mag yellow on toko. Tapos maitom ko tiyari ng kapiho nga sabat sa inyo nga pangandoy nga sa una pangandoy sa mga estudyante sa nga tayo may kapi nga wala iya sang wala ga yellow on tomo wala ka nag baho kapi kaga na sobra pa mahatag mga katropa sa Saturn Gold Coffee Mix, no? Because ang glutathione pala kadaan, ang glutathione ginapa-firm yang aton nga ano, ga bato ni sa kontra sa aging bla. Taga tigulang, taga kurinot ta. Ginapa-firm yang aton panit katropa para hindi na mag hindi magsag. Kag ang collagen mga katropa epekto yun naman is mayuman eh, no? Nga epekto tungod hinapaputi iya ka na sa muna pila ka mga bagay mga katropa, no? Oras na ton mabakal nyo niya sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede nyo na makantuan dira sa Mercury Drug Stores dira sa South Star Drug kung may ara sa mga outlets inyo da kag sa TGP pwede man pamangkot ka mo sa TGP kung may ara pabala kami kunuay kay para ma atag na mo ng mga pwede nyo baklan ng mga butika mga katropa. Ang TGP, ang generic stores nationwide. Pagpatigayon pagid no sang ginakabig ta sa pagbakal sa mga produkto sang Yes to Health mga katropa. Alright, so anyway, mga katropa, katuan ta para pila ka latest naton nga mga development kagapon nag St. John the Baptist dito sa Kabangkalan katropa ang Kabangkalan. Ano ni? Nang active ni sila may ligo-ligo to eh no dito sa overflow parang ganyan na mo na may paliguan to kahapon galing nagulan no kaya taas tubig abot lang parang anong pila ka mga sitwasyon dito sa Kabangkalan mga katropa way man sa mga drowning incident no pero mga sitwasyon lang kwaunta no kwaunta si katropang Winston Villanueva sa aton linya mga katropa XFM Live Reports katropang Winston good morning.
1: Ayon nga katropang win kag sa ating mga tagsa-tagsa katagpalamati. Mm-hmm. Katropang win kapon sa aton nga paglibot diya sa umalin sa siyudad sang Himamailan. Mm-hmm. Sa diyan, no, sakop pa Binalbaga, no? Hindi nga Barangay Canmoros. Tapok, no, Barangay Tapok. Sa Canmoros, Arada, Damo, ng mga palaliguan, mga resort. So sa nga aga, kita naton, naglambot ang launa matawhay no kagyutay na lang daw gyutay na lang gid gawa ang naga sa ulo gid raw nagahimo nagahiwat gid di ka angay sadto nga daw ka bibil gid abi ang ina nga pizza
0: oo
1: daw ka ginapreparahan gid ni mga pasyana eh so wala gid gawa katropang win nakalambot na to sa sudan sa Himamailan
0: oo
1: ang umuamog yapon no wala gid sang may aral sang siling nagapreparali sa dalan kagagabang bas siya.
0: Oo.
1: Wala gid kagang mga resort katrapang winali sa Binalbagan pagkatoy mamailan.
0: Oo.
1: Malakala kagis ng mga tao kahapon.
0: Oo.
1: Wala labot nga nagagurugunggo o mabit o nagaulan-ulan kahapon.
0: Oo.
1: Muragani nga kahapon nagdeklarar gid ang alkalde sa siyudad sa Mamaylan sang kansilasyon no kansilado ang klase kahapon diri sa siyudad sa Kabankalan kay bangod nga maulan-ulan pero bangod nga ka 24 o may kaiwatan daw atoy pa dulungan ini mga lugar kag mataway wala sa mga drowning incident bisan pa no may araw-araw kita gisud ang video sa imo inang dam
0: inang
1: dam na do suba na siya
0: atang
1: una ka to pangwin
0: oh
1: pertina da no pertina da baga amo na rod diray pertina da nga damo-damo na kawo pirmi
0: sumong
1: no, kahapon naglambot ta dito mga alas 2 ng hapon daw manakalaka gyapon ang tao considering na tulong sa mga tao dito kay bakod may klase no may klase kag may mga obra that is why na wala nagawa na ta natutukan ang ilang okasyon pagluwas dili sa may barangay Kamugaw tungod piyesta na nila kaya may sunod ko bala sa may sentral pero iya ka to pangwin kay sabyahan na i-festival na da maglabay kaya maka-experience kaya kita hindi ka hindi makapangakig kaya daw gila sa ulo ginilabi ang sabyahan na i-discan man gani si Mayor Benji Miranda kag board member Ralph Alvarez ati pag tambong na sa kaiwatan nagpauli si Mayor Miranda nga naka-sleeveless lang
0: ano to gabi ng barangay katropang Winston? Ang ila ba siya na i-festival?
1: Sitio San Juan, Barangay Kamugaw.
0: Kamugaw, ah. Amunin na kadwa.
1: Ilan sa may sunit ko proper gina, no? Siya may central, gina.
0: Oo.
1: Ito may central.
0: Oo.
1: So, gina-silibra gina nila, kada kung ilang kaiwatan para sila. So, kahapon, basta agad ang board member na ito, no? Ralph Alvarez, kaya Mayor Benji Miranda, bangod nga, hindi sila ginpang buuan, no? Hindi sila sabya, katropang win.
0: Bubo.
1: Ginpang buuan, gini sila sang binaldigid nga tubig, no? Kaga nakita natin gapon, na game man, no? Game man ang aton mga opisyalis. Nakita natin nga na nangin malipayon sila. Subong man, Barangay Bukana, Tigay Bukana, ya, sa layuan, ginalagawan gina sa mga pumuluyo, no? Mga nagabisita, dresosor, wala labot nga manamit ang mga seafoods dira, damo dira mga kalanan, may mga palaliguan man dira. So nangin na matawhay, bangod man sa presensya sa aton mga katapos ang Philippine Coast Guard na nasa sa area, so matawhay yung naglambot na sa hapon sa Tropang Win, wala din sa mga untoward incident, magluwas sa banwas ang Kawayan. Sa banwas ang Kawayan, sa may Purok 3, Barangay Bulata, may aras ang siyam katuig na bata nga nagpalpaligo, iniya katropang may nalumos, no? Nalumos ini, pero maayo na lamang tayo may ma-update ng mga responders nga nasa sa palibot, naluwas ining bata katropang win sa katalagban. No? Naluwas ini, kagahilwa ining bata na gindala sa isa ka hospital diri sa Subanwasang Kawayan pero mapila man ka mga segundo no? Mga segundo man ka tropang win nga ang bata ya nga gin atabang tabang gidin ni login pa gi CPR ini gin sa dapatan first aid tugtog nga ang bata nagbalik sa iya nga kaugalingon galingon kaga nagsuka nagatubig no, pati sa nag-inagawa-kaot ko, pero ang mulang senaryo, kag naluwas ang ininga bata, katropang win.
0: Amo man ang isa ka-drowning incident, no? At least na waya sa casualty, katropang Winston.
1: Yes, sir.
0: At
1: yes, sir. Amo lang gina, no? Driver sa may barangay Bulata, sa banwasang Kawayan, isa ini ka 9-year-old nga bata, kag nag-upod sa ilaman. Actually, ang Bulata, yan kay Baybay gina.
0: Baybay gina.
1: Malapit gina sa Baybay ang Bulata. So, mga tao, dira ang galawian na nila is Baybay gin. So, hindi nga bata, kaya katropang wita, kaya dira lang man, si Dinte, masang barangay Bulata. So, nag-upod-upod, duro mga purpaligo sa iyang mga iniganan, wala ba di paraan. Kag ini ang nalumos, mahay na lamang, nakasalbar ini sa kamatayon Ang katropang win kaga nagpasalamat man ang kapitan, Kapitan Gayuma, sa responders so nga aras sa palibot, pangod nga mag-pick, hindi kaga napatan sa nabuliglay ng bata, kaga wala ginmano ang hindi nga bata.
0: Kagapon, medyo turo tawahay-tawahay sa mga beaches di sa Southern Negros, wagin dugok sa tao. Apisar nga ti San Juan kahapon kalabanan damo nga kadto mo pero duwa na kabagay guro ka ng ano ng katropang Winston may klase sa ako or basi way na budget man bigado
1: amo na gina-consider ginalan tawag nila katropang Win no nga ina nga mga panguna-una bangod nga hindi na pasang una eh no, hindi pasang una ya bisan may klase bisan may trabaho daw ang tao sang una ya daw abtikid ining talaga sa una driya magagi kaya sa mga dalan may arag kaya sa mga tao ya nagpagsulod mo ba barangay so ay may taytay parang daya sadya na dabas siya na ikatropang win galing daw nakalipat daw nalipatan na ba nalipatan na ang ina ng mga ginahimo sa una pagod siguro sa kasakuon kaga damo na tensyon no? Damo na sa mga tawa na ton damo na sila ginapaminsar na so wala na sa ngay siya magluwas na lamang sa mga barangay abik at mga baluwa sudad nga may ara ginaya sila ya sa amo na yung mga kapisan so hindi ginaya madula no? Hindi ginaya madula punta tayo no? Hindi ginaya madula draya may ara yun draya diri sa San Juan Pontevedra no tiyo may arang ina diya sa mga taywatan ka tropang win
0: luya man di samon oh man
1: luya man luya man gali no wala ina gitman ah no daw na nagamatamat sa panahon nagkalipatan na ini mga na yung nagina daw excited ya tapos ang una pagkabay di 4 ya daw normal na yung mabasyahan kagin expectar mo gid la kagin expectar kagin mapuli ko ni karon
0: basa kagin
1: normal kalabay gid ko ni karon mabasyahan gid ko no? Pero so far no sa mundre no daw wala gid na do daw medyo daw nagkakalipatan ang ilang mga aktibidades katropang win
0: Pasalamat lang ta why sa mga untoward incident tag luntad kahapon na Sounder Negros Kawayan isa sa ni isa ni isa ginakadtuan ng katropang Winston mo kay ti bye-bye nami bye-bye da tinlo bye-bye da si Panay areas ang Kabankala areas ang Himamaylan
1: Hinubaan
0: Hinubaan ginakadtuan man da plano ko pa tani makadto
1: wala wala gawa
0: okay
1: wala gawa sang incident kita area kahapon ka tropang Win daw gusto mo man tani maglagaw di kahapon
0: tingnan ka paminsar ko galing sang litro sang gasolina do kataas pa Japon
1: Amogin na. Actually, nung isang mong katropang Win, may mayara na sa diesel nga daw 66 o 67.
0: At least nag-ubo-ubo na.
1: May amon premium gasoline diri kung sa Himamaylan, may ara sa tag 70. No? May 70 na. Kaya diri sa mga kabagalan na sa Gampa, kita Gapon, 74 to 75 katropang Win.
0: Mabulo barato sa inyo da ba? Sa amon yan, pinakalubo na. Pinakalubo di, 74, 73 ang diesel. Daw masailon lang residency ah.
1: May 70 kami nga premium pero may ara kami 65 diesel. May 65 kami di karoon nga diesel. Katropang Win. Medyo burubara pagawa. No? Dari sa depende sa supplier man kaysa katropang Win. No? Posible nga mo na ang rason.
0: Kabay pa
1: mga dahil dahil. Kabay pa mga katropang Win. No? At mga ismilahan dari. Nagalibot-libot kita sininga. Nakita natin nga ang mga bantay nagagamit na ginsubong isang metal detector. Metal detector sa ginsubong ginagamit nila nagapang ginapang mga kapatahan ka ng mga bayo galing. Ako nga ni-suggest ko sa isang kagwardya kayo na hindi lang lalaki. Hindi lang lalaki ang pagyan na dapat sa detector kundi pati mga babae man.
0: Correct.
1: Kaya hindi man lang hindi lang man niya lalaki ang gadala sa mga patalom. Pati mga babae man. No? Kaya sang una sa atong panahon, sa babae, tamang ginabili na atong gamit mo.
0: Ginapasulod.
1: Kaya nga kabalo kita, ang babae, wala ginarikisa.
0: Correct.
1: Ang babae, wala ginarikisa. So, dira ko ginabutang sa babae nga bag, dito ko lang kuhaon sa sulod. So, ang muna kina, ginahanapan natin mga magwardya dire, kaya kung tani pati mga babae, ilaman nga pagyan sa mga detector, ay base, ibot na lamang kita, na baka sulod Japon tungod gina-insert sa mga gamit o sa, sa mga babae. Ngayon, nakita natin nga daw, ano na, no, nangin alerto, nangin na ma-uptake na nga mong mga eskilahan din karon sa pagpatuman tungkol niya hindi makita gusto. Actually, sa mga nililigan na may nadlaw, may nagkakatabo na natin ito pag galing outside the school, no? Pagkuha sa eskulahan, madam. May ang tinapungulay mga kabataan.
0: Oh, ginuram mo sa'yo.
1: Hindi ba ibitar, no? Hindi ba ibitar?
0: Oo.
1: So, muna, no? Kung madumduman mo sa una o sa nagligad, mga binulan, no? Nagligad, mga binulan, no? Natong na-report na ito sa imo, itong bata, naging buno sa, ano to, ice pick. Outside the school man to. Pero imagine, ha? Bata pa lang, no? High schooler. Pero kaya yan na yan magpulo Katropang Winston.
0: Actually, Katropang Winston, ang ining mga bullying, ining mga violence sa mga kabata, sa mga estudyante, taga katabo na yung alin pa sa una. Galing hindi na natuunan sa pansin. Ang natabo sa Tacloban, wake up call lang ni para sa mga bulutuan sa aton nga ahin sa gobyerno. Pero nag-exist na sa una pa. Ang ining issue sa bullying... Yes. Panakit sa mga bata, pinahugay sa rambol sa eskulaan, dugay na ni, katabo na ni. Galinti, white tas. Pero may ginaariglo naman lang eh. Pulit nang to, tawag pamilya, tawag bata, hindi yun pag-ubraho na. These are minor nga mga insidente. Pero siguro mas mayo pag ipabakuron ang anti-bullying policy natin para may ara kita sa reference in case ginmandla.
1: Yes sir, yes sir. Kada police visibility man, mumanaginangyo na ito nga actually sang una, bigin bawal ka ito pangwin mo. Bigin bawal sang una, no, may aray Republic Act eh, nga hindi na pwede, no, nga ang mga police aton nga magsulod, nga armado sa mga eskwilaan, tumangod nga makulbaan kuno ang aton mga kabataan. But sinangag na daw medyo naglalapagin, naging ano pag isa ila eh, nga wala man pulis, hindi pa tigapon na mapriso, no, that's why nga naglala, no, nagdalong pag ng mga pamisahan sa mga kabataan, kagano kay isa ila, no, magdala. Dari sa amon, hindi na yung bago, no, may mga kabataan, dari ka ito pang winya, makibot ka na lang, may mga dalagaling, mga, anong tawag na mga paltik, isang tuwag paltik, pero kung maigo ka, sakit-sakit man eh.
0: Hospital ka man eh.
1: So muna katropang win ang update, no, dari sa ato paglipot-libot, dari siningaga, actually medyo nagmayo-mayo ang simpo na muntron, ugaling doon ka na normal na pagkahapon, nga nag-ulan-ulan din, no, dari sa aton nga area. Muna ganing nga gina-advise din aton sa aton mga tagsipansa, katagpalamatay, mga katropa naton, nga hindi gin mag-kalipat, mag-tumar, no, sa mga produkto sa Yes Health, katropang win, no, ang Santon Gold naton, bo, ano kan daw na idlaw na kusang sabos Santon Gold ko pinix ako ano kadasig na ubos ang akon nga yung ginatag ni mo
0: may pero kapon
1: no, nagibot ako sa sakad na nagibot kita sa barangay Suay nakita naton may araw din dala no, mga pharmacy nga nagabaligya sa aton mga produkto katropang win no, sa barangay Suay kaya dala kita nagalabay sa inailang sa kadlaw salamat kita no, sa mga naga ano ni nagatumar nagaano gid no nagasuporta sang aton mga produkto no salamat gid kaga di magkalipat ha ang aton nga SFM no kaga Yes 12 libo-libo pa premyo no sang nagligad nga semana isa naman ka mapalaron no nga taga barangay Daan Banwa ang nakadaog sang 3,000 pesos so kabay pa nga suportahan gid naton ang ini mga programa katropang win na mo nagapanukot sa aton.
0: Nga?
1: Oo. Ang aton ko no radyo sa ano, nila mabatian, maabot. So siling ko anang-anangon lang nila.
0: Malapit na.
1: Hindi kay nakita nila kuno sa post sa Migo nato sa Norte.
0: Nakapangatag na siya.
1: Kasi ko hulat-hulat lang.
0: Aram
1: pero
0: na.
1: at least lang katropang win, nakita na ito, may isa ka barber shop. Sa kabarber shop dito sa Maya Riverside, nakatutok sa XFM, ha? Nakatutok na sa XFM, way na gilinali ng iyang radyo. No, wala ko na makuha yung pangalan, pero kamalo ko nga ang imugitinog, ang nabatian na kaina na ako dito katropa. Salamat kayo, amigo, sana may barber shop dito sa Maya Riverside, kaya mo nga pag- pamati.
0: Lapit na lang ah. makabutag na ta, makatag na ta sa ila katropang Winston sa ngayon. Oo. Pabilang pa sa lamat sa sila support.
1: Lapit na lang yun, no? Actually, update ko sa imo diri, no? Ready na natin mga poste. So, ready na di. Pull out na kahapon ng aton mga byan. Mabulos na niya ang aton nga manugubra sa tower na. So, dali na lang yun, no? Dali na lang yun. Kaya masay mga sunod bulan niya, baka ano na sila, no? Baka full swing na yun ang aton niya nga mga programa diri sa so 106.1 diri sa XFM sa siyudad sa Kabangkara. Muna matang natin na update para sa nabiyon ng Pilipino sa Pilipinas sa Mr. Tomang Winston Antonio Villanueva. XFM News, Kabangkara.
2: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Tropang Winston. Mang kibot lang tada. Ara na. Makabato na mga kauturan ta mga supporters especially sa mga class naton angat-angat lang malapit na na oras na to mga katropa 8:45 Ma'am Jessica Gonzalez morning salamat giguno salamat dan like and share kag sa kay Jelwin sinya katropang Win sa barangay Mambulak sa Silay City naghiwat sila sang kagapon sang ilang Basya Hanay Festival. Amuling tradisyon sa mga barangay lugar eh. Ma'am Rihanna Diestro, morning. Dan like and share. We have Mamba to chapter. Kay Sir Jelwin, Mega Len Antonio Talde, Ma'am Len, Mag Aga, Ma'am Jessica, Ma'am Robilin Caliao, Jenny Lee, Janelle Lanario Gazon. Salamat gid. Oh, si Ma'am Rihanna nagpalabot sang good morning sa kay katropang Winston. May aga. Salamat gid sa pag-upod. Ari pa pila ka mga kauturan ta. Si Sir Remil Mamilya, Ma'am Jovi Amodente nagapamati ko no listening live with you in the car. Dilini sa New Zealand. Salamat gid ha. Sir Lloyd Novales, so sweet to taste if ripe and lots of vitamins. Yes, sir. Maintain lang supplementa sang vitamin sang Santon kag sang aton nga premium D3 vitamin D para sa inyo. Sa Junior Alegria present kami sa Kapihan sa Overflow diri sa Barangay Makagahay. Ang aga. Why man nagtaas tubig na kahapon, sir? Kay nag-ulan-ulan kahapon, katropa. Tungod na sa kay Bagyong Francisco, epekto yan lang ito. Pero nami man ang iyang epekto sa atin. At least nag-ulan-ulan, nagbulubugnaw-bugnaw, playbot ha. Ma'am Rihanna Diestro, okay, ari na. Nakamunon ako diya. Salamat kita. Members ng class, ang Ma'am's Bakulod, mga katropa, amuning pila ka grupo diri sa Bakulod mga katropa nga nag-exister siguro ko antes lang mga komento the soon ay no parte sa proper nga custody sa atong mga kabataan nga they're able to raise a child na now professional na padako nila no nga nag-okay man no. Issue sang online game mga katropa may ginaduso subong mo nga i-restrict na ang ato mga kabataan sa social media pero sabat lang na no nga may ara kita sa mga lagi nga naga limit sang edad sa access sa social media. Facebook, Instagram, kag ano pa mga social sites, TikTok, YouTube, no? Amuni nga mga no. Why? Because gusto ta nga magiyahan bata ta. Pero tama ba, mga katropa? Because ang burden subong sa mga ginikanan mo. Paano ta i-plastaron o kung proteksyon ang bata ta sa mga impormasyon nga hindi man dapat sa edad nila? Diba? kay sa social media, mga katropa, even internet, no? Sa mga website, mga sa Google, mga katropa, problema mo lang, huwag ka kabalo, o i-Google mo yan. Ah, pwede na eh. Ah, kung wala ka sa mga detalye, sa so, una, sa guys ko, lahat ng mga katropa, pahirapan niya mo. Ang research, kadto ka sa library. Ah, kadto ka kito, basa ka, pangita ka libro. Ah, hulamon mo to libro sa library, kay basahon mo magkagabi. Amo na iyang pahirapan ang access ng information natin sa mga sa una mga katropa. Subong niya, wala na. You can purchase ang mga libro nga ara sa aton nga cellphone, no? You can download, easily download. You pay less, gamay, barato. Siguro nga aton nga mga ang libro nga balita, baligya daw ang mga ano gani na tawag, may term na siya mo. Nga i-download mo na siya, pagkatapos bayad ka, makuha mo na siya. Ang tanan nga, no? Dira ka na basa sa cellphone mo. No? Next naman, may isa man to, nga may free access sa mga libro ka ni, and you can easily read. No? Pero ang ginambal sa mga manunudlo, kilala ko, nga nag-ambal, kaya ingidya, magbasa ka sa libro. But sistema amo ni mga katropa sa unaya, we have access sa mga books. Makalibasa ta. Ang pornographic nga mga content katropa, budlay mag-access to, no? Kay you need really i-print out para makuha mo na siya. Kagway kinabaligyan ang 18 anyos pa dalum, no? So mga matured amo na nakabakal tong bot kun sin uto. ang may ara sa ga-exister sa pero ang access ni budlay sa mga kabataan. Subong niya katropa sa social media. You can easily find these websites that feeds you with all this pornographic ng mga content, no? Ang online games, ang ginahambal ang Gorebox bla nga ano nga mga online games. Eh, dapat ma-regulate because grabe ka violent na ini nga mga games ka tropa. Next is sa una pero kung sa una na kampan mo ta Counter Strike. Why man epekto sa atun? No? Why man igo sa atun mga katropa? And there's no concrete study nga ini nga mga games mga katropa may negatibong epekto sa utok sa bata. Maybe probably, no? I assume nga may ara sa mga epekto ini. But ang scientific nga mga data, I mean study nga direkta nga naga brainwash sa utok sa bata mo, wala. Mas effective pa mga katropa ang impluwensya sang impormasyon nga mabasa nila kag makita nila sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook mga katropa. Mas effective pa na siya nga. Because good debates na nanay ang nanay ka bata mo. Isun lang sa child protection, no? Ang mga kabataan, guide sister gid yang edad ko 15, hindi ko ya mapriso ya. They know it already. Kabalo na sila, no? Pero gambal gid kanan ta sing hindi may ara ka sang ano, may ara ka sang responsibilidad, base dakpon ka. Base butang ka to sa shelter o kun ano. Ngayon ti ako, ang balsang lagi mo na. So, ang impormasyon, ano na, ng saksak sinagol na, ang pamilya ta daw ang mga kabataan, takabudlay na papatihon mo. Kaya may mga source na sila, may mga impormasyon na sila, na ginakuha mga katropa. Kung hikayan ka pa nila nga hindi ka ka-intindi sa mga terminologies ba, nga ara sa ilas bong. Daw, amo na. So, daw, ako paglantaw ko,

Ah, dito to mahampang-hampang to ah. Mga storya-storya to. Until nga ti hindi na makontrol kundi makadtumabata mo ay ginakabalo ko na nung pwede matabo mga katropa. No? So, amuni. So we'll see, no? Kung anong paglantaw sa pero ka mga mamalita naton angon sila mga katropa kay ti ginaduso man subong nga dapat may regulation especially in Gorbax kini kuno nga very violent mga katropa and we're looking at somebody to explain. Bantayan nyo lang, sa pinaka-public affairs program naton diri mga katropa, how Gorbax works. No? Paano siya nagabag-o sa paminsaron sa mga kabataan ta? Nga nag-epekto sa ilang gawi sa adlaw-adlaw. No? Nga mag-epekto ini siya sa mga paminsaron sa mga bata ta. Nga maging violent man mga kabataan ta. No? Oh. Plus, anong role sang kustodyan na ito, mga ginikanan ta. No, again, balik-balik mga katropa, nag-istorya kita sa istorya sa Tacloban, nga shooting incident, nga nagpatay isang tatlo kakabuhi, katropa, nagdula, nagkutil sa kabuhi nga, sa mga kabataan. So, muna, mga katropa, no? Anyway, oras natin, 8:55 na. Good morning. Sa kay Kuya Mar Vlog, good morning. Ayos, Pastor. Ganupok, gidi sa... Oo, thank you, salamat, good sir. Oh, salamat, good sir. Mar Barbershop, Riverside, Burgos, Kabankalan. Naka XFM. Thank you. Salamat, good. Oh. Aria, gusto to ni makatuan ang, ano, ang barbershop. Mm. Kuya Mar, Mar Vlog. Oh, pangitaan nyo lang sa social media. Like and share, subscribe. Okay, Kuya Mar Vlog. Oh, may aga. Salamat kin sa pagpamati mga katropa sa ano. Chikunta, because ngati, if we talk about some regulation, we have our legislator legislator to do it. May ara sa mga regulation ang aton nga mga mamalidha angot sa problema sang bullying, issue sang regulation sang online game. Paano natin ginaghimo ini subong so far deris Bacolod. We talk about sa Bacolod because di mga katropa, we don't want this to happen deri sa atong lugar ang natabo dito sa lugar dito sa Tacloban. And this can happen at any time, no? Why takabalo kung saan o, why takabalo kung ano ang cause, anong motibo, mga katropa. Pero ang istorya, ho dito sa ano sa Tacloban. Pila kami impormasyon na kawa natin nga ang duwato kundi ang 13 ang 14 kay 15 years old to mga katropa, they are well exposed sa armas. Nakabalo sila, no? And may mga photo o may mga pictures pag ani ina-post nila sa social media nila mga katropa. I mean, nakita ni sa mga social media nga nag-uyat sila sa armas, no? The same firearm na ginagamit sa pagpalupok dito sa Tacloban National High School, ang mga makitanta sa mga litrato upod sa ining mga suspetsado, mga katropa, mga minors, no? And there's that shot, no? Naging galapnag man sa social media karon sa aton nga sa aton nga pamantala kun sa mga media outlets nga daw ginplanuhan, no? Nagplano sila sa paghibo sang ining krimen mga katropa. But a morning pila ka mga revelation sa mga authorities mga abyan. They held custody sa police sa PNP Tacloban. Because there are threats nga ginapakatubang ang mga kabataan, no? May ara sa mga tao nga gusto magkutil sa kabuhi nila, may threat nila, basta may threat ng pamahog sa kabuhi nila. Nga base risk bakan sila, base mahimo ang pila ka mga insidente nga you know. Pagkatapos, ang mga kabataan, may instinct na may ara na sang plano ko, no? No? Tiyan mo nang ginahambal sa mga authorities to. Nga, tapos ang pagpaniro, no? May siguro, kung makita nyo ni, wala naman ako. So, ang intent is, base kung makikog sila, bla? Base magkutil sila sa ilang kabuhi, mga katropa, matapos nga, no? So, kinahanglan sang pagbantay, no? Sa, ano, pero ang pagsindi na itong mga katropa, importante, gid, samtang ginamantayan sila, may counseling ng gakalatabo din ang mga katropa, angot sini, no? Kabalo kitang mustisya, mga katropa, ginapangayota ini, no? Tatlo ka minors man, nga may estudyante, ang nawadaan sa kabuhi, nadula tungod sa ining pagpaniro. Kag there were numbers of victims sa pagpanglutang nga na-confine sa hospital, no? Pero ang istorya sa Gapon,

0: ginahambal nga kinahanglan bala i-reduce ang number o reduce ang edad angot sa criminal liability sang isa ka tinuga, no? Diri sa aton mga katropa sa Republic Act 9344 na ito mga katropa is that 15 years old above may responsibilities na mga katropa. But there were misconception, no? Nga why isang intervention matabo, buyan ng bata, kay hindi sila criminally liable sa idalom sang laying mga katropa. But, ging klaro na isang pinaka mga mamalidha natun, no? Nga dapat may aragid, no? Oras na ito, istoryahan ta, ini mga katropa, 8:59 na, mga commercial ko na, ibalikan ito mga balita ta, pagkatapos ng mga katropa, istorya kita.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
12: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: balancing ang mga komentaryo.
13: Further
10: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isong pasalayan.
10: Ini ang Bullseye.

0: Oras mga katropa, alas 9:00 na. Sa contact nila mga opisyal na itong gobyerno sa itong lokal na panguluhan, Dries Bacolod, mga katropa. If may ara na sa mga may mga giniusgius na no sa mga kutsi alis natin. Katie, ang San Jose National Elementary National High School nga incident, mga katropa, naghatag ni sa aton sang awareness mo kamuklatan kung ano ba na ang aton lagi nag coincide ba na sa insakto nga pinalidad, mga katropa. What is the exact age, no? Probably nga dapat may nasang criminal liability mga teenagers na ito, mga katropa. Ginamention din Singapore, I think Singapore is 12 years old, ang iban to mga katropa is 15 years old, no? Ginahambal yung tibasi pwede pita ma-reduce, mga katropa. Pero lang taon tabi anong sistema sang ilang sang ilang hostisya, no? Amor abla ka pareho sa aton di nga kung kisa kung damo kaya kwartaya, pwede mo manegosyar mo, pwede mo ma-istorya mo, no? Kag ano ang implementasyon ta diri sa Sudan sa Bacolod, mga katropa? Ano sini mga byan, no? Kung may ara sa mga pagbag-o, mga katropa, which part ang aton nga pag pa-plastar sini, mga katropa, no? We have on the line karo, mga katropa, we have Councilor Israel Salanga, dalay man ni ang Committee on Social Services and Development diri sa Sangguniang Palunsod sa Bacolod. Councilor, good morning. Welcome po sa welcome sa programa.
1: Good morning, katropa. Good morning sa mga tapalamati. Ayaw klaro akong signal.
0: Oh yes, loud and clear, Councilor. Councilor, ang isa sa mga awareness kamuklatan nga natag sang San Jose National High School incident is ang aton nga pamaagi sa pagpatuman sang mga layi nga nagaproteher sa mga minors naton. Paglantaw diri is may kinaduso nga dapat pabaskugon ang aton curfew for minors, aton policy on bullying, Councilor. Anong sense, anong take mo sini, Councilor?
1: Una git ang curfew ordinance meron na kita sa Dres sa Bacolod. Pero uh-huh, ang katropawin, ano ni siya ang realidad.
0: Oo. Uh-huh.
1: Hindi pwede nga ato yung pulisan mag-ubos na lang sa ilang attention and resources sa paglaot sa mga kabataan. Uh-huh. Kasi sa matabuos yun eh, isa mo sa may. Kung implement mo na siya, for example, uh-huh, lauto nila ang kabataan kada gabi, tapos pagkagabi ulit nagyapon sila ginikanan. Karon kung damo-damo sa kabataan nga ginapabayaan sa ilagin ni kanan, hindi na lang makabantay sa mga kriminalidad ng mga pulista. Malibot na lang nga malibot sa kabataan, kaya pagkaga mauli na lang nga mauli sila mga panimalay.
0: Oh.
1: Hindi man nga po mapriso, hindi man masanksyon, kaya tungod meron man kita juvenile justice, no?
0: Oh.
1: Ang nagaprohibit sa ato niya mag butang sa custody sa kapulisan at isang gobyerno sa mga kabataan niya 11, 12, 13.
0: Oh.
1: Amo na actually totoo sila nga challenge niya tubang sa ato niya kapulisan sa isang gobyerno. No.
0: Mm-hmm.
1: But so again, ang curfew sa kabataan must be a collaboration effort, no? Collaborative effort,
0: mm-hmm,
1: sang ginikanan, sang barangay, kag sa mga kapulisan.
0: Uh-huh.
1: Because kung sinano ni kadakop sa kabataan, kung i-release ni gyapon sa ilagi ni kanan kada gabi, pabayaan ni gyapon,
0: mm-hmm,
1: di ang ato niya pulisan, huwain na nila may maobra, pamantay na nila mamantay sa kabataan, kaya pagkaaga, madulong na lang nila madulong sa ilang panimalay and routine, mm-hmm, cycle sa gyapon. That is why, uh-huh, I think once and for all, dapat klaro nga nga layi ang iset sa Pilipinas, uh-huh, no? sa pag reprimand sa mga minors nga nag-abusar gid jack nga pinagusto gid, no?
0: Uh-huh.
1: But nevertheless, ti ina siya nga concern na raise na siya sa Philippine National Police, BCPO,
0: uh-huh,
1: na dapat tugtun sa ang masarangan ti imuon eh best effort lang gyapon despite sa mga challenges,
0: uh-huh,
1: na ginatubang wa may mahimo, no? Ang bullying, uh-huh, naman niya katropang win,
0: uh-huh,
1: may ara kita siya na ordinance, no? Ang siyudad sa Bacolod sa anti-bullying, but at the end of the day naog sa gyapon sa values ng bata.
0: Uh-huh.
1: Because ang ato niya ordinance, hindi man tanang atsimpo ang gobyerno makabantay sa tanang niya eskwelahan. Remember, we have, uh-huh, 100,000,
0: uh-huh,
1: students in Bacolod City. Ano mo na nga pagbantay siya na?
0: Mm-hmm.
1: So, again, mm-hmm, that's why bala katropawin. Ako, uh-huh, ya, personally, sa account ko, nag-campaign ako,
0: mm-hmm,
1: nag-advocate ako sa responsible parenthood.
0: Uh-huh.
1: Because ara da sa gyapon mabalik ang,
0: uh-huh,
1: ang tanan-tana. Ang munang roots ang problema eh.
0: Mm-hmm.
1: Because, tutulok ko natin, before pa nislay natin niya buyan sa field,
0: mm-hmm,
1: no? Before pa sa buyan sa eskwelahan, dapat ang basic na training, education, disiplina, mabilong kita sa kada panimalay.
0: Uh-huh.
1: No? So, nang Katapang win among sa say mo gin basic concern about sa bullying nakatabot sa buong kag curfew for minors but again ma remind kita no mga trabaho that were hand in hand together with our city mayor and the BCPO.
0: Pero Councilor, how is it doing now? Like incidente isa to ka barangay kapitan, like we spoke with punong barangay dito sa Bata nga there were internet cafe nga nagatiner da mga kabataan and once nga sitaon sila sa barangay mismo gambal nga ti diri na sa patulugon. Is it correctly done sa mga internet cafe nga midst of 10 o'clock sobra pwede lang na?
1: Sa totoo lang gid hindi gid pwede eh, because minor ang nagagamit sila mo abi mo katro pang win total na kay Surya naging manangta kami mga tagpalamati kita kung patal man tagin nila ang issue.
0: Yes, sir.
1: Sa totoo lang gid wala na kita control sa social media, wala na kita control sa online because hindi nga henerasyon gin kabahe na nito sa aton pangabuhi.
0: Uh-huh.
1: Di ba nag-evolve ang kalibutan mo?
0: Uh-huh.
1: Isang una, lain man to ang lifestyle. Sibong amon niya siya ang social media. Sibong has been a part of our lifestyle. Sibong, kag I don't think may control pa kita sini. Ako ya, ako ya masurrender. Kuya, kung mahabalan mo ko sibong ako patato ng kabataan computer, online, hindi ko diya. Ako ya, why may nakita ang solusyon? Mahambal, tabi nga, punggant ang kabataan. I don't think so. Because ang ilang nga pag-eskwela, sibong, ga-depend naman sa online.
0: Correct.
1: Ang ilang mga research, ga-depend naman sa online. So balikan ko na yung ang cafe. Supposed to be, why yung nag-tolerate yan, eh, ang cafe sa pagpatulog dala sa kabataan. And if sektohon tagid, as much as possible, we discourage our internet cafes to accommodate minors or students. Now, dili na matagal yung conflict to. Ang mga naman siling ko, hindi na sila glahog ang pag-solve sinikatropang win mo. Ay kung siltuhon na naman ang aton ng mga internet cafe, nga nagapangabuhi man, nagabusiness man, no? What if, ma'am, balang bata, bing nga, ari kami dariya, hindi para mag-online games, hindi para mag-research. Why kami cellphone? So, madali kami ma-research, hindi kami makapalibrary na subong. Mas easy ang access ang information through online. So, nakita mo, katapangwin, kung ano siya kakomplikado, sendiin mo siyang aspeto, tulukon subong, kabudlay, gidya. That is why kami diri sa gobyerno, we will do our best. No? Himo naman part namon. Ma-coordinate kami with the barangays, kagkita mo naman, ikaw mismo naghambal, katapangwin, based in your experience. Pag sawuhay mo sa business establishment, manginaw lang man na sila ya. Because the truth is, wise laman butangan sila kaugalingon. Gusto nila mag-earn, gusto nila mag-income para mabuhay ang ilang negosyo. At the same time, hindi nila ma-reprimand ang bata. Nga, because ang bata, pwede makarason nga, ma-research kami na. Party sa amon yung pag-eskwela. So, katapang win, kung solusyon lang ang isurihan sa totoo, lang, hindi na siya makaya sa gobyerno mo, hindi siya makaya sa kapulisan lang gina ron. That's why gina-emphasize yung permi, manao kita permi sa root, sine, sa bunga, sine, kag sa cost, sine, aga muna siya ang panimalay. Now, sa amon niya part, mamangkot ka, ano ginimo sa gobyerno? Number one, we have anti-bullying ordinance. Number two, ang ato niya permits and licensing office, strict to inisa sa implementation, sa operations, sa ato niya mga internet cafes. But again, sulitun ko, limited ang mahimo sa ato niya permits and licensing and nag-inspection. Because in 24/7, ang ato niya empleyado sa gobyerno nag-monitor sa ginimo sa kabataan. Okay, especially kung reason nila for studies.
0: Yes, sir.
1: Ito pang win, arap ako.
0: Yes, sir. Yeah, go ahead, sir. We're listening, sir.
1: Okay. So amo na subong aton niya dilema, nga ginatubang naton niya problema. But nevertheless, hugto naton pag ang implementation sa aton rules and regulations sa business permits. That is one of that is not to tolerate sa mga minors nag-inaara pa dira, no? I-raise ko din siya ng concern right after this call bala katrapang win.
0: Yes, Councilor.
1: Mga mayor, actually mo, isa na sa mga i-discuss man natin sa iya, no? Inang strict implementation sa pag-prohibit sa ato niya mga minors, especially kung gab-ina.
0: No?
1: Despite siguro, I don't know, kung may suggestion ng ato ng tagpalamati, mas maya pagid. Especially kung ang kabataan, after school, ma-research sila,
0: pag-prohibit
1: sa assignments nila, ano yan na po yung tahimu on despite nga muna rason nila hindi sila masudlon Japon hindi sila pag-iala maamon lang ang mga butang
0: we understand this is very complicated yung problema in protecting our child our kids no sa mga ano ni sa mga influenza sa social media counselor but in your opinion is there any chance for us to regulate age nga expose sila sa Meta, sa Facebook, sa YouTube, that all this information nga nakuha nila makaapekto sa ilang mental health, counselor?
1: Yes, pwede, kid. Sa totoo lang, bala katulpang win.
0: Oh.
1: At ako, bala ang problema ginatubang sa ating ginikanan tungod ginaagaw sang advent of technology.
0: Tama.
1: Ang ilang pagdisiplina at attention sa kabataan.
0: Mm-mm.
1: Sa una, kapos lang gidisrehon sa mga bata. Pungkuan mo sila, dungan siya mukhaon, tanan, si pinahon mo sila, pwede, kid.
0: Oh.
1: Pero subong ginaagaw na sa social media, ginaagaw na sa technology, ilang attention.
0: Oh.
1: So ang disiplina, nagatunga na.
0: Oh.
1: Ang influence, nagatunga na. Lain ang i-implement sang mga disiplina kag sang advice ang ginikanan, pero lain man ang ginahatag sang social media.
0: Mm-mm.
1: Now ang question, pwede ma-regulate? Pwede.
0: Mm.
1: But the government can do so much. Ano gibing paghimo naton?
0: Oh.
1: Ganta ka sample kadto pang win.
0: Yes,
1: mabatabi nga i-limit ang paggamit sa kabataan.
0: Oh. Oh.
1: Sa minors nga hindi pwede makagamit sang social media. Ano for example ba?
0: Oh.
1: Karon bahay, kagsako ang ginikanan,
0: buwan
1: na sa ginikanan ng cellphone sa ila. Ano ang buwan sa bata? Mapinagusto, nag-apon, open,
0: sa
1: social media. That's why ako, gapang ka ko. There's no way na may control pa kita sa technology. There is no way na may control pa kita sa social media. Pero kung technicality ang sariyaan, pwede gid. Kaya gid na kaya. Pero, Dr. Pongwin, hindi lang isang baulod. I think isang bilog na dapat ng Pilipinas. Because we cannot simply impose rules and regulations in our city kagin makontradict siya sa lahat ng Pilipinas. No, for example, ina-allow sa Pilipinas ang easy access ng internet sa bilog na Pilipinas.
0: Uh-huh.
1: If we set up our own regulations, dire, base makontradict naman kita sa rules na ina-allow sa Pilipinas. No, kablo ka.
0: Dr.
1: Pongwin, kung pagalman, tagi-dibi. Sa totoo lang, gid.
0: Uh-huh.
1: Why kaya control sa paggamit sa mga bata sa social media? No, because sa balay na lang mismo, gina-allow na sila.
0: Uh-huh.
1: So, we can control mo na ang cafe, internet cafe. Kung gusto mismo sila panimalay, gina-allow sila para minuon sila. No? For example, then expose sila gyapon sa influence sa social media.
0: Uh-huh.
1: Sa technology, unless of dan mo internet election.
0: Which,
1: nabanggo ka naman, sang principle naman nga ginallow ina siya for learning, ginallow ina siya for studies, for updates, for information, for access, for communication sa bilog na kalibutan. I mean, you know, that is why ako na yung perspective ni Gawin.
0: Yes, sir.
1: Pwede nga sala ako dire. Pero agad ako nagkita, binga ang mga challenges, hindi lang nagkasalod eh. Ang bako salita ko nga ma-express na sa inyong programa, sumabihin mga nagpalamatik ito subong. Okay ko tayo inang either away, ang question ni either away, na ma-regulate kami. Pwede. Pwede. Pero ano sa ka-efektibo? Ano ta kasigurado?
0: Ma-regulate
1: ha? Hindi na kauyat pagka hindi na sila masulot sa social media or sa technology.
0: Oh.
1: Because ako yan, with all the respect ni Gawin, ako yan, nag-isa ako, sinako ganit isa, para ang bata, malingaw na lang ang ginitong palayo, hindi mag-iyo, binilang mo ng cellphone.
0: Oh, para mag-relax, hindi na magpasaway.
1: Oo, para lang pasaway. Tapos para maubrata, tungkol kita nga mga, hindi mo kaya, no?
0: Kasi
1: sabi nga mga adult, no? Para makafocus mo sa mga responsibilidad ka, kasi siyempre nag-provide mo sa panimalay ka mo. Ang pinaka-safe na ngayon mo, it's to leave our cell phones to our children.
0: Uh-huh.
1: So, kabudlay, imagine nun, nga i-regulate mo siya, nga hindi ko lang ma-expose sa social media o sa technology.
0: Uh-huh.
1: Tapos, i-provide sa mga yapon ang ilang technology or ilang gadget sa ila because need naman. I mean, you know, that's why gani. Ako ya, I'll take this opportunity belong to the chairman, man to social services, to really encourage our parents, you know, at the end of the day, this is a battle. Away niya siya,
0: It
1: takes for us to really fight against the advent of social media, the advent of technology, para lang maka-impose sa Pilipinas sa kabataan, tahimuon pa. Because why you tell me, this is already a part of our lifestyle. This is already a part of our generation.
0: Oh.
1: And ang pag-limit siguro, ang pag-sawal sa kabataan, ang pag-limit ng ilang paggamit, no? Eh, aras sa panggamot.
0: Pag-iapon,
1: ang bata ta, hindi pwede nga makadapat, alas yung katitsar, ang sabalay ta. Instead niya, alaw tapos lang magadto sa mga internet cafe, kablo ka katapong din. Sabi mo, bakit katayog niya sa konsumong pamatian, sa
0: tuod
1: lang din. Ang aton kung transubong, this is also a spiritual battle.
0: Right.
1: In which gina-feed sa bad spirit ang kabataan ta sa social media. Na, Ito pong, ganyan sa totoo lang yun. Ito. So, nakabudya sa tumagan, pabitan rated R lang ganyan yung pelikula.
0: Oo, oh, regulated to yan.
1: Lagi na sa muna, hindi ka karki, lagi na.
0: Hindi ka karki, yes.
1: In the video city.
0: Tama, tama.
1: Ang decay, yun.
0: Oo.
1: Subong niya, isang nakaklik niya, may load lang cellphone mo, araw-araw si translated mabahin ka na ganyan, makukuping ka na dunan yung gusto mo buksan na. So, ready, abang. Ako, personal niya, dito ako, battle lang sa iya. Hindi lang iya sa battle. Dari iya yung dilema kayo sa kabataan mo kung sa mga influence sila. Yeah, this also a spiritual battle. Dapat sila feed sang bad spirit also. Sa social media, ginagamit yun yung access para ma-distract natin yung kabataan. So, nga pa yun, then sila subong. Ano makita mo sa online games? Puro yung violence, katotong. Grabe, kiniruhay, punan na. Diyan, siya ko nang kaisa magita ko ng games sa online. Si, mabalik naman sa question mo, paano siya ma-regulate? Si, stricter implementation of curfew, tapos mo kagina. Ato naman ito, mabalik naman ito, cycle naman siya. Naka-implement ng curfew, lauton sa mga lauton, matayan sa kapulisan, why na may mong kapulisan ta, abantay na sila. So, at the end of the day, ang ako lang hindi nga punto, best effort kami sa Diretsisyon Dato, sa gobyerno, mapartner kami dito sa DCPO, i-alert naman natin ang licensing division to check and inspect naman ang ating mga internet cafes and secure ang nawala na sa mga kasulitan ng minors, but again, appeal in siya, panawagan niya kung sa ginikanan because ang disiplina o education sa Tapang Win, mabalik niya kung sa panimalay. May ara man niya kabataan niya hindi addict sa internet, di ba?
0: Yeah.
1: May ara man niya ginalimit niya kung sa ginikanan, meaning ara niya kung sa atong kung paano na sila i-control, paano sa tinahon, paano tapatayan, again, monitor ang ginapanghimbo sa kabataan, ang ginapanglantaw nila, na maabot ang simpo, may fears lagi hapon sa atong bala, may fears lagi hapon sa ginikanan, bala nga kabalos lang kung sala, may isa kataw nga nag-correct sila, nag-align niya po sa ilang values at moral through limitations, mati na panglantaw na expose sa ilang sa social media.
0: Counselor, ang natabo dito sa San Jose National High School was then a wake-up call para sa mga LGUs naton and hindi kita exempted diri sa Bacolod nga maglantaw because na tabo ini and this could happen anywhere no diri sa pungsod Pilipinas. Is there any effort also counselor nga i-check naton aton nga bahay pag-asa sa mga requirements nga kinahanglan to reform sa mga reformative nga mga programs naton para sa mga children in conflict with the law under sa atong juvenile justice. Kabalo kita naman damo sa opinion, damo sa mga debate sa buong counselor. But ang aton nga mga center, subong, are we need to take on this, counselor, now? There is Bacolod?
1: Okay. Number one, fully functional SDC na ton.
0: Uh-huh.
1: May ara kita dira area. May mga house parents kita dira. May nagabantay kita dira. May nagatraining dira sila. Safe ang gina-imo na to, ng best na to, kami in safe place na siya for CICL. No? Meaning, ang mga children in conflict with the law, ginapakaon na da, ginabantayan na da, ginamonitor na da, ginaorienta na sila.
0: Uh-huh.
1: So, kung insurehan ang subong, kung ga-functional na siya, yes. Kung ang efforts ng gobyerno, enough, I hope so, na enough, because may budget na lupit ang mayor na ton ang sibat sa Bacolod para dira. So kung i-check mo na siya katulapang win, alas na may singkang area, sa likod sa Golden Field area, medyo lugar nila sila, may pagkaon nila, yun ang house parents sila dira. No? Number two, kung children's care naman niya, may harap kita sila. But why kita sa facility? No, for that. So, 2 days ago, pinagsulat sa kay mayor, 2 days ago, may na-meet kita ng NGO because sa Baloka Katapangwin, ang tanong effort, dapat himuon, tanin mo. Because at stake, maging ang feature sa kanyang kabataan. Kita din sa Bacolod, we have social services. We have, may mga centers, kita for girls' home and boys' home. At lagi na butang kabataan niya, wala sa na why na siyang nagkakakap. Pero, ang atin na yun nag-ambal na ang bata na may ginikanan, hindi pwede i-butang sa post-to-visal gobyerno ng Malawig. No? Because hindi ba na sila man pwede butang sa SVC, kaya hindi man na sila children in conflict with the law. Hindi at tawag sila dapat
0: at risk sila.
1: Is children at risk. Okay, 11 years old, children, so hindi na pwede ma-impun sa may mga crime na na-commit. So children at risk na sila. Mag-order sa gobyerno in a while, pero nabutang sila, hindi na dapat i-endorse sa balik. Kaya lagi ni kanan. Unless ma-declare na gid sila, nawaay na gid chance nga nagabantay pa kung hindi na bala ang sanity ba sa ginagana, hindi na normal bala, then pwede ang gobyerno pakuha sila, i-house sila, siguro sa house, also mukhang bulso.
0: Now,
1: may naman kita ng NGOs, tablo ka pa dahil, buta ni Kutropo, win yung nag-explore mo.
0: Yes, sir. Kasi, yes, sir.
1: Amo ginayagal, iyog ang kalibutan, may changes. Dapat kita pa dahil, man yung nag-exert sa ato niya effort. Effort, nag-meeting kita ligad, nangita kita sa NGOs, so together with Dr. Richel, our DSSD head, sa possible na partner, may isa nila ka-facility na mag-cater sa ato ng mga street children. Meaning, ang inasang facility, mga partner sa gobyerno, kagkaan sila pwede ma-house, no? So again, hindi sila pwede makatulog because pa-awal kita pagbutang sa custody natin kung may ginikanan ining mga street children. Kung ma-partner natin sila, may food na available, ina-pa-eskwela na sila, kaya kung qualified na ina-pa-house pa na sila, so values formation. Because nagpati kita nga ining kabataan, bisa nag-abusar ini sila, katropang win, biktima ini sila. Hindi ini sila ay abusers by nature. Wala ka may kinabata sa kalibutan na abusador. Nag-abusador, ina sila, kung mag-indian mo ang pag-guide, why sila na disiplina, why sila na orient, insakto, why nila tapos sa panimalay nga may pinapalangga sila. That's why at the end of the day, dapat nag-facilitate kita, sa naman side sa gobyerno, na magka-facilitate sila. So, may na-meet kita dito, gina-finalize naman subong, together with Mayor Greg, basis today, makamiting man kami. Amo naman na, ang isa ka-facilitate nga, pwede natin ni partner, ng government and NGO, na makatatak sa country children. Ang hindi nga mga pagtilaw, katropong win, non-stop ni siya. Kaya hindi naman ni Bakulod mo, kung tulokon ta, katulog lagi bila katropong win, dito yung tayo, dito lang natin bilang ang mga amo na nga cases, why na siya pala 10% sa iba niyang mga lugar. But despite that, dapat ang ato niya gobyerno, siya rin mismo naghambal, dapat mag-exhort sa kanya effort, nga pwede may mo, para ma-save yung mga kabataan, ang ato nila intervention Ang may mo natin intervention. So, ari-ari ang papel ng gobyerno is to realign ang ato niya kabataan. Let us not go, lose hope, no? So, si Lord, tanda ni sila ako, ma'am, ibang di ka-comment, hindi nga,
0: grabe na eh.
1: Ano na lang na dapat, kaya nga gina, violent, yun ang dapat, kaya dapat padablao na sila. Pero tuod lang yun, hindi lang natin pwede himuon, kaya siya 11 or 10 years old niya bata. Because hindi sila yan, magsensya pa nito nga mabago, ya, siguro kung may iba, nag-uro. Tapos may rule kita nga, kung hindi na may no, na-prison na eh. But hindi sila yan, as much as possible, kung pwede pala natin ma-reform yun yung kabataan, tagaan, hope.
0: Counselor, that brings me to my last question to you. Your position, because there were effort ngaron, Subong, istorya ni Subong, that to reduce the criminal the age sang isa ka minor di edad para may ara na sang criminal liability from 15, i-reduce probably gonna propose this 12 to 15. What's your take on that, sir?
1: Abi mo, katropang win, sa totoo lang yun, ang layi is not the problem. Ang problema, dire, is ang pag-i-chindi, ang interpretation natin sa layi. Because, amun ka ni, ga-register sa mind sa bata, lain, because lain na ginapagwa sa mga balita, lain bala ang ginagabo sila nga balita, bala, because of social media man, yung sari-sari, may nabagong information, hindi na sa bituod, yun nga, why is ang criminal liability, ang kinsi ano, sabi mo, sa totoo lang may ara na siya. May ara na si criminal liability. Depende sa discernment, di ba?
0: Lain na forma.
1: Depende kung may discernment na. Kung may discernment, example, aware ang bata ng ginimo iya, then subject ina siya sa pag-custody sa gobyerno until maglabot siya sa edad of 18, no? Pero sa question mo, kung pabor kita, yes, pabor kita, na i-adjust ang edad. Because, magkita ko naman ang epekto Kasi hindi mo pwede nga piyungan doon na siya. Nagkita ka nga doon, hinambo ang dating sa mga bata. So, pabor ako na i-adjust na siya, panubuan nila siya, provided, dapat i-raise ang proper awareness sa dilog na Pilipinas, kining ipaisindi, sang itsakto, sa pabuluyo natin. Kaya para sila natin hindi ka-adjust, bisang natin nila laib kung hindi mo ang pag- pagkastal sa pumuluyo, ito sa Japon, at wala katropang rin. Nga, ginimutas ng kabataan. May nabasahanap ng balita. Do, sumong galing, walang kabalo ko ng patihan ko. Pero ano, ang balto, may text ko nga nag-ano, nga nag-lasta. Nga mga bata, kuno, binungod nila, intentional, kung napagkang ginimut nila, kuno, because hindi naman sila mapriso. Imagine bala, paano siya kasala ng information, ng interpretation, naging kuha sa mga bata. So, okay ko da, nung i-adjust siya, provided, na-inform properly ang tumuluyo naton para hindi naman siya mag-sit effect.
0: Aha. It's advanced discussion we have now because nga may mga parents subang ang moms bakulod nga pamati man subang. Counselor, any message para sa atong pumuruyo, Counselor?
1: Ako ya, ma-appeal din ako sa ginikanan, no? Kabalo ko kakapoy mga ginikanan, especially nag-aagaw sa attention yung social media sa buong kagkakapoy magpangita pangabuyan, kakapoy trabaho para ma-provide siya sa imong mga kabataan. Pero at the end of the day, ang check to nga pagdisiplina, nag-apretration mo na sila ba sa vlog mo?
0: Uh-huh.
1: Hindi lang niya pagkaon niya nagmayong nga pag-provide ang makasave sa mga bata natin.
0: Uh-huh.
1: It doesn't mean na mapunot ang siya nila kag matagaan sila enough.
0: Uh-huh.
1: Okay na para sila ba sa vlog? Because at the end of the day,
0: uh-huh,
1: ang maayong nga disiplina, amugid niya ang mga maayong nga yabi sa maayong nga ba sa vlog. Mabot ang simpo kung i-deprive ang part nga tutukan ta sila, isurehon ta sila,
0: panahon
1: ta sila, mabot ang simpo, amo ba na ang ibasol na sa aton.
0: Mm-hmm.
1: So, I don't know, why ko kabalo kung paano na sa'yo moon, pero as much as possible, nga-appeal kita nga i-balance ang attention sa kabataan. Together, sa pag-provide natin sila mga needs physically, i-provide naman ang ilang needs emotionally and spiritually. I think that is the best solution siguro nga masuggest ko for now.
0: Uh-oh.
1: And kami naman din sa gobyerno, ang ako nagid na mapanugyan nga ihimuon natin din atin nga kabahin.
0: Mm-hmm.
1: But timangayon mga kami bulidid no, sa atin mga ginikanan nga ma-partner man sa amon.
0: Uh-oh.
1: Together sa pag-impose naman sa mga lahitere is a strong discipline as well. Kasi sa kamalipayon niya pagpanimalay ang i-provide nato sa atong pamilya. Kaya sila doon, tagid sa muya, na mas epektibo ina siya ang inyong pagtatap, ang inyong pag-atipan, ang inyong pagpulangga, ang inyong pagdisiplina sa inyong kabataan.
0: Aha. Counselor, thank you so much for this time and have a nice day, sir.
1: Salamat sa team ko at sa pag-invite, katrapang min. Sa inyong matagpamati, good morning, God bless inyong atanan.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Inyo na ba tayo mga katropa, si Counselor Israel Salanga. Ang problema, Abi, komplikado kayo eh, no? It requires cooperation from community, aton nga ginikanan, aton barangay, aton nga mga law enforcers, mga katropa, para ma-protection. At again, insakto to grambal ni Counselor Israel Salanga that there's a legal accountability, I mean accountability from the Commission of Crime sa mga kabataan nga nag-edad 15 anyos pataas. May reformative programs naman kita mga katropa para sa mga 14 years old no nga mga kabataan, but they could be criminally liable because ang pagpatay o kunsang heinous crime no. Ang problema lang kung insakto to mga enforcement ta no, kasi daw ang impresyon ba sa social media nga ginhambal nga why isang accountability ang aton nga mga kabataan sa city because kasi minor sila, pwede sila malibre, pero we'll check mga katropa ano ka paano ini ginapatuman sa aton nga enforcement no, sa paghalin sa pagdakop sa so far, Abby, ang ini nga insidente, mga katropa, nag-rebukaho naman rin eh because nga ang pagpatay, murder, is a heinous offense no? Sa Tacloban nga natabo, katropa. Kagang aton nga interpretasyon dayon, aton nga pag-adapt sini, nga amuna ning kalatabo sa pungsod Pilipinas. No? Gamay ni siyang kaso nga mga numero, ikumpara naton sa mga dagko mga heinous crimes nga iban pang gi-committer sa mga kriminal nga gid mga katropa no. So that's why siguro nga atong paglantaw naman di nga tiko na tabo to matabo man di pero lain-lain nga version mga katropa, and isa man ka opportunity guro mga katropa para sa mga ginikanan ta nga maintindihan ta eksakto ang Republic Act 9344 ang atong Juvenile Justice Welfare Act nga naga-penalize no sa mga minors nga nagcommitter sa isa ka krimen, pagka-involve sa illegal nga droga, pag-rape kag iban pa, they are criminally liable pero lain nga pormada ang iyang pamaagi sa pag patuman sang laye kay ang ang layi nag-incendi sang sitwasyon sang mga kabataan nga ara pa sa edad 18 padalo mga katropa lain. Hindi pwede nga ibutang mo man to sa prisuhan mo pareho sang mga kriminal nga nakakomiter sang krimen kag napriso, no? Ti ang gusto sa ating gobyerno mga katropa may mga reformative actions, no? May rehabilitations, may intervention atong gobyerno paghimuon basi masalbar para ang bata niya mga katropa because ang hamba pag incendi naman halin sa 18 pad padalom hindi pa amo na ka ready ang ila paminsaron kag ang ila mga judgment sa isa ka bagay. So ang ginikanan plays an important role mga katropa, no, sa sining panahon. But sa pagkakomplikado sang problema, no, ang bata nagdebate sa iyang ginikanan. Ang ginikanan ma-impose ang ilang orientation sa una, nga hindi ka magkambal sa mura, yung ginansulto mo ko, huwag ka nagapati sa ako, no? Ang tradisyon nga sa una, pwede tayo maghando lang, pero sa mga kabataan, malibato na, maaway na si mo, awayon ka sa bata. Nga, kahit may impormasyon nga nag-feed sa ilang mga katropa, exacto to, kabudlay man siya, i-regulate ang paggamit sa mga internet, mga katropa, sa Facebook, mga katropa, mga abyan, because pwede mo malang ma-fake ang account mo, no? Pwede ka malang makakwat na sang itsura nga pwede ibutang si Meta, naka-advance na rin mo. Mag-open ka sa imong account, mga katropa, pa-picture ka to, dapat picture ka, confirm mong edad mo, ang imong, there's no requirement of requirements sa mga legal documents da. Like for example, like birth certificate mo, you can just declare sa edad mo kung pila ka, kung hindi, no? Ang pinaka-bottom line, balik ta Japon sa ginikanan ka. No? Paano ang relasyon sa bata nga ang respeto nagapatunga sa Japon sa bata kag sa ginikanan? Sir Amado Rafael Bilo, thank you so much. Salamat kid sa pagpamati. Ano paglantaw niyo mga katropa, no? Sa inyo. Ang bata, kinahanglan ba na may regulation kita sang Facebook, sang social medias, mga social sites ngini nga ginakatuan sa bata ta nga ginakwaan nila sa mga impormasyon mga katropa. Is it realistic nga mga handom nato mga katropa? Paano ta implement? Because ang UK, mga katropa, ang tananto, pwede na nila, gin-regulate na nila, nga ang 16 ka-anyos palalom, hindi na pwede maka-access sa social sites, mga katropa, mga games, kagunano pa. Ang problema, there is pulupungso sa Pilipinas, at the early age of 7, mga katropa, or 10, ginatagaan tayo na sa cellphone. Na? Kahit yan, kung insaktong komunikasyon, pagdason sila, mga, may load ka da, ma? May load ka da, nay? Mga pa-load tabi? No. So, ikaw naman, ginikanan naman, ay, tuluoy man, stuto ko si Nday. Eh, anong tan lang ni? Tagaan tan isa sa load. Ay, para maka-enjoy man siya. Sa advancing henerasyon katropa, sa edukasyon naton, requirement naman ang mga gadgets, no? Nga dapat may aras ang online nga access Google AI whatsoever because kinahanglan, no, nga sa mga reference o mga pagtuon sa bata, no, kinahanglan nila mag-research dira na tanan mo, no. So oftentimes mga katropa, may mga bata sa Japan nga instead of i-Google nila, makadto sila sa mga pornographic sites, no, and they have easily an access dira pag lamaglantaw sa hindi dapat nilang taon. Tsak-tuto, kita yan mga kabataan sa una, tira sa pelikula, maghambal nga may ara na sang kiss-kiss da. Ikaw, tabunan doon mata mo. Tabunan doon mata mo, hindi pwede makalantaos na mo. Hindi pwede. Subong yan mga katropa lain ha. Ang mga bata, gambal sa nga, wag ko, jowa ba? Ay, ako oh, edad ko, 15, wag pa ko katilaw sang kiss. Ay, nanon na yan. Abo na mga katropa, sa atun, wag na. No. So there's a gap. Dako ang gap sa henerasyon subong kag sa mga kabataan, sa mga ginikanan ta, that our parents need to adjust sa mga kabataan ta. Anyway, oras naton 9:38 na sa pagpakalag natin mga commercial kwanay. Haboy ito na yung pila ka mga balita mga katropa. Pagkatapos balikan tang issue ni isang nadula na tong impeachment, nadula na to ang 18 ka mga ex-marines ang ginestorihan subong mga katropa. Dire na nagtutok subong ho. Anyway, ito importante mga balita nga pag-istoryanta nga challenge ni not just sa layi naton but challenge moreover sa mga parental capacity naton mga katropa no ang aton nga parental obligation sa mga kabataan kumusta na ihan no kag ang enforcement mismo sa aton nga juvenile justice law nga gina-question sa mga katropa nga naghambal sige dapat i-reduce ta ang edad no nga dapat pag exercise niya may criminal liability na siya no depende sa discernment because sa edad niya na may proper discernment ta no mga katropa pero ti overhaul ta ang edad kun diin ano gin nga edad ang gina-consider ta nga teenager sa or minor sa dako ni nga trabaho para sa mga mamalida ta oras naton alas 9:39 balik ta pagkatapos ni mga katropa
2: Bullseye XFM 90.3 Supply.

0: Sanfon, Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Further,
13: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Oras ka tropa, alas 8, ako na alas 9.42 na. Ginban na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center katropa CICC ang inigorbax nga ginambal ko ng mga katropa, no? Amo rin nga ginambal sa mga authorities nato ng isa sa nag-impluwensya sa paminsaron sa isa ka bata na naghimo sa komiter sa isa ka krimen, no? Sa Tacloban National High School nga amuni ang isa sa mga ginalantaw nga isa sa nag-fuel mo na nga maging violente mga bataan ta, no? Lantaw ta ang Gorbax mga katropa, ano siya mo, nang tiro-tiro siya pero medyo violente. Boys and regulation, no? Police, kita mo to, pwede magtiruhay ang pila ka mga tao to, may mga armas na matiruhay sila. Ikaw naman mangita, ka man to tiruhon, abi? No? Daw mo natin, grambal to sa Gorbax, mga katropa. Pagkagambal nila, bisan ang color combinations, mga katropa, may ara sa ano? May ara sa nukalain ka impresyon bala sa bata, mga katropa. Yan. Now, amo na yung nag-epekto ko, no? Ti hambal sa CICC. Lang niya, i-temporary ban ang inika-game. Pero ti kung what extent mga katropa, kaya bal nila, sige, huwag isang regulation, ang blood, ang mga tao nga nagtiro-tiro to, kay kinanglan mo magtiro mo, no? Kinanglan mo magkita kontra, kay para makaano ka. And then kung tiruhon siya, gihimo sa Gorbax, no? Mapudpud sa. Pero makikita ko rin ka, mga katropa, may ara yung mga dugo-dugo tiruhon mo siya, no? Pagkatapos mabato ka, may ara ka, may atuto mga pulis, no? Bato ka, tiro-tiro ka man, no? Mga gurba ang mga kontra mo to, tiruhon mo siya, no? Isa ni sa mga nag-fuel abi sa utok sa mga kabataan, it's always mental health, no nga ginahambal diri sa pila ka mga uturan ta nga impluwensya nga maging violent mga kabataan naton no pero ari pila ka catch mo mga katropa indi lang Gorbax ang may ara sang violente nga mga ano nga mga online games nga naga lapta sa aton nga ano galapta sa aton nga mga Google Play pwede mo ma download no nga mga online games nga mga tropa no nga nagatiro-tiro nga nagapatpamatay ha dere sa aton nga ginampangan kay kadamo sa mga kabataan ta nga kaintra isa da sa una ang Counter Strike do okay man ito sa una no do ka ano man do ka wala man epekto sa aton utok mga katropa pero ang sadya kay ti ang kakalatabo blasbong no dito sa mga kabataan ta once kara sa mga internet cafes bong ang budlay is ang ano ang pag pag tawag sa ni pag regulate sa ni mga katropa no there were several games nga gina-consider mga katropa nga violente no diri sa pungsod Pilipinas mga katropa no isa da is una mag Counter Strike arada no Gorbax arada ang roadblocks why problema kay dito yung hambal nila kung may sakto nga regulation no kag mga nga hindi mag-trigger sa paminsaran sa mga tao sa mga players mga katropa no previously by 2023 may ari na niya sa mga ginalantaw tang mga ano nga mga violente nga mga games 1976 mga katropa may ari nagwa to amo tong death race bala no mga games mga katropa nga palubaan na ito may armas may mga salakyan nila tiniruhay no may ara pa to no Mortal Kombat no sa una ba yun tema ni no nga mga games mga katropa that was created 1992 no may ara man sa regulation dito sa una nga dapat ikakasubisa 1993 mga katropa mga games kini is the ang Doom sa una ginmention man isa no early before nagahampang gatiritiro ga pamatay no so do hindi sa nami because nga may ara sang first person first person online game siya nga dapat matiro-tiro ka to patyon mo sa no and number 3 amo lang ginmention nila 1997 mga katropa Grand Theft Auto no nga mga what ka abra next naman ang Silent Hill no 1999 naman siya daw 2000 medyo naglupok ni sa una mga katropa nga para makasurvive ka may mga ano to may mga tawag sino may mga tao to no may mga alien or tawag sino mga zombies nga tiruhon mo sa para makasurvive ka pero any type of the shooting considered by violence ko na online games mo, no? So, may ari pa rin, Portal 2003, nahimo ni siya, na ang Mad World, no? Nakakita man din sa una. Ano man eh? Tiro-tiro man siya. Okay? Damo eh. Ang Bioshock 2007, dapat may ara ka sang damo-damo ka maigo, no? Para makakuha ka sang reward. No? Tiwai ta sa regulations ni mga katropa. Ang online games natin mga abyan, may access ta ng mga kabataan ta mo. Ang problema mga abyan, kay ti kumpunggan mga bata ni, maaway ka mo mo. Kay ti makadoto sa internet cafe to, kaduan mo sila, mampang to sila. Wai ta kabalo ko ng kalatabo na sa doon, gagabihan. Not just mental health, no, ang health mismo sa mga kabataan ta, apiktado. So, we need to have a strong regulation sini mga katropa. Ari pa. Like sa sa aton nga Juvenile Justice Welfare Act mga abyan nga ginahambal, gina-insister man sang senador, isa ka principal author si Senator Francisco Kiko Pangilinan nga lain ang impresyon sang tao sa layi because wala gina-implement sa eksakto. Like for example, may ara sa mga criminal offense kung nahimo ang isa ka bata, mga katropa, ang criminal liability is ara. They should face sa mga charges rin mga katropa, murder, homicide, rape, ang Republika covering drugs, mga katropa, no? Nga dapat ma-file sila kaso, no? Ang isa sa mga ginahimo once nga ma-prove ang guilty kag may discernment sa paghimo sang krimen, mga katropa, maibutang sila sa pasilidad sang atong gobyerno. Amo ang bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa dira na da ang mga intervention sang aton nga gobyerno. Ginahimo mga counseling, education, may ara da sang ginakabig ta mga programs nga mangin productive ang bata pagkatapos mareforma siya nga maayo nga tawo sa ulihi. Ang pinakalubo da is minor is isa ka tuig. But pwede na siya magtaas depende sa mga assessment, evaluation sa mga psychologist or sa aton nga mga ano sa mga nagabantay da, no, kung ready na bala ang bata sa isa ka ginatawag nga pagreporma sa iyang kabuhi, no? So ginadeal man da ang mental health problem because we have mga doktor nga nagatubang dira mga katropa, nagatinerda para i patigayon ang mga interventions gini. Pero gakalatabo subong ang typical na gidlang no, nga mga kabataan taga ka-involve sa droga nga dapat gina-filean sila sang kaso, no? Gina-filean sila sang kaso kag ibutang sa mga centers naton, no? Ibutang sa mga centers naton so that may ara sang pagbag-o para sa mga kabataan. Take note mga katropa, lain abi ang lain ang approach ng aton gobyerno sa mga 18 years old below. Ang klase sang penalidad diriya naglain. Hindi pwedeng buyan mo lang siya kay hindi mo sa pag-filean sa kaso because nga tinigapati ka nga wala sang pangil ang ininga mga layi, mga katropa. Ang paghambal to dapat may filean gid sa kasang kaso kag kun ma-prove to with total discernment sang isa ka nag-krimen nga sang isa ka tao, isa ka minor di edad, may ara sing intervention nga matabo mga katropa. Kun lang taon ta hindi man amo kadako ang aton allocation because ang porsyento sa mga krimen nga ginakomiter sang mga kabataan nubo man lang. No, kalabanan niya mga legal sang edad eh, no? Ang nagaka-igo sa mga katropa. So, dira pa lang daan sa pag-file sang kaso, sa pag-file sang mga patawag sang DSWD mga katropa, kahit may duha ka mga kategory, children at risk. Kaya ang isa, ang children in conflict with the law nga dapat may ara sa sang insaktong intervention natong gobyerno. Ang mga children at risk mga katropa, may assessment ni ang DSSD natong DSWD, ibot kwao ni sila, no? Kung atubangon ang mga ginikanan, ipatawag ang mga ginikanan, istoryahan mga ginikanan, kag i-assess ang capability nila sa ilang nga parental obligation sa bata. Now, kung makita sa atong hinsa, sa atong DSSD, hindi kaya sa aton nga mga ginikanan nga mag-fulfill sang ilang parental obligation sa isa ka bata, that's the time nga magapatunga ang aton nga DSWD para i-house sila sa aton mga centers. There were partners mga katropa for those 14 years old below nga pwede butangan sang aton nga mga minors, mga kabataan. Okay, so amo na

din, kita naman naton. So, it's something about enforcement nga, di ginambal, di, dapat filean gid sa kaso, dapat mang hearing gid, di matabo, para ma-invoke to siya, naton, ang intervention para sa mga bata, para ma-transform ni siya. What happened after sang ining pagbalik sa ginikana? Ang bata ra Japon, gihimo Japon sang pangawat, gihimo Japon sang pang-hold up, no? And pagdako nila, wala na. No? Why na? Hindi na siya, why na sa kamot? They grow as criminals, no? They grow as offenders, no? Sa aton nga makalagi mga katropa. Kag ang intervention nga dapat ginaipatuman to, hindi na siya ma-observe. Hindi na ma-implementar nga. Ginbalik tong custodies ginikanan mo. Ang responsable nga ginikanan to, ipinabayaan niya malang. Kag hindi naman man hindi man monitor ang progress bata. So wala sang proper intervention. So wala sang reformation matabo. And dapat nga ginambal di, dapat filean gid sang kaso. Nga may ara gid sang proseso sa justice. Sabi due process ta. No? Nga kung anong status niya, if it's proven guilty, if it's may ara sang discernment tong pagkomiter sa krimen, dapat na filean siya. Dari sa aton set up mga katorpa, hindi tayo ma-fulfill. Why? Because ti from set up pa lang daan naton, ti mamakota, may pabahay pag-asa ta? Yes, may pag-asa. Kaya pa to. Ano matabo? Ikaw ginakana, anong gusto mo? Ti custody ko lang na sa, ano? Dari na sa ako nanay, para ano? Ti mamonitor mo ni siya. Doon mo na bilang mga katorpa. So, challenge pa ni sa aton malagas kapulisan, nga, i-strictuhon ang pag-implementar sang layi karon mga katropa sa mga minors 15 years old above, because we need to have that intervention for them to for them to change, magreforma, no, magtransform to be a better person soon, di ba? Kaya kung hindi ta pag-amuna, why eh, no, para ay mabatsaganta ang implementasyon sang layi based sa objective niya nga gusto naton pabag-uhon ang isa ka bata para hindi sa maging kriminal sa ulihi. May mga intervention subong nga ginahimo ang aton nga DSWD sa mga children at risk naman, no, which is gamay man lang niya ang mga concern. But eventually mga katropa, mga kabataan ni magdako sila. Ano klase kabataan sila kung hindi ma-implement ang ini mga programa sa gobyerno naton? Nga dapat ara man lang siya, nga dapat magamit kag mapatuman sa mga kabataan, nga dapat gusto naton baguhon, no? So dira guro nga part mga abyan ang implementation naton sa aton nga juvenile justice law. Let's check on it, not just having that impression nga wala sang criminal liabilities, wala sang liability ang mga minors 15 years old to 18 years old mga katropa, no? Pagpaintindi lang importante siguro, no? Kag implementasyon sa mga kapulisan ta. Mag-insuryoso sila sa pag-file sa kaso. Hindi ya sa kaso sa murder, hindi kaso sa rape, hindi kaso sa homicide whatsoever, mga katropa. But ang kaso nga medyo existing subok ha, ang kaso sa mga minors naton involved sa mga drug activities na nadakpan sa mga kapulisan. The police itself will file a case, no, against sining ano. Not just custody. Ha? Hindi lang custody sang parents na sa ginikanan, because kabalo kita matabos na dato, balik-balik na Japon da, ah, hindi man ma-fulfill, hindi ka rin na-fulfill sa ginikanan para magbantay bata ya. Kag sa mga ginikanan, if you want to change or transform sa bata ninyo, ma-reform mga bata ninyo nga maging maayo nga tao sa ulihi, then let the law be implemented sa bata ninyo, no? Kaya ang problema sa atong ginatolerate na lang, ginapabayaan na lang. Until pag 18 sa mga katropa, ano yung muon niya? Hindi na mangita obra eh. Mang-hold up na ito, mangita, mag-interan ito sa droga. Ha? Di ka damo sa mga insidente, ginahimo, di sa makulod di. Ha? Damo-damo insidente, kaamos na. Ha? 18 anyos, nang hold up siya, may ara programa gobyerno, gibalik ang custodies bata sa ginikanan. Pagka 18 niya, mong Japon, dakpan sa hold up mong Japon kag drugs. Di na itong intervention dapat. No? Nga kung kinimplement ni, might be, basi magbago ng bata ni, basi maglain pa ni ang iyang pamatasan. Ha? Nga ma-deal siya. Hindi lang ni sa issue sang
krimen mo

0: no? Parenthood, isa man isang mga factors, mga katropa, kag environment nga ra sa lugar nila. Oh. Nga at mas damo pa mga bata, mga katropa, nga gakadakpan, nga nagapang snatch, kag inabuyan nila. No? Nga hindi makadto sa centers natin, nga hindi mapatawag ang mga ginikanan. So I think siguro ang DSSW data, ang DSS data has a lot of job to do, no, para sa sining programa sa ato gobyerno under sa Republic Act 9344 or atong juvenile justice law nga dapat nag-exister, dapat ginapatuman. Alas 10 in punto mga katropa, wait a oras, thank you so much, salamat kita sa pag-upod sa atong palatuntunan. Boss naman, ha? Kitanay kita diri sa atong nga programa. Sa ngalan sa aton na upod rin sa technical partner, technical side mga katropa, katropang Judy Virigano, sa aton nga station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton naman CEO President, Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Winselinas, tigapaalam, God bless!
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. kag mahimo nga makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: X. XFM.
5: FM.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: kon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Oh, bah, ano'y na? Nakabati ako sang tunog. Doon may nagakot-kot sa duta. Gamit ang piko. Kamangdanan niya nakabugtaw ako sa akong mahamuog na katulog. Ah. Pamilyar sa ako ng among tunog. Halos hindi ko na maisip ang mga tinuig. Nga mabatian ko ina perme. Aragid? Babangon ako. Kagmagpungko diri sa kama.
1: Ba? Ga? Naano ka? Nga nga nagbangon ka?
0: Kakakuan. Mapabanyo lang ako.
1: Ah, sige. Magbalik ka dahin sa pagtulog, ha? May bra ka pa balabwas.

dadula ng katuyong. Ang maayo pa, magwa lang anay ko dito sa kwarto para hindi maisturbo ang tulog sa asawa ko. Dito lang anay ko mapaligad sang oras sa akong minibar sa idalom. May numinom ako sa makadali.

kanami isang sabor sang ilim nun nga ini. Lain gidman kun malalon. Kaya katanla sa tutunan. Lain na subong ang kabuhi ko. Ang hildong sang una. Ahaw lang ang manugbongkal sang duta kagadubi sa idalom sang kabukiran. Hindi na makasahos ang baratuhon ng ilim nun. Lain ang brand ko subong sang ilim nun. Masubra pila kalibo na ang bili sang isa ka butilya. Kagang kulor. Doon nagaingat ng bulawan kung ihuwad ko sa baso.

0: kaya namin bah ano ato? May nasiplatan ako sa salas. Doon may isa kay Imahe nga nagtuhaw. Naghulag ini abang nadula sa madasig. Kag bah, may nadumduman ako. Nga kanaong sang Imahe nga nakita ko. Kag hinali lang nagkubakubang dukan ko. Hindi. Si Victor. Siya. Siya ang nagsulod sang hinali sa hunahuna ko. Mahirap po siyang abyan. Mga hubin pa kami sa to. Sang narecruit kami sa isa ka mining engineer nga magtrabaho sa minahan sang Bulawan. Sa isa ka banwa sa Mindanao. Halos nagasalo kami sang pagkaon sa isa ka plato. Pareho kami ng mga layas anak. Kag nasalapuan namo ng isa ka pamilya sa isa ka gisa. Kag dito sa minahan, pabukod-bakod lawas. Ilabi na kaysa pagbungkal kami sang duta na taon. Hindi pwede ang lumpaod. Kag pareho nga mabakod ang lawas namo ni Victor. Madamo kami sang pinagsamahan kung sa Tagalog pa. Nag-upod kami sa gutom kag sa jutay nga kasulhayan.
1: Saan pa kita makadawag sa luto, man? Hmm? Ha? Pulos kibol na mga palad ko. Pero wala pa ko giyapon makabutwa sa kapigaduhon na. Ni hindi gani ko makapadala sang bisan gamay nga kantidad sa mga ginikanan ko. Kon makadaog lang kung tani sa luto ba? Kapait man sa tutunlan sa ginainom tamig ba? Kon kadaog lang tatani sa luto, mabakal ta ilim nun nga namit la sa tutunlan aw.
2: Hindi ka magandom sa imposible, Meg.
1: Ha? Nga, amigaw.
2: Imposible ka nga magdaog.
1: Nga, gani.
2: Talagsa ka malang nagataya mo.
1: Ano kay kagamay mo labis ang atong sildo mo? Ano pa? Talagsa lang ko makataya. Pero kung nagasupot-supot lang ko sang jutay nga kwarta. Kung may jutay na kong pang palulos, may tilawan lang kong kabuyan. Bali, kakapoy lang kapital, Meg. Kung wala ko sang kitaon, ipirdi. Pero kung may ara, jackpot.
2: Aba? Meg, Meg, paobdaman ko ha?
1: Ah, wala sang problema, Meg. Sugiran ko ikaw, Meg. Pero do imposible man ang ginapaminsar ko ngayon eh. Kaya ang impormasyon ngayon ibalan ko, base lang sa sugilanon dito sa akong dutang natawhan. Nga sa isa ka bukid sa mga probinsya, may nalubong kuno nga manggad.
2: Manggad?
1: Oo, umig. Kagsunod sa sugilanon, ang grupo kuno sa mga punis nga nag-ambo sa mga gerilya, kaupod to sa trupa ni Yamasita.
2: Ano?
1: Umig. Wala kuno sa personal nga nakakita sa mga manggad. Apang tungod nga grupo, gani sila ni Yamasita, mabaskog ang pagpati. Nakaupod sila sa paglubong sa manggad. Kag-amuin ang ara sa mga bukid. Kag ang ginadudahan nga lokasyon, nga base sa huring-huring, may isa kuno dito kabungyod. Sa putok-putokan sini, may tanong nga dako nga puno sang kahoy nga mulawin.
2: Ano?
1: Uti, hindi. Nagkaplano kumig nga makutkot dito. Kung gusto mo nga mag-upod, dalunta ka.
2: Hmm? Matuod?
1: Oo. Pero ginasulit ko sa imo ha. Daw kasubong niya nagtaya ta sa luto. 99.9% ang perde.
2: Oh, ati, sige, sige, Mig. Sige, sige. Maupod ko. atak-anaman ko sang kapigadhon eh.

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantine, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

Ano, Blaine? Hinali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko. Tumayo pa. Babalik nila ako sa kwarto namo ni Verna.

na matamatalan siguro ako sa nakita ko. Si Verna. Mamuok na ang tulog niya. Ang mayo pa. May darla ko si Itupad sa kama. Ari naman. Ginapananaw ko naman ang imahe. Ginakita ko sa italong kaina. Hindi. Hindi ato si Victor. Sa pinsar ko lang ato. Nagbatsyag na ako sang katuyo. Patulog na ako. Pa. Hindi. Ari naman. Nabatian ko naman ang tunog na doon may nagakutkot. May nagakutkot ganyan. Hindi lang malayo, dire. Mabangon ako. Panilagan ko. Kundi ni Nanay yon. Ano pala ini? Pamatsyag ko. Daw ari lang diri sa sulod sa ngakon solar. Gusto. Buksan ko ang pertahan pakadto sa terasa.

Ginasugat ako sa mabugnaw ng huyop sang hangin sa kagahon. Babatian ko na ang pagpanukturook sa mga manok. Kagahon na ginini. Hindi. Ano yun ha? May nakita akong lalaki nga nagakutkot sa idalom sa dako nga puno sang akasya. Naguntat na siya sa pagkutkot. Kaginapahiran niya ang yabalhas pagi sa ibraso. Op, ara, nagbalikin sa diri sa nahamtangan ko. Hindi! Tumalupok ang akong tugan sa nakita ko. Siya na! Si Victor? Mabalik ako sa sulod at maghiga!

0: ambil sang aku semuka Ina.
1: Nauya ako mag-ako saya. Natungod sa kadlok. Kung nga nga nabuhat ko ato. Kung wala lang ako nahuya sa imo kay Ina, daw gusto ko kong taning.
0: Gusto mo?
1: Oo.
0: Kaulugot ka. Nga nga wala ka magsiling. Type ko pa naman tani, pro.
1: Hindi e bali ah. Dito na lang kita matulog sa farmhouse. Bunyagan nato na to.
0: Piliyo ka ha.
1: Nagsandig siya sa ako na baga. Ari naman. May hinali naman ako nga nadumduman.
2: Meg, hasta na sa abaga ang nakutkot nato, no?
3: Oo, man. Pero, sige, yun lang nato, no?
2: Oo, oh, Meg!
3: Meg, dali lang. May naigong akong piko. Kag hindi tunog siya sa salon, kundi tunog siyang buhi nga ba ito?
2: Nagtabuhay nga amon panulok ni Victor. Daw isa lang ang ari sa amon huna-huna.
3: Luto, Mig! Luto!
2: Nakuhagin naton! Nakuhagin naton, Mig! Jackpot!
3: Panayunod na ito na pagkutkot, Mig!
2: Oo! Oh!

0: ako? Baon? Buksan ko! Buksan ko! Oh, wait! Sige, buksan! Ano na? Nabuksan ko na! Ha? Ba? Make? Ang baon? Puno sang gold bars?
1: Yes! Yes! Oh, thank you, Lord!
0: Yes!
1: Thank you, Lord!

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Payne.
14: Si Michelle Legale, isa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katropa, excellent!

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro, sentro, sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagkaroon, yari.

0: FM News Central.
1: X7 time, alas 10:47 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-considering ka man sa bungabayin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Hunyo 25, tuig 2026. Subong agangin nyo din kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Kita din mga katropa maginup na naihumali na las 10:30 sang aga, toto balas 2:00. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga ito dali tutukan, talakayin kang diskusyonan mga katropa. Sa mga nagamonitor, drasubong sa aton, humaling kayo na pa. Good morning sa inyo, tanan!
2: Ari na sila! Larga na!
1: Sa mga nagatutok dras sa radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, mga katropa, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman. Sa radio frequency naman, mga katropa, nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7. Sa social media, pwede nyo man kami mga katropa ma-access dira. Malantaw ninyo kami kag maging updated ka mo sa mga balita. Kag kung ano pagida nga mga istorya, kag kalingawan. Sa Facebook, amunin nga itong Facebook fanpage ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube naman na muna yung XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, mayara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones. Sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre. Kag ma-access mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Mayara man kita sa ginatawag nga text line sang XFM Bacolod. Aton nga text line mga katropa mo ning 0915-628-7926. Amo nang text line sang XFM Bacolod sa liwat 0915-628-7926. Alas 10:50 na kag mga katropa, aton padulungan ang aton nga mga talakayan nga aton tutukan kag diskusyonan. Siningadlaw sang Webes diri lang sa Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, dugay-dugay magapakigangot kita with Regional Director sang National Police Commission. Sa kay RD Owen De Luna, Attorney Owen De Luna, angot rin mga katropa, no, sa pagbisita sa pila ka mga bulutuan diri sa aton matapos mga katropang natabo ni balanga linutangan nay nga natabo dito sa siyudad sang Tacloban. Oh, para sa aton nga mga katropa dira, ano ayhanang nga sitwasyon kagang status sa safety and security sa aton nga mga schools. After ito mga katropa nga nagresulta sa kamatayan sa tatlo ka mga estudyante kag pila ka bilog man to ang pilason, no? Sa pinakauling update mga katropa, may duha to ka mga estudyante nga nagapabilin sa Gyapon sa ICU. Upon sa intensive care unit mga katropa, kahit siyempre critical lang ilang kay tang. No? Doon nagadamo nagid bala mga katropa ang ining mga nga mga istorya. Kahit before sini pila ka mga kaso man sang mga estudyanteng involved, no? May mga nagabinun anay o ano pagida mga katropa ng mga ginamo dira sa sulod sang bulutuan o rinambulanay involved mga estudyante. Sentro. Yung mga katropa, may mga kanya-kanya ina ang mga rasones, no? May mga factors ina mga katropa. Kung nga ah, no? Mahimo ina sa iban nga mga estudyante ang ina nga mga sahi sang krimen. Sentro. Ano kaiha ng mga luyag ipalabot man sa National Police Commission, especially sa mga gun owner dira, no? Sa mga kapulisan naton, nga which is isa ina sa mga crucial nga bagay, ang paghupot sang armas lutang. Kahit siyempre yung mga kapulisan nato, yung mga tropa, we cannot question them kung paano nila taguon, muson, o ilabi rin kung may mga kabataan sulod sang balay, ang ina nga mga makamamatay nga butang. Sentro. Mga katropa, no? May panumdom si Attorney Owen De Luna angot dira, no? Ang RD sang Napulcom NIR. Kag mga katropa, pa si makachempo kita kay Sir Rick Lauron, presidente sang Association of Hog Racers sa ano no, sa Negros Occidental o Conarano, angot diri subong mga katropa sa pinakauli naton nga update, no? May kabugusan ako ng mga katropa ginabulubanta 14 million pesos nga balor sang mga baboy, no? Nga ang nagkalamatay kabugusan. 14 million pesos ang balor sang mga kadamuon sang baboy nga nagkalamatay bangod sa sining aratay, mga katropa, no? Amo ni ang ginatawag bala naton nga African Swine Fever, mga katropa. Di may iba na mga LGUs nga nagpatuman or nagpagawa sa ilang EO, especially sa pagpatuman sa mga border controls, no? Mga baboy halin sa mga infected areas, ti amo nang bantayan, o ko na mga baboy nga gusto magwa sa sina nga mga banwa, no? Nga isa ina sa mga balantayan sang kalabanan sa karon nga mga banwa ag syudad nga malapit kun sa diin mga katropa makabig lang mga hot zones. Ang ASF, mga katropa, isa ini ka virus, no? Nga ti malantaw naton amo ni siya makatropa ang nagakos sa karon sang numerous, no, nga kaang mga nga mortality, no, sang aton nga sabahin sang mga swine, mga baboy, mga katropa. Discuss naman na later on anong mahambal sang Arano, no, angon sa sining issue sa kayong lawas sang aton nga mga kasapatan diri kag sa agrikultura sa Negros Occidental. Sentro. Kag iba pagin mga katropa nga mga discussion updates, no, ka ato makaroon bantayan diri lang sa sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 10:54 na mga katropa. Antes ko na ibang magdulong sa inyo sa pinakauling update sa lakad sa panahon, ipakilala ko na sa inyong ultimate trio sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Ang ultimate trio mga katropa sang Yes to Health, amuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kagang Premium D3. No? Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini sa mga gusto ni Marguso, Malunggay, Aos, kag Spirulina. Makabulingin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Imo nga sugar level, imo nga blood pressure, mataas mga katropa. And kung ano pagitibing mga balatian, nga naghatag sinyo sa kabudlayan sa tagsakad. Mga katropa, ang pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule namin ni siya kon adlaw-adlawon. Himuon, tabla habit ang pagtumar siya. Kahit ibangon mga katropa, why kita diri isang perdihon? Maproteksyonan pa kita bato sa kung ano nga mga balatian nga nagauso sa karon. And also mga katropa, may ara magkita sang alkaline-based nga vitamin C naman, amuning Santon Vitamin C. Made of mangosteen, mga katropa, spirulina, at mga prutas ka magkaranugid sa vitamin C. Na? Makapaboost sa ating immune system para sa subong nga panahon, ulan-init, no? Subong init naman ang tsimpot. Tapos ang pinakadlaw nga pag-ulan-ulan. Oh, nagbalik naman sa ano naman ang aton nga panahon. Nangin mainit naman, no? Hello, so mga katropa, mayroon kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makabuligin ipabakod sa aton immune system, no? Makapa-boost sa aton immune system, makaprotect sa aton sa mga infections nga kausa bacteria kag viruses. And mga katropa, makapahealthy sa ating bones, no? Nga mga bones naton kag makapahealthy sa ating mga

0: gamano gahana naman si Higos. Ano ni mga katropang aton during ano observation so far. Check taning PDMPD sandig sa pinakalatest report man sang pag-asa sa aton nga weather bureau. Ago di ba loon tama katropa ang lakad sang panahon sining adlaw sang Webes mga katropa. Sentro. Previous days mga katropa no do ka ano gid sang tiempota do bilog adlaw gid ang pagtupa sang ulan. Nga doon nag-cause pagid gani sa pila ka mga suspension sa klase bangod sang pag-line sang tiyempo. And also may pila ka mga areas dari sa Negros Occidental nga affected man sang southwest monsoon nga which is na-impluensyahan ni Francisco mga katrop. Padulungan tang PDMPD today for the latest development ni monitoring mga katropa sa lakat sang panahon sining adlaw sang Webes, June 25, mga katropa. Kamusta ka modera, no? Sa pila ka mga areas, luckily kay wala gid man nag-cause ng pagbinaha naman. No? May lang kay ang pagtupa sang ulan sang tinalikdan nga mga inadlaw, hindi gibla mo nakadamol, no? Sentro. Do nagabinabaying ulan. Pero do naglawig to siya, do naglawig to siya plakadlaw. Kaya ay check taning PDMPD for this for this time mga katropa. Para sa ilang latest development update no sa lakad sang panahon. Makaupo naton si Sir Melvin Fierro. XFM weather update. Sentro. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM. Kaupo mo subong Sir si Katropang Andrew.
1: Good morning, Katropang Andrew. Kung sa tanda ko naman update na itong sa pinakuling lakad sa itong panahon, Kunyo 25-2026, sa malas 3 kayo niya, sing kagahon, ang sentro sa cybertropical storm nga si Francisco, inanabanaba na base sa Bella Boldeta, aras sa kalayo yung mga 400 kilometros na minan nga bahin sa Itbayat, Batanes. May kabaskugon nga hangin nga 100 km per hora malapit sa sentro, may pagmadlustob-tob 125 km per hora. Magagiyo si Francisco north-northwestward nga direksyon sa kadasigun nga 15 km per hora. Kaginexpektar, magagawa sa ito nga Philippine Area of Responsibility karoon sa gabi o kung buwan sa kagahon.
0: Okay.
1: Padayon ang apekto sa ito ng southwest monsoon o kuna habagat yung nag-apekto man niya sa Luzon, Kagbisayas. Update sa nga nga tropical cyclone naman niya isa sa guwa sa ito ng Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm na si Higus. Gina sa malas na eskina si Kagaonara sa kalayo ng mga 1,750 km east of Central Luzon. Ito may kabaskugon ng hangin nga 75 km per hora malapit sa sentro, ito may pagmadlustob-tob 90 km per hora. Magagiyo si Higus west-northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 20 km per hora. Kaginexpect man naton magkasulod naman niya sa ating nga par karon sa hapon o buwas naman niya sa kagahon. Nagpahingadlan naton nga si Bagyo nga si Gardo. Ang Negros Island region, maka-experience kita sa kasarangan nga panahon kung may matsansa sa mangin maglugalumong na kalangitan, kung may mga lapta-lapta kitagyapon ng mga pagulan na dulot man sa localized thunderstorms kagabagat. Mahinay tumtum sa kasarangan nga uyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundan ang naka-impluensya sa kamukusan nga bayan niya sa aton nga probinsya. Kang kadagatan sa aton nga probinsya may kasarangan, tumtum mabulubalod. Ang adlaw nagbutla kala 5:20 upso kay nakamagatunod alas 6:30 si karon naman niya sa hapon. Ang aton temperatura na sugo kita 26, magalabot kita 32 degrees Celsius. Inisin Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa lahat.
0: Sir Melvin, bali si Gardo, kung magsulod gyud man diri sa aton, ano na ning status siya, sir? Tropical storm siya gyapon?
1: Yes, sa subong napakita na tropical storm yung kategory sa gyapon, huwag sa masunod sa aton nga par.
0: Sana, sir?
1: Tropical storm sa gyapon ang kategory niya kung magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
0: Okay, sige. Pero, Sir Melvin, ang chance ni Gardo, may pilayan ng chance sa sir nga maka ano may possibility sa yan nga maka landfall sir.
1: So sumulong nga pakita ang models nga malayo pa ang malayo nang chance nga maga landfall o mag-apekto ang Bagyo Gardo diri sa aton sa Pilipinas. Ang forecast sa pag-asa masulod sa Sapaton Park kag mag recover man pababaw based sa forecast nga track nga ginapakita sa pag-asa do malingling lang sa park kag mga lihit kung mag

0: misalkan diwata munang yang forecast na katropang Andrew.
1: Okay, sige. Sir Melvin, lauman tabay next week maulano ng panahon bangod sa kay Gardo naman.
0: Yes, katropang Andrew, expectaron na to may kita sa natawag niya, no, nga lapta-lapta ng mga pagtupasa ulan dala sa ato ng habagat. Eh, habagat, subong nag-aigo naman o nag-alabot ang Mandaria sa Bisaya area, katropang Andrew.
1: Okay, sige. Sir Melvin, with us, thank you, good. Good morning.
0: Salamat, kamayang aga.
1: Yes, yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fierro sa PDMPD, no? Ako sa pinaka-latest din eh, ng update sa lakad sa panahon, mga katropa. So, si Gardo, may ano naman si Gardo, no? Sentro. Gardo ang pangalan. Gardo, hindi Gardo ang artista, ha? Palabuton, tang bagyo, Gardo. Sentro. At least magsulod sa Pardanya, tropical storm na sa... Magulalig, Matt. Magbuluban tayo naman kita, mga katropa. For the possibilities ang sininginfluensya naman sa bagyo nga madasol. Alas 11:03 na, mga katropa. Ario, nag-trending naman sa social media. Nagkatol naman akong ulo. Kun nga, do kadamo naging subong mga katropa sa sininga mga bagay, no? Tod, no? There are some effects sa aton, mga katropa, especially every time nga nagagamit kita sa social media. May mga informations, may mga videos, kita nga nakita mga pictures or kung ano pagkita mga kind of incidents, mga katropa, sa social media, no? Maambal na ito, katoxic sa social media, no? Mga katropa, ang ining mga bagay, laini siya kisa sa pag ano tayo, no? Ang aton ba lang nga pag-receive sa mga makita dara naton. Dara naton, mga katropa, masiling makontrol. Kung makontrol naton ang aton nga mga emotions, pananawa naton, then syempre mga katropa, ang kinanglan diri is responsible using of social media. Now, then syempre ma-react agad man. Pero rin mga katropa, no? This is for the public, for everyone, no? Be a responsible user sa social media. Kaya ito siyempre yung mga tropa, bangod nga, gabi kaakig mo, no? Makambal ka ginagay. Ay, karon doon ka nami, amunay mo na. Makapamuyayaw ka, no? Pero rin mga katropa, masiling tagituod nga mapabilin balayahan ng responsible using of social media bangod sa sininga video. And mga katropa, kinanglan na gid niya talo pang doon sa atong gobyerno. Kaya ito kadamo, naging niya subong sa mga, ano tanino, i-describe tani, nga perwisyo sa susyudad. Labugay sa kalinong sang pumuluyo. Ano bla? Ginguba nila ang kalinong, kagti siyempre naghatag naman sila sang threat sa tanan. No? Ari mga katropa, typical days, typical situation sa jeep, no? Gasakay ang pila ka mga pasero. Tiwai, syempre mga katropa, basta magsakay ka sa jeep, at tiwai ka na da, ma-relax ng ulo mo, gapaminsar ka na sa kalatuan mo, and also gaubra ka sa padulong sa trabaho mo, kung pagkanto ka sa eskwilahan mo. Ari mga katropa, I don't know the full story behind sine. May natabo nga isa ni ka rugby boy sumaka sa jeep naman, oh? Sumaka sa jeep, mga katropa, kag ahay doon nakita ko sa video, mga katropa, ginabiray ng isa ka senior citizen, ho, nga pasahero. I don't know kung ano gining rason, mga katropa, sa mga nagapamati dira sa radyo, audio lang ang ipabati namon sa inyo. Pero mga katropa, sa mga nagalantaw trubo subong sa social media, no? Ari, ipakita namon sa inyong video sa sininga rugby boy nga nagpamira siya sa mga isa sa mga pasahero sa jeep. O kun ano pag ining nagsulod ni nga sa ulo yang agin himo niya ni. Ari blao, palantaw ta sa mga trending sa mga. Mga pasahero do wawa mo. Away sila sa senior sa kasino. Pangampo, mga tiko. ko. Tapos pag-rosyaw, no? Pero ang bags nila, sa sinulingin na pang-atake, no?
2: Tama na po. Tama na, parang
1: ako. Uy na, ano, maling isang driver na, ano ni man? Driver sa jeep, wag ito. Mga katropa, ang ining bagay na tabo ini sa Muntinlupa. Sa South Station, Muntinlupa, ni natabo. No? Nawawang kasiro.
2: Linyo, linyo. Linyo, linyo.
1: Ahay. Pasahiro, doon ka mga pasahiro, mga pasahiro, doon na galatruma, bangun sa ninyo mo yun. May lang wala sa patalong, no? Ako na nga akong ginalagtaw kayo kung may kutsilyo, sakay pa siya pag gusto ko, yun yung ibang mga pasahiro. Na pinang sakay na sa jeep ko.
2: Iwan lang,
1: hindi na ganyan normal ang lakad sa sosyedad, no? Bangod sa sining nga mga bagay, bilang mga katropa. Okay, thank you, Ged. Katropang Jude, no? Sa, sige lang, i-play talang ang video. Mga katropa, based lang sa akong observation, this is not makabig na naging yung threatening na ginigay sa ito yung society, ining mga bagay, presensya sa sining mga tao, no? Salan ni Butsilingon sin, eh? Ga-reflect ay hansang pang-gobyerno taman subong ang ining mga bagay?
3: Sentro!
1: No? Kaya tingnan mo na ang balila mo. Bangag ko nung leader? Tita mo, man kuno bangag? Ba? Pero di mga katropa, ati siyempre, aranan niya sa ibang mga akusasyon na iya. Kagisa pati, kabalo naman kita kontra politika. Tanan na nga mga dirty tactics si pagwagin na nila. Bisan, gapang huli, kada i-post na nila ya. Oh, si presidente to, si congressman, ay galing umanguli. Amuning ginagamit. No? Pero mga katropa, ang aton diri subong talakayon is ano na ning natabo after? Ginsundan ini bala? Ginlagasin ning ining adik ne? Nadakpan? Yes, mga katropa, naresto. No? Are, kaya nagluntad ang ginagamo bangod nga ginbunal sang suspek ang isa ka pasero nga nagresulta gid mga katropa sang kinagamo. No? Te ang mga pasero ni Dan, mga katropa, estudyante, babae, mga senior citizen, mga lalaki. Wala ni isang persay si tatay, o gin. Doturong animal, yo. Ginasaruso yung senior citizen, ay kaloy mo kay tatay. Mayo lang, mga katropa, wala sang may naano. Kay, amunin nga kung ginpasalamatan kay Waisha Armas, nga makamamatay mo. Kay base, bila kong pandoslakon niya. No? Ari mga katropa, ti ang natabo dere, eh. Ti ginabulong na ning mga ano ning mga tigulang ne. Oh, ginabunal, oh, ginapang ano yo, oh, ginapang tapungol yung mga tigulang, oh.
3: Sentro.
1: Pag gross pa ni kay may dubata pa ni oi, dunto kon sin ano ning edad ni, legal na niguro. Sigurado legal na ning edad don, tanawa sa blaw, oh. Ginapang linas yung tigulang, oh. Na ano ning sulod sa ulo, eh, no? Damo-damo na niguro talimbabaga sa ulo yan mo na nag ngado amugin ng ginhimo yan mga katropa, no? So tiyari gintingwa ani kuno sang driver sang jeep nga maprotektahan ng mga pasero samtang nagakatabo ning ano no kinaguan sulod sa sakyan. Te sa karon nagapatay ng investigation kag ini mga katropa, no, sa nasambit ning insidente.
3: Sentro.
1: Amo lang giningin na pasalamatan, pasalamatan takay wala sang may ginbuno or may ginpatay ang ininga persona nga ni.
3: Sentro. Oh.
1: Mga katropa, hindi na ni si subong yung langulangong nagakalatabos Pilipinas. Oh. Lanawa ba na oh? Kamot yob? Dokadamo pa sa rugby sa plastic, no? Damo pa sa rugby, yo? Wepa ni nano mo? Wepa na guro nagmalang rugby? Kay do ka bago pa, do ka basa pa sa rugby, oh. Why pa naguro na ubos, higop? Ano pagkitayan ko na ubos siya na higop, man? Masi mga katropa, kung ano na lang ginipang ubraho niya, eh. Gabi na ni sa mga prasado, ni sa kay grabe, oh, hi-hi na ni katama, oh. No? Bangag-bangag na gini. Pero mga katropa, pangabayong tanan sa mga otoridad ta. Kinanglan gidya nato ng presensya. Kinanglan namon, oh, ang presensya sa mga kapulisan sa dalan.
3: Sentro.
1: Diri na ton mga katropa, masiling ba lang ha, ay salamat. May presensya sa pulis sa dalan. ikaw yung mismo dahil nga galakat-lakat ka lang. Kaya siyempre may ginapinsar ka. Why kay galigom, why kay muya kabalo yang tawo ka sunod si muda bangag o kon adik gulpe ka lang da birahon da
3: sentro.
1: Temo ni subong mga tropa ang dapat ulik doon sa gobyerno ta. Lantawon mga tropa kay ang ini nga mga hitabo indi ta niya gusto mga tropa nga mangin normal ini sa tagsakadlaw.
3: Sentro.
1: Mga kabataan ta magkadto sa eskwelahan, masugatang ini nga mga perwisyos dalan?
3: Sentro.
1: No? Mga kabataan, taya panghalitan ni nila. Mga kabataan, ta nga may handom pa, panghalitan ni sa sininga mga animal gani.
3: Sentro.
1: Hindi tayo makumpiyansa ng palibot at subong bangod sa presensya sa sininga mga adiktos. Mga katropa, husto balayhan nga ibalik ang disiplina sa tanan. Kaya tiyari mga katropa, bisan ano na lang inyo? Oh. Dako na ni sa subong mga katropa nga tampa sa seguridad sa ang aton nga pungsod. Oh. Especially diri sa sulod sa Pilipinas. Hindi taga ni ba di pensahan soberanya ta? How much more ang aton diri nga safety and security diri sa pungsod Pilipinas sa sulod na git? Sa pungsod na nagit mismo? Oh. Tiyo mga nagapangabuhi sang itsakto, nagapangabuhi sang patas perwisyon sa sininga mga white polos sa susyudad. Takto ni mga tropa, huwag ginman nila polos. No? Di ginman nila mga puslan. Perwisyon as pamilya, cancer pa sa susyudad.
3: Sentro.
1: So, ito yung mga katropa, ang ininga bagay, hatagan tani sa karon dapat sang atensyon. Ang ininga nagkakalatabo mga tropa. So, diri kita. Tinguan tanay mga katropa makapakigangot sa regional director sa Ginapolcom NIR kay nga. May kang tanan man ni sa aton subong topic ko nga nagligad to blang mga inadlaw to sa syudad sang Tacloban nga may tinirohay to. Mga katropa. Nga involved man to mga kabataan subong. Pero te I don't know kung bastante man to sang higop to. Iti siling nila ya. Do gusto lang gid na mo niya mamatay. Lang. Tapos ginatudlo pa bangod sa presensya sang mga violent nga mga online games. So gina-reiterate yung ganyan din mga tropa. Play, gamer mga misang una sa muna ng mga bagay. But we are thankful sa amon yung mga parents. Kaya bangod mga tropa, gindisiplina kami sa gusto. Ginbakol, mga kami grabe nga bakol. Nga do gawawaw, kakadula na tingog mo sa wawaw. Pero ito yung mga tropa, amon ito yung gusto nga disiplina mo. Kahit yung ginikana mo, hindi gusto nga mag-diritso ka sa kalaglagan mo. Matipaslong ka sa buwas damlag mo. Oh. Kahit siyempre sila nagkakabala ka para sa aton. Kabalo sila mga katropa nga ang sala sa ilang nga bata, sila mismo ang manalod man.
3: Sentro.
1: Diba? Amuna nga nga, do, madumduman tabla sa una, no? Nga ginidisiplina kita sa husto. Kaya ito siyempre yung mga tropa, kita gyapon soli makabinipisyo. Lantawa bala subong ang mga wayga pamati is ginikana nila. Din sila subong, ato tanans press one. Taring tawo nga ning nag-surface sa social media nga rugby boy ito nga nangastigo to. Sigurado mga katropa, do ay gito gataha gros ginikana niya to.
3: Sentro.
1: Taring mga katropa, mga kabataan nga involved sa shooting incident dito sa syudad sa Tacloban. Oh, hoping ang ginikanan, no? Nga mapinsaran man to nila.
3: Sentro.
1: Nga tuman kasala, no? Ang hinimo sa ilan ng mga kabataan. So check na ni mga katropa nga itong regional director sa Napolcom NIR, si Attorney Owen De Luna. Kahit yung nagbisita ng Napolcom mga katropa sa mga schools, and also doon may mga reminder lang ni ang Napolcom mga katropa, especially sa mga kapulisan naton, nga nagpanag-iya mga katropa sa armas lutang, no? O kung may arap lang sa mga service firearm bala. Mga katropa, no, magpakigangot kita sa atong regional director sa Napolcom NIR kay Attorney Owen De Luna. Angot mga katropa sa pila ka mga programa sang Napulcom, especially sa kon istoryantang safety sang tanan, ilabi na gini sa mga schools, no? Sa mga manunudlo, mga katropa, kag sa mga syempre sa mga estudyante.
3: Sentro.
1: Tingwa na ito nga makapakigangot, no? With Attorney Owen De Luna, ang Regional Director, mga katropa, sa National Police Commission, NIR, angot na rin, no? Sa ilan nga mga inisyatibo man nga gusto ipalabot sa publiko and also sa komunidad kag sa mga kabataan, no, sa mga estudyante, mga katropa.
3: Sentro.

0: Alas 11.18 na mga katropa. Sige, kundo lang alang pagid si ano, si Attorney De Luna. Check tabi no. Kung available si Attorney ano, Attorney si Sar Biloria. Try ta lang siya bino. Basi makapangay kita sang lipot langit nga tiyempo, no? Kay Attorney Cesar Biloria, oh, para ma-discuss ta ni. Kag may, ano kita, no? May for some clarification man. Especially sa ano karon, no? Sa mga lakat sang layid responso Pilipinas. Kaya ito may mga nagka-question nga ang 15 anyos to ako nung nga nagpalupok ka isa lang amo pa yung magapangatubang sang kaso. Ang 14 anyos to nga may pinakadamulupok nakapatay sa tatlo amo pa yung wala ko na sa criminal liability mga katropa. Sentro. Kaya ito amo ni subong ang gina lalisan, ginabaisan mga katropa sa angot ni sa Republic Act 9344 o kung namuning juvenile justice Welfare Act mga katropa, no? Considerin may pila ka mga palamangkutan no, na publiko kag kinanglan ni pahangop pa para sa tanan mga katropa, no? Kung ano gining husto nga ano nga proseso kag kung ano gini ang husto nga interpretation sang siningalayi. Okay, doon lang alanggit siya. Sige, sige. O, try ko di si Attorney Owen De Luna. Kay doon nakapabatsyag siya. Sige, dali langgit. Try ko si Attorney, ano? Si RD. Isang napul ko mga katropa. Para maka-discuss kita diri sa iya. Ako diri sa mga... Okay. Mga katropa sa piyakalin niyo, makaupo na ito na itong original director sang Napulcom and IR, si Attorney Owen De Luna. Attorney, good morning!
1: Yes, good morning, Katropang Andrew.
0: Yes po. Attorney, thank you very much sa inyong time, sir. Yung discussion natin for today is about sa pagbisita ninyo sa mga schools after the incident happened sa Tacloban City po, RD. Kamusta sir? Ano po yung mga observation natin? Ano po yung mga assessment natin after sa school visitation ng Napulcom, sir?
1: Yes, oo. Magandang balita because very welcome ang ating pagbisita sa ating mga school facilities and other learning institutions because our presence with the Philippine National Police to assist them in their preparation, their security protocols, and in case of emergencies, what are the needed orientation programs na pwede namin maibigay sa kanila kung saan maging prepared sila sa lahat ng mga insidente na pwede mangyari in and out of the school.
0: Mm-hmm. Okay. Pero RD, ang sa karon or sa ngayon, sir, ang inyong observation is may kailangan pa ba na i-improve yung especially sa security ng school? Sir?
1: Okay. Sa ngayon, ang aming objective to have a dialogue with them because I think they have different security protocols and preparedness.
0: Yes, po.
1: So, we want to align these policies of our learning institutions. No? Kasi mayroon din mga magagandang suggestions sila that we could adapt to other learning institutions.
0: Okay po. Pero RD, dito ako sir mag ano yung kasi ang lahat ng I think the provincial offices ng PNP and also the city police office po they will have another simulation just like the active shooter drill RD. Kamusta sa ano sir may full support po ba kayo doon? Pwede? Na i-launch yung ganyan simulation?
1: Yes, oo. We will be conducting simulation exercises.
0: Okay.
1: For them to experience what are the actions to be taken.
0: Okay.
1: By our different stakeholders.
0: Yes, po.
1: The simulation exercises would be different for students, faculties, and other members of the learning institutions.
0: Mm-hmm.
1: So, dito nila makikita rin kung ano yung mga respective roles
0: ng yes, sir.
1: Police officers.
0: Okay.
1: And our first responders.
0: Mm-hmm. Okay po. RD, kasi I ask Bacolod City Police Office because this is very important. This is a very important matter po, no? They will coordinate first sa school because may mga policy po yung school eh. And they need to coordinate first with the Department of Education before this activity na ano na opisahan, RD.
1: Yes, oh, this is very important, our coordination with the respective regional offices of mm-hmm. the Department of Education, no? Because there is a need for us to coordinate with the existing procedures and security protocols so that magiging what we call uniform,
0: mm.
1: you know,
0: yes,
1: the roads.
0: No? Okay.
1: And I think coordination is very important.
0: Yes, sir.
1: Because we cannot just run into any learning institution without us knowing up to what level yung kanilang preparation or ano yung nailatag na nila na manuals or procedures mm. in these times of emergencies.
0: Okay,
1: so,
0: po.
1: The coordination is really very important.
0: Yes, po. And one thing dito, RD, baka nakalimutan na to, no, yung gun safety or the yung ano, no, yung ownership ng mga firearms, kasi one of the suspect RD doon sa Tacloban is nakuha niya yung service firearm na kanyang ano, no, tita ba yun na standing police woman, and ginamit yung sa pamamaril doon sa Tacloban. May mga reminders po kayo, RD, sa ganitong pangyayari, sir, especially sa mga kapulisan natin?
1: Yes, oo. Katulang Andrew, this is not a reminder.
0: Okay.
1: But again, to guide after all guns license holders, firearms holders, both private and public, kasi yung ating accountability sa pag-safe ng firearm
0: mm-hmm.
1: ay responsibilidad yan.
0: Hindi yes,
1: lang yan ginagamit in times of trouble, pero dapat nakahanda rin tayo kung paano natin ito sinisafekeep.
0: Okay.
1: So that it is used only in times when the same is needed.
0: Mm-hmm.
1: Dahil alam po natin na ang firearm, eh, hindi po yan ordinaryong bagay.
0: Mm-hmm.
1: No, isa po siyang deadly weapon.
0: Yes po.
1: No, nahahawakan ng kung sino man ay pwedeng magamit sa karas.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, pinag-iingat ang lahat ng licensed gun holders. Hindi mm-hmm. lang po ang mga kapulisan.
0: Okay. Sige po. RD, baka may mensahe kayo, sir, ulit sa ating mga sa ano, no, sa public, kasi marami nang nangyayaring ganitong mga krimen, and also sa mga kapulisan natin po, RD?
1: Yes, sa ating po mga kababayan, huwag po tayong mabahala, no? Sapagkat ang ating po kapulisan ay lagi po handang magbigay ng servisyo. Sa ating po mga kababayan, ay nais po rin namin ipahiwati na meron tayong dial 911.
0: Mm-hmm.
1: Kung tayo po ay may mga ilang emergency calls or incidents or suspicious activities na napapansin, it's not late yet na i-report.
0: Hmm.
1: I-report po natin and then go through 911.
0: Okay.
1: Wala po itong load na kailangan at ito po ay signal lamang ng cellphone at kayo po ay tutugunan ng ating kapulisan.
0: Okay. With this, RD, thank you very much. Good morning po. God bless you, sir.
1: Maraming salamat, katropang Andrew.
0: Thank you po. Okay, okay, sir. Ingat, sir. God bless you. Mga katropa, ito na batian si Attorney Owen De Luna, ang Regional Director sa National Police Commission Negros Island Region, mga katropa. Angot dere sa natabo, no? Na insidente sa Tacloban, and also ang Napolcomenay are nag-take initiatives man sa pila ka mga pagbisita sa mga bulutuan for ilang taon nila mga tropa para masigurado gid ang ano no ang safety sa mga kabataan subong no, no so sa mga manunudlo man. Alas 11:29 na magka-pause kita for a while. Iba pa gid mga updates and developments so punan ta pagbalik sa sentro. Andrew Burgos.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali is

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Kaabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Xanthan Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba ng

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: XFM.
4: Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga balita.
10: To be evidence-based, no?
8: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
12: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
8: Sentro sa serbisyo publiko.
13: Wala man sila nag-engage siya sa paligyas.
8: Fats, Andrew Burgos sa Sentro.
14: Sentro.
15: XFM News.
8: Sentro.
16: XFM time, alas 11:40 na mga katropa. Kaya nagabalik na ito nga pala tuntunan. Ang Sentro.
8: Sentro.
16: Para nyo din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kagabaho, may panibago kita nga information nga nakuha, mga katropa. Ginpagwa naman sa matapos nga nagpatigayin sa press conference si DLG Secretary John Vic Remulla. Kung sa din mga katropa, may ginaligar, may nagpagwa sa information nga may ano tani, may another mass shooting na mga umatabo dito sa Leyte. Dito ko ng mga tropa, specifically sa Tolosa. Considering information, halin mismo sa kay Senator Bam Aquino, gipalabot sa iya, kagintaw, ganyan si DLG Secretary Remulla nga may matabo nga muna. Sorry mga tropa, sa press briefing sa DLG Secretary, bilang mga tropa, ipabati tabla sa inyo.
17: Matagal. Okay, ganong umaga po. Ito po ay tungkol sa dalawang bagay. Nakita namin na merong kakulungan ng batas tungkol sa gun ownership, number one. At meron tayong na-prevent na another mass shooting sa Leyte also. Let me give you the background. Okay. At 10:30 at 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. I immediately referred it to the CIDG, which did an investigation. And here are the results of the investigation. Okay. Hindi marinig. Okay na. Hindi pwede lakasan ang volume. Okay. Let me read to you the report of the CIDG. Date June 24, 2026. This report addresses... Oh, let me begin again, okay? At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. Salamat kay Senator Bam Aquino. Ang nakalagay sa report, This report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-guaray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10 student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nagpost na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this. Namely, the incident arose from, this is according to the investigation. The incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano kaimportante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kaagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kaagad ng CIDG ang nagpost at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwede maging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano o merong kausap na gustong gawing kaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly. Okay, that is the first. Number two, with regards to the Tolosa incident, everything has been reported. But I have noticed a few infirmities of the law which I will recommend to Congress to revise. Somebody on that, you report. Yung batas talaga na ano.
9: Section 41.
17: There are millions of gun owners in the Philippines. Million po yan. I don't have the exact number. Okay, ang registered firearms natin. Pero ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari doon sa Tacloban, na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, walang criminal. Ako po ay naniniwala na sa lahat na may-ari ng baril, may kaakibang responsibilidad kung paano alagaan to. Dapat to ay naka-safe, dapat to ay under lock and key, at dapat to 100% of the time, ang responsible ay yung gun owner. Maraming advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tas nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to. In this case, ginamit ng estudyante. In case one, the firearm used was a service pistol of a police officer. That didn't, ang charge lang ay malversation. Walang criminal liability ayon sa batas. Pero para sa akin, dapat meron. Kung ikaw ay matapang, kung ikaw ay gusto, hindi matapang, kung ikaw ay may hilig sa baril, kung ikaw ay may service firearm, dapat itago yan. Dapat walang nakahawak na iba. In the other case, security guard, nakalagay rin doon yung baril. Yung dalawang bata, dalawang araw nilang pinlano to at alam nila kung saan kukuha ng baril. I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong to. Kailangan may criminal liability yung mga taong ito. Kailangan lahat na may-ari ng baril, lahat na merong lisensyang humawak ng baril, ay responsable sa kanilang pag-handle ng kanilang mga kagamitan. Ito ay pwedeng maraming pwedeng malubhang mangyayari.
16: Sentro. Oh, mga katropa, ito na ba yan? Si DLG Secretary Jesus John Vic Remulla, no? John Vic Remulla, mga katropa. Kaso do lawig pa to, galing ang oras na do ginakulabos na. May lang kay natap na, no? And under investigation to kung sino tong bata to ang nagpost to sa social media angot sa posibleng matabo naman nga mass shooting. Ukon kung anong atrocity, mga katropa, nga buhaton sa sulod sang bulutuan. Sentro. Ito, mga katropa, sa probinsya sang Leyte man. Kiting Tacloban sa probinsya man sang Leyte mo. Pero galing sa Banwa sang Tolosa. Or, yeah, possibly, no? Banwa sang Tolosa. May ginpaandam to. Which is another, ano, no? Another concern. Dito naman sa lugar. Ito, mga katropa, I don't know anong naga-trigger. Amuning ginhambal ta nagligad pang manginadlaw, no? Let's stop po up unta-tunta ang pag-post sa sining mga videos. Kay mga katropa, may ibang nga mga bata, no? Nag-line ng pag-ano eh, line ng pag-baton sa sining mga social media post, no? And also one thing mga katropa. Mera iban nga mga nagagamit sa social media. Or masilin natin influencers, mga katropa. Nga maka-influence siya sa mga young minds, mga tropa. Nga base, para sila yung ang approach sa delivery, bala mga katropa, or ang nature sa delivery sa post sa social media, Doon nag-trigger kasamay sa isa ka bata nga himuon yung man ina.
9: Sentro!
16: Tiyan na mga katropa, ba't laton-lato ni siya mo, no? Ay, oh, himuon ko niya. Kiti, oh, ari, oh. Doon alam ang yapon, galing na tapo. Po, hindi ko kabalo sa mga tao nga nagapang-daog-daog sa akin. Kaysa mo ko ni edad, gali, po, hindi ko manginhilway. Mamatay ko tao, pero hindi ko mapriso.
9: Sentro!
16: Amo ng punto, ta, mga katropa. So, gakos gini mga katropa sang, ano eh, ano siya, no? Makalaton-laton, gid sa bayan. So, ano problema, katropa? Dumagnet siya. No? Nga, makadraw another attention. And, posible, mahimo ini mga katropa sang iban pagid nga mga bagay, kangay sini. No? Nadugin himo nila mga katropa, inspiration, ang iniyang mga kaso.
9: Sentro!
16: Diba? Just like sa US. No? Mayara iban yung mga shows mga katropa nga ginatalakay nila ang kabuhi isang sila nga serial killer na priso nagabuhi gapon sulod prisuhan and mga katropa dugin patronize pa nila ang ina nga mga insidente.
9: Sentro!
16: Para sa akin hindi na mga katropa, no? Ang punto tadri is iposta kung ano ang husto information especially sa layas ng Pilipinas para mapahog, no? Hindi sila nga pahog para matudloan kag mapahangop sa sining mga kabataan nga sila mismo ang manabat sa sina nga bagay. Di ba? No? Nga ako ba katropa even though nga ti he is one of the hated senators mga katropa si Senator Robin Padilla. Pero sa akong pabor ko sa iya yang boat silingon eh. Nga panubuan sa 10 anyos nga ang mangin liable sa krimen. No? Ang mga tubang sang kaso kung siya mismong naghimo sa krimen. Ako, pabor ko sa 10 years old mo. No? In my own personal ha, view mga katropa. Kahit gambal din ang layay sa Republic Act 9344 nga ang mapasakaan na ganyan mga katropa kung may criminal liability is 15 years old. Ang sa edad nga 11, 12, 13, 14 no criminal liability. May paidalom sa mga katropa sa intervention with the presence or under the custody sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito yung mga katropang 11, 12, 13, 14, kabalo na na yung mga katropa kung ano ang insakto kagang hindi. Ito yung sila dahil kung matrigger something sila o mamatay kaya sa mga kuning edad, hindi ko mapriso. Ito yung mga katropang edad nga 10, 9, 8 paubos. Ito yung mga katropang lakad sa pinsan na nila is different kaya kung ikaw para sa amunin mo ang magpagtapak sang 11 12, 13 to 14 until under 18 ang ilan ng mind mga katropa may pagka-rebellious na psychologically speaking mga katropa oh. Kay bangod ang ilang teenage ang ilang puberty is may mga hormones nga nag-a-affect man especially the way they think mga katropa. Paano sila maminsa? So, galing wasog po nang taningin nga talakayan. Oh, diskusyon nang taningin mga tropa. Kayang oras ko din nalaalang. Kaya magkabulos ng XFM Network News. Mga produkto sa Yes to Health, mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Ngayon, tayong sa Dalan Lizares. Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa. Lag sa mga drugstores, no? Sa mga leading drugstores sa inyong mga lugar. Hindi na mag-liso pa kayo magkabulos ng XFM Network News, mga katropa. Salamat inyo ang Arman, si Katropang Franz Andrew Burgos. Sige, salamat gain. May auto and God bless us all mga katropa.
11: Franz Andrew Burgos. Sa Sentro. Tanggalin ang pamamagat.

0: kadeblo so ko ipati lao sang akon abyan sa premium D3 coffee mix na mi angit ko kay wala akong kapalpitate kalmado gid permi akong lawas kag utok premium D3 coffee mix langit ang kape ko
1: premium D3 coffee mix nagkape ka na may Samsung kag vitamin D3 ka pa mabili sa mga butika premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: System pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
3: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Airport at City de Mari. Choose your challenge. 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Mari. Choose your challenge. 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM 103.9.
2: Or stab. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyton National High School.
3: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ang mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tukol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
2: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa NPS, refused to provide information about the incident.
5: Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang investigasyon na naimpluwensya numano ang minor de edad ng larong Gorbex o Gorbox. Sinabi rin ni Remulla na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
4: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa paumaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
5: Si Senador Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirita man ang Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report.
6: Tiyakin ang pamalalunsod ng Quezon na mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lunsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detectors sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangarin na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lunsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan na paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule, ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantug, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
4: XFM News Nationwide.
3: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing verifikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na makinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang matiyak ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto ng impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbe-verifika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
4: XFM News Nationwide.
5: Kasama wano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
4: XFM News Nationwide.
3: Iginiit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una lang sinabi ni Senator Panpilaw Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
4: XFM News Nationwide.
5: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusimiti sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, nangunguna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo muna sa palasyo ng Manila
3: para sa nagkakapagahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public.

0: rin ang ihain ang mga kakulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihay ni Nakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill No. 9929 o ang Live Identities.

0: kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine Banukala, ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
1: XFM News Nationwide.
2: Katropa, nakapagtala po ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo 6, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tangkapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugigaraw 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
1: Balitang regional.
2: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report.
3: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamagitan

0: ang iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula po noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila paintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Raidzy Navarrete, XFM News.
1: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
2: Sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmerchita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng batuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sitio Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, tatlong buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara nang wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibato, Davao City. Samantala ang sospek naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-live-in partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang suspek at inanyayahan din naman ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspek ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspek ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Manging isda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa Laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
5: Tas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, bumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa Laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natuntun nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang Eye Care at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
6: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
7: Katropang Buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1.

0: Negros Island Region.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitan to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos may tala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng autoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng state of calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan na niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kiki. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Deboard, Cherb, Dawn at Crushu habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa nilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niya sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ayan po, Webes, June 25, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Live naman ang ato sining pagparagad sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Ari naman kita sa pag-share sa inyo sa mga mapuslanon sining mga health tips and informations. Kabay pa nga sa ato sining pagparagad, may makuha ka mo nga mga ideya kag informasyon, ha? Kag hindi ka mo maghuya-huya sa pag-share sa inyo sa ring palamangkutanon or concern, parte sa pagtipig sa ikayong lawas. Agud to makalikaw kita sa malala sa ring mga masakit. Feel free sa pagpadala sa aton sa inyo sa ring mga palamangkutanon, basi kung masarangan man sabton ina sa aton sa ring certified naturopath practitioner and consultant. Dari sa aton sa ring pagparagad. I-PM lang ina sa ato sa nga Facebook page, sa ato sa nga pag-broadcast para mabasa natin dayon, ha? Sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani i-text sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970. Kay magatalakay naman kita today sa isa naman si Nika. Hindi manami nga pamatyagan. Kag kun anong nagakadapat na to sa ringa himuon. But before that, we would like to welcome ang ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa pagpangalagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa ato sa ringa pagpangalagad. Of course, sa ato sa ringa mga suki ng mga tagpanamati. Kamusta ang ato sa ringa pamatsyag, dira? Manayanaya, o ay nagaka-stress, or bisan pa sa kadamo, Sir Josil, sa mga pagpanghangkat, challenges sa aton sa dipalibot, sa pangabuhi, sa health, resilient, katagyapon, mabakod yapon kita, nagapabilin, sinikag, nagalaom, nga maabot ang panahon, Sir Josil, nga initanan aton malampasan, initanan, may nagakaigo sa nga kasulbaran.
0: Bisan gamay lang kunong unod sa aton bulsa, pigado, gamay mo. Pero manggaranon lang kita sa sustansya, sa lawas.
1: Kag manggaranon magkita, Sir Josil, kung puno magkita, Sir Josil, sang paglaom, amo nang mahatag sa aton, Sir Josil, sang dugang pag-alalay, para nga sa mga pagpanghangkat, Sir Josil, hindi kita basta-basta mag-surrender or hindi kita basta-basta matumba sa mga unos nga aton sa na-experiensyahan.
0: Sa pagdesisyon takon kaysa sa pangabuhi, amo nang ginatawag nila nga ang pinaka-basic always sa ginahambal sa aton, not all that glitters are gold.
1: Correct.
0: Hindi ang tanan niya naga-idlak bulawan. So, amo man na sa pagkaon ta, and even oportunidad sa ato sa ringa pagpangabuhi, kung kay sabi tanami na gidgali mo kay, well, nagakatiplang lang kita kung kay sabi because of lack of knowledge. Pero ti derito luan namon kamo with Doc Leo Amos sa mga nagakadapat na ito sa ringa himuon kay bisan ang kombinasyon sa ato sa ringa pagkaon. Kung anong ato nunahon, ano dapat ang ato isunod, kag ano dapat ang ara sa pangulihi. Importante ina para nga mapabakod ta ang ato ni kayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagisagid sa dapat na ton, pero may paminsaron, ang mahina sining digestive system, ang ato sa ringa tinae, kagang ato sa ringa tiyan, once nga mahina, gani ini, Sir Josil, nagakontribuer man sa paghina sa ato sa ringa paminsaron. Once nga weak, kag irritated ang aton sining digestive system, irritated man pirmi ang aton sining paminsaron.
0: Ano abi kay as always ha, ginapasundan talang painuino kag ining pawala ang sistema hambala. Dala na lang ini sang edad, dala na ini sang katigulangon, ano pa nagasakit na akon hawak, damo na ako sa may ginabatsyag. But actually because of deterioration sa ato sining lawas kay hindi na maka-function normally ang ato sining lawas sa kakulang man kag masami kulang sa nutrients o kon mga bitamina kag minerals nga aton ginapasulod, Doc Leo.
1: May punto gid, Sir Josil, pero ari man ang isa na tong katandaan na sa mga tagpalamati naton nga kun indi gani kita nagatinguha sa pagreforma sa aton tugalingon sa aton lifestyle samtang kita ang mabaskog pa, labi kag labaw nga mabudlayan kita magbag-o kun kita ang maluya na.
0: Ti dapat subong umpisahan ta na. In short, disiplina sa ato sining kaugalingon. For example, sa subong damo ang mga bag-on naman nga mga pagkaon, Doc Leo, prutas, kararuton, magluwas abi sa usual nga lulutuon, no? ano gid kararuton kag prutas o tanon bag-o naman ang set bangod kay nagbag-o naman ang ato sining klima. Kada bagos ang klima may bag-o nga nagauso nga mga pagkaon nga kun hindi kita kahibalo anon kuni unahon kuni pagkaon ibutang ni tunga-tunga or amo ni ang panghimagas kor katapusan kong set of foods nga dapat ko kanon or pagkaon nga dapat ko kanon amo inang rason kon kaisa man nga nagabatyag kita una sa tanan pagsulab sa aton sulok-sulok amo man na ang ginahalinan ko nga daw nagabuntod ang ato sininga tiyan bangod siyang hindi insakto sininga pagpasunod sa ato sininga pagkaon Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, pero mahapos man lang mo kon aton gidbala Sir Josil nga huna-huna ni tanom sa aton pensar kag may goal bala kita especially kun mabakod ang aton sini determinasyon nga ara kita pirmi sa side sang prevention Sir Josil. Simple lang kitang imuon naton always sa kada kaon naton may three main meal kita. Though iban Sir Josil is two meals lang per day. Ang iban sa ni OMAD or one meal a day, no? Always gid, una-una ton, una gid pirmi ang fibrous food, fiber. Sunod sa ni yung protein. Pagkatapos, ang ginatawag carbohydrate. Para nga nami lang pirmi ang pag-handle sa aton sa ringat yan. Of course, ang good fat, hindi man aton pagkalimtan para ang mga fat-soluble vitamins, hindi man mauyang sa aton sa kada pagkaon.
0: Amo ning ginatawag naton niya, kon hindi man gid naton ini matingob, at least ang una naton niya kanon amo nang fibrous Dok Leo, labi na gid ang mga prutas.
1: Correct.
0: Kon hindi man gid maubos bala sa primero, at least ang hambal nila dito sa sulod sa aton tiyan, hanigan tanay sang fibrous o kon mga prutas antes pa man ang iban sini nga mga sahi sang pagkaon Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, no? Pero kon dari ba mas mauna naton pagid ang utanon, mas nami pagid Sir Josil. Kag kon naliba kun imot tiyan bako da muning qualifier naton Sir Josil ha. Ang tiyan naton i-mix o kung nagtatawag samu-samuon naman na mahandol man sa tiyan naton kati isog aton hydrochloric acid mo. Pero kung sa may problema na ganyan aton sering at tiyan dira na kita sering mag mas mag-andam. Like for example, kung gusto mo ganyan manami ang kondisyon sa aton pero mga tiyan mangin mainandamon kita with regards sa fiber mas pasulabihon naton ang vegetable. Kung dalibaw may prutas man kita, pwede magyapon kita makakaon sa isang prutas timing-timing lang. Kaya kung nami kondisyon sa aton sering at tiyan, mahandol lang ina. Pero once gani karon Sir Josil nga may problema na kita kung ma-experiencehan sering acid reflux, kagiban pagid sering mga symptoms, medyo discovery ho naton kung anong dapat at hindi ka dapat naton niya buhaton.
0: May mga feedback kita dari na baton nga may naka-notice nga kung kalabanan yung nakaon nila gani more on protein and carbo combined lang. Wala sila sang utanon o kung prutas yung ginakaon. Number one, na-notice nila nga kabudlay gidiya mag-utot. Fart. Number two, kung mag-utot sila, nga adawa ay isang tunog, nagasungaw lang, nga kung fibrous ginakaon nila. Damo sila kaon nga utan, damo sila kaon sila nga prutas, nga ang matunog ang sound sa nila sila nga fart o kung utot, Dok Leo.
1: Nakamamatay ko naman, Sir Josel, nung may tunog mo.
0: Keyboard ka lang eh.
1: hindi ka preparar kontra mo.
0: Oo. Sa mga feedback, ini nga nabaton ta, Dok Leo.
1: Ha? Actually, ang isa sa nakarason, Sir Josel, kung masulusobrahan man kita sa fiber, slightly buntod aton tiyan, tayo siyempre magwagi na ang hangin. Pero kung na rin ba, makulangan man kita sa fiber, Sir Josel, amo ng problem na to. Dira, why man sing na gabulig pahumok sa aton sininga higko. So dapat tsaktuhan lang. That's why kung manotaran o kung madumduman sa aton sininga mga tagparamati, may mga topic kita din yung istoryan about sa fiber, ang aton sininga panugyan. Tama-tama lang or sa mga nagasugod pa lang, mas gamay ang inyo sa ni-introduce. Kay kung mamaguhan ka, Sir Josil, at sige lang, kwan eh, ambal sa kilala, at sige lang araks ang latrasan mo eh.
0: So, Tidere, gin-intro na ito kagay na bago naman niya set sa mga utano na gatulubo. Subong ang kamatis daw matamat na kadula. So, ara naman da bulos ang mga nagakabuhi sa kagma resistensyado sa ulan. Kay tinagamat-amat na kita tingulan. Isa sa mga epekto yung sinemoning discomfort sa ato sininga tiyan ang nagaresulta sa ginatawag nato sininga taas acid ko o kon may acid reflux ka ukon ginatawag nato sini nga GERD Dukleo or the gastroesophageal reflux disease. Pero maghambal kita GERD specifically scientific definition sang GERD ha? Anong bota balon sini Dukleo?
1: Kasubong ko na Sir Josil wala sang isa ka butilya. Ang butilya mo nga tontyan. Ang content niya sinigang likido mo ang acid. Ang takop niya sina mo na nagalak. Para hindi mag-awas. Kung matumba, kung magtabuli, intak lang niya pondera. So, ginpanggi din na Sir Josil, no? Sa pagkasimple para mentiyandahan tayo na ton. Kaya nga aton sinigat yan, kasubong sinisang bote nga may takop. Ang takop ginatawag Sir Josil ng LES or Lower Esophageal Sphincter. Amo ni Sir B, takop para nga magwardyan sa ring acid nga di magtaas or hindi mag-awas or hindi mag-leak. Pagkadto sa aton sa ringa tutunlan. That's why Sir Josil, once gani karong magka-deprensya na sina o magka-deprensya na dira, magamat-amat halog inang lak karon anong ginatawag lower esophageal sphincter. Once humalog na amat-amat na karon leak ang acid dira sa aton sa ringa tutunlan. That's why makabatyag sang burning feeling sa aton sa ringa chest, heartburn, nag-aslom kag nagapait ang aton sa ringa ba-ba, frequent burping. Dobutod permi aton chan nagapalamaos kita Sir Josil. Kag take note sa pabalik-balik ang ubo dira sige inom antibiotic, sige inom sa expectorant kun ano pang para sa ubo Sir Josil ano, pero hindi basta-basta makuha base may labot ina sa acid reflux.
0: So in short sini Doc Leo, may automatic close open valve ang ato sining sulok-sulok. May ara kon sa electricidad pa automatic transfer switch nga gina-close niya ang isa ka part kon may ara sang supply sa piya ka part. So nga to sining tawag na to sini Chan, may katulad man sina nga pangsira. Pero may mga activities kita, may ginakaon kita Doc Leo how nga nagakos kon nga nagalik ang likido. In short sini sa pagkaon nato nina,
1: ang pagkaon Sir Josil maka-trigger.
0: Okay.
1: Sa pag-leak sini sang likido o pag elevate sini sa mga symptoms nga ato nga daan sini mabatyagan. Ti imaginable Sir Josil. Kung na rin bawa karon ang isa sini ka butilya. Ang may takop sini nga hugot punon mo isulod mo sa freezer. May tendency Sir Josil nga magburst eh. Amo man kon mainit man nga tubig nga aton sini nga ibutang, inibangod nga naga-expand din sa sulod Sir Josil. Ang inang likido sobra ka init o kun sobra man ka tugnaw ang matabo dira kun puno. Te imagine nato nga aton chan Sir Josil, daski bala nga daski bala sa mga kalanon bala dira. At magamal kita kalanon, dala na dala Sir Josil, hindi mga healthy. Ano ba lang aton sila nga expectoron? Di ko na ipagpuno sila karon kundi ang mga likido nga ara, dala karon sa sulod, pati mga digestive enzyme na ito, naapektado Sir Josil. Sa ila sila ipagpanghikot, tagtikap yun pa kung may deprensya na ang lak dira, di ko na yung tendency Sir Josil, maalsa o kung masaltagin na siya, makabatyag kita sa mga sintomas sa itong tutunlan.
0: Amo nang ginahambal nila nga, nag-revolusyon ang tiyan. Pagkatapos niya kung magtigab, kung nag-aslum, ina, posible nag-leak ang imong sining acid dito sa tiyan. That really, ma-feel ni mo, ma-batyagan ni mo, matilawan, masaburan ni mo ang sabor asido sa imo sining tiyan, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Problem ang log-log istorya nga buta na sobrahan niya buo-buo ang soy sauce sa iya sining pagkaon. Pero may sa choice kay parte sa gutom. Pagkatapos sa kaon, dugay-dugay, nagbutod niya tiyan, pinanigab. Siya ba, ari man tigab nga? Marka gansa ba?
0: So, ti amo na ginatawag na ito sa ringa GERD, ah. Nag-leak ang asido or likido in acid form sa ito sa ringa tiyan. Bangon sa ito sa ringa mga ginakaon. Pero nga daw, kumun iniya sa mga Pinoy, how? Doc Leo, ang tawag na ito nga GERD?
1: Isa, Sir Josil, sa rason sina ang Pinoy hindi manigara, no? Na napadayon bala naton ang mga kultura Sir Josil, tradisyon bala sa mga nagsakop sa aton. Mahilig sa party-party, mahilig sa ginatawag celebration, kung may mga ginagmay sa mga achievement, deserve ko na, deserve mo na. Ti may mga handa-handa kita, may tinipon-tipon, may kinanay, which is manami, Sir Josil, pag-abot ni sa sosyalan.
0: Ano, ano ha, naanad kita manunod sunod, kag naanad kita padayunon kung ano na ato nakagawian. Mahambal nga, ti dira kuya happy, dira kuya naanad, amo nagpapagsik sa aton lawas, bisan pa nga hindi gali manami in the long run ang epekto niya.
1: Correct, Sir Josil, kapiyan pa kung may mga influencer bala, nga bisan negatibo na

0: ko na anad kab lang kada tuig may listahan ka sa mga lugar kon din piyesta bla.
1: Oho.
0: Oh, kapin pa bawte sa subong sa bagay ang mga handa sa piyesta sa Diyosin halos makaon na naton adlaw-adlaw eh.
1: Mm.
0: Isa pa gid nang sa aton alandaman kasang una kada piyesta lang maka tingob-tingob kita kaon hong kaisa.
1: Tapos ang sitwasyon naton sa una nga hindi man kita makadamo kwarta mo. Makatilaw ka lang sa mga pagkaon nga balanta kon sigisigihon mo makapalain sa lawas mo para sa bilitson mamantikaon yung pagkaon mga tag twice a month once a month pero ti samtang nagabunan siya ang kwarta mambala to dinamit daw kuna sige adlaw lawon ta kon masumo naman kita bayluhan ta naman iya
0: I mean balaan ko si Sir Josel nga siya sang una dok fried chicken galanat na na matanamon mo. Mm. Kapigado kami. Pero subong gingrasihan kami, ha? Adlaw-adlaw naman yung fried chicken.
1: So, nahambali lang, katilaw lang kami birthday. Siya, makapamirthday kami sa Manggranon.
0: Mm-hmm.
1: Makapakatilaw kami spaghetti, makapamirthday lang kami sa Manggranon.
0: Mm-hmm.
1: High tulad may kwarta. So, niya, mamahaw ka kung nakakanin, kung nakagaga, mag-snacks ko nakaspaghetti. Okay, daran?
0: Mm-hmm.
1: City double ang volume sang consumption nimo sang carbohydrates from refined source.
0: Correct Sir Josel. Kag bisan ano pa nang ginakaon naton bisan na manami pa ni sa aton lawas Sir Josel pero kon sobra tungod niya a very full stomach creates pressure that pushes acid upward. So bisan puro man nakaroon o tanon Sir Josel, bisan puro man nakaroon na gitawag nami nga source ng protein aton ginkuaan sina kung sobra-sobra man, so ang tendency sina Sir Josel kay puno ng aton sa ringat yan, ipush gina sang pressure ang acid nga mag-leak sa aton sininga tutunlan. Sobra-sobra, isa ka ko Sir Josel ha, kung nga kumon sini o kung ang rason kung nga kumon sa mga Pilipino, ining sobra nga pagpanginaon.
1: Okay. Checklist ka big mo da? Yes or no? Sobra nga panginaon, ti una darati sa rice number one, no? Carbohydrates, Doc Leo. Ito staple food na to na. Hindi kita maguntat kung hindi kita makabatsyag, feeling busog. Masakit lang sini, kay ginasako-sako takaon, lugar magsinyas ang ato sini nga utok nga, ops, chan, tama na gid na, sobra-sobra na gid na. It takes sometimes several minutes para makapadala mensahe ito ang utok. Insakto na nga kaon, puno ng chan mo pro. Kay gindali-dali mo. That's why nga may uras tani ngay Google kita para nga insaktong signaling sa lawas tabala, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kaya dapat masunod din natin. Gusto kita sa maayong lawas, Sir Josel. Hindi kita magpaabot nga nagapungko lang kita or nagakaon lang kita nga sunod sa nanda na to. Na kita nagasunod sa specs kag magayong aton sa nga lawas. Like for example, yung magpasunod sa pagkaon, fiber, protein, carbohydrates, ang aton sa nga sundon. Pagkatapos, hindi lang basta nga ginasunod natin sa aton baba, kundi usapon pagid nato na sang maayo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may labot na Sir Josel sa GERD eh.
1: Ati yung iban sinigreklamo na balaan mo siya damo na bingaw ngipon ko siya nga po sapon mo pagkita ko salot-salot lang na siya galiwas-liwas tas bingaw ko.
0: Kaya ang pamangkot Sir Josel kung ibalik na ton nga nagkalabingaw ang ipon. Ayan kulang man sa paghalong damo permis sweet sa ginakaon more kulang ka sa mga nutrients may deficiencies ikaw nga nag-affecto sa imo gums kag sa imo sa nga ngipon. Kadamo Sir Josel sa nga ton siya dapat i-considerar nga kung aton gidgali id-iron may labot sa either kakulangan naton o kung sobra man yan di makapayo sa aton lawas.
1: Ikaduha dari abichekin nyo, yes or no? Ining palainom kita bala sa mga N1 kag instant.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid sa kape, Doc Leo, ha?
0: Correct, Sir Josel.
1: Ining mga N1 nga kung kisa kita naton N1 lang or instant, why naton gina-check bala ang label kung ano ang unod kag content niya sini kung ano ang makuha naton yan nutrients dira Doc Leo.
0: Tama gid Sir Josel no kay para nga mahatagan kita blasang informed decision kung tani kung bala imno naton ani kung hindi or mangita kita sa better option. Pero ang kalabanan sini Sir Josel importante sila makapangape.
1: Mm-hmm.
0: Why sila yung nag-mind ano man na yung sangka? Basta makapangape kuya, tsakto na yan sa akon, kompleto na yung adlaw ko.
1: Ang iban dyan eh, ara man lang kung kaysa sa smell mo.
0: Mm-hmm.
1: Mambaldo kahamot gin sina. Why sila kabalo nga ang pahamot sina? Actually is an additive. Nga, ginadugang bala. Nga artificial ina. In short, why man kita may makuha dara but just to please our sense of smell mahambal. Kanami siling niya sang iya sininga usbong siling niya daw makagalanyat kay makagalana pero

0: Ang pamangkot sina, maayo bala sa ikayong lawas?
1: Correct, Sir Jocil, no? Kaya ang kombinasyon bala sa tuman man niya coffee, caffeine, kag sugar man, Sir Jocil, nagresulta ini sa pag-increase ang acid production, kag nagaparelax sa ton sa nangyay LES, o kung nga ton sa nangyay lower esophageal sphincter. Nagrelax siya, butang balon, Sir Jocil, instead nga maghugot siya dito, parang ang sa idalom, hindi magsaka, kag one way lang dapat, nang sa babaw, dito lang pagkados dalom tanan tapos malak siya di once gani karon niya maghalog na kundi nag-leak ang asido sa aton sa nga tiyan pa saka kati nag-increase ang acid production kati ang mga ginainom bla na to na basta lang makapainit-init basta lang makainom kape why na yan nag-mind ano yan ang binipiso sa ni ano yan ang perwiso sa ni
0: kati ang ipikto sa kape pahion niya kang pahion that's number one causes dehydration. Why kita sang ginaupod balakin sininga mga nutritious nga intake unlike sa ato sininga Santon Plus Gold Cup Santon Plus Santon Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix Santon Plus Coffee Mix puno sang vitamins and minerals that could help para nga hindi to maghalog ang takop sang ato sininga sulok-sulok doklayo para mag-leak ang likido dito known as acid.
1: Correct, Sir Jocil, no? Pero sa piyakman nga bahin, kung gusto kaya makasigurado, hindi ka nalang mag-inom sang coffee.
0: Oo.
1: Hindi kaya mag-inom sang coffee. Pero kabalo ko, Sir Jocil.
0: Tinuntong nga klase kobra na ya, Doc Leo. Tinuntong nga istorya nyo na, Doc Leo, kagkatropan nyo, Sir. Na takag inom kape nga po, tato nyo takag kape man.
1: Ang ganyan na sa link, kung kabalo man ta, nga damo makubod. So dapat pilion talang ko na nung aton sa nga ibulos kundi kita maguntat.
0: Ang importante nutritious ang nutrients nga ara da sa ginakapi ninyo. Just like anong nutrients nga may ara kita sa Santon Gold Coffee Mix. May mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. May ara da may collagen kag glutathione. So ito na kabulig para papapagon sa aton nga ikayong lawas sa premium D3 coffee mix. Damo kita dar sa mga ingrediente, may malunggay kita da, may VCO, even vitamin D3 sa Santon Plus Coffee Mix, may magustin kita da, may moringa powder, may soya powder, makabulig ina para sa pag-normalized or pagbalanse sang operation sang lawas ta nga nagasynchronized. In short, sini, why shortcut? So kung insaktong pag-function sa lawas na doon pareho sa makina, wala dira salto, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. But specifically, sa mga caffeine-sensitive, Sir Jocil, dira ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Kati caffeine-free, ang ara dira is soya. Nga makabulig pag-inig sa aton sa nga digestion.
0: So, te, duha pa lang ha. Abi, ay ikatatlo, ari-ari. Checklist ka mo ha. Ining pagkaon balakon ka isang way sa oras labi nagid kon kagabihon may ara kapanyapon las 8 may ara kapanyapon las 10 may ara gakaon pa yatong ang gabi midnight stock kon kaysa pagabot alaw nas kagahon makaon panantis magtulog botam los late night eating habit Doc Leo.
1: May kilala ko Sir Jocil nga trangkado gidang ila sining kusina. Pero mga disura sa gabi, may nagakinulas mo. Ang mga sartin, may sartin pa sila mo. Nakalahulog sa lababo. Gali kami nakasulod yung kuring Sir Jocil. Kung paano, na-discoverihan.
0: Kuring ito mulo?
1: Correct. Tapos magsigiriklamo, pero may butod dyan ko. Kaya nga man, ang isa gali Sir Jocil, the, ariya, sa aton sa mga tagparamatiya, lying down with a full stomach is one of the strongest GERD triggers. Nga man, isa dari Sir Jocil, midnight snacks. Ti sinobla naga midnight snacks Sir Jocil nga nagahulat pa sang tag-apat ka oras antes magbalik tulog haw. Ari pagit Sir Jocil, heavy dinners especially after work. Ang iban Sir Jocil, hindi makapamahaw sang maayo, hindi makafocus mayos panyaga. Kay nga man ang una-una bawi on talas panyapon. Which is very very wrong. Pag-abot sini sa ginatawag trigger sa GERD. Eating before sleeping, especially Sir Jocil. Especially sa mga tao, ha? Nga kung makakaon gani ka mo, kapin pa kung damo, carbohydrates, sani, imbes ka magpagsik ka mo, gusto nyo lang matulog, nagahina nyo pa matya, gusto nyo lang mag-idag-idag, pahuway-huway, diretso natulog sa gabi. Biggest trigger gidi na sa gastroesophageal reflux disease.
0: In short, gataas inyong acid. Amo nang common nga pagtawag na ton, pero it's not nagtaas aton acid kundi nag-awas guro pwede pa ang acid that's why tawag naton may acid reflux. Next ang sunod sini checklist ha Inang mahilig gid bala Doc Leo magkaon sang bagong bahit halin sa nagapisik-pisik nga mantika. Fried chicken, fried etc. etc. Hasta sa fries, fried fries. Ati fries gina fried gid man no. Kagdamo pa instead nga kon kaysa sugbahon mo na lang, prituhon mo pa bala Doc Leo.
1: Correct Sir Josiela no. Though sa pagsugba may mga konsiderasyon magitadira no. Pagabot sa ato ni kayang lawas. It is because of carcinogen kag iban pagid nyo mga ini makapaayo sa lawas naton. Sunod naton ang mga topiko pwede naton na iga-tackle. Ang masaming pagkaon Sir Josiel sa mga minantikaan, mga pinirito, basta mga mahilig dira sa fried chicken, sa lumpia, munang hambal sa kilala ko Sir Josiel nga pwede na lang kita magkaon sang lumpia nga hublas mo.
0: Why na rap?
1: Sa kung ano lumpia ang hublas man? Sa kung sa Tagalog pa lumpia ang hubad? Raw bala Sir Josie, loko na yung prito bala ang lumpia.
0: Eh, timiara na Doc Leo. May ginabaligyan na eh.
1: Fresh lumpia. Yes, Sir Josie.
0: Ang unod yun na kalabanan, gida, ano ha, iasang lubi, ubod sa lubi.
1: Oh. Mayara ubod sa lubi or singkamas. Mayara man Sir Josie nga slightly sa niya ginagisang toge. Kagway gin prito ang wrapper sa niya. Amo nang tawag fresh lumpia. Tingi ban sa ni Sir Josie kaon pagid banatan pagid ng chicharon isda isada sa bawan na pritohon pagid fatty foods mga nag-agi sa ni sa mantika. Kapin pa ko na mantika Sir Josie sulit-sulit. Though, atago na to na, kag sa, kung sa panabor ng basihan na to, Sir Josiel, namit, mas nami abing sabor kung sulit-sulit ang mantika nga gingamit mo eh.
0: Dumduman ko naman isa ka Facebook post, Doc Leo ba?
1: Mm-hmm.
0: For 60 years of doing business sa food industry,
1: mm-hmm.
0: wala yakagibay luhan kaghugasan ng iyakalaha.
1: Tiperte gro karime Sir Josiel. Denikada ha.
0: Oho.
1: Ti imagine bla nom ka dekada. Fatty food Sir Josiel stay longer in the stomach, increasing acid exposure. Mas dugay matunaw ang aton Sir Ginkaon sunod sa aton Sir Ngatyan. So may mga GERD lang ha.
0: Mm.
1: Mas exposed kita sa ginatawag dugang sa ninga acid kag possible sa ninga pag-reflux, pagbatyag naton sang symptoms.
0: In short, sini kun maka hindi gin man malikawan makakaon kamo sang pinirito, hindi nyo lang pagpatami.
1: Correct.
0: Kag kun pwede pa man lang patuluan nyo na yung mantika sa kalaha antes nyo man ibutang spinggan.
1: Kag i-try bala naton Sir Josiel. Himuon naton abing parts nga aton sa pang adlaw-adlaw nga panggawi pagabot sa pagkaon bisan na couple of times a week nga no prito, no mantika sa bilog nga adlaw.
0: Oh.
1: Like for example, kung mahambal kami abi buwas Sabado, why prito?
0: Mm.
1: Why simple na rito kita ha? Puro lang kita laswa, steam, mga sinabawan. Pwede kita na Sir Josiel. At least, ang aton sa ringat yan, bisan paano makapahuway-huway man.
0: Tama na halimbawa sa mga nag-account sang isda, abi una nyo hambal pinamalhan. At least why piniri, why kagis mantika.
1: Mm.
0: Pagsunod nyo abi sinabawan. No, sa isda na adlaw-adlaw ha, pag ikatatlo nyo abi sinugba pero hindi batok ha, kagang batok, waon nyo na ha. Ang sunod nyo naman abi gin-steam. Pagkatapos panakuta nyo da sang whatever, fresh nga kamatis, freshening onions. Pagkatapos daw ala kinilaw style.
1: Mm-hmm.
0: At least way kagis mantika. Diskarte natawag na to sini.
1: Tama.
0: Para sa longer life, hindi lang para sa madasig mabusog.
1: Tama Sir Joe, some of the sake of ourselves and our health especially.
0: Mm. Pero ini Doc Leo, way ni ginakaon pero laban-laban amoning kalabanan. Nga rason ko nga agahambal sila, nagtaas acid ko, or may acid reflux.
1: Why ginakaon, Sir Josiel, pero sa kalabanan, amuning nag-amat-amat kaon sa aton.
0: Amuning nag-consumo.
1: Correct.
0: Oh, stress, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang napaligban mo. Nga, siya na nabunag man kung nga lalaki man. Tingaha, kung mapalibog ka, butang tanagid up to the extent. Nga, kung mapatay ka, mabaylo, ikaw sa babae, oh. Hindi kin, nga, sagi mo paligban kag pa-stress naman.
1: Pero pwede naman, Sir Josiel, makapabaylo, pero ang galastohon lang kulang.
0: Patay lang to.
1: Stress ka lang, Japon.
0: Oh.
1: Ang stress, Sir Josiel, itself doesn't directly cause GERD, but it can, number one, increase stomach sensitivity. Tamo man notice na ton Sir Josil, kung stressed gani kita, ba't siya gaton chan? Hindi mapahamtang, daw gandina guok, gahilab, daw ginagutom, hindi man, may man gana magkaon, napuno sang hangin, daw ka, kapamuhinon chan, daw hindi man. Hindi ka mapahamtang. Isa pagid, ang stress nagapahinay sang digestion, kagang stress, make symptoms feel worse. Kung baga Sir Josil, nagaka-exaggerate ang aton sa ripamatyag, sa aton sa ripaminsaron, mas nag-sensitive kita, kung stress kita, especially pag-abot sa aton sa ringat yan.
0: Amunin sa mga kabataan, malama, hambal gani ang ginikanan ninyo, stress ang ginikanan ninyo, hambal nga, saling ko magkaon ko daw, kulang na lang itulod ko sang tinidor kagutsara para lang magsulod sa akong tiyan mo. Inabangod sang stress, why sila gana magkaon? Okay. Saan na pakanamit pagkaon, Leo?
1: Tama.
0: So, dapat na ito, ina, tandaan ha, mga bagay-bagay nga ina, ha? Dari, kanto kita sa mga kumbo, kay mahilig kita kasubog sa kumbo, eh. Mahambal nga, ay, kumbo meal number one akon, kumbo meal number two akon. Ti ang kumbo meal number one, kag number two. Actually, ang ginihimo nila sina, presyo number one, consideration. Anong iparis ko, inay, kaya daw mahal ang buro barato. Pagkatapos, anong ibutang ko side dish. Number two, ang na-consider din, sabor. Siyang sabor yung amuni, dapat nami siya parisan sa amuni. Para pagkaon mo, nami ang combination yan, no? Pero ang pamangkot, sino yung natanaw ninyo? Ano nakuha ko sa combo number one kag combo number two? Ano nga mga pagkaon or combination sa mga ginakaon kag ginainom, Tadok Layo? Nga number one nga nag-trigger sang GERD.
1: Ari Sir Josil, ang mga sangkap sa aton sa ginakaon kag ang sahi mismo sang aton sining nga ginakaon. Like for example, kung kay isa bala ng problema Sir Josil, hindi ang ginakaon aton kundi ang pagsalamu-samo sang aton sining ginakaon eh. Amo na ang naghatag sang problema. Like for example, pero ariya makasiling ko Sir Josil ha, ang una na ton sa nga i-mention makasiling ko ako na muna ginainom mo bisan uay sing upod ni hindi magyapon conducive si mo sa nga health. Soft drink plus fried chicken. Actually ang label sa ni Sir Josil a dangerous combination para sa may GERD ha. Hindi magkabala kang ibandira sa may GERD lang niya.
0: Pero kung sigihon nyo laban-laban bisan uay ka mo GERD kagamuning combination laban-laban nga tubuan gid ka mo GERD.
1: Ang maganda sa nga hulat-hulatan nyo lang time nyo. Kaya nga man soft drinks plus a fried chicken Sir Josil kalabanan sa ni amuning ma-order na to na sa mga fast food meal or mga chain dira di ang soft drinks na Sir Josil may arat ni sa sagrat tawag hindi mayong efekto sa aton sering atyan kaya ang gas ni nag-expand sa aton sering stomach. Tapos yung manotis mo Sir Josil ang iban sa ni mahambal nga doon hindi ko katig-abaw.
0: Abi kay mabakal ta soft drinks.
1: Baklan tabla o imnan lab ukan tabla soft drinks.
0: Silingya do ay mani makold man abi ice abi dira silingya kay kun ice silingya kag tama ka cold siya daw dasig magtiga.
1: Boss ka na miton pag yan. Pero bulong to gala Sir Josel sa yasarinya cravings. Kay ang gitatawag soft drinks ang gas ni nag-expand sa aton sa stomach ang pinirito ng manok high fat slow digestion together increased stomach pressure more reflux episode. Kag madamo ang mga tao sa ni Sir Josel kung kaisa way makarealize kay nga man way sila magrealize kung maguna-una nga mo galit tong kabangdanan sa gila ginabatyag ang mga symptoms tungod ang iban sa ni dira pa sa mga isa ka oras hasta isa ka oras agtunga antes sila sa ni magbatyag nga daan Sir Josel talagsa lang sa mga tao kung magbatyag sa symptoms maminsar. Ano ayhan ang nakaon ko o kung ang nainom ko kaina sa panyaga or even kahapon sa panyapon. Talagsa lang yun, Sir Jose, lang makahuna-huna sina may ara pag ni-iban siya ng nagsiling tabuan lang niya. Pero may labot galing aton sa naging kaon, naging inom.
0: In short, ang combination sang mamantikaon kag soda o kon soft drinks, delikado katama, Dok Leo.
1: Sa may mga GERD, Sir Jose.
0: Sa may mga GERD, kag sa mga wipe GERD, delikado man para sa inyo, basi kon dasig ka mo magka-GERD. Damo subong mga party-party iban sini and sa mga estudyante sa eskwelahan te makasarang sini may mga kwarta hamal mo order talitson pagkatapos kaon sa litson kay hindi pwede siskulaan sila nga kanto tato sa boarding house sila kuan mainom ta so ang sumsuma nila dala nila ang ulo dala nilang ikog dala nilang tihil dito sila sa boarding house sa ila classmate manumsuman dok leo beer plus litson
1: balsang kilala ako dok ka week sining beer ah.
0: Is that the heart?
1: Sige ka lang ihi-ihi. Oo. Laban lang siyang ihi. Oh, baby, kuha to sang dark, babe. Ang litson, Sir Josel, no? Plus beer, gina-consider, gina-copy, gina niya GERD trigger. Kaya nga man, ang litson is extremely fatty. Ti ang kabalo naman kita, ti ang ilim nun, makahudubong nga ilim nun, carbonated, alcoholic. Kung i-combine na ning duha, kung nag-iinom ka, tapos ka panamsuman ka, siyempre, inom sa makahudubong nga ilim nun, kag manamsuman ka, baboy or lechon, ang aton siya nga lower esophageal sphincter, ti arang ginatawag relaxation siya na Sir Josil. Ang stomach siya nag-expand ka, ti may kwan mo, may carbonated drink ka nga ginpasulod, tapos increased acid production. Isa sa most common trigger during mga okasyon, Sir Josil, pag tinipon-tipon, reunion, fiesta, birthday, anniversaries, kagiban pa.
0: Oh. Ito yung ambal sa iba niya, tagaan naman ang misturya sila niya kung daway ito at may ginaung-ung, ha?
1: Correct, Sir Josil. Pero pagkatapos okasyon, pagkaga, kilita ay gumalawat, ay din si Kwan? Ah, why patok bangon? Kaya magluwas nga ang Uber na, sakit pa tiyan niya.
0: Oo. Iban siya niya, hambal yan, tamang to gabi siya niya, no? Binamubod pa ito.
1: Gintawag niya sa uwa.
0: Oo, tawag niya sa uwa ko, no eh. Now, isa dari kaginahimo na ito, Gidok Leo, and most of us guilty siya niya. Yan yung pagkatapos na ito, kaon bala, dayo na ito siya ni higda. Dayo natin tulog except on breakfast ha pagpamahaw ta konstante nag-aubra diretso kita dayon sa trabaho may movement pero ang panyaga bisan sa uma pagkatapos panyaga siya may hila-hila hindi ubra kampang sininya ha hila-hila tulog danay napatulog kita dayon after meal pagpanya po na munang pinakamasakit kung late night ka na magkaon kay kung kaisa amo nang hambal nila nga way kapag ani kainom sang tubi natulugan kag horago ka na ginadapon lang kasubay baba mo kay way kay kinom tubi pero ang pamangkot si ni Doc Leo pila dapat ka oras ang kinanglanon naton to stay awake and active ha gahulag-hulag kita before kita magtulog after kita magkaon Doc Leo
1: tama Sir Josil nag-recommend kita nga kun makapanyapon kita kun ay malang awat makapanyapon kita alas 6
0: sa gabi
1: para nga may arap magkita duha tutup tatlo ka oras sini nga gap antes kita magtulog.
0: So it's 2 to 3 hours ang healthy habit, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: 2 to 3 hours being active. Gahulag-hulag ka mo dahil hindi nga gahigda lang ihigda. After meal, before ka mo dapat gidya magtulog.
1: Correct, Sir Josil. Especially sa may mga GERD ha. Pero kadamo, Sir Josil, sa mga problema sa ikaing lawas nga maangot gyapon sa paghigda pagkatapos panyapon o kung pagtulog dahil pagkatapos panyapon hindi gano'y healthy kay kung may GERD ka kung nagahigda ka sini nagahayang ka na te, matulugan ng iman sa nidiretso ang acid kag move upward Sir Josil more easily. This is why ang symptoms Sir Josil often worsen sa gabi nagadugang ang pinot sa imo ginhawa bugat sa imo sa ningadugan init sa imo sa ningadugan tagtutunlan sa gabi it is because of perhaps gabi ka na nagkaon kaya naghigda ka na yun samantala dapat kung tani Sir Josil tapos sa tunpan niya pon after 1 minute lakat-lakat tanay kita damo ang purpose ni Sir Josil kag benepisyo sa aton lawas nagabulig pa parang ma-metabolize na to ng aton sining blood sugar malikawan sining insulin resistance kun amo nang aton makaugalian lakip na ang pagsalta sang acid Sir Josil like, ti, kun gatindog kita tigin na pull niya sang gravity mo pero kun gahigda kita dayon pagkatapos kaon especially ang iba nagabatyag ng daan sang dokanami sini ihilay-hilay ang hambagan ni sang kilala ko Sir Josil yung pagkatapos kaon dok after mga 3 to 5 minutes daw ginasuyop dayon ng mata ko gusto niya din maghigda ilabi na gid kun hayang ti imagine bala Sir Josil kita mismo ha as if daw ginatumba naton ang buti Sir Josil nga halog ang takop ti kun maglik ang iya sini nga unod
0: actually sa pagtulog may tip lang kita dira it is advisable nga tulog kita takilid sa left side parang ang acid daton sa tiyan, hindi lang magbalik tawag naton sini nga magsaka ang acid nga pag-agat tigab ka mo maslom. Pero anong mga tawag naton GERD friendly nga mga pagkaon, mga available bala kag common nga mga pagkaon, mga siling naton nga GERD friendly, in short sini makabulig agud to hindi kita pag atakihon sang GERD, Dok Leo.
1: Kung sa prutas ni Sir Josil, isa na diri ang kapayas.
0: Ay, ba, nalikawan lang siya. Hindi ang kapayas siya niya, nali siya matunaw siya niya, nag-turn into acid na.
1: Ang kapayas, ganyan nagabulig pa nami, kagpadasig sa aton siya panunaw, bakas may ara sa sangratawag enzyme nga papain.
0: Oo.
1: So that's why makabulig. So instead nga magtinir, kag magbabad dira ang food particles sa aton siya tiyan, mas dasig pa ganit Sir Josil siya nga matunaw. Tungod sa sangratawag papain enzyme, nga syempre, ari siya niya sa kapayas. So, ginatawag GERD-friendly ini siya Sir Josil. Plain rice. Actually, ang iban ganin Sir Josil nga nagabatsyag sila sila sulok-sulok ga mantener lang ganin lugaw eh.
0: Mm.
1: Actually, makabulig gina.
0: Kaya nga bala na plain rice, sila nga plain rice man to why sakot.
1: Mm-hmm.
0: No, gali mo kaya ang sudan niya pinirito.
1: Plain rice lang yung rice mo eh, pero ang imo sa naging upod dira. Amo naging isang questionable, Sir Josil.
0: So, imoon mo ni plain rice, just like lugaw style.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo pagbutangan na sang, mambalti, ano, may kundinsada ka da? Hindi ganit sila nga ti... anong nami ilakots ni man?
1: Champurado, galing yan.
0: Plain rice lang, ha?
1: Huwag kita nag-advisor, Josil, ha? Panumdumo na ito ng rule dari. Hindi ang isa kapagkaon na nag-trigger sa aton sa nga symptoms sa GERD, but most especially or frequently, ang kombinasyon na ito nga hindi nagkakaigo.
0: Mm-hmm.
1: So, plain rice. Kung gatula ka dira, makabulig man, Sir Josil. Tinola, higop sa sabaw dira. Kaon sang utanon, ano? Pati sa katagalugan, Sir Josil, tinola nga niya. Laban sa niya, ang kuhan ganyan mo, may manok bala, especially bisa ya bla.
0: Mhm.
1: Ginlundan mo kapayas, kaghigupo na sabaw kaunon sa ni ang pataw. Pero diri sa aton tinula sa ni diri Sir Josil ti
0: utan.
1: Puro utan. Yes, oil na puhan. Steamed vegetables. Ang kamote Sir Josil ang iban sa ni hindi magkaon kay nagabutod ang ila sa ni atyan. Kung doon nag-aslom ila sa nipamatsagan, posible kung matamaan ka mo sa kaon.
0: No.
1: Tida mo, fiber. Pero, GERD-friendly ini. Kaya kung iban sa niya, Sir Josil, nagkakaon man sa mga nagkakaon sa itlog, Sir Josil, pwede makakaon sa itlog, GERD-friendly ini siya. Pero as much as possible, Sir Josil, hindi ang hard-boiled sininga itlog.
0: No. So, dapat na ito sininga panumdumon ina, ha? Kung may available sina, grab it. Buta mo lang sina, kauna na, iti, damo man kita tood. To sum it up, mga mistakes, Dok Leo, no? Number one, skipping breakfast pagkatapos. Grabe nga ton kaon sa panyagam hambal nga. Liho ko gani, dapat sila nga ka kanon pagkatapos sila nga doha kasudaan. Kaya huwag ko kinapamahaw ang santungas niya, pamahaw ng santungas niya, panyaga ko na mo.
1: Kagakalit man iban sa Andy Rice?
0: Tapos, ang pangapi on an empty stomach, ang likado galini, Dok.
1: Especially, Sir Jocelyn, ang danblan na ton, magpangapi kita, maipod pagid sininga, tinapay.
0: Mm. Tapos, ang kapita, isa ka kutsarang kape, tatlo ka kutsarang kalamay.
1: Correct. Oh. Sa kalabanan, ang mugilin, Sir Jocelyn, tam, isang nagadala.
0: Oh. Tapos, inang pabusog-busogid kita, gabuting-ting ang ato sininga tiyan sa panyapon, Dok Leo, delikado man na.
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Tulog dayon.
1: Correct.
0: Oh. Panyapon, tulog dayon. And then, tiyan mo tong combination kina litson plus beer, soft drink plus pinirito, or pinalutaos mantika. Ang sobra sining panginaon, di lang sang kanon, pero ang tanan yung sobra nga panginaon, especially rice. Kag, amon yung pinakamasakit, Dok Leo? Kung may mga simptoma na, nga ginapabayan ta, ay kaya pa man.
1: Mm-hmm. Masiling na ang iban Sir Josil, no, kung kaisa bisan di na kaya bala, dalaw na lang ni slangas-langas mo. Pait baga may atay pa man, ah.
0: Pero mag problema gani sa atay, mahambal niya doon, delikado na ni parts.
1: Doon din na madalas sa mind conditioning.
0: Pero sa mga simptomas yun yung Dok, saan kasano kita makasiling sininga, oh, dapat na pa-konsulta na ko ni kadto na ko sa doktor.
1: Kung may experience ka, Sir Josil, nga ang imo sa nga heartburn, kung ang pag-init sa imo sa nga dughan, notisera ni mo more than twice a week. So kung makabatsyag ka sang sobra tatlo sa nga beses sa isa kasimana, Sir Josil, ma-journal mo bala?
0: Mm.
1: O kung matandaan mo bala, Sir Josil, kung nagasigi-sigi na ini, like thrice a week, Sunod si mana, amo naman nagligad nga si mana, amo man, karoon nakabatsyag ka naman, pakonsulta sa doktor. Difficulty swallowing. Ay, ibang Sir Joseph Budlayan, kid magtulon kung medyo dugay-dugay na kung chronic ng ilasin nga GERD. Tungkol affectado ng ilasin nga tutunlan, food getting stuck. Isa pa gid sini, Budlayan magtulon, iba nagakadunlan, vomiting blood. Bati isagid sa dapat na ton sini nga hindi pagpabuyan-buyanan. Makanotice ka mo akong magpupo ka mo sini, ito mang kolor.
0: Oh.
1: Basi, may posible dugo na ina nga nag-upod sa inyo sini nga. Higko.
0: Tawag na to sini dugo nga patay.
1: Patay nga dugo. Kahit kung nga nag-itomi na, kahit nag-agi na sa ton sini nga digestive system. Antes sa magwa dito. Unexplained weight loss. Why ka man nagapamag-answer, Josel? Why ka man nagalusang weight? Pero nga ang makasiling ka nga nagamat-amat ako niwang nagamag-an ako. Chronic cough lasting months. Hindi mabulong-bulong sa mga bulong sa ubo ang emosyon nga pag-ubo. Isa sa kamangdanan posible among acid nga naga salta ako nag-leak sa matutunlan. Persistent hoarseness. Pabalik-balik sa nga padayon o kung padayon nga pagpalamaos. Kung sa radio anchor ko Sir Josel, nami ko nang medyo paos-paos mo.
0: Husky voice.
1: Husky voice. Kung may gamay nga pagka-horse voice pala. Hindi horse yung kabayo, ha?
0: Nami ko nang sound quality kung medyo husky gamay mo. Muna timplada ako no, sa mga amplifiers blah sound system. May pagka-husky gamay niya, nami niya lagpok yung kagtunog, no?
1: Damo ko nang sa nagkakalahulog nga panapton sang listener mo. Pero isa, Sir Josel, sa dapat natin sa i-considerar kung padayo ang aton sa nga medyo hindi komportable nga pamatsyag sa tutunlan kag pabalik-balik ang pagpalamaos. Pinakamanami gid mag-seek kita sa atensyon or pagpakonsulta sa aton sa mga practitioners kung aton na mabatsyagan ang mga na-mention natin yung mga symptoms.
0: Okay. It's just disiplinas ko galingon kag pag prioritize sa mga dapat natin kanon. Ang problema sa nga galing kung nagabatsyag na kita, mabudlay na magpasulod sa pagkaon sa ato sa nga lawas. Pero para malikawan ta ini, Dukle, kakulang man sang ano ini ha, nutrients na nagasulod sa aton lawas ang naga-trigger ha sang GERD, dako nga factor ina. Pero ano ang mga supplements nga pwede naton sini makaunog layo or pwede ta mapasulod sa aton sini lawas agud to nga makalikaw kita nga mag-suffer sa GERD o con acid reflux.
1: Ang isa sini Sir Josel yung makabulig sa aton amo ang balunggay. Simple malang ang balunggay na pero tama kali ka broad Sir Josel yung yes, benefit sa aton sa nagkaing lawas lakip sa GERD sa GERD kami ara sa isang polyphenols may quercetin may chlorogenic acid may anti-inflammatory activity ang benefit tari sa aton makabulig maintain sa gastrointestinal mucosal integrity ang bulig bala pabakod sa hapin sa aton sinidra nga at yan kag tinae anong benepiso sa may mga GERD makabulig para ma-reduce ang inflammation associated with chronic reflux. Pilasan ni ka mga laboratory studies Sir Josel nagpakita nga may ara sa isang gastric protective effect sa aton. Tamo man notice naton Sir Josel ano kung may ginatawag inflammation may irritation gina siya. Since nga tiyan kag tinae ang affectado sa affectado man aton sir nga pensar ti may anti-inflammatory activity ang moringa nga makabulig Sir Josel pahagan-hagan kag pakalma sini sa mga symptoms nga makapairitar gid sa aton sa pamat tiyagan, lakip sa aton panghuna-huna.
0: So, ang masami nga pagkaon gali sa balunggay, no? Consistent nga pagkaon sa balunggay could help prevent nga magka-develop ang GERD sa aton nukleo.
1: Correct, Sir Josel. Kung na-experience, kasi sa mga, especially nami, pagid kon mga mild symptoms parang, maagap-agapan mo nga makamalunggay ka, Pierme.
0: Okay, ang balunggay nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule, Dukleo, could also help agud to nga hindi kita mag-suffer sa acid reflux o con GERD.
1: Isa sa pinakamahapos din nga mahimo, Sir Josel, ang pagtumar sa ning Santhon Plus Gold Capsule. Kaya ang beneficyo, sir, yung na-mention natin na rin sa ning sasangkap kasubong sa balunggay, ang makapanghikot sa sulod sa ilan sa ning lawas. Ngayon na sila, Sir Josel, sa extra effort pang i-exert sa pag-prepare iya sang raw or cooked sa ning malunggay. Tungod nga ara, nakagalkulado na sa kada kapsula sa Santhon Plus Gold Capsule.
0: Ti may mangustin na may empalaya, may garlic kag may spirulina. Ang iban pagin sini nga mga content, just like for example ang empalaya o kung ang amargoso, Makabulig man ina, Dok Leo?
1: Makabulig yun, Sir Josel, ano? In fact, sa mga sangkap, sini pag-abot sini sa kundi ng mas damo kag mas dakong abinipiso, isa, Sir Josel, ang palaya ako na marguso eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot sini sa GERD, may ara sa anti-inflammatory and antioxidant compounds, makabulig improves ang insulin sensitivity kag glucose regulation. Bonus pag ito ni, better metabolic health may reduce abdominal pressure and reflux risk sa pilasiri ka mga individual. Pilasiri ka binipiso niya, though hindi direkta, pero makabinipiso pinaagi sa weight and metabolic management. Kaya kung nagadamol, Sir Jose, lamatamat ang tambok sa aton saringat yan, nagahatag mo na sa undue pressure sa aton saringat susulod bala, sa aton saringat yan, kung sa abdomen, aton kung nagadamol na ganit dira, syempre karon ang space dira, medyo makompress sa Josil. Lakip sa aton saringat yan nga nagapakitid o nagapagamay man sa space na suppose para sa aton saringat digestive enzymes and acids dito. Kag nag-encourage Sir Josil kung posible mag-trigger sa isang pag-reflux o kung pag-leak sang acid. Tiyang isa nga dan sang ampalaya, mabulig niya, nagabulig. Bisan pa ano, panipis-nipis ang matamat sang aton sa excess fat sa lawas.
0: Oh. How about ang premium D3? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag siyempre may vitamin D, Dok Leo. Anong mabulig sini sang sangkap sang premium D3, Dok Leo? Para nga makalikaw kita sa GERD.
1: Sa mga pagtuon, Sir Josel, ang deficiency, ako naman ubo, kagkulang sir nga vitamin D3, ginaangot, Sir Josel, sa pila ka mga gastrointestinal disorders, lakip na sa gastroesophageal reflux disease. Ang nagkaigo sa nga level sang aton sir nga vitamin D, mahimo makasuporta sa healing and reduce inflammation. Amo ni man nami, Sir Josel, sa vitamin D3. Kaya hindi lang siling na makabulig siya in a way nga mapabakod ang aton sir nga tiyan kag tinatay. Kundi makabulig pa siya sa ginatawag healing, kag recovery naton. Kag ang healing, Sir Josel, madasig sa nga matabo kung maridos naton ng inflammation, nga both, mabinipisuhan kita sa vitamin D3.
0: Okay. Nga ara na sa premium D3 soft gel capsule. So, amon nga manamig, gali up doon, Sunthon Plus Gold Capsule, kag premium D3 soft gel capsule. Kung gusto naton nga makalikaw kita sa GERD or tawag nato sini acid reflux, ang ining notion naton, Dok Leo, nga kung gusto naton makalikaw sa GERD, dapat nga likawan taman kung gasulab naton sulok-sulok ang pag-inom sa vitamin C. So, ma-deprive naman kita sa vitamin C. For example, may inom ikaw vitamin C, Sunthon vitamin C, Dok Leo, mabal nila nga, hindi ka mag-inom na isang vitamin C, kaya basi siling niya kung magka-acid reflux ikaw,
1: Dok Leo. May punto, Sir Josel, kay ti acidic mo.
0: Oo.
1: That's why pilion naton ang vitamin C nga hindi niya mag-trigger sa ato na acid reflux, dari kita sa alkaline-based iya.
0: I see. Amo na ang rason ko nga, ah, nga ang Sunthon vitamin C gin-develop alkaline-based, Dok Leo.
1: Para nga hindi ma-disturb ang aton sining symptoms, especially kung may GERD ka. Kaya ti problema, Sir Josel, kung may GERD ka eh. Kaya ang tanan sining ginapasulod mo sa imo sa ringat yan, kapiyan pa kundi ka sining mangin mabinantayon, posible maka-trigger sang symptoms. Tinaguna-una kang nag-inom ka sang amuni para nga makabulig sa imo GERD, nag-worse pag hindi karon ng symptoms kaya pukaw tungod nga hindi conducive o kundi favorable. Like vitamin C nga imo siya naging tumar. Ang iban ganit, Sir Josel, daga panumpa hindi na mag-inom liwat mo kaya nagahilab ang ila surok-surok gasulab. Pero sa Sunthon vitamin C, since nga alkaline-based siya, okay siya ka makabulig sa aton saringat dyan. Kapin pa akong labi sa may mga GERD, kay tuman ka importante, Sir Josel, ang vitamin C for collagen production. Mabuligan para repair ang damage ng esophageal tissue. Antioxidant activity nga makareduce oxidative injury. Kagang isa, Sir Josel, nga posible ma-damage kung nagasigi-sigi ang ginatawag pag-leak sang acid, acid dalin sa aton tiyan, ang aton esophagus. So, vitamin C makabulig para ma-repair ina dira.
0: Oo. Amo ni nga, permi lang daw, as God imo tutunlan, Dok Leo. Nagkakadamage pati nga ito sa nga tutunlan. Sa acid reflux.
1: Correct, Sir Josel. Kagte, kung sa punto ba na, Sir Josel, nga may hambalan nun nga kung laway kag tingog mo lang imo sa kapital, halalungan mo gani mo sa nang esophagus.
0: No, managobra sa radio.
1: Yes.
0: Kita na. ang isa dari, Dok Leo, is this. May pamangkot dari sa linya, dugay na ko nga nagainom sang Visionix Plus. Pagkatapos sa linya, may mga tiun gidman nga batyagan ko amuna nagataas ang akon nga acid. Sa linya kun amuna na batyagan ko pwede ko iya padayon ng pag-inom sang Visionex Plus.
1: Why man niya problem, Sir Josie, na no, Visionex Plus? Pag-abot iya sa symptoms ngayon siya na ginabatsyag, makadumala niya siya siya na kaladuan, especially lutin na siya sa thin nga direkta, yan nagpanghikot sa ton sa nga kalimutaw hagmata, Sir Josie. Dugangan pagid naton ang dugang nga beneficyo sa rin isang beta-carotene kag vitamin E kung ginapasulod naton kay ti upod na Sir Josie nga sangkap ina eh sang Visionex Plus soft gel capsule. Te pero isa sang alandaman pagid naton Sir Josie nagalabo na matamat imo sini panulok may guard ta pagid daw hindi gid paborable kayo sitwasyon para sa imo. Pero ang pinakapunto sini kun mata ang aton sa nga concern halungan ipreserbar ang aton sa nga panulok kag kun nutrisyon ang kabangdanan sang pagluya paghina sang panulukan tag mata. Visionex Plus soft gel capsule Sir Josie isa sang aton pinakamahimo nga pabor para nga maproteksyonan ini.
0: May pamangkot diri halin sa kay kilala ta ni Noranian Alacapa. Siling niya, good afternoon lang. Ano ang Y2H product nga maayo magpatunaw sang phlegm or phlemas ni? Kaganong dapat likawan nga mga pagkaon. Salamat git.
1: Sa una, Sir Josie, traditionally, madumduman ko kung may flema, gani, ang isa sa ginagamit sa mga katigulangan naton, either ang palaya or malunggay. Ginapuga nila ina, pagkatapos butangan sang kalamansi, tapos ipainom kinotsara, Sir Josie. Sa bata man, kabataan, no, kung may edad-edad man, nagabulig sa patunaw sa flema. Pero sa panahon naton, sa mga Sir Josie, nag-advance man teknolohiya naton, hindi na naton kinanglan ina nga
0: Pugaon
1: o kung kumus-kumuson, Sir Josie. Kapin ba ko na walang sa kilala kung ko'y kapang hinawbla na nisang mag-inom ka. Kaya ara na sa Sir Josie sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. But scientifically, ang isa sa sangkap dira nga makabulig, Sir Josie, para nga ang plema mabuligan nga mas mapanipis, mamataamat sa nitunaw, kung makalikaw pa kita sa respiratory infection, Sir Josie, among garlic. Nga ara, dira.
0: Ha?
1: Ang garlic ukon ahos, Sir Josie.
0: Makabulig patunaw sang plemas ang garlic, Dukleo, ha?
1: Yes, Sir Josie.
0: So ang pag-usap sang garlic, ro, ha? Pero dapat paon mo, anay, kagpalibasan mo mga 5-10 minutos antes ka unon. Pero ang garlic sa Sunthorn Plus Gold Capsule, kabulig.
1: Makabulig, Sir Josie, especially sa pagbulig, yapaluya, kagpatay sa mga kagaw. Nga ara, dara, kati ang plemas-plemas, Sir Josie, buta balon siya na may mga kagaw-kagaw, ina dara nga natrap mo. So dapat naton inutralize na ukon panipison ina para either mauughad ni mo o kung magkado sa tiyan patyon sa mga kagaw dito kag ma-excrete naton. So isa nga makabulig dira amo sini ang garlic kag isa bagid Sir Josie kunupdo naton sa saton sini nga premium D3 ang VCO nga ara dira nagabulig man Sir Josie neutralize kung ano man ang kabangdanan sini sang ubo o kung respiratory problem o kung pagdamo sang mucus dira viral bacterial man ina dira mabuligan Sir Josie sang VCO nga ara dira saton sini nga premium D3 kag ang vitamin D3 mismo Sir Josie makabulig ina para nga mapabakod ang aton sa respiratory system.
0: Okay. Ini tanan mga quality products ang Yes Health Incorporated. Actually, mabakal nyo ni sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Sa syudad sa Bacolod, bala pwede ka makabakal. Kung gusto gid nyo magtingo bala sa mga produkto nga kumpleto, arada sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayubang. Kumpleto na da. Kadto lang ka mo, dira. Sa syudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Hindi gani, sa sukit niyo mga butika, pamangkot lang ka mo, dira. Kung wala, kag may branch dira sa Mercury Drugstore, available man ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available man ni, even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede ka mo na kabakal. Pero ito yung isa pag-idari, Dok Leo, mo nang hambal nila nga, kung mag-arekison ka kuno, gasulab ako nung sulok-sulok mo magtanaw sa arikis sa nukleo.
1: Pero sa nga bala nun, Sir Josie, nga, sa nga labs, nga ako ganun nagustuhan mo, hao. Daw, hindi man ko matahom kid. Sa isang boyfriend niya. Sa nga, para sa akong labs, matahom ka. halin sa tiila sa saliog, matahong ka.
0: Mm-hmm.
1: Way labot ulo ha. Basi way pato ka clear skin herbal sa
0: ako. Akon mahambal nga ba, taong-taong niya kinis-kinis ang imo siya niya nawong. Siya palang gataka sila niya, magtanaw lang ko si imo siya, kagwapagin si imo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang ko magtanaw sa batiis mo.
1: Baliskad naman niya.
0: Oo, niya, hindi kanis niya, hindi lang ko magsinghot sa ilok mo.
1: Basi way pato ka Santhon plus herbal soap.
0: Oo, so kinanglano niya na pagpakinis ang kutis, san, clear skin herbal soap. Pampakinis sang or pampakuha sang mga germs sa lawas ta labi na gid kon may angsod ka or body odor tapos damo ka daw kinalutan la kinututan sa sapat-sapat ang Santhon plus herbal soap importante ina or hindi gani sa kinututan sa sapat-sapat pwede nyo banyusan sang Santhon plus herbal oil, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josel. Kay isa man niya makahatag, Sir Josel, sa pagkaguba, bala sang kolor sa aton panit, bala, damo sinin mga pinalian, mga kinadtan sang sapat-sapat.
0: No.
1: So para malikawan ina, banyusan nga dan naton sa Santhon plus herbal oil, hindi kita mapalapitan sa nisang sapat-sapat, mabuligan pang ang palamoy-poy palang alay sang kalawasan, marimedyuhan tag masolusyonan, maparelax pa kita, kag mapalikaw pa kita, Sir Josila, sa dako nga huol sa nisang dengue infection nga dalas ang lamok.
0: May isa pag-idari ka pa, mga kodok Leo, siling niya, gabatsyag man ako kung kaisa sa pagsulab sa akong sulok-sulok, talagsama lang ah. Pero ang ginakonsumo ko ay Santhon plus gold herbal tea. So, kung magbatsyag ako, gasulab akong sulok-sulok, pwede ko padayon nun gihapon ang pag-inom.
1: Depende lang, Sir Josel, ano? Kami mga, kumbaga, adrin na ito ni Butang ini sa individual responses, baras ang tao, bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero kadamo, Sir Josel, sang aton sa ni mga narekomendahan sina, especially sa hindi makatulog maayo, kaya gasulab, ila pa matyag, ang sulok-sulok sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Sinuman na bi makatulog sa mahamuo, kung sulab ang sulok-sulok, ginatry nila inom, Sir Josel, kaya rekomendasyon na ito, 1 hour before bedtime, mapag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Tea, nga nabuligan niya nagnami, ila sinipa matyag, nagmahamuo kang pagtulog, kaga nagnami, pagid ang bowel movement pagkaaga. Remember, ang constipation, Sir Josel, makapalala pagid sang symptoms kung may GERD ikaw.
0: Mm.
1: That's why ang manami sa nga bowel movement kung mahimo na ito nina, kag makapagwa kita sang higko, adlaw-adlaw, dako ang katawhayan ng aton sa nga matyagan at mapinipisyo sa aton.
0: Tisiling kung magsulab, masulok-sulok ko siya, Doc Leo, pagkatapos ni gusto ko yung manguhit siling niya, kinanglan ko mag-inom sang turbo, pwede na?
1: Payuhan na sulab sa sulok-sulok. Kaya base karon suyaan dyan nga abay-abay ka kasugod niya di umuubos na mo
0: sinya maayo pang tiga mo tunog.
1: Pero ang hanot mo hinay. Isa si ni Sir Josel sa aton sa ni dapat una-una ang obligasyon para sa bana sa asawa. Though may mga ginabatsa kita sa lawas nga madala-dala lang Sir Josel kag base pagani mo nga madala nga maumpawan ta makondisyon sa aton sa ni lawas kun makahimo kita sang healthy sa ni sexual activity Sir Josel. Kay part man nina sa aton sa ni exercise. Magluwas lang Sir Josel sa GERD iya ha kay tilain naman niya kay once gani nagabatsa imo sa ni nga chance Sir Josel kadamo sang posible sa ni nga mapaluya nga part sa aton sa ni lawas. Even ang aton sa ninyo ginatawag organ dira. Posible sa ninyo maapektuhan. So masuggest ko yan sa aton sa ninyo texter Sir Josel. Tutukan niya na ibit tumar sa aton sa ninyo ultimate trio. Pag mayo ayo ng imo sa ninyo pamatsyag upon sa paglikaw sa ninyo sa mga hindi maayos sa ninyo sa aton sa ninyo symptoms sa mabatsyagan sa GERD, dira pwede ka makabinipiso sa sa ginatawag pagtumar sa turbo dietary food supplement para maalalayan ka amat-amat balik ang kusog, kabasko, gana, kainit sa ninyo kag manami sa ninyo blood circulation para manami imo sa ninyo sexual performance.
0: Gabay pa nga nasanagan ha? Importante bulungan na yung GERD mo. Kaya basic kon mag-inom ka lang sa turbo ay kagihapon gana kay natublag ikaw hindi concentrate natublag ikaw sang sulab sang imo sining sulok sa
1: basi mo sila yung kablak ron Sir Josel nga dali nalang op dali na matigab ko na
0: nalang hambalon niya ka sige tigab ka lang da tulog ko. So kamay pa nakahatag kita sa inyo sang dugang naman sining ideya kaga ihibalo ha. Alangala, nagit kita sa chimpo, abi. So, kabay pang sa sunod sining edisyon, naragyapon ka mo makadalawat sang mga mapuslanon niya mga health tips and informations. Lastly, kuan ta la sa iyang sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pagpabakod sa aton lawas Sir Josel, simple malang kontani ang prinsipyo ng aton pagasundon. Ang mga kulang aton sining punan, tinguhaan aton pinagi sa mga healthy source like for example ang pagkaon sang utan sa ni ka mga prutas. Pero sa aton sining kapusan, ugali una aton na pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C para kita madugangan ang aton sini kinahanglanon nga posible magresulta sa malala nga balatian kun aton mapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Madamo gid nga salamat sa ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub naman sa masunod niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santhol Plus Gold!
5: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santhol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santhol Plus Gold.
4: Santhol Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santhol Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
6: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santhol Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santhol Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santhol Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Sakit ng katawan? Mag Santhol Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santhol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santhol Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
16: Santhol Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
16: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
15: Ibilis sa mga butika.
3: Mga katrupa, exciting!

0: antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule na katutulong na mami

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mayong hapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Webes, pecha by 5 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Kaupod niyo si karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
3: Kaga katropang Joy Banagudos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
1: Headlines. Headlines.
2: Mary Grace Piatos, Michael Powa, witness ang persecution team sa confidential funds article.
1: Headlines, headlines.
3: House prosecutors hinyoon nga buksan ang selyado nga BIA records ni Vice President Sara Duterte kag-asawa sa niya subong adlaw.
1: Headlines, headlines. Express Balita. Express Balita.
2: Kagkaroon lito na kita sa kaundas ng atong gimpaninyadag ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news.

Ginlista sang prosecution team sanday Mary Grace Piato sa kag attorney Michael Wesley Poa bilang ilang mga saksi sa ginaligar paggamit sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ini ang kaundan sang pre-trial brief sang prosecution team nga nalakip sa mga ginmarkahan sang pre-trial conference upod sa clerk of court. Base sa kopya sang 57 ka pre-trial brief sang prosecution team nga ginpirmahan sang 11 ka prosecutors, si Mary Grace Piatos ang nalista bilang ikabay 5 nga testigo nga ipresentar sa impeachment trial para sa confidential funds article. Si Mary Grace Piatos ang pinakapopular nga recipient sang confidential funds ni Duterte bangod ka pangalan sini ang kilala nga bakery kag chicheria. Sa kabugusan, mayara sang 27 ka testigo ang prosecution team sa confidential funds article nga ginakalakipan ni Poa nga staffer ni Duterte sa Department of Education o

0: Magahin niyo ang House Prosecution Panel sa Senado bilang impeachment court nga buksan subong Webes ang sealed Bureau of Internal Revenue o kung BIR box nga nagaunod sa tax records ni Vice President Sara Duterte. Iabana nga si Attorney Manases Manscarpio kagang ilang mga kumpanya. Sara ka House Prosecutor kag Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon, importante nga usasaon ang unod sang kahon bangod may kaangtanan ini sa Article 2 sa impeachment complaint nga nag-aangot sa ginaligar wala mapathag ng manggad. Ang mga records ng BIR ang wala ginbuksan sa tiyonsang House Committee on Justice hearing kag nagapabilin lamang nga bahin sa mga records ng kaso. Ginalauman sa prosecution nga magpamatok ang kapo ni Duterte sa ilang pagbukas. Ginsalig sa prosecution nga ang mga dokumento ang makabulig sa pag-usisa kunbala. Ang gindeklarar ng mga pagkabutang kita kag Nath worth sang Vice Presidente ang nagahisanto sa mga record sang BIR. Natala naman nga magasugod ang impeachment trial sa maabot nga Hulyo 6.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, nabatingan ang mga top of the hour news nga builogid nga ginadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix may arap man sang natural and calming herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seed, sa Moringa Bitter Gourd kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend na good may refreshing energy nagasuporta si kayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X FM.
4: Southland Plus Gold.
5: Ako galing si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
4: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southland Plus Herbal Soap.
14: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southland Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Southland Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southland Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XM.

0: FM, libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: time check is 5 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Ga, buksig ko ga.
4: Hubog ka naman! Dito naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sang akon ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
7: Amo, gina ang ambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
6: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, oh. 1,500 ina ha. Abi abi. Ay. Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yabitin ko na say!
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, ala una imedya, tub-tub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Wow!
0: What's up, mga katropa
1: peeps? Yahoo!
0: Gusta ka mo tanan? Hello, hello na ha sa Rojas City Capiz and to all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ Chika Babes, katropang Ira.
2: Katropang Joy!
1: Wow!
0: Siyempre mga katropa, hindi lang DJ, katropa niyo pa.
1: Wow!
0: Ikaw po niyo kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Alright mga katropa, music stories and good company at iari na tanandiri ha. Kami magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Gani stay tuned only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting! So ba mga katropa is Webes na June 25, 2026. Alright, idea. Lipay naman ini mga katropa nato, no? Alam na this, kay man, pag 25, cut off na. Congratulations sa mga katropa naton. Teka, musta ka mo diratanan sa mga katropa naton nga naka-monitor na, naka 106.5 na. Kamusta ang inyong mga hapon? Kamusta dira ang weather sa inyo mga katropa peeps? Dari sa amo na nagagulugaloom na pero dari sa sulod, di mainit, malamig-lamig. Sa liwat mga katropa, hati, ululupon na naman kita hanggang mag-istorya hanay.
2: Magdami awanay.
0: Gag.
1: Magbardagulay. Wow!
0: Yes na yes. At isubo nga Webes. Panibago na naman nga bardagulan para sa aton tanan.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, ti ginatamiyaw tanay mga katropang listeners naton sa radio.
1: Wow!
0: Nga ti bisibisihan na sa pagpalagubok.
1: Yahoo!
0: Kamusta ka mo dira tanan? Transistor radio man ina, Bluetooth speaker man ina, o pa naka-cellphone lang ka mo, nagatadaw sa atin nga live subong.
1: Yahoo!
0: Mayad-ayad gyud nga afternoon. Sa mga naka-headset, naka-earphones, sa mga gadli-gadli, naka-plastar na sila nga mga pwesto.
1: Wow!
0: Ay, kamusta? Importante dira mga katropa pips, komportable ka mukha samtang nagapulupamati dari sa inyo mga DJ Chika B.
1: Yahoo!
0: Saliwat hati, happy Thursday mga katropa peeps.
2: Yes, of course, happy Thursday afternoon katropag ay sa wakas Thursday na. Kag syempre basta gani Thursday, tiyag motivation nato dia Friday na buwas.
1: Wow!
2: Sa mga katropa naton, sa gid ka maid-aid nga hapon, especially na sa mga katropa peeps naton, nga tinaka-monitor sa atin subong sa ilang mga transistor radio, kating iban, nagalantaw sa ating nga Facebook Live sa subong. Di kahit anong mangyari, tuntol makita sa hapon sa katon ng mga katropa peeps. By the way, ha, sa mga katropa naton, di din kita nag-live sa 106.5 XFM Rojas 2.0 naton
1: sa
2: Facebook. Mga katropa, base nagatalang-talang na ng iban ha, wala sila kabalo kundi ina nga man wala nag-live ang aton nga backup page. So dali na kita na temporary mga katropa peeps as tayo nga ma-lift ang restriction ni Lolo Met sa aton. Well, by the way, subong hapon ti saliwat maayo lang nga pagpulupamati din ka man nga kabarangayan sa syudad ng Rojas, ara man kamutanan sa 16 ka mga kabanawahanan dari sa aton sa bugos nga probinsya sa Capiz, kag syempre sa mga kaiting naton nga mga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or around the world man ikaw as an OFW naton nga katropa. Isagid ka maid-aid nga hapon sa inyo tanan, kag sa liwat, maghahatag kami ni katropang Ira sa inyo sang isa ka makalilingaw. Ay, makalilingaw nga hapon. Good vibes, kag syempre, bardagula na naman sa aton nga comment section.
1: Yahoo!
0: Kag syempre, ginatamiyaw tamahan sang mainit-init nga hapon ang mga solid naton nga katropa.
1: Wow!
0: Especially na sa mga katropang class members nato. Nagapahuway gid, nagauntat gid sa ilang mga pagbiyahe, ginatagaan gid syempo ang X-rated program. Thank you so much mga katropa PMs. Shout out na dira kay katropang Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta katropang Pinky? Tingin mo ginapa ngayon, next month lang ako. Kaya wala pa kita din siyang supply. Next month nga ling TR na inaihatag ko gid sa imo katropang Pinky.
1: Yeah!
0: At syempre ha, shout out man dira sa mga kaupdanan mo ganaga pulo pa mati sumong sa imo dira gamay nga radio. Kag syempre kay katropang Jolan, aka Diyos ang Hamindan Capiz. Mayong hapon get sa Family Lorenzo.
1: Wow!
0: Shout out dira sa inyo ang katropang Diyos. Kamusta, kamusta ka modera? Nagainano na bala ka modera?
1: Yeah!
0: Matapang nabi ka moderi hong. Kag syempre kay Uncle Armando. Dira naman niya sa Barangay Talon.
1: Wow!
0: Ay, tiyo, susunod ko lang. Mabalik naman kita dira. Sa marami mo nga ano nga lugar.
1: Yeah!
0: At syempre kay Uncle Dudong man kag sa iya partner nga si Auntie Susan sa Barangay Dinginan.
1: Yeah!
0: Good afternoon kag sa iban pa dira naton nga mga katropa peeps, sabi nga silent listeners and viewers nga nagapulo pa mati. At syempre ang pagpanamiyaw na mo ano, ginapalabuot na mo ina sa inyo tanan.
1: Yeah!
0: Alright, sa atin yung question of the day sa buong Webes Sang Adlaw.
1: Wow!
0: Katropa... Oh, arat na. Mambay si katropang Crystal. Grabe man si katropang Neil maghatag question. Arat, mga katropa peeps. Hoti, ang atin nga pamangkot sa buong Webes. Mga katropa, ano man sa feeling nga may naluyag sa inyo nga mga LGBTQ? For example, labi, kamo lalaki. Sa mga katropang boys naton, dira ha?
1: Yeah!
0: Naluyag, gabi sa inyo nga mga agi, gay dira. Di, ano man ang na-feel niyo? Okay lang bala inyo sa inyo? O kung sa mga katropang girls naman dira naton, what if may naluyag dira sa inyo nga mga lesbian? Ano man bala sa feeling? Ikaw katropang Joy, na-feel mo na ina?
2: Opo, tama-tama. Gida yung katropang ay kabati subong nga June, diba daw subong nga bulan, ang Pride Month nga ginatawag nga tiparag sa aton nga mga katropa nga miyembro sa LGBTQIA+ community. So, papangkot na ito, ti, ano gida, naghingabot sa bulan sa June, katropang ay. So, mga katropa, ano man sa feeling nga may naluyag sa inyo nga mga LGBTQ.
1: Wow!
0: Oh, feeling ko kay Toto Valdamo ni may naluyag ya.
1: Ay!
0: Ay, ti... Ikaw, anay katropang Joy una.
2: Ti, akong mag... Boy ko. Sige, ti katropang... Ay, ano eh, siguro. Ay, okay lang.
0: Uy! May maluyag kay katropang Neil ko nung lesbian. Ti, okay lang ako. Pasok sa standard ni katropang Neil.
1: Ayoy!
2: Para sa itong katropang IT, siguro, itong pagkita, tawag si ni Gani, ma-appreciate naman. Uy, ma-appreciate.
0: Yes.
2: O, diba? Kaya man na, ano man naman, naman, para palariho, malang kita nga tao, tanay, nagabatsyag sa pagigugma. Hindi man na sila sa lain nga tinuga para hindi makabatsyag sa gugma, mga katropa.
0: Yes.
2: Say mo ba, katropang ay?
0: Pero may, pero hindi mangin together. O, wala gyapon forever. Pasa, kagali katropang nili.
2: Gani,
0: hindi ka nalang maghambal nga okay kaya masakita lang tao sa imo. Alright, ay ti sa akon mga katropa peeps do ay pa man may nag-confess nga mga kangay sang LGBTQ.
2: Oh, nga nangan karon karopa katropa ay karon.
0: Ay why kita LGBTQ nga katropa dire.
2: Hindi mo sure.
0: Oo. Pero ti sige lang mga katropa peeps, siguro normal ang ina kay man hambal gani ni katropang Joy. Tanan kita nga tawo is may balatsyagon. Gani hindi na mapunggan yan basta mag tunga dira sa imo nga dughan.
1: Wow!
0: Ay, di, kung ikaw bi na gustuan, di, hindi ka lang magpaano eh, magpaindi nga kung wari daw si Sino o ikaw na, ay hindi ko yung Simo ah, kay ano kaya minimo na, oh, diba? May arabi ka trapang joy eh nga mga kalalakinhan nga ti, mm-hmm. Do allergy gid sila ya sa mga gay bala nga mga katropang peeps. Amo na nga hindi taman mahambal tanan nga tao is gusto. Ang iba na namian, ang iba normal lang, pero may ara gid sang hindi gid ya gusto. Nandito gina allergy gid ya, tulukon pa lang sila.
2: Hard no gid para sa ila ka trapang
0: sensitive gid katawa. Abi mga katropa naton basi may nagsabat diriho, tulukon ta abi. Katropang joy may nakita kadra ba na?
2: Ay, dali lang. Mambusisi kita sa ating comment section. Abi, ilan taon na. Aba, wala siya yung gagawa katropang. Ay, nag-ano na siya yung ho?
0: Grabe, gina si katropang meta. Ito ginapaasa, nakikita ni katropang meta. Pero si katropang crystal ho, ang bali niya. Yahoo! Sa question for today, na excite pa naman ako. Grabe, gina si katropang nil. Nami, kagin ihag. Uy! Oh, past lang ko mga guwapa. Ah, past lang ko mga guwapa. Ay, sige, katropang Crystal. Ipaubaya na lang na kayo katropang Ranel Hagunov ang pagsabat sa atin yung question. Pero di sa imo nga experience katropang Crystal, wala pa manggid ba lang may naluyag sa imo nga mga kaangay sa LGBTQ? Basikag dahog ikaw katropang Crystal ha. Sige i-drop nyo lang dragin yung answer. Ang baling katropang Lloyd. No feelings.
2: Ay sige. Oh, pati nga rin siya attracted katropang. Ay ano man?
0: Yes, may araw wala mga kalalakinhan ka naluyag sa mga tumboy. Ilabi na kung may itsura ang amo na nga tumboy. Mm-hmm. Hindi kaya malikawan bisan lalaking lalaki ang dating mo. Mm-hmm. Daya kung guwapa kaya luyagan kagidiyas ang mga kalalakinhan.
2: Kaya malambagan din nila katropang ay pwede pa na ma-reset.
0: Oo. Ang tumboy. Pero ang bot ko ang gay. Hindi ka budlay. Gidiya. O si katropang ano ba?
2: Si katropang. Ay, may sabay si katropang ano ho?
0: Sino?
2: Ay, si tutumbal. Sino niya? Gusto ko yung agi ng alimango.
0: Paano ma-identify to kung agi ang alimango? Sige, away niya si Toto Valibang sa kabuhi niya. Hambal ni katropang Crystal, nothing promise.
1: Yahoo!
0: Ay, gid ko no, puro gid ko no, 100% lalaking lalaki ang mga nagkakagusto kay katropang Crystal.
2: Or si katropang Tintin, katropang Ayho, nagsabat ho, nauna, gigila si katropang Tintin.
0: Anong ba niya?
2: Oo, sige nga, syempre, sarap sa feeling.
0: Ay, basi po, hindi pa na ma-reset katropang Tintin. Ay, guwapa bala si katropang Tintin.
2: Yes, agree.
0: Yes, o gani, kita mo itong shirt post niya sa naniligad pa nga bulan.
2: Oo,
0: ito,
2: nene.
0: Yes, naka-make-up pa nga ito nga katropa. Babae ako. Ay, di kong maayusan si katropang Tintin. Adaw, dinaig pa ang kaniyang bebe.
1: Ayoy!
0: Yes, sige, maulad kami. Yawa ko ng balito. Sige lang, importante kung guwapa ikaw, katropang Tintin. Isa supong guwapo sa kuno anay. Ah. Si katropang... sino ba dari ho ang bani katropang Toto Val? Ikaw Tol Solomon, ano ang plano mo sa agi? Ay, ikaw yato ginatulod bukid sa iba na yabi ikaw bidra pagsabat sang plano mo. Hambal niya sulod ko danay sila sa sako mga mambo. Kasi amo na lang ganin ang chance mo, isulod mo pa sa sako. Ay, ambot si mo Toto Val. Pero waay na may nagsabat. Sige mga katropa ha, padayo nandara sa pagsabat. Ang inanay nga question of the day, ang builong ang gradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men na may aras sang baka kaglabuwaska herbal extract nga popular gid no sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag syempre nagapataas sang libido level sa lawas. Kani sa mga katropang boys dira naton ha, gigamitan nyo ini 30 minutos antes ang loving-loving kay Mrs. o kung sa inyo dragabaga partner. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man babakal online, pinagid ra sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Yeah!

0: kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio. All over Panay Island, ganyan mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Tinugan na din ang inyo mga radio, basugan ang inyo mga speakers para the more, the merrier pagit kita this afternoon.
1: Wow!
0: Mga katropa, kita ang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Siyempre mga katropa, nagapalayag man kita ha, dira iya sa 93.3 MHz sa nga XFM Antique.
1: Yahoo!
0: Sa 96.7 sa nga XFM Bacolod.
1: Wow!
0: Sa 106.1 MHz sa nga XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sa nga XFM Sagay City.
1: Yahoo!
0: Siyempre sa 98.5 MHz sa nga XFM Kalaon.
1: Wow!
0: Kamusta mga katropang sister station na Tondera?
1: Yahoo!
0: Hapon kita sa inyo ha. Happy, happy Thursday mga katropa peeps. Kagkisabong nga hapon samtang nag-uluubra ka mo dira. Imuan nyo lang kami background ni katropang Joy. Kay man as always, why man ka mo choice mo? Kunding pamatinaan kami. At hamayong hapon, good. Ilabi na dira sa inyo tag sa kamaga station manager.
2: Yes, of course, katropag ay ti sa subong yung hapon. Wala lang kita nagpalayag sa inyong mga transistor reader, mga katropa, or sa aton nga Facebook Live, sa aton nga backup page na naman. Kaya mga katropa, mabatian man kita, ari, para hindi na kayo magtalang-talang pa magpangita sa inyong mga kuandera, lalantawan, or pamatian. Mag-download na sa XFM Radio Network sa inyong mga cellphone or tablet, mga katropa. Try nyo na ha-install, kaya matiwala agad bayan mag-install sa nga itong application. Pagitaan lang ang XFM Radio Network sa liwat sa inyong mga Google Play Store, mga katropa. So basta may connection lang kamo, tibisan di man kamuya magkanto, basta may kuwan lang kamo dira, may headset, tisaksak nyo lang kag-open ang inyong XFM Radio Network app, ti mabatian nyo na ang mga nanarisaring
1: wow!
2: mga XFM stations nationwide. Yes, pili-pili ka na daya sang frequency, mga katropa. Isa mo lang daya ka-scroll up or scroll down, di makapili ka na sa yung station nga gusto mo pamatian diri sa XFM Philippines.
1: Kasyempre,
2: araman diri mo mga paborito ng mga programa, musika, entertainment programs, kapareho na lamang sa X-rated program.
1: Yahoo!
0: Kag-indi lang na mga katropa, kay siyempre subong nga hapon ha, live na live man kita, sa ato na naman another backup account.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, ang 106.5 XFM Rojas 2.0. Ganyan sa mga nagalasa-lasa dira ho, nagapamangkot akong diinag live subong.
1: Yahoo!
0: Ang ato nga pangaduwa nga backup page, again restrict naman ni katropang meta. Ay, duubuso niya na lang tanan niya. Pero subong nga hapon ha, ang aton nga backup account, ang XFM, ang 106.5 XFM Rojas 2.0, ang mayaran na sang 163 followers.
1: Yahoo!
0: I thank you gina sa mga katropa naton nga nagtuntol sa aton. Ano man nga page ang aton ginagamit sa pag-live. Di basta solid nga katropa, di tuntulan gin ina iya. Ginibalaan gin dira ang mga kuwan. Di pangitaan nyo lang sa liwat ha, ang 106.5 XFM Rojas 2.0. Kag syempre sa mga tropa naton dira ga nagapulupamati subong, nagalantaw sa aton nga Facebook Live. At ayaw nyo ginpagkalipatan nga i-power share ang aton live para ang hindi dira ang makakita ng mga katropa natin, ti aware sila ang dira na kita nag-live. Pag mga katropa sa aton nga comment section, ti feel free gid ha to drop your comments as always.
1: Yahoo!
0: Ang aton gid nga ginahambal sa inyo perme, pwedeng-pwede gid kamuya maka-comment, maka-drop dira sa inyo nga mga pa-shoutout, sa inyo mga pangbanakasan nga pick-up line, sa inyo dira nga mga banat sa mga ginakaintan nyo sa kabuhi.
1: Yahoo!
0: comment sa comment section. May gusto man bala ka mong i-shout out. Tamia Won, may naga-birthday bala dera. Wow! May naga-celebrate bala sang ilang anniversary, mansary, weeksary.
3: Yeah!
0: Ano ba nga sari? Di pala buwat na sa atin nga comsec para ito nina basahon sa kahangina.
3: Yahoo!
2: Kagasya para sa mga katropa nato ang iti wala kinsa na katuntol sa katon nga live katropang ayon nagsalasala na sila kay man di kinsa na katuntol sa aton nga live kag may gusto man sila tani Tamia Won sa subong nga hapon iti mga katropa pwede man sa hapon magpalabot sa inyong mga mensahe mga pa shout out greetings manila o kun ano pa man pinagya sa pag-text sa aton nga XFM text line number so once again i-save lang ang numero nato nga 09088625225. Yes, sa muna siya katropa ang ato nga XFM text line number. Kag syempre, di ba magkalipad? Especially na sa mga katropa naton nga may mga smart TVs, may mga wifi dira sa ilang balay. Di ba si naiwatan ikaw maglantaw sa ato nga Facebook Live. Tidari ka na agiya sa YouTube mga katropa. Pagita alang ang 106.5 XFM Roja City Capi. Sa muna siya ng ato nga YouTube channel mga katropa peeps. And of course, don't forget to subscribe and hit the notification bell para always kamudra i-notify ni YouTube every time nga nag-umpisa na ang mga live programs diri sa XFM Rojas. Kag syempre, once again ang atong ginagamit na naman subong nga Facebook account or page para sa atong nga live ang 106.5 XFM Rojas 2.0 mga katropa.
3: Yahoo!
0: Yes, kag syempre, sino na bala ihan ang una nga nakakita sa aton nga programa? Aba, walang iba kundi si Toto Val Dizon Escalada.
3: Yahoo!
0: Sa Pureflow Water Refilling Station, dira iya sa may bahin sang daong.
3: Wow!
0: Kamusta, kamusta, Toto Val? Yeah, ano na dira ang balita sa tubigan mo sa mga may utang sa imo? Hindi matamata na inasukot ha samtang nagapamati sa aton nga programa. Mayong hapon man kay katropang Salomon, gati happy naman no subong nga Webex.
3: Yes!
0: Sir Salomon ha, number one gito no ang XFM Rojas as always.
3: Wow!
0: Si katropang Pasatikina, ang aton nga third honor.
3: Wow!
0: Good afternoon katropang Iron, katropang Joy. Sana po ma-add mo po ako sa GC.
3: Nani!
0: Ay, dali lang. Ay, katropang Kenneth, hati. One is enough, two is too much. Diba? Gin-add na nakakagay. Di ikaw ang nag-leave.
2: Pero
0: dapat
2: wala pa siya katag. Wala rason, katropang ay. Diba? Oh, oh. Imangkot pa siya kagapon.
0: Yes. Katropang Kenneth, sa liwat, hati. Tagay, kami na rin ang valid nga rason. Oh, oh. Kung nga man nag-leave ikaw, ti, para ma-insert kaliwat sa GC.
3: Yahoo!
0: Yeah! Kung tuod, bawal binutig, ha?
2: Kaya man, tag sa group chat, diba katropang ay may mga house rules sa ang ginatawag. So, siguro isa sa mga house rules dito, ang hindi ka sa kwan, mag-ura-urada leave siguro.
0: Yes.
2: Hindi ka nakadali-dali balik, diba katropang ay?
0: Amo ina, kung magbalik ikaw, dapat may kwan,
2: bukaan.
0: Dapat may mga agyan ka, anay. Dumis lang balahaw. Sige, pero si katropang Toto Val, mayong hapon to beautiful chika babes, Ira and Joy, naka-bluetooth speaker pa kami diri sa Pure Flow Water Refilling Station, Biscan Brown Out.
3: Wow!
0: Ay, amo ganun ang ginakalipayan ni Toto Val. Basta brown out, yung para wala delivery. Diba, Terigo, Rona, ang ano mo to, ha, ang bluetooth speaker mo, chargeable siguro. Di, sige, maya din aga i-full charge mo na samtang hindi pa brown out para may ikaw dira sang reserba. Ngayon, ayad lang ang pagpamati to, ha. Hello, hello, dira sa imo nga boss. Kag sa imo, dira ka-updanan, mga customer mo, dira nga nag-pila-pila, mayong hapon, good. Si Sir Sol Solomon ba? Lipay-lipay. Ano nang katropa nato? Ay, di nga man, hindi ka mo ginatandem ni katropang Eric, ha? Ay, shout out kali sa mga katropa nato nga nag-bisita diri sa aton. Si katropang Rafael Turbo Aprovebo. Kagang iya nga upod. Si katropang Eric Biring. Dula ina ang aura ni katropang Rafael sa personal, no? Dulo, matindig. Dula in saya nga profile pic.
2: Ang wala ta kakilala, katropang ay.
0: Oo. Do, ang ako na binasa na yan nga iya itsura. Ang ara siya profile pic eh.
2: Ay, so nagtambok siya. Mm-hmm. Ay, wiyag. Sige ah. Tiwas again na, thank you so much again sa mga katropa na to. Nga tiba naman, no, Gido? Nga nag-station visit. Amo, station visit. Diyan sa bagong estasyon or building sa XFM Rojas. Si katropang Tutuval, Tico, Tul Pasete, si BBM na ang admin sa GC. Hindi ka nakasulod. Uy, kagakuan ako. Kataas ang admin ho, si ano gidiya, si BBM. Sige, si katropang Solomon, nagpatafan, kag-upod niya si katropang Ma'am Liza Digala. Highlight na mga nagpa-followers ni Ma'am Liza. Thank you so much, kada Ma'am Liza. You're the best station worldwide number one. Ay,
3: wow!
2: Thank you so much, Ma'am Liza. So always nga pa number one sa XFM Rojas, dara sa inyo nga lugar. Kag syempre, si katropang Tutuval, Ma'am Ay, or mga ma'am, ano oras ang program sa gabi? Ang Valvalanay sa gabi, Anchor Man, si Tol Rafael, kag si Tol Eric.
0: Oy. Ay, nabi, gurong tandem nila ha. Basi, minuminuto, guruto ni mo nga inihi sa kinadlaw. Sige ah. Time check na kita mga katropa. It's 2:35 in the afternoon. At ipadayon lang dira ha sa inyo ka mga greeting. Sa inyo gusto tamiyamon kay sa aton nga pagpanumbalik. Aton inatanan pagabasahon. This time mga katropa, we're gonna say BRB anay. That's bathroom break. At magaboy lamang kita sa pila ka pahanumdom. Kindly stand by.
4: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Asherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
5: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheets o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo mga kaibigan ng premium D3 soft gel araw-araw.
6: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
6: Premium D3 food supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
5: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants at mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
6: The Secret of Health.
5: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
11: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado.
3: Si Balo Manteke.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko
3: sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil.
2: Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliom. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Mga katropa, exciting video!
9: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion ni Dawood, Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santo.

0: Ang oras, alas 2:46 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo, kaupad niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Yahoo!
2: Ang inyong programa ang buhilog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ating akutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos ang ating panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag hinggo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen bago ng VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag isa ni ko herbal oil mga katropa nga kun dilakot mo sa ibang ingrediente indi magubangi ang properties kag ka-epektibo gana na pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na. Tapos na ang aton nga commercial.
1: Yahoo!
0: So sa mga hapon ginagreet anay sa main ayad nga afternoon. Ang mga katropa peeps dira naton ho nga nabilin sa may e-care multi-purpose building.
1: Yahoo!
0: Amot ko nagapulo pa mati pa iniwala si Ma'am Catherine Famulag.
1: Wow!
0: Sa Gina Access Boutique. Sa imo dira mamayong hapon gid kag sa imo dira nga katropa pa peeps nga si Ma'am Danielyn Yoreta.
1: Yahoo!
0: Draman kay Ma'am kay Daphne Valverez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kay Ma'am Desiree.
1: Wow!
0: Ay, dumakahilid lang mga katropa peeps naton. Kag syempre ha, kay Ma'am Emmy Sanjex Laundry Hub.
1: Oh.
0: Ay, dunahilaw na kita sang nawong ni Ma'am Emmy ba? Sayang smile nga abot hanggang tenga.
1: Wow!
0: Ngayong hapon lang dira, Ma'am Emmy ha. May ayad lang nga pag laba-laba dira sang imo mga nilabhan.
1: Yeah!
0: Ay, di. Samta nga pabati ikaw. Namnamin mo na lang. O, sino pa dyan?
2: Yes, of course, gina tamiyo ito mga katropang Ira. Di pa siya rarawta ni Danek. Iba si Malipatan, ta katropang Ayo. Ang gina pa tamiyo, gini katropang Elmer sa ato. Ti, ano gig ko no congratulations sa ato nga buwan naman nung naka-avail sa ato nga XFM Radio katropang Ay. Una ko nga nakabaton sa radyo, wala sang ibang kundi si katropang Sir Joel Cilio, ang head guard na sa bahay sa Capiz National High School about. Yes, congratulations once again ha, katropang Joel Cilio sa Capiz National High School. Take for sure, katropang ay nagalanog ti siguro subong no,
0: yes.
2: Ang X-rated.
0: Ay, tinagapulo pa mati na si katropang Sir Joel dito at sa imo na sir ha, mainit-init nga hapon.
2: Yes, kag kaupo niya mako no, katropang ay si Sir Dikinia sa PNP officer nga naka-assign dito yun sa may bahin sa Capiz. So once again,
1: wow!
2: Maang hapon lang dira once again kay katropang Joel Cilio kag kay Sir Dikinia sa Capiz National High School.
1: Yahoo!
0: Yes, di happy listening dira sa inyo ha. Gabay nga makuha dira ang kakapon niyo sa pagtulutindo kay di pulupong ko inyo ana e asam ta nagapulo pangapi. Kag syempre, ginagreet naman sa main ayad nga hapon ang mga katropang vendors naton dira.
1: Yahoo!
0: Sa public market o kun sa tali papa, di man ka mga section mga katropa, especially dira ha sa may lipunan sa Chidora Isanas Trade Center. Di man ka mo dira na assign mga katropa peeps, araban ka mo dira sa may bagsakan center.
1: Wow!
0: Sa sulod sang lipunan o kun sa karsadahon lang, nag-aatad-atad sa inyo mga baligyaon. Tiwa yung hapon, gandira sa inyo tanan-tanan. Kag syempre sa mga katropa manaton dito sa Burgos, tali papa. Wow. Oy, labi na sa katropa naton nga nagpalabot man sa iya nga pagpanamyaw diri kahapon. Yeah. Diba yung hapon dira sa inyo ha, ba doon nalipat gira ko sa ngibong nga pangalan. Pero sige, basta taga Burgos, tali papa. Ay, automatic ikaw na na. Yeah. At syempre kay katropang Ernesto dira ha, dira siya sa may kilid sang Mantinapay. Mayong hapon gid.
2: Sige, kago force ginatamyaw ta mga katropang ayos sa isagid ka. Maidayt nga hapon. Maayla nga pagpulo pa mati dira sa mga katropang SGs na to nga naka-monitor subong nga hapon. Abati, kamusta, kamusta ka mo dira mga katropang SGs? Kamusta ba lang inyong pagpulubantay dira sa inyong mga ginabantayan nga mga opisina, mga commercial establishments? Sa mga nagatrabaho dira sa bahin sa Pueblo di Panay, subong man sa E-Performax, dira sa may bahin sa Capelco, kag of course sa mga maukod ginaton, mga avid ginaton ng mga tagpalamati dira sa bahin sa Gas Poultry Supply. Mayang hapon dira kay katropang Giphard, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr., kag syempre sa mga kopdanan nyo pamandira ng mga SGs, may lang pagpulo pamati.
0: Yahoo! Ginatamyaw tama na ang aton nga mga maukod nga mga empleyado nga nagatrabaho sa privado o kuna pampubliko nga mga opisina. Wow! Diriya sa bilog nga Panay Island. Di, kamusta dirang inyo nga mga trabaho? Kakayanin ah. Kag syempre sa mga negosyante naton dira ha sa nanarisari nga mga establishment. Good afternoon mga katropa. Wow! Peeps. Sa aton nga mga pinalangga nga mga mamumugon, mangunguma, mangingisda. Ay, at sa inyo mga katropa, dubli halong gid ha kung kamo nagatrabaho, magbalon gid permi sa inyo nga proteksyon sa inyo nga mga kalawasan. Yeah! Para mapalayo kita sa sakit. Ah, kay kung ginamasakit gani, ginamasakit man ang bulsa. Kaga syempre hay, labi na sa katropa dira naton nga solid gid ho nga mga OG nga mga mangingisda sa nga mulawon pa na ay si katropang Tatay Mosok.
1: Wow!
0: Amo man kay katropang Eric Biring. Yeah! Ang katropa naton nga nagbisita diri kaina. Ay ti along-halong kamo katropang Eric ha sa pagbiyahe pabalik dira sa hamulawon Panay.
1: Wow!
2: And of course, mga katropang drivers, sweet lovers na ito. Speaking of nagabiyahe, may lang pagbulubiyahe dira sa mga katropa na ito, nga nagabiyahe sa jeep, nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, nagabiyahe sa tricycle, sa mga Terik Toda boys dira, especially na sa ilang founder, si katropang Sir Melz Anisco. For sure, sa subong hapon, tinagapulo pa huway-huway naman na sila. Kaya matiangan na nga maratsyada naman sa ilang pagbulubiyahe. Sa mga sikad or sa mga katropa naton nga nagabiyahe bala sa bisikleta, kag syempre sa mga naga motorcycle riders naton nga mga katropa nga ti despite sang kainiton mapaulan or mapainit, tigra make sure gid nga madulong ang inyo mga ginpang order mga katropa peeps. Kag syempre sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton dira sa bahin sa Pueblo Terminal, oy maayong hapon lang ha, maayong pag pulo pa maypay dira mga sir sa inyo nga mga pasahero nga nagaalabutan sa subog na hapon.
0: Yes, kag syempre mga katropa naton dari sa comment section. Balikan taana si katropang Sir Melbs. Good afternoon XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially kuno ho sa aton katropang Joy. Nakatutok na ang The Pumpkin Boys, walang iba kundi si katropang Purman Marlon Palpak, si Engineer Y. Ligo, si Watchman Joey Bogart Catalan, si Digoy Bundad, si Jasper Lipid, si Elmer Vanger, si Jobert, si Lanner, si Joel, sa mga drivers dira kuno kag helpers sang transit mixers, sa operator nga si katropang Melchor. Mayung hapon katropang Sir Melbs ha, more energy pa dira para sa imo mga Pumpkin Boys. Ari naman sa mga hapon si katropang Crystal Maria Joy Libardo. In lababo naman ang aton nga Nanning B. Oy, di ka basta katropang Crystal, ano naman bala ang imo nga pamahaw dira? Anong ginaruto-luto mo? Nagainano ikaw subong? Sige, abo, ari naman yang nga emoji nga daw do hindi siya kuhan do hindi siya sure. Pero si katropang ano ho, katropang Louis Arthur, good afternoon katropang Iron, katropang Troy, watching and listening from West Villa Flores, maayon kapis. Thank you katropang Louis Arthur, good afternoon good sa family mo dira asa may bahin sanga maayon.
2: Sige si katropang Solomon Antonio, ari mas atong programa nagaupod sa subong nga hapon. Oy, wala nagtalang si katropang Solomon.
1: Wow!
2: Solid gidi ya. Mapadiin makita nga page di tundol gidi sa mga solid nga mga katropa peeps nato. Magalumon yeah! Nga hapon. Two beautiful ladies, katropang Ira kag katropang Joy, watching live si katropang Solomon. Samtang nga pa huway-huway na naman sa idalom sa mangga kay daw maulan na naman. Mga katropa, samtang nga pa ang X-rated na galanog din ang XFM sa Banwas ang Pontevedra kay naka-Bluetooth speaker. As always, si Katropang Solomon. Siguro madulom-dulom na dito sa ila katropang Aino, nagapunsok na ang galom. Di ko may mga nilabhan ka mo dira, hindi na hulata ha, nga mag-panic pa ka mo karon, mag-salazet, pamuguhan ang raan bago magtupa ang ulan. Once again, thank you so much, Katropang Solomon. Kag thank you man sa pag-monitor dira sa Pontevedra as always. Si Katropang Pasete, good afternoon kuno Katropang Ira, blooming na naman. Si Katropang Ira.
0: Sige, mayaman to kay Inchakto ang imong greetings subong.
1: Wow!
0: Katropang Ira. Thank you, Katropang Kenneth. Ang balito to, Valho, ma'am ay, ang gintano mo nga puno. Tani mabuhi, ako dayon una masaka. O, hindi na to ah. Ayaw, anay, bala to kay Basikon. Maano ato masumpo, iya pagbuhi, iya pagdako. Ay, basi pagsaka mo kag mabalit na yun ang sanga. Sige, si Katropang Dudoy, ari naman ang aton nga Manila Boy, Katropa Pips. Salamat sa pa-highlight doy ha, kag mayong hapon ko ng mga guwapahon, DJ I and DJ Troy. Kamusta mga pretty cute ladies?
1: Yahoo!
0: Ay, okay lang doy, okay na okay kami dito.
2: Oo doy, okay kami dito sa Rojas doy, de-dry sa Manila doy, kamusta ang Manila?

0: San Miguel Street, Barangay Tiza, dari lang kami sa unahan sang dapit sa may karwasyan. At pastara ka mo sa atubang sang karwasyan, tangla lang sa baba kung niinira ang mataas na antena. Kagdi, pangita ang alangian, ibasta patakason nga simento, nga ti nag-separate. Mina na siya. Kung naka-sidecar ka mo, tigutus-gutusan nyo lang kay exercise pa na sa mga tuhod nyo. Pero kung kaya, ged, bara ako dirang motor nyo. Sige. Ikuan lang yun. Trisira. Sigon. Ano na ganit na tawag? Trisira. Basta trisira.
1: Sige tropang nila, katropang ay, haba na wala sa kuno galakad pababaw kay may ido.
0: Ay, amo ganit. No? Ay, di madlock inang ido yan sa mga katropa natin. Uy, ganit ko nadlock. Na naman si katropang nila. O naman, chicks, wala katropang nila kahapon. Dira sa may White House.
1: Oh, ito, ang tagaling katropang.
0: Oo, nakita ako may gani aras. Sakay kumala. Kanto na
1: Bako ba may ido? Pero ang ido daw, ano man, di mabuhuot man.
0: Ay, tatlo ginabi ka ido, bukas ilagay. Ito mabalikutan. Kaso may ara, tawo, may cheeks gali.
1: Amal
0: ko, ma'am, kapang agating mo ido. Ay, tiging tabog man niya. Ay, next time sa katropang nil, ma'am, ha, maglabay. Dara, titabuga man ko, no?
1: Sa batsa yung mga katropang, ay, pagpamangkot mo, kung kapang agating na ido.
0: Ay, tiyan niya, wala, ma'am, aagi lang. Tapos magagi ko, nag-aw-aw. Ay, ashda!
1: Makibot kaya kung kapang dugsing lang si Kia. Sige na pag Crystal Maria Joy. Yeah, good afternoon kuno. Good Thursday everyone. Hello kuno katrabang Ira kag Joy. Paki-shoutout man sa iyang beautiful girly nga si Rogeline, Crystal Joy, kag siyempre si Mother Maria, dira, sa bahay sang San Jose, Rojas City. Thanks wow! Again and more power to your program. Thank you so much again once again, katropang Crystal Maria Joy. Siyempre, kay Mother Maria, nga always again, naka-monitor, bisan din siya magkanto, dira sa X-rated program.
0: Yes, o may nag-text, o may nag-chat rin katropang Joy sa atin niya page. Si katropang Jay Vince Retta. Hello, XFM Rojas 106.5. Pag-greet man kami diri sa Hamtik Antique. Pa-request man DJs, It Might Be You. Salamat, kid. Hindi makita live niyo, DJ. IT, na-restrict abing nga ton nga page, sir, katropang Jay Vince. Di sa liwat i-search lang dira nga ton nga XFM, ay hindi, 106.5 XFM Rojas 2.0. Kaya dira kita nag-live subong. Pero sige ha, shout out dira sa imo nga family sa aming bahinsang Hamtik Antique. Si katropang Lloyd Dinavales, linya good and shadow afternoon, katropang Iron, katropang Joy. I am also emotional of passing by President Noynoy Aquino. And yesterday, his 5th year anniversary, his messages will remain onto. Sige katropang Lloyd, ay gina-treasure niya ginang iyang favorite nga president. Sige katropang Solomon Antonio, gina-shoutout niya ginang iyang mga katropa peeps. Di-mention na rin lang wala dari si katropang Ryan Sena de la Cruz. Si katropang Yan Orario. Si katropang Sir Mel, si katropang Ma'am Nanet Bacas de la Tina, si katropang Bernard V, o si Ma'am Sana Lindo ay pahaw, kag si Toto Joanne Belves ang hamul awon pa na. Ay, Ponte Federal, ini po to permi lang kita nagalas. Si katropang Joel, ano gali to yaho?
1: Billiones.
0: O, ang sa hamul awon pa na. Si katropang, ano pagig ko no, si katropang Sammy Dilandaw. Sige, shout out kag wash out sa katropang ni Sir Solomon.
1: Sige. Si katropang Lloydy, ba na namimiss na naman niya, katropang ay, si katropang DJ Cathy Corsino. Today is 4th anniversary of missing katropang Cathy. I drop my little ears or little tears sorry, from eyes when I remember her. Aww.
0: Abi, sandabi sang mata nga galuha.
1: Send proof?
0: Palantaw sang little tears.
1: Sige, ati si katropang Lloydy markado niya gini ang 25 nga di katropang ay pag nasubuan gini saya sang kuan ho sang mansari sang paglisa ni katropang Ma'am Cathy Corsino.
0: Sige lang, agad

0: Tropang Lloyd, importante, may ara kadera remembrance. Sige, tropang Solomon, bonig kinadlaw siya ho, o kaya kadlawa ni katropang Solomon man. Kaya si katropang Crystal, amo man, ang yang emoji, tinagapulo pa dumdum, kung ano naman bala ang next kuno nga daw mo. Si Tutu, balaga kinadlaw man, ano ba yun ang kadlawan? Siguro ang question of the day man sa gihapon. Si katropang Ma'am Elma Sobra Vega, good afternoon ko na DJ Ira and DJ Joy. X-rated na, God bless. So, si Ma'am Elma, tinagapang mukaw po ko mo sa iya mga katropa Pipso. Thank you so much kita katropang Ma'am Elma. Sa walang sawang suporta sa dire sa katropa station, sa inyong mga chika babes, dire sa bahay sa antique, despite sa kalayoon, ti nagkuhan gihapon kita yan, nangingin part gihapon kita, or nagiging part gihapon kita sa inyong kahaponan nun dira.
1: Yes, o si katropang Crystal Hot, shout out man ko kay katropang Kenneth Tol, naluoy man ang katropa mudra, kaso si admin lang ang makadesisyon. Promise ko sa imo, Tol Kenneth, ako na lang mapaubaya kay naluoy ako sa pag-ibig mo. Kay pagod na pagod na pagod na ako sa kokak mo, as always. Mark my words. Uy, grabe, kaya si katropang Crystal. Dumay, ano ganina katropang Joy. Ano hodugin na comfort niya at the same time. Sige, agi na ba? Wait, that's all. Nice.
0: O, ano nang naminya nga mapaubaya man, si katropang Crystal man. Ikaw ang maliw sa GC, tapos si Bulo, si katropang Kenneth.
1: Ambot lang. Abi, klaro ka, abi, na katropang Crystal, kung anong ipaubaya mo dra para kay katropang Kenneth. Ay, sana all, ha? O, ginahag-hag yan ang iyang at agi puso mo, o, no?
0: Wala ka da, kuhan katropang ay, wala ka da, kokap.
1: Awa ay. Dami ang original, ganyan. Oo, si katropang Crystal na lang mahatag sina. Si Toto Valporia Buyag, nagtambo ka bala ma'am ay ano sekreto mo, kay YG Dada. Ay, kuha na to. Nang siguro, basi sa bayo ko lang to. Awi, best naglisubong mga ma'am, abi ko Lunes pa lang. Ay, grabe naman yung mo. Nagpag-atras to. Ayawan na tagani nga pinadali. Imo yung atras mo ya. O, si Ma'am Emmy, ari siya ko. Nagpa-highlight and pa-followers.
0: Sige, teka kitutubal ha. Yung pag-atras na to. Ang ginadlaw, kaya man tinag-lagas magkita sa bando.
1: Yes.
0: Sige, si katrapang Ma'am Emmy, aba, nagpa-followers. Thank you so much, Ma'am Emmy ha. Wala ko kadi para kaina, katrapang ay pag-agi kung ara siya kayo naglagpas na tato pag-agi tato kaina.
1: Ay, amo gani, no?
0: Sige, si katropang Rafael, pagkahapon mga gapahon, no? Yari na si katropang Rafael, diwata DJ wow! Ira, nagatutok na direk-direk toda sa X-rated, samta nagapahuway. Abigani namon, wala ka subong katropang Rafael. Kaya nagabiyahi, ikaw kay katropang Eric. Pero sige, thank you so much once again sa pagbisita dari sa ating station. At least kung may mga pasahero, ikaw nga mapa XFM, pati tuntol muna katropang Rafael.
1: Si katropang Ma'am Emmy, good afternoon mga beautiful ladies. Ma'am Ay, kag Ma'am Joy, patamyaw lang ko da sa family Barredo sa nasagod lanot kaya nagapamatigid sila dito sa cellphone lang kaya tinaguba ko nung ilang nga radio. Salamat gid. Ay, basta solid nga katropa Ma'am Emmy, malay mo ano ka man dira, masabiyahan sang grasya. O si katropang ano ho, di nabasa na inika ina ang ilang mga sabat. Sige na shout out man ni Ma'am Emmy ha, ang iyang mga tropa peeps, kay katropang Solomon, kay Toto Val, kay Dudoy Dumali, kay Eric Biring, kay Sir Melds, kay Taimo Sokono, kay Ma'am Liza, kay katropang Ma'am Senaline, sagsatanan nga mga katropa peeps. Salamat gid. Ang balik ka tropang Rafael ho, hindi ko akay maispadahay ka mo sang hotdog. Ay, pero type ka wala ka tropang Rafael ni ka tropang Tyra.
0: Ay,
1: paano pag si ka tropang Tyra ka tropang Rafael, di mabalibad ka pa. Si ka tropang Toto Val, wow, ipalaman ko no ang hotdog sa tinapay. namit busog ka pa. Amugid to val. Hambali katropang Kenneth, katropang Tintin. Hi katropang Christine Dayan Ropa. Good afternoon. Ay, tingin na mentionar ka naman ni katropang Tintin, ha? Yung hapon ko na sa imo, sila ni katropang Kenneth. Si katropang Tay Musok, aba, nagpa-highlight. Thank you so much, Tatay Musok. Mayong hapon na nandira sa inyo. Ah, si katropang Sir Chris, mayong hapon DJ is watching live here in La Caronda. Oh, maulanon nga hapon, gid. Ay, do puro, maulanon nga hapon, ha?
2: Sige, ah. Dugo sa ila, katropang Ay.
1: Gabay nga, later nang sa maulan, ah, magkaabot na sa balay.
2: Sige, si katropang, may nabasahan ko din nga comment sa babaw, katropang Ay, ho. Si katropang Chris, daw may gasinggit-singgit manda sa inyong station.
1: Ay, ang hamon nila mga katropang panday, ho. Ah, kahit man, damo sila sa may ginapanday-panday sa guwa. Bisibisihan ang mga person dito.
2: Sige, si katropang Ronel, may hapon ko na DJ Ira, maayo kay huay kagin kagat sang ido. Kagat ka buhinan gid imo batiis ba DJ Ira.
1: Ay pusa gid. Buhinan pagida ang kwan ang kwarta.
2: Wala ka turok.
1: Yes. Bali ka tropang Eric, salamat gid kuno ka tropang Rafael Baudas. Sig ang pag-ilis ang profile pic ni ka tropang Eric ko. Huh? Ay, sige, ah, nami gid isulod sa sako si Meta. Ubuson mo gid iya, katropang Meta. Ang magani to, Val, kung pwede lang ti dugay na to. Pero si katropang Pasati Kinet. Eric, katropang Eric, hi katropa, kamusta? Pagkanto nyo ni katropang Rafael sa station sa XFM. Ay, abote nga ang patawa.
2: Dapat gili katropang Eric next time i-ano mo si katropang Pasete, di ba? Para may ano man siya, may kaisog man siya sa buot kaya man wala na siya gaisahan
1: wow!
2: Nun mo.
1: Yan.
2: Next time mga katropang Eric, kabihagada, manimo nga friend. Ang friend nyo ni katropang Rafael, ang katropa nyo si katropang Kenneth Pasete para di syempre makatuntol na siya dariho sa bagot ang istasyon.
1: Yes. Ang balik katropang Koreas, mabrasos tayo tol kung sino ang hindi matumba muna ang pure.
2: Ay,
1: pure nga lalaki ako. Sige, happy Bunok Olande, Pangapita Zanton Gold Coffee Mix, mga mama, with Malunggay Pandesal. Boom! Sige, may entry na naman si Toto Val.
2: Si katropang Avenger Barowa Koska, aba, arisado ng comment section. Maayong hapon ko ng katropa with the laughing emoji.
1: Ay, si katropang classmate. Kamusta, kamusta, dira katropang Avenger Barowa Koska. Stay strong sa inyo, sang baby love mo, ha? Kay katropang Ma'am Elma, mga katropa, DJ I and DJ Joy, good afternoon, happy listening. Thank you, Ma'am Elma. O, arin na si katropang Ronel Hagunob, ho. Good afternoon. Mayong hapon, DJ Joy and DJ I. God bless sa inyong programa. I love you, DJ Joy. Hindi ko kay DJ Ira, kay turn off ko sa imo, ara si Kenneth. Basi mahibi na siya, bisan ako love mo. Ihatag ta ka sa iya, DJ Ira, mahal mo. Bongga pag si katropang Ronel. Yeah.
2: Nagpula puti na siya.
1: Sige, ay, anong masabat mo katropang Joy?
2: Kaya damo, ganyan sa nagapaubaya para kay katropang Kenneth, no? Kaya si katropang Crystal, subo si katropang Ronel. Love, love, ganyan si katropang Kenneth. Di, katropang Kenneth, ha, wala ka sa mga katropa mo mapagbigay, paraya, kumbaga.
1: Yes.
2: Si katropang Sir Melv, si Paeng, crush niya daw si katropang Tyra. Darna! Darna! Tuli na, Paeng.
1: Tuli na, Scott, man. Do si Tyra, ya ang may crush si katropang Rafael.
2: Tuli na, katropang Tyra. Be comment, di sa'yo mo sabat.
1: Bakibota ka rin di si katropang Tyra.
2: Sige, ah. Sini ni katropang Crystal, ako ya katropang Ira, guwapa. Mag-out ako sa group chat. Ang sabat ko, para sa akin, or para akin na ang
1: hindi. Yahoo! Ay, hawak kalit ni Ma'am Crystal ang beat. Sige, Ma'am Crystal, at ipaliwot-libutan na rin ang beat mo. Pero basi, may plan, no? Siya ba lang mag-leave sa GC?
0: Ay.
1: Sige, lang.
2: Pero hindi mag-iapan, magpasun doon.
1: Ay, mapaubaya sa gani. Ay, amo gani. Aba, si bala useless inang pagpaubaya mo, Ma'am Crystal.
2: Hindi na sure mo. Sige.
1: Pero sige, tropang Ma'am Senalin Ari na subong hapon ho, nagpa-highlight and pa-top fans pa. Sige, tropang Ernesto Alvarez. Pag-greet man sa Ligaspi, Ilawod, Barangay 5, Kagsamat, Comborgos, Atubang, Sang Mang Tinapay. Gapamati sa programa nyo nga duwa hasta live. Ah, ginalantaw ko may replay pa. Oy, thank you so much ka tropang Ernesto Alvarez. Thank you, gidya sa effort mo nga ginahatag man sa imo nga mga katropa, Pias.
2: Sige, sa katropang, ano ni ba, sa katropang Crystal? Ma'am Ira, guwapa, sabat sa question for today. Sa 2 months nga kokak sa imo, tapos ngayon 2 days na daw ka nami na sa feelings, ano i-back pa ni mo o isulod ta sa sako?
1: Oy. Ay, depende si mo, Ma'am Crystal, ah. Kamumandra nag-istoryahan, na.
2: Sige. Sa katropang Chris, mayad kong banggirahan lang tol ba si, or tol ba si pati niya para. kaya ang comment ito, Taval Mawasak, hindi ko nang banggirahan ni Tyra. Tol Melbs, kung si Tol Rafael ang kasugata niya. Iwas ka na, yung sila banggirahan, sige lang. Si katropang Rafael, DJ Ira, thank you, sa stickers ang XFM Rojas.
1: So, yes, di mo nang gintago-tago, tanga duwa ka sticker ang nakitaan na dito sa atin nga cabinet. You're welcome, katropang Rafael. Si katropang Ronel, di para kuno sa iya, kung gusto niya nga ging-ging, okay lang hatag ko sa iya ang akon batuta akon dira siya malipay, pero nami ging-ging kay tawo man na sila, pero waay lang ko't anay i waay lang ko anay i DJ Ira. Shout out gali kay Crystal kag Ma'am Sanaline. God bless DJ Joy, mahal Ira, pinapaubaya kita kay sige ah katrapang Ronel, ano Ted ah.
2: Sige, sa katrapang nga di na gadoble na ilang comment. Sa katrapang De Lopenes Mark Anthony Jr. Apa, second day niya subang katrapang Ayho, kahapon din comment ba siya. Good afternoon, kanong katrapa, wow. Pag-greet man sa Borga Street, si Dudoy Ukay-Ukay, kag si Mama Mia nga ginabisig sa iya nga karinderiya, kag pag-greet man sa Sitio Ahiropay Arnaldo Boulevard Family, iya Tanislaw Family de Lumos, kag Family de Lopenis. Thanks good mga katropa ang nagatamyaw, makmak gali as ang Borgos. Yeah! Thank you so much. Ay, ginagal makmak.
1: Amoy ni ginamin ko katropang Joy nga sa Borgos. Hindi siya gali init. Sige, happy tuning in ha katropang Mark Anthony Jr. Yeah! Salamat sa pagpalabot sa nimo nga komento.
2: Sige, mayara pa na katropang Ay.
1: O, si katropang Rafael Tuldudoy Tupaz. Kita ko na si DJ Joy. Guwapa man. Uy! Ara na katropang Dudoy, ha? May confirmation ka na.
2: Nag-alamat ang mata kayo na katropang Rafael sa kini.
1: Yes.
2: Sige lang. Si katropang Chris, gusto ni Inday Tyra ang nakabadya eh. Pi si Tol Rafael ya. Or si Tol Rafael, iya gusto gid arkilahan niya para maglagaw.
1: Ah, wow! Okay. Sige, asugot. Basta may bayad ang arkila, ha?
2: May paggas ba?
1: Yes. Ang balik ka, tropang Totoval. Ano, pagbanta nyo kay Ma'am Ay Manok ang ginapanghatag nyo lang. Amugid to! Tsakto ka gina to! Pero ang balik ka, tropang Ronel. Thank you. Good ko na sa atin ka, tropang Joy, sa pagbasa sa niya ng mga greetings. Kag maghalong gid kita as always. Kag God bless ko, no?
2: Sige, tropang Kenneth o katropang Ay. Katropang Ira, gin-PM ko na ang reason ko.
1: Ay, nga man gin-PM. Dapat. Ay, sige, a privacy. Okay, katropang Kenneth. Si katropang... sino pa rin bala ang nag-comment? Duwa ay naman. Si katropang Ma'am Senaline. Di mayong hapon, mga guwapa. Greet ko lang si Mr. Solomon.
0: Wow!
1: Antonio, si Mami Amy, si Katropang Kenneth, si Renel Hagunob, si Don Don, si Tay Musok, si Katropang Eric. Thank you mga guwaps for reading my greetings. More power pa para sa inyong programa.
3: Wow!
1: You're welcome, Katropang Ma'am Sanalyn. Sige, sino ba din ang Katropang Joy? May ara pa ba lang?
2: Sige, review-review ito, Katropang Ay, pero tito wala naman. Sa itong comment section sa buong hapon, tiba sa may ara pa, dira pa up nilang inyong comment. Mga katropa ha, ang wala tanabasa subong, basi mag-sulusunggod, walang ibang, hindi ta manutaran ang ilang mga komento.
1: Yes, tiba yung hapon, ginanay ha, kay Ma Melanie Martisano sa Sityo Lapak Duldol, Barangay Robles La Castellana. Kag, dira man kay katropang Nong Jojo, ang driver sa traditional nga pula nga jeep sa Bacolod City. Kikatropang Master Budoy sa Hyundai Iloilo. Good afternoon. Sa Taasan and Helado Family sa Unga Iloilo. Mayong hapon man.
2: Sige. Ginagreet ko mga katropag ay si katropang Nangining dira sa Panayo. Katropang Ma'am Jessery Matiling.
3: Yeah!
2: Aba, Nangining. Basta nakibot. Ikaw wala kita ka live sa ating Facebook. Ari kita sa 106.5 XFM Rojas sa 2.0. So, nagkapamati ka man sa buong dira sa radyo at imayong hapon ang dira sa Family Matiling kag Family Baes dira sa Panay.
3: Wow!
1: Kag syempre, ginagreet naman sa mayad ayad nga afternoon sa katropang Ma'am Lorna Bautista sa iya dira mga apu-apuhan sa Family Bufil sa Barangay Lunoy kag Barangay Luktugan. Good afternoon, gadra ha, always kuno nagapamati ah. Ilabi na kong X-rated program na kinadlaw naman siguro inyo si Ma'am Lorna dito. Alright, at yung mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya, sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-rated Thursday edition. Inibalayhan magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
2: Mm-hmm. Inayhan magkahatag sa aton subong sang inspirasyon.
1: O kung basi, consumption!
3: Oh no!
1: Oh no, gini. Timbalantayan na naman yung mga katropa ha. Padayo lang kamudra sa pagtuto kaysa aton nga pagpanumbalik. Ato na ina pagabasahon. Time check kita, Anay. It's 3:22 in the afternoon. Mga katropa, maghabiyog lamang kita sa pila ka pahanumdom. So kindly stand by.
4: X FM.
5: X FM. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: magluta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibigay sa mga gusto.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka

oras alas 3:27 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programa ang builog igradulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini mga katropa matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tran. Ini ang himo sa malunggay at turmeric kag cinnamon bark nga tibang granon gid sa health benefits. Ginapatami isman ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga di para mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton dira nga nagasuprehera sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santones, isa ka antioxidant gagikan sa prutas sang mangosteen, gani kakas gida ang mga toxic kag kaya gid cleanse ang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Marami kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mo add to cart sa inyong dirang mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Sa atin niya pagpanumbali kapi ato na check yaron kung may nagdugang bala sa aton nga panamiyaw dira katropang John yung nabito Loponta o si katropang Sir Chris Blanca Flor Conception story na mga ma'am kay mamati nako. Sige, noted ang katropang Chris. Alright mga katropa, hindi tayo nang pagpadugayon. Buksan tayo ng istorya sang kabuhi nga gintig uluhan na aktuhan kugid nga nagkupo si Tuto sa likod ni Inday.

mga DJs, mayong hapon sa inyo tanan. Kag sa mga katropa naton nga tagpalamati sa bilog nga Panay Island. Tawagan niyo na lang ako sa pangalan nga Sasa, isa ka diyosa sang Capiz. DJs, isagali ako ka-member sang LGBTQ. Pero the girl man ako ah. Kun magpanghula-gula gani ako. Literal na babae ako. DJs, gusto ko man tani iwaragwag sa kahanginan. Kasakit sang akon heart. Kagsubong man ang kainit sang akon ulo. Sa friend ko nga babayi nga akon ka-office mate. Mga katropa, siguran ta nga akon istorya. Nainit ako sa self ko. Kinag-asa na naman ako sa lalaki nga ang friend ko gali iya, ang iya tipo. DJs, nagkilalahay kami nga tatlo sa Cebu. Sangga temporary ako nga na-assign dito bilang reliever. Kay manog bata abi that time ang amon nga office mate. Si ate mo girl, nga itago ta na lang sa pangalan nga Maria's, ang nangin close ko sa Cebu. DJs, isa lang kami ka boarding house ni Inday Maria's. Always kami nagabonding sa staff house sa idalom inasang opisina namon. Nakilala ko naman niya si Tuto, nga itago ta na lang sa pangalan nga Mark. Isa ka training dito man sa Cebu. Nangin close man kami ni Toto Mark. Kisa nagachatay kami, nagatext sanay, kag nagataw ganay. Nagalagaw-lagaw siya before sa staff house, kag nagaupod-upod man banding sa akon. Daw feeling ko gani yung mga katropa ako si Darna. Si Toto Mark naman si Batman. Kay man, gina-priority niya gid ako as always. Yeah!

0: DJs, apang sang nagdugay na, nagaamat-amat naman hulog, ang akon buot sa iya. Amo man sa gihapon ng amon nga setup, mga DJs, always kami ang nag-communicate nga duha. Kaga kung kaisa gani, ati nalalabutan pa kami sang alas 12, sang mag-aaga, kakamarites sang amon kanya-kanyang mga problema.
1: Sana all.
0: The reason nga na-fall ako kay Tuto, Mark, mga DJs, bangod kay, mabuot siya. Mahapos lang sa iya palapitan, kagperme niya ako ginakomfort every time nga wala ako sa mood. Kagina ba lang stress ako sa trabaho, di siya ang nangingin or nagiging stress reliever ko.
2: Wow!
0: Mga DJs, hasta nga nag-abot na sa punto nga nag-confess ako sa feelings ko sa iya. Kaghambal niya lang sa akon, tiwala gi kuno sang kaso, okay lang kuno sa iya. Pero syempre mga DJs, batsag kuman nga daw brother lang gid ang iya nga treatment sa akon. Mga DJs, ang nagdugay na na-notice kung nga nangin super close na sila ni Inday Maris.
2: Oh no!
0: Oo mga DJs, super close kin sila yung aduwa. Inabalang kung mag-updanay gani kami, bograbi kadyang ilang dugsinganay. Naduha ni Inday Maris kagulang na lang niya, di ma-walk out ako. Kay man na out of place ako sa ilang aduwa. Pero ining si Muray nga ni, one of the fun man and supporter sang love team namon ni Tuto Mark.
2: Yahoo!
0: Mga DJs, gina-share ko permis sa iya ang amon nga mga kilig moments, ang mga happenings between me and Tuto Mark.
1: Sana all.
0: Bale si Maris, ginangakon nga ka one-on-one chikahan. Pero isa kadla mga DJs, magin forward siya sa akon. Kagina yung mga pictures na ginasend sa iya ni Tuto Mark sa chat. Gatawagan na yung manggiril sila kag-video call. Galing ako, ti dead man na lang. Kay hambal ni Inday Maris, hindi niya man kuno type si Tuto Mark.
2: Yahoo!
0: DJs, last December 2025, birthday sa nga mon supervisor. Ara si Mark sa staff house. Kagin sugat pagani niya ako sa mall kay magin bakal lang ako. Pagkaabot namon nga duha sa staff house, kulang ang bugas nga amon pagatig-angon. Gani DJ sang ginhimo ko, nagwa ako liwat. Kag nagbakal, sagwa lang man, malapit lang gid sa amon. DJ sa akon pagbalik, natingala ako nga sirado ang pertahan. Ginhinay-hinay ko ini nga ginbuksan. Kag naaktuhan ko gid sang duwa ko kakalimutaw nga nagakupo-kupo si Toto Mark sa likod ni Inday Maris. Body jeans, nakibot gid ako sa akon nakita. Daw kaangay lang sila yasang mag-nobyahanay kag-nobyohanay nga naga-lambinganay. Gulpi na lang nga nagkulo ang dugo ko. Nadula ang excitement ko nga nabatsyagan. Kagwala ako sa mood that time. DJs, after that, di wala naman ako nagsabay sa ila nga mag-bonding after lunch. Kay promise, ganya DJ Ian, DJ Joyce, ingit-ingit, ganda ko kay Inday Maris. They passed by, close man kami sa gyapo ni Maris. Antes ako nagbalik diri sa Capiz. Di daw okay pa man kami sa gyapo. Tumulang na. Kung makitaan ko siya, di doon na ba bad trip? Gina ko yaka tama. Baling ginahimo ko na lang gani, di why ko na lang siya ginasapak.

0: Mga DJs, ang February 2026. Early in the morning, about the aga pa nag-chat si Tuto Mark sa akon. Kagali iya may something na siya ngahin yun. DJ I, DJ Joy, naglaong si Tuto Mark sa akon na kung pwede niya kuno pangaliagan si Mariz.
1: Wow!
0: Mga DJs, grabe gid ang kuba-kuba sa lughan ko bisan hindi man ako gusto, di wala man ako sang mahimo. Reply ko na lang sa iya mga DJs, okay lang ah, kay wala man sang kita. Kagdugang pa ni Toto Mark, gali mga DJs, tani ko no, hindi magbago ang tanan sa amon nga same Japon sang una. Pero mga DJs, March 2026 pa lang, di na feel ko na gidya nga super layo na gid kami sa isa kag isa.
1: Oh no!
0: Wala na siya masyado nag-chat. Dugay na siya mag-reply kag isa nga niya. Di wala na gid ko niya ginasin. Sa subong mga DJs, hambal ko na lang sa self ko, madistansya na lang ako sa ilang nga duha para sa ikaayo sang akon balatsyagon. I know mga DJs nga maguba ang friendship namon, pero para sa akon, dugay na ini nga naguba. Sang nadakpan ko sila nga naghahaksanay. Sa subong mga DJs, I'm happy to be alone and wala na ako sang labot kumangin sila man. Di siya nang gwapa eh. DJs, may pangkot lang ako gali, no? Is it okay nga magdistansya ako sa ila bisan balaan ko nga maguba ang friendship namon? Kay mga DJs, okay lang balaihan nga maakig ako kay Inday Mariz bisan hindi ko man panag-iya si Tuto Mark? DJ I, DJ Joy, di kabay pa nga masabat ang pamangkot ko ninyo kagsang mga katropa. Kag salamat gid sa pagbasa kag pagpamati sa nga kon mga kadramahan. Sa liwan, ini na lang si Satsa, ang Diyosa nga Rabokya, kag ini ang akon X-Rated Story.

0: inaneng nga programa ang Buylog ang Radulong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glottacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa gato nga selula sa panit. Inima na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis ang gato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Inima na ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap gamabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man labakal online. Piragi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, di ato na ba nabatian no ang istorya ni katropang Sasa ang Diyosa sang Kapi.
1: Yes!
0: Wow, ado gusto ko ni ma-meet si katropang Sasa, mga katropang Joy.
2: Yes.
0: Nabi ni siya garo ka banding.
2: Mm-hmm. Ang ano gani hamba sa ulihi ah, ang Diyosang Nabokya.
0: Uh-huh. Oh. Okay lang yun na katropang Sasa at sa una lang gid man niya sa diya, abi mo siya na gali. Hindi pa. Di, importante nag-enjoy ikaw sa ngara ikaw dito sa Cebu. Importante ikaw ang una nga nakilala, nakakilala kay katropang Toto Mark before sila naging close ni katropang Inday Marias.
2: Yes, katropang Ira, ti sa first part sa story gin kuan niya katropang gagin istorya niya nga ti nauna sila ya, di ba? Kilalahay sang or na-assign siya dahil dito sa Cebu kag tumangani ang time nga nakilala niya si Inday Mariz, katropang Ira, kag nangin karibal niya kay Tuto Mark.
0: Yes, abagani katropang Troy, ti si katropang Mariz, kuan maniniho mapagkunwari silinya, hindi siya kuno, niya kuno type si katropang Toto Mark, gani naging kampante man ini si katropang Sasa Diyosa. Sige lang amo ginaiya, basta nagasaling ikaw ti ginapaubaya mo na lang ina ang imo ga pagsalig o galing kung kaysa ti amo pa inang makaguba sa imo.
2: Paindi hindi siya katropang ay kagaling hindi siya magbalibad.
0: Ay, siguro last of March pa to, no, katropang February, sila siya nga naglaong kay katropang Sasa nga ti pangaloyagan niya kuno si Marvies. Mm-hmm. Ay bisan hindi gusto ni katropang Sasa, ti may siya mahimo kay hindi niya man panag-iya si katropang Toto Mark.
2: True. Kasi sa paglaong niya katropang ay ti kay nag-confess gali no si katropang Sasa.
0: Yes.
2: Kay doon na ano lang ko na intriga lang ko sa part nga managlaong pa siya kay Sasa. Ti masakit man of course.
0: Yes. Mas okay na nga naglaong siya kay Sasa. Makibot na lang si Sasa. Ay, kamo na.
2: Just updated.
0: Kay ti friendship gid sila mo. Mm-hmm. Grabing inagyan nila. Nag-video call. Taw ganay. Alas 12 siyang kaaganahon. Mag-aaga. Ang inistorya may narita sa ilang problema sa buhay-buhay. Dumahambal ta na nga super close gidya mm-hmm. Kay ginatagaan ginsang tiyempo oras.
1: Yeah!
0: Agad nga ito istorya hanay man.
2: Sige, pero ang pamangkot ni katropang Sasa Diyosa, katropang ay sa last part, ti okay lang kuno bala nga magdistansya sa ilang nga duha ni Toto Mark kag ni Inday Mariz. Apisar nga magubang ilang friendship.
0: Yes, ti okay ina ang katropang Sasa, ti why ka nagsala sa iwaga desisyon sa pagdistansya sa iwaga mga katropang friendship.
1: Yeah!
0: Para kung amo ina ang magkapaayo dra sa iwaga balatsyagon. Mm-hmm. Para ti hindi ka na masakitan na hindi ka na masakitan kung makitaan mo sila. Ina lang kay why mo pa nakitaan.
2: True katropang ay ti base amo na nang bahilo sa friendship ang imo nga peace of mind katropang Sasa. Kagang isa niya pa nga pamangkot katropang ay ti okay lang kuno bala nga maaki siya kay Inday Mariz bisan wala siya sang right kay Toto Mark.
0: Ti sa akon siguro
3: bilang respeto na lang, no, kay ti tanan man nga nagakalatabo sa inyo ni katropang Toto Mark, ginasugid mo sa iya, gina-update mo sa iya, siyang imo ka one-on-one, kachok-chakan, kachikahan. Okay lang ina, ah, kay man, friend man ka mo, syempre, di bala, balaan niya nga gusto mo ini si Mark, tapos iyaya nga agawon sa imo. Di dapat iya kagin prangka nga ti si Mark ko. Si Mark di sis nagaano sa ako, minimuto, pero hindi ako sa iyaya, pero waay kami nabatian, no, sa side ni Maria's.
2: Oo, kay gali, may posipos lang siya katrapang
3: yes.
2: Ay.
3: Feeling ko man nung ano na sila subong, March, April, May, June, 3 months na sila basi subong katrapang. Pang sasa. Isang una, halin aga at na mag-abi isa lang ang video call subong waay na siya kung ginasin. At okay lang, amina. Gidiya, basta madugay na. May lamat na. Si katropang ano-anay ho, si katropang Rafael, kung ako sender, tama na nga mag-distansya ka na lang sa iya. Kay, masakitan ka lang. Kung sigihon mo hulat, hulat ka lang sang tamang panahon kay makita ka kid o kung makakita ka kid sang partner nga para sa imo.
1: Yahoo!
2: Sige, si katropang Rafael man sa gihapon. Sender, may patigayin ko sa imo si Tuto Valmia. Hindi na siya pareho batasan kay Tuto Mark mo nga stick to one niya kuno si Tuto Val. Ay. Sige, aba, magina-reto-reto niya si katropang Rafael ha. Tuto man niya siya pero Val lang ang iyang pangalan. Sige, si katropang Kwan. Bali Tuto, oh, mayad lang. Oh, ay nagtuto Val ba?
3: Ay, dutika lang to. Oh, bali katropang Toto Val. Paubaya mo na lang sender kay Toto si Maris. Basi hindi guro ka mo para sa isa't isa. Dabo pa man dagay ah. Ga waiting gid para sa imo.
1: Yahoo!
3: Ay, sige. Ang baling katropang Toto Val Tul Solomon. Kwa ato si Sas.

0: first time si katropang sasanga magbaliban. Ang balik katropang, sir katropang Rundel, mayong hapon, mo nakahingabot. DJ Joy, mahal, I rabite to go to work na. Halong ka mo sa pagpauli. God bless you. Halong ka habas, ikagad ka sang ido. Yeah! Okay, thank you katropang Rundel. Halong mandrasi mo pag duty duty. Alright, katropang sasa, ha? Gabay nga na clear dira sa imo nga mind ang mga advice sa imo mga katropa peeps. Di tama ko nung imo decision ang naging paubaya mo to kay Inday Maris. Sayong sayo na maton ang si Toto Mark. Sige mga katropa, isa naman kayo istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno-puno sang leksyon.
1: Aba, di po naman sang inspirasyon.
0: Kag may gamay lang nga.
2: Consumption!
0: Nasolbar naman nina ni katropang Sasa. Siyempre, siya si Josa. Yeah! Hindi ko na ba nangyayahan masolbar. Di sa mga katropa natin, hangin nag-upon sa atin subong nga hapon. Mapa Facebook Live man o kun sa radio. Thank you so much, good mga katropa peeps! See you naman tomorrow. Ningin kaupon niya lang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical, katropang Nilo Zan. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Yahoo!
0: Ang oras, alas 4:02 na sa hapon.
3: XFM.
4: XFM.
5: Supple Plus Gold. Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang baso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gito nun yun sa tritis.

0: Secrets of Hell.
1: Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

kun hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sanson Gold Capsule Premium.

0: D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
4: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Payne.
14: Si Michelle Nagali, isa

0: walang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, nami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ko. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so nami pagkat sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
8: Tingin mo!
9: XFM 103.9.
10: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
11: edukasyon,
10: edukasyon, edukasyon
11: para sa igayong lawas.
10: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
11: Edukasyon,
10: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae man lang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
11: Edukasyon,
10: edukasyon,
11: edukasyon para sa ikayong lawas.
10: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton siniga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sini mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton siniga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami marini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
2: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akon nga pagpupo.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.

0: Good afternoon, Bacolod!
1: Good afternoon, mga pinalangga ko, mga katropa!
0: Happy, happy, happy, happy, happy birthday, Sexy D!
1: Thank you so much! At mabubuhay ako hanggang gusto ko.
0: Mabuhay ka hanggang gusto mo sa publiko. Oh, diba, diba? Undertaker. Alright, kamusta? Medyo sorry kita, medyo na late kami, no? Kay nagkinaon pa kami kay Miginhanda bala si Sexy D sa aton mga katropa, no? Ari di oh, may apat ni katrapal sa dalom. Kag may tatlo ni kaklase sang catering na company, no? Galing, may isa lang naka problema, damguya lang.
1: Hindi ka mo exotic ba lang ang da? Kaya oo, pala may adobo nga paka.
0: O, oh, adobo nga paka. May tinindugan nga pabong, no? Kita mo nang saga, ma, no? Nabasagi ba lang balas ko sa sobra kagtugnaw sa go.
1: May pinaupong pato.
0: Oo. Oh, oh. Nag, ano, ang is, ano, sinigang nga dolphin dive. Oo. Oh, diba? Diba? Ang okay, pinakapaborito ko sa tanan, ang isaw nga inasa, nga manog, oh, diba? Kuliko sa, ha? Kagami ara sila pinamalhan nga anakonda.
1: Araw-araw.
0: Hindi, pero the only thing na I could give you as a wish, no? Wish ko sa imo, ara naman sa imo, tanan, no? Ang beauty, ang brain, ang humor, ang body.
1: Ang ilong, no lang?
0: Ang ilong, tanan. You're almost perfect. Ang success in life na lang, gid. And of course, happy love life. Amo lang inang ma-wish ko sa imo, no? A healthier body.
1: Yes, thank you so much. Kag syempre, thank you so much sa imo mga palanders, mga katropa, binilanggeda. Si Uncle Bob, la, binyo, do ka manyakis lang sa itsura, do ka dungol, do ka kabalan. Pero may pusong mamon na sa gay. Na-surprise ito mga katropa sa ginin mo. Thank you so much, good pang. Kag, kabay pa buwas birthday ko naman liwat, no? Para mabakal ka naman liwat, landers.
0: Wala git problema.
1: Kag syempre kay Mamang, no nito ano na. Pero kabalo na lang si Mamang, automatic sa. Thank you so much, Mang. I love you.
0: Mamang ko lang si mo. Di, enjoy na.
1: Kag sa XFM family. Thank you so much. Ang kabay pa na busog ka mo sa
0: sabi gusto ka pa salamat sa XFM family na to, na rin sa pinaka-boss na.
1: Yes, kaya si Sir Romelito Oy, thank you so much, boss, sa imong cash.
0: Okay, thank you, Doc. Cash assistance. Budo, ano ba? Kita mo na mo.
1: Ayuda.
0: Ayuda. Alright. And ano pa? Sino pa?
1: Aga, Sir Mitch, sila day sa Sir James King, Mami D.
0: G.
1: Mami G, gali. Mami D, niya. Mami G, si Mamang Wendell. Thank you so much. Sa mga engineers ta.
0: Mga tambok tang engineer, no? Yes. Labi na kay Chris.
1: Sir, Sir Erwin.
0: Oh, yeah. Sir
1: Erwin. Thank you so much, Gid.
0: Actually, parintiyan, ay pakisalinas, dana mo na.
1: Aga, okay, syempre, sa mga katropa, tadabas, sinakabati ka, mukhang kung pwede nyo man niya mapatag kasi sa din ninyo nga pagpalangga paagi sa Gcash.
0: Ara na, solicit na ta. Why gina sa mga kabalibad, promise? Ay, why gina sa mga kabalibad, Jasi?
1: Hindi ko yung kabalo magambal nga hindi.
0: Alright, siyempre, no, alas 4.40 na sa ngapon, kagang pecha subong.
1: June 25, 2026.
0: It's your birthday, o, diba? Yeah! And sa mga nagtutok nila sa aton nga programa, Extra Service with Uncle Bob and
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Kurikurikurikon! Thank you! Nagambal po ko ba sa self-compromise kung nga mapulog, ikot tanan always, gid no? Sige-sige yung kong gid-polo, ba anong magkana content ko gid? Wala na. Ako nga, happy ko. One week, kung tanin mapulo ba?
1: Nani, may nasunod-sunod ko ito ginaga. Ano ito gane?
0: Ano? Alright, and sa mga galantaw tagre, no, sa aton nga YouTube live stream, no, akantuan nyo lang ang XFM 90.3 Bacolod live stream para naman makita nyo ang aton nga programa kaupod si Uncle Bob Kinsexy D.
1: syempre, mapasalamat mo ko sa akong labid dubs, no? Kaya nga, hindi siya magkadto, di kagina, ginahagad ko siya katungod na huya sa kunubaw. Huya, huya. At ito pati, siyaya ang ako nga i-blow.
0: Ay, ganun, huya. Blow the cake. Birthday blow.
1: Nga, I love you. Kaga, thank you so much good sa wow, effort mo sa akong everyday years. Gusto na karoon na. Lako naman yung bika.
0: Hindi, tako naman ang vacant. Mano ka magaling na tawag niya nga kanta nga, Bolivia's Rhythm! And siyempre, no, mga katropa, abangan nyo man ang amon nga bagong time slot ha mga katropa, abangan tara hindi pa subong pero soon you will know our new time slot no. Syempre nagkapamati na kamo diri sa 103.9 XFM Bacolod. And meron makita gyapon sa ginatawag nga XFM official hotline number ari diri ato nga ng numero 0915-628-7926. Ay, gina-shoutout ko dira ang aton mga katropa. May harap kita birthday, birthday aton nga klase. May klase ba na si Sir James King? Hello, hello, hello, hello. Wala, wala, wala, wala. Okay, wala sila kabate. Bala ka mo da. And speaking of maging healthy, no? Ang wish ko lang si Mos maging healthy, di ba? Ang muna gani, yes. Nga dapat, magtumar ikaw. Magtumar ikaw sang aton nga ultimate trio. Kaya biskan, di mo pa birthday, magiging healthy kagid always. Kitungod, ining aton nga ultimate trio, mga katropa, no? Ginapamunuan ini sang aton nga unagid nga produkto, which is ang Santon Plus Gold. The reason why nga, gustong-gusto ko ning ining Santon Plus Gold, mga katropa, kay imagine ha, dirigig ko ya. Nagnami nga akong medical result, no? Kaya tungod, grabe gali ang mangustin sa atong lawas sa mga katropa. Nagpakakasgi sa mga toxic sa atong kalawasan, no? Imaginin mo, ining Santon Plus Gold is a herbal, ha? Or organic, ni? No? Made of mangustin, mga katropa. Made of mangustin. Nga kabalo naman kita, ang mangustin is a source of antioxidant sa aton kalawasan. At the same time, may ara ini sang ampalaya. Ining ampalaya nga nagabulig sa aton panubo, sa aton mga kolesterol, sa aton mga tagipusoon, sa aton lawas, kag nagapa-regulate sa aton mga blood sugar. Plus, may ara ini sang malunggay. Nga kabalo naman kita, ang malunggay kung sa dindin lang katubo, pero grabe, ginalakot ina sa mga alaswa, sa mga tinola, sa pandisal, kag kung ano-ano pa, no? Biskan sa pasta, bango din yung malunggay, rich in vitamins and minerals. Plus, mayroon pa kita sa garlic. Ining garlic nga, anti-cancer, kag anti-inflammatory. In other words, kakas ang mga bukol-bukol sa aton panglawason. Labi na gid sa mga nagahubag-hubag dira ng mga subong palang gagming patap na unta na para hindi mahulog sa serious nga balatian. At the same time, may aratas ang spirulina nga source of... Oh, ala, ano yun? May source ang ginatawag nga protina ang aton nga spirulina. So if I will you guys, ining Santon Plus Gold, small but effective, no, and powerful supplement for healthier body and stronger immunity. Dugang ang tapagid sa aton nga sunshine vitamins. Walang iba ang aton nga premium D3. Ining premium D3 naman guys, ha, ang bulig naman sa lawas naton, pakakas sa mga virus kag bakterya. Ini naman yung premium D3, ta may aras ang virgin coconut oil, may aras ang malunggay oil, kag may aras ang vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight para naman di ta magbago-bagoon.
1: Siyempre, hindi niya makumplitong aton ultimate trio, mga katropa, kung walang aton Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, nagapadugang man paligun sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kag antioxidant protection ini nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man ang papugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin. So ano pang ginahulat niyo mga katropa? Tistingin niyo na kag tilawi ang Santon Vitamin C para ikaw ay mag-nisi. Thank you!
0: Tanatagaling mga produkto himo ini sang Yes to Health. I mean, Yes to Health Incorporated daw nga nagapati Health is Wealth, kaya mag-Yes to Health. Thank you! Sa mga gusto naman niya makabalo, kundiin, mabakal ang aton nga mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated, mga katropa, may harang kita sa ang Yes to Health Wellness Center dira Namtang Sir Door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Dito ninyo kantuan para makita nyo ang tanan-tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Kung tamaran ka naman niya magwa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gidya ma-order through online kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: Kag may araman ini sa mga butikang malapit sa inyo. If I will you guys dito, pwede nyo man mangkuton kung yung mga Yes to Health product para naman babakal nyo ang inyong mga paborito nga suplemento. And subong nga po, magabasa kita, no? Karon, mabasa kita sa isa kasulat na gipadala sa aton, sa aton nga katropa. At the same time, ma-advise kita, no? Kag, siyempre, hindi kita madula ang drama. Dramahan ta ni, no? Pinaagi sa istorya nga gipadala, siyempre, with a twist para magkadlaw kita. Kita masyado pag si Rizon, kabuya. Araw-araw. Kadako,
1: pero isang, ano no, 29 ako no. Lapit na lang din mag-go ano ko sa kalendaryo.
0: Kadako isang bagay, bala nga ginatawag, bala nga makakadlaw kasi sa kadlaw. Wala oh, madula, gijang imo, yung mga cellphone. Di na tuman.
1: Ring calls.
0: Sobrang mga kadlaw, nabili. Di na tuman.
1: Mga ring calls.
0: Mga ring calls. Oh. Siyempre, para madula, ring calls mo, ginalan mo mag, ano eh, mag, clear skin kaga, Santon Herbal Soap.
1: Iya sa mga katropa ha, ginagamit galit ni Sexy D Santon Herbal Soap pa. Hindi na yan sila nga
0: wala, gitsa yun ko. Joke, grabe, gitsa yun.
1: Ginatuod, ginagamit ko kay Tia.
0: Wala man ko na naman ginatuod ha.
1: Pag pagbusong ko, syempre ano ba na pagbusong. May mga dark spot ka ganyan mga ginatago. Dangkis, oh, effective. Bala mga katropa kay Kaloy, nadala ko man sa galit si Santon Herbal Soap. Ah,
0: dark.
1: Oh, pwede mo kita yung gamitan niya sa tonerbal soap. So, kung basi mo makilala, kung mga soap, katropa nga, pag doon nag-itom-itom na bala mga lalilong, oh. Di bala ho, na, nan, kay pwede-pwede, yung gamitan niya na
0: kasal. Kung ginami ka-flawless, ginsubong sa'yo mo, ano, namian ko ganyan, kay pag kung magamit, sa tonerbal soap, wala, na kuya, totoo. No,
1: patili, oh, gula, kagrabe, ganyan to. Oh, boss ba? Uy, bilin ba? Ano ba?
0: Ang pula mo yung bagol, yung gulpiya na ginaglapsi. Nag-white skull.
1: Ano
0: ba? Nas bitong ba yung Sensen Herbal Soap. Pagbutang mo pa lang, wala na, bilin.
1: Ay, hindi ka rin bungo mo. Wala mo.
0: Oo, ang bungo ko na gamuni ba yun?
1: May unto, no?
0: Oo. Pag-amumuni ka muna, oh. Anyways, shout out to the author yung mga katropa nga nag-greet sa imo, Daryl Reels. Happy birthday, Sexy D. Kagaliman din yung ator nga katropa nga si Rihanna
1: Diestro.
0: Maayong hapon ng mga katropa watching live from katropa listener, solid supporter, Kunalum chapter, Himamaylan area. Madamong salamat sa inyong tanan. Thank you! So anong feeling na nag-celebrate ka sa bungsang birthday mo? Ano man na hadlok ang nga mag-30 ka na? Dugadasig lang panahon? Ano? Or nagahina? Ano din daman? Kaya doon, bando ka doon, guys, ako magtigulang. O yung mga subong ito, wala ko dasig na lang.
1: Oo, okay lang ko. Basta as long as a healthy lang ito, Sexy D. Kag mga bata ako, Mung ginagulan ako yung iban pa yung may ginapangayo. Kundi ang healthy sa pamilya ko. Mga tao nga ara sa palibot ko. Mga tao nga gapalangga sa akon. Kag, syempre, thankful mo ko nga ari ko diri subong sa XFM Kapolis.
0: Well, sa mga katropa, mga wala nakakilala kay Sexy D, si Sexy D para sa ako niya is a very, kumbaga, kapisan gini nga mother niya. Tanan niya nga klase ubray, mapakao niya lang ang pamilya niya. Doong iyan niya galawa niya, doon sobra pa sa padre di pamilya, kay Saya. Doon, kumbaga, kumpleto, Ricardo ni siya. Wala ni siya inauya, yaman, kumbaga, mag-work ya para yes. Sa pamilya. Amo niya dapat tularan ta sa mga parents, no? not hindi lang sa mother, para sa mga tatay kag nanay nga. Alam lang, dulaong ko yung huya ko, yung mapakaong ko lang kabataan ko, di ba? Proudy ko yung Simo yan.
1: Tip ko man sa mga parents, especially sa mga single mother, that no, huwag mo maguya-uya as long as legal lang yung aming yung pagpangita sa kwarta. Kagti, syempre, hindi nyo mapapabayaan ang kaugalingon nyo. Eh, kahit tikis ah. Sometimes, oh, kung sa tamuan mo ka busy doon, hindi ka nakapanghusay, di ba? Bis ka narak agad
0: sa balay. Mo rin siya ilok, buti na buot ng chan. Ilokoton mo lang. Kung saan lang kapag-dreads mo. Di ba, pwede mo pa-dreads ka. Saan lang kapag-bugnot, ha? Kung may wax gani, ipa-dreads mo sana kay Bon. Tapos pag doon laban na sa dreads, ilokoton mo sa tutudlo, gina ka pa yan.
1: Bisan kita kis ang mga babae hindi na taya kabakal pantita ya di bala na may buslot to na nagani pantita yung ginagod na tapay na pala yung mga bata taya ay to pero may angko na yabla sa may mga buslot-buslot kay Erko
0: tinga time yung magsulob kay may buslot siya nga doon nakakatulan kuya okay may gagawa yung nga doon yung may siko nga nagkulbo yung sa buslot gamo na oh ito kabudlay oh ito kakatol nga doon ka na-picture out mo. Yung na-picture out mo nga doon may ang isa doon nahulog sa doon nakabulasot lang isa nga doon gawa mo na oh. Nakabulasot.
1: Oo. Ako na yung importante mga katropa. Bakal din kumuyo sa panty. Kaya kabudlay ito sa ginastorya ni Uncle Bob. Kasi mag-buslot. Buslot.
0: Amo na gani nga.
1: Paminta na.
0: Oo. Oh, madumdum ako sa Cebu sa una, 6 dito at ginatabo. Amo gining first embarrassment moment ko. Inablang arad ang crush mo sa basketball court. Tapos nang tikal-tikal kang. Wala. Gini mo ginlantaw aning sa loob mo. Kagkabalo ka na gid that time. Di hindi pa ko blamahilig mag-brief. Karab lang, gusto ko short lang rito kay Bugnaw. Kadako man siyang hiwa. Grabe, ganyan mo ko na siya, yo. Habi kay kakadlaw sa akong kay cute kuya. Nag-wave-wave pa ko yung open city, ganyan. Kamuning suwag niya sa gilipanti, yo. Kamuning pagkalantaw, ganyan mo ko na. Oh, yuya ko ba? Wala ko pakita-pakita sa among lugar. Mga dogi kabulan. Huwag kaya kuwa, yaki nga. Hindi ko ganyan mabato niya.
1: Ayaka!
0: O ginabala, wala pa ka mo nakasal, nakita, nakakrush mo. Hindi pa kayo ka mo nabiyan. Ay, amo lang nakagamay. Yung sumpa ko to sa dayon. Ang love ko na turn to hate. I hate you.
1: Hindi na to sa subong.
0: Ang bot, kung pila na to kabilog buho ko rin. Pero anyways, dugang ang pantamyaw, no? Sa Dominic. Ikaw, sino nisa?
1: Arid rin itong katropang Dominic Acomodar. Good afternoon. Good afternoon man, sir. Kagari man rin ako ng guwapa-guwapa, nga bayaw nga si Villa ng Damay. Happy birthday. Greetings from Sitio Pasil. Thank you so much na.
0: Ikaw, sumining utod mo, laki?
1: Yes.
0: Ah, so abi ko puro babae ka mo maglutod?
1: No. I have...
0: Yes, no. What? Wait, ano mga... Hindi ano ni Telegram?
1: Ako kalalaki nga.
0: Ah, may magulang ka nga, duha kalalaki.
1: Anum kami ka mag-utod, ako ang agot.
0: Ikaw pang agot?
1: Yes, makaulogo.
0: Ano, may XFM... XFM family, ako, abi ko naman. Ang followers, sinahilat, malanggalo. Ano, talas 4.54 na sa kapon mga katropa, no? Kaga mamati kita sa malipot nga painumdaman ha kaga musika kaysa atong pagbalik ha masugod naman kita basa sa isa kasulat nga gipadala kay Sexy D para tagaan ta drama kag sa pagbalik pagit namon baga chika-chika naman kita no kag abangan niyo ha guys ha sa next nga episode namon or sa sunod no mag-invite kami mga bisita kung gusto niyo ya magbisita ni Samon para makipag-chika sa amon uli nito dois PM niyo lang kami ha PM niyo si Sexy D or ako para naman ma-schedulean kamo din namon kag diretso ang istorya na yung mga katropa sa stasyon. All right, so once again mabalik ang extra service ko po rin yung Uncle Bob and...
1: Sexy din nga magpainit sa iyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Hindi ginamon malipatan ang birthday mo subong. Drill lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod sa XFM.
2: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
1: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So, nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tingin mo.
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
3: Department.

0: A las 5, a las 5 no hay mira sang hapon. Imo, imo, mo las 5, 5 de 5, pule ka na. And syempre, no, ining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito. Labi na gid sa ako, no, ang paborito ko gid sa tanan, ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga wala nakabalong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, no, isa ini sa kape nga paborito ko gid kay nga, ah, gabulig ini, padula sa acid ko, kay non-acidic ini nga klase sang kape because non-caffeinated man siya. Wala siya sang caffeine. Nagkape ka na, healthy ka pa. The reason why healthy ka, kay may aray ni moringa, kag soya powder, and mangosteen. O, diba? Kumbaga, antioxidant gihapon. Kag siyempre, nagabulig ini sa mga babae nga may hormonal imbalance.
1: Dugang ang tapagid sa Santon Herbal Tea, mga katropa. Kung medyo bloated naman daya ang tiyan mo, kag kung busog ka dapit, tapos mo gusto mo yung dasig matunaw, bingi mo kinaon, be perfect niya ang aton nga Santon Herbal Tea, mga katropa. Nga, ginisa ang sabor or gin-combine ng sabor sang malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Te, ano din ka pa? Natural katamang aton Santon Herbal Tea, mga katropa.
0: And syempre na, mga katropa, mabakal yung din sa mga butika malapit sa inyo, kag sa Shopee and Lazada or sa aton nga Yes to Health Wellness Center. And dugang nga shoutout din sa aton nga mga katropa, no, Jill Win, no, Good PM, Sexy D, and Uncle Bob. Proud kita diri sa siyudad sang Bacolod, kay ari ang Bacolod City amo ang ma-hosting sang Batang Pinoy sa bulan sang Disyembre. Thank you. Suno na yaka Jelwin, ha. Thank you. Mabalik mo. Halin to kay ano ngayong ang ano ko na impormasyon halin ko do. Suno. Suno kay Jelwin, ha. Base karon niya ko yan yung
1: Nasigari man diri si katropang Andy Molnido. Good PM boss, great, great na punta Bulata Chef Jerry, Von CJ, and Chef Andy.
0: All right, no, once again, no, shout out sa inyo, nakakadto na ko da kay Dra, kami nagtukar ni Mark, no. Shout out tagali sa Punta Bulata, no, Chef Jerry, Sir Von CJ, and Chef Andy, no. I hope na dumduman niyo pa ko, no, sang nagkanta kami dira sa inyo nga sa tubangan, sa inyo nga cafe, no, kanami dabala sang ilang bo kanami man to amon to nga, no, kay Hatid Sundo, Free Hotel, Punta Bulata before magsipalay, blang na White Sand, abala, nga may infinity pool, no? Unlik, kaon pa din. Kunami kayo sa mga amo nga mga offer, bala to ka. Sano na maliwat, man? Shout out na sa talan yung management sa Punta Bulata, no? I think that's sa Ico family, o. Sila ng mga owner, no? And of course, no, syempre, ano ba lang atun pag basahon subong, no, mga katropa? Basahon taning sulat nga gimpadala sa ato, no? Sa aton nga katropa nga si Maki. Taguon talang siya sa ngalan nga Maki. Ini may kaangot sa parte sa nahadlok siya madula ang iyang anubyo. Kag ini, ang istorya nga pagkabasahon ta.

Uncle Bob. Gamatatlo na kasi mana nga akon ng amigo, wala nagidya ka pabatsyag sa akon. Ang iya pa ni nga rason, Uncle Bob, naguba ko nung iya nga cellphone. Amo na ko nung hindi siya katawag, kag hindi siya ka-text sa akon. Kaligaya nga akon paminsaron, nagambal nga dosyado ka bahol maniman. Kay kung bilang nubyo, dapat responsibilidad mo nga maghatag motibo nga mag-communicate. Saro nga wala gid sa nga pwede da nga piso wifi nga ma-open niya malang iya nga messenger. Pero, sang gimbuksan ko ang iya nga messenger, miyara ako nga nakita nga message. May babae nga nag-message sa iya. Grabe nga kibot niya nga paano daw nako na open ang iya nga messenger. Ina lang ang wala nga nabalaan. Bangod kay kaagi siya nakahulam sang cellphone ko, kag dito niya na open ang messenger. Pero ang imbes nga mag-explain siya, though siya pa yung naakig kag nung nagpakagilty. Gusto ko lang tani nga kalimtan na lang amo na inaway. Kag mag-move on na lang no, kag daw magpatay malisya na lang adu wala ko nabasa ang iya nga ang message sang babae sa iyang messenger. Pero galing gid apo kaw gi ko sang akon nga tagipusoon. Ang tagipusoon ko naghahambal nga do hindi man insakto. Galing na hadlok ako nga madula ang akon nga nubyo kay sobra ko gid ini kapalangga. Actually, nabot sa punto nga tutol na gid ang mga friends ko, no? Sa ginaobra sa nga akong nga amigo. How much more kumabalaan pa gid sa pamilya ko, nga doon ginaamoy ako ni. Hasta san o bala, mapabulag-bulag lang ko, no? Sa mga ginaobra sa nga akong nga amigo. Pero sorry to say, Uncle Bob. Nahadlokin ako yung madula siya. Kaysa isa ang parte sa nga akong kalipayan. Sakto pa bala ini nga magtinir ako sa amuning relasyon. Biskang kabalo naman ako nga ginaiputan niya ako sa ulo. Tag ini ang ako ng istorya.

0: Babe?
1: Nga man. Sorry, bagulangi ko ka. Bagulangi ko pakita. Pasensya, dumalapit man sa kabulan kay...
0: Bagulangi... Ano ang mamangkot ko di, sa imo? 3 weeks ka na dula.
1: Ari, ganyan yung...
0: Kanakad to?
1: Di, naguba. Bining akong cellphone.
0: Hindi naguba ang sa kamera?
1: Oo, ga-connect ni sila bitanan. Kay ang ngalan sa cellphone ko, connect calls. So, di ga-connect ni oras. Maguba lang niyang kamera, ya. Ga-connect ni sa tanan ng battery. Hindi naging siya mag-open niya. Ay, nag-open na. Hindi siya mag-open. Dapat. Dapat. Oo. Basin sagid. Nag-open naman. Kay, una sa galigulpi. Hala, isa ini kay Mala. Oh my God! Himala, nag-open na siya, babe. Nag-open na siya. Ito wala man ni Kagi open for 3 weeks. Babe, may kinabasa ka, babe? Ha?
0: Wala, pero...
1: Dahil lang gito ka blanco sa imo pamisaro, no?
0: Hindi.
1: Hindi, sa tuwad lang. Ito tuwad yung istorya. Anong gabag-gabag sa imo nga damdamin?
0: Mamaya na lang, babe. Isi-share ko sa iyo.
1: Pero anong gabag-gabag?
0: For now, grabe, wala ko. Yan nagpabatsyag sa akin or nag-text man lang ha, kung anong natabo sa imo or
1: okay.
0: Boy, kagabi na naglagaw sa akin.
1: Pag-gabi ka busy. Oo, may damo to problema subong sa talyer. At may nagsulod to nga Kawasaki nga Z500. Oh, sana oy. May kayo pa kami nga Ducati, Bugatti, kag may nagkarate.
0: Nakakuod bala, babe. Kaya, isugid ko na lang sa imo nga may instinct ako nga. Basi, may ara ka na sang iban.
1: Para daw ka sa... Siyempre sabayan din kayo sa emosyon, sa music. Anong ginanamin mo? Sa diin mo nakita. Ano?
0: Ay, wala akong naghambangan nakita.
1: Ay, dadakpa na lang ko kayo.
0: So, it means, may ara ka gitman nga babae.
1: Correction, pwede laki? Laki naman. Tagal may laki ya babae. Hindi pwede kay ari lalaki naman. Trans, pwede? Pwede? Pwede lang?
0: Wala akong nag-joke, babe, ba?
1: Ha? Pwede lang?
0: Pero,
1: hindi. Promise.
0: Ay, wala lang, no, kay T. Kabalo ka naman nga, love ta ka nga daan. Kaga, syempre, babe, mga friends ko, naghahambal na sa akon nga. Nung amuni ko, no, ginainto mo lang ako, no. Pero,
1: Sino naghahambal?
2: Bao, ka-perfect.
0: Pero, syempre, isa imo ko yung kapati, babe. Kiti.
1: Kakabalo ka naman nga, ibanda sa imo mga amiga, ginpasted ko. Si Josephine. Si...
0: Jocelyn. Si Jodit.
1: Ang Triple J. Ang grupo. Manong gabangaking lang sila, kaya nga wala sila yung katilaw sa ako. Muna yan, ginagubaan ko nila. Kaya base pa lang, isa sa ilang na Triple J, mapili ko. May ginabasa ka git eh. Ha?
0: Kagmayara, git ko. Taniyan ba sa imo nga? Bis ka ng ano matabo.
1: Basa man ko ah.
0: Basta hindi lang magbaho.
1: Hindi mag...
0: Ang imong ginatago.
1: Nagano man ko. Mga buwan mayo. Santon herbal soap ang gamit ko. Imposible magbaho.
0: Sigurado ka nga wala mo ko ginainto, ha? Kaya...
1: Wala ta ko ginainto. Yan nga, bintoon ta kaya man. Birthday mo pa naman. Kapula-pula ka pa nga bayo.
0: Pag nalaman kung may babae...
1: Tagalog. Panindugin ang adaan.
0: Puputulin ko ang... Dila mo.
1: Paano ko kambal? Imagine na kung utod ang dila ko, paano ko kambal? Paano ko mag-ambal sa may mga L? L. Parang okay pang R. Pero ang L.
0: Wala nga yan ka, babe. Gusto mo matindog to sa guwa simbahan. Mamuka na, babe. Mauyat ko baso.
1: Parang S. Snake. Hindi na pwede nga ma-awkward ang lira ko kay we have to speak.
0: Paras ko ka po.
1: Kaya pala nga hindi na magbunggo sa iyong mga lira at iyong muna. Pero hindi. Inimagine ko lang dahil kabudlay, gigali. Sige, akuon ko na lang ha. Kung nga muna ang gusto mo. Para hindi lang mautod ang dila ko, akuon ko sa imo.
0: Ano?
1: Hindi siya she, but he. Pero trans na siya. Naging mayuhay kami na siya na tanong mabulig nga ba kayo sa cellphone ko. Muna nga makanta ko kuno dito sa barangay Mansilingan sa buwas alas sa isang gabi haranahon ko lang man sila tani. Amo to nga pagubaguba ko na lang ang cellphone ko kay itago ko si mo kay nga gusto ko tanong nga may makuha ko nga kwarta nga para sa birthday mo kay kabalo ko dali akong sweldo. Kamay lang anak po.
0: Kamay lang sweldo mo.
1: Kamay lang
0: anak. Di pa naligad pa na ni mo ginareklamo.
1: Kamay lang anak po. Kamay lang anak ko. Pero...
0: Pila.
1: Basta.
0: Pero, may nakita ko sa messenger mo, babe, ba? Nga, may nagpa-schedule ka for nails and for... Ano to?
1: Okay. Gusto mag-in... Ako, ano ko na
0: lang. Oo, sige. Hindi na lang, ha? Kasi nagliwat ang pinsar mo.
1: Actually, nagliwat kita ko.
0: Nagliwat ang pinsar? Paano na lang?
1: Ako, ano ko na lang, ha?
0: Sugar.
1: Pareho kita, babae. Babe. Kinatry ko magpakalalaki, pero hindi kaya kaya. Sa ginambal ko sa espiyo nga lalaki ako, anahambal ko lalaki ako.
0: Oh my God!
1: Sa ginatanaw ko habang gabeka ka, na ang yagihas ang pandesal. Hindi ko kaya! Bisa katilawan mo na tayo ginagmay, hindi ka kaya. Kang may nabatian ko nga na-turn off ako.
0: I know. Ano?
1: Kahuyop sa gali! Hindi ko gigaya pa sa pus nga edo ka. Pakabayad nga. Amo na nga nandiri ako. Amo na ganing nadula ako. Kay nag-intra ako sa contest.
0: Contest ah?
1: Sa mga trans. Hindi ko lang tawa na to abala.
0: Be?
1: Wala na siya. Yung chorizo nila. Yung bukas-bukas pala nila yung babe. Kini mo mga balon ng gagmay. Kasakit. Amo na nga kumapatawad. Hindi pa kumapatawad. I have to go na. Utdunta na lang ni.
0: Hindi.
1: Pero paano ba ito mo mang kugyapon?
0: Yes, accept ta kayo babe.
1: Pati kakasong ko ng lubid. Kakasong ko ng chorizo.
0: Ipahubad ta, ipahubad.
1: Ah, sige, sige. May gunting ka da.
0: Lang
1: agay na ipit sa zipper pagkat ang panit-panit sang chorizo na ipit sa zipper. Sige, yan ang nikapte, nikapte.
0: Bakla na lang kabago sa Shopee.
1: Dikak saan yung zipper, dalitin siga. Ay, nagmarka. Ito ginagyan sang kadina.
0: Malakat na ako. Ako naman ang madula, 3 weeks. Pamisaron ko, anay. Pamisaron. Kung kaya ko patunlon.
1: Ay, madamo kayong salamat ha, sa ato nga katropa nga nagpadala. Maki, madamo kayong salamat. At siyempre, no, ma-advise na kita. Katropang Maki, una ka pamati ikaw dira, no? Madamo kayong salamat sa iyong padala ng sulat. Kag, isa lang itang mambal ko sa iyo, no? Kung sa imo pamatsyag, sa feeling mo nga ining boyfriend nimo nag kumbaga nakaobra sang sala nga pag binutig sang iya kinaiha at the same time sa iya ginobra, siguro tama man ang friends mo no nga let go na siya. Una sa tanan gintago niya iya pagkatao sa imo no nga titty bird sa gali, diba? So I know palangga mo man sa Japan kahit hindi man dali magbago mo despite pa na siya nga kasarian. Pero dapat wala ka ginainto. Baga, naging nagprank ka na lang siya temprano nga nga may pagkaamo na siya, kaga daw hindi niya mapunggan, in 3 weeks time, nagladlad siya kadali. So, might as well lang ita na lang isang mas lalaki, kaga mapanindugan ang communication sa imo, okay? Para sa akong ganda, dapat ka magpasalamat kay sa earliest now, nabalaan mo nga amo nagiling na obra niya, di ba? Pero kung nga, in case siya, kaya niya bagun ko galingo niya, biskan, amo lang na siya gyapon, kaplangga mo siya, kag di ba may harap man, iban ganing nga ginakasal, di ba, sexy di? Hindi nga biskan na members ng LGBTQ. Oo, nga muna. Pero may mga bata pa sila gani, ha, di ba? Okay, love mo, may love.
0: Depende man na
1: bi. Second chance ako.
0: Ano, sige, ang inisuryahan nyo man nga duwa. Kung okay man lang. Di ba may ara na duwa ka vlogger nga ang isa tomboy, ang isa...
1: Ay, oo, no, tapos ano sila yung nagpakasal gid, no? Di ba?
0: Bata sila.
1: Oo, oh, di ba? Kanamiya.
0: Pero as tasubong niya, mo lang gidagyapon niya, magano'n.
1: Kanamiya kay no, kay daw, nagbag-ulang niya. Same ka mo, Japon couple, pero nagbag-ulang. Nag-exchange lang kamo. Sige, ako malaki, ikaw ang bahay. Di ba? Yes. Ate siya, aragi na sa tsakto nga pagplastar, no?
0: Kagdi, kung isipo, ng tao, ma-judge ma lang na niya, pero aragi na niya sa ano niya, nga, ang pares ka lalaki is babae.
1: Oh, okay. Kumbaga, ang ginimo, di niya Adam kag Eve, hindi niya Adam kag Steve, no? Dikin sila yung ginobra, kag ituga sa kalibutan, si Adan kag si Eva, hindi si Adam kag si Steve. Kadasig si
0: Imulo. Si Chris.
1: Kadasig niya si Imulo.
0: Hindi si Chris kag si Steve.
1: Steve Austin. Anyways, mga katropa, madamang salamat katropang Maki, no? Thank you! Pero kung makaya mo siya patawaron, aga matagaan siya sa liwat. Malay mo, naubra yung malanto kahit harap pa siya sa state na daw na libog yung ulo kung ano gibla sundo niya ang pagkaamuya na or kasi tipas kang papano siguro kahit may nabili pa man siyang pagpalangga sa iyo. Ara na sa pag-istorya na inyo, ah. Bala mo sa tuntood lang, kita man niyang gano sa atong life mo, ga-decide. Damo niya ma-speculate pero kung kaya niyo man lang niya mag-unite liwat, start again and now we're starting over again. Di na! Di na, kapoy na. Alright, so once again, madamaging salamat katrabang Maki, no? Dra na nag-end ang atong istorya kag drama. I hope nga
0: pero ako bala
1: sige, ari na kami dugang
0: sa experience ko bala nga sa akon nga
1: oh? Nang babae?
0: Hindi kuha nang ano
1: sila
0: LGBT agi man siya pero bisexual.
1: Okay sige ano na tabo
0: ng attorney siya. Hindi siya
1: halong ka.
0: Hindi siya ladlad ya ano man po siya si mamorma siya ya
1: laki siya
0: ya galing kay ti na kan first time niya ha
1: sila.
0: Ha?
1: Silahi.
0: Oo, silahi. First time niya nga maluyag sa akon.
1: Sa babae.
0: Kaya wala man siya nag-expectar nga maluyag siya sa akon. Kiti akon niya. Before siya nag-obra, ako na sa muna nga ulubrahan, ko lang pag-i-mention. Permi na sa nagkakadto. Hindi, mayuhay kami nga duwa. Kiti ako, ya kabalo naman ko. Nung panimuhuan ko naman siya nga.
1: Tubo di mula na.
0: Oo nga. Pagka ano siya guro, muna nga. Siguro na kabalo ka naman sa ako yung friendly gid ko ya. Biskan niya 1 hour lang tayo ganin nagkilala na nga duwa basta kita na kaya do ka mo na bala.
1: Correct.
0: Ti siguro namian siguro magtawag guro sa cellphone mo.
1: Oo, sige bigay sa story.
0: Oo, sige. Siguro namian siya nga mag-istorya sa ako mga katropa. Nagbalik-balik siya. Pagbalik-balik niya na sige ko lang siya gyapon kay entertain mga katropa. Tapos naglabot sa point nga pero kabalo siya mga katropa nga may ano ako, may nubyo ako at that time ha. Kag nakita man mismo sa nubyo ko nga permito siya nagakadto sa akon. Pero wala ko yung kabalo mga katropa nga. Na-smell man siya gali sa nubyo ko. Ang nubyo ko nagahambal man nga. Nga... gahambal nga... ng dula. Dula ina na iya ang iya nga ano haw. Dula ina na iya ang iya yung tuyo sa imo haw. Siling na sa ko sa nubyo. Pero ako, wala ko man gin-mind mga katropa. Kahit para sa ako, yung friend man lang kami yung aduwaya. Ang may nubyo ko that time, Uncle Bob, din ang nubyo ko, nakapanimaho man, nga dula ina yung tuyo sa kung sang ina nga gay. Pero ako, wala ko ginsapa. Kahit siling ko, wala mo ko yan, no, siya. Kahit isa pa, muna yung pagkakilala ko siya. Ti, wala ko yun, Uncle Bob. Asta nga, nang eskwila to siya that time sa West Negros mo. Ti, nagpatudlo sila sa akong saot. Ako ging kuwa yung trainer. Oo, ti.
1: Paldo na nga, girl.
0: Siyempre, nanukot mong kuya eh.
1: Paldo!
0: Kaya nga, upod may gitara nga dala. Ito, siyempre, kakanta mo ko. Tingin na, nakanta-kanta kami after practice.
1: Oh, doon nadugangan pag itang talent aside sa saot.
0: Oo, pagkatapos,
1: double paldo.
0: Sasagi ko ka, tudlo sa ila saot. Gimbahulay siya, bala. Din ginabuyan ko sa towel. Pero ako niya, wala man lang bala sa utok.
1: Ay, wala to bala dapat malis siya. Gimalisahan niya.
0: Oo, oh, na. First time ako nung naging care sa bala sa babae. Oh my God.
1: Gatong-gatong, tadi bala.
0: Oo. Ayaw, ginagin siya. Kaya ako sambo ko siya, ay, nang trapoy mo balha, siligo na siya. Pero ang moto gali, grabe na yung kabig deal niya sa iya.
1: Grabe na kabig deal sa mga lalaki, ha? Bis ka na, bis ka ho, bis ka na, laban mo brep naman. Kaya dako-dako na yung kakalipayan naman.
0: Tapos may mga times nga, kisagamba ko siya nga, ay, nang kayo, habi ako, nga strap siyang brabe.
1: Naglabot, pag isa pa kayo, ginabuyan towel, nagkayo sa strap. Dukala, ito ka to.
0: Ano gani pa na, ako yan si Edo Kamega, lang kita yan, Duka.
1: Mega sardines.
0: Oo. Ano yung mang, mang pa akong tawag ha?
1: Mang! Sakit-sakit na sa cellphone.
0: Mang, kayo ano yung ako yung strap, mang. Tiyo, syempre na kayo. Uyaw mo na muna, oh. So, Lin, nakibot ko. Nag-ako sa akon pa.
1: Wala, anong ba yan? Ito ka-trailing, ha?
0: Nag-ako sa akon. Wala ka, na, wala, na-speechless ko. Wala ako.
1: Ano, paano niya bigin ako? Say mo, sige.
0: Ang ba yun, oh, nang...
1: Sige pa, mati din sa subong.
0: Wala, di
1: sa ay, ang balgid! Giya! Mataluman ang dila mo nga daan. Na-stouch kagi ground.
0: Nang then, nang mayamba ko tan isim mo, kag hambal yan ng tan hindi ka lang mag, ano, makibot bala or mo na. Sabi ko, ano na siya? Ngala nanta sa BC, ano, si, sino, ano namin ang pangalan man?
1: Mega Sardines.
0: Mega. Si Jem. Si Jem na lang.
1: Ah, si Jem. Dondon, ha? Si Dondon.
0: Oh, Don Lord.
1: Dondon, ito na spaghetti mo.
0: Sige si Dondon. Ang bias ako nung balya. Nang yes ka balo ko, aware ko yung minubiyo ka. Pero ti ako yan, nagbakasakali man ako. Kahit ti first time minatambo sa ako, mukhang bisyan ako, hindi ko yung magpati. Nga maluyag ko sa isa ka babae. Yes, silingigil sa ako. Ang buko, ano?
1: Kasi miningak, doon ako. Yan doon ako. Yan mo na siya ako.
0: May nakagisa ka to sa akin, Lebron. May upod siya nga, ano man, lalaki nga.
1: Maya.
0: Oo, wala mo lang kuya. Kaalam, gidya sa iya. Kag tapos ka, tinlo, gidya.
1: Yo, pero may laganig ko, ko ba?
0: Oo, hindi ko makasamay ko. Hindi niya virgin ang buli.
1: Hoy, sige, pwede ka gambal na Julina.
0: Julina, eh, te.
1: Juliet na lang.
0: Oh, Juliet. Oo.
1: Katigda bala.
0: Ay, virgin ng Juliet.
1: Ay, sakit ang dunggan ko. Nagmundo mo ng mata ko.
0: Virgin ang bala. Makatuka bala. Mas kipot pa yung ako yung monarchy kaysa Juliet. Amo na bala, ako, kaya ko sa batunod nga. Agi, kiti ako bala ka, ano mo. Kaba, nami, bala siya actually, hindi siya balok, tapos, nang, muna ito ka caring man siya, pero
1: hindi maging yakaya tunlon.
0: Hindi gidya eh.
1: Oo nga. Nakanin ka ka.
0: Hindi nga madinay. Nakatilaw siya yung lalaki.
1: Okay,
0: oo.
1: Hindi mo kaya. Ako naintindihan ta ka no. Kaya hindi mo siya kaya. Batunon nga doon. Makambal ka nga doon. Hindi ginaluod ka. Kaya tungod kagi sa Bolivia Suridem. Bolivia Suridem!
0: Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan- Amo to dahil nagamba ko sa iyang hindi ko kaano sa imo ha, pero let's see kung anong mahimo ko. Kati, kabalo ka mong minubyo. Nag-inaway kami sa mubyo.
1: Oh, uy, nag-inaway naman. Marina, lawig-lawig ni storya ni Wayne na ni Oras.
0: Ano nang naabot niya ang ano? Ang,
1: galawan.
0: Oo, galawan ni Dondon. Oh. Kiti,
1: huli ka pero di kulong ah.
0: Kung tapos nag-gatag drinks, gatag amuni, ginalibre niya ko. Muna bala. Ti siyempre, ikaw ang nubiyo ko.
1: Mabisto ka dyan.
0: Doon ka doon ni something. Pinagabasa ko nubiyo ko. Hmm, kabalo na ko na bala ka style ya. Hmm, jugi-jugi, pasaka. Pero, lain na naiyaya. Nanginaway kami. Then, abi ni Dondon, mabulagay na kami sa nga kung yung nubiyo.
1: Ah, muna to naging agaw na dahil.
0: Oo, nag-expect na naman siya nga. Basi ka man lang, may chance nga mangin kami or mo. Wala siya yung nag... Ako nga daan, kakas-kakas, makulo ko. Love ko mo to that time, nubiyo ko. Di, nagbulagay kami to. Pero nagbulagahan na yung mga kami giyapon. Ang nakapabulag lang ganda niya sa amon, yung tuntuod niya. Ang subong bana, kuya inga, wala na yung kuya kabalik sa ili. Thank you! Six years.
1: Ang islo ko lang. So, yung ending, no? Kaya daw, lapit na kita, wala oras. Ano, ending? So, meaning to, ginambala mo na siya ka, no. Then,
0: wala.
1: Go.
0: Wala. Nag-pull. Nagdalagan ka, nag-cry. Tiin, nagigit siya.
1: Ay, nagdalagan siya. Yaka, nag-cry. Ano? Why? I feel so busted.
0: Oo, oh, kasi sa buwan. Ano ka pinag-cry? Ano ka pinag-cry? Ano ka sorry, bala, wala. Kahit itong naglain ng buhot niya sa akin. Pero ti, hindi ko na yasala. Kahit una pa lang, kabalo ko ya. Kabalo ka na yang, minubyo ko. Imo na yasala. Kahit nag-expect kaya mo nga. Kabalo ka na gid nga. Ano, ni mo to, ni. Tapos ginanong mo pa. Kaso ang bala ka eh. Natawon mo ano yung sitwasyon. Bala, antes ka mag... karoon.
1: Pero at least, naging part siya sa lesson.
0: Yes, so. Kaga... matabo mong gina sa inyo, mga katropa. Hindi nyo kayo pagsunda nga, ano, basi, bala, basi kaya nyo malang niya. Tinakain nyo man chansa. Pero ako ko, hindi.
1: Dahil depende mo na sa inyo.
0: Ayaw
1: gusto,
0: cool.
1: Ah. Ayaw sukol, okay. Anyway, sa alas 5.38 na, no, madamugin sila man sa imo agin. Thank you! Gin-share nga kaagi, no? Kaagi. Nagyan, madamog yung salamat sa XCD. And magkabalik ang inyong extra service ko po sa Uncle Bob and
0: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipat ha.
1: Siyempre, dre lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
1: We'll be back.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid nimo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini naga kata ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-aangko niya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Para na sa kape, ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one, niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secrets of Health.
5: XFM, kid, how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
5: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs nila, kanya, blamayara
7: ko. Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how, kita, pag...
7: Oo, enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9. Go!

0: And we're back! Alas 5:49 minutes ang apon mga katropa. Kag, ini nga oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito. Ang Vision X Plus! Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini ka suplemento nga manamigin sa aton nga mga precious eyes. Bangod may ara ini sa vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga nagapa klaro sa aton nga vision kag nagapakakas sa mga balatian. Hindi tala pagulaton nga maging serious ang balatian ta nga mahulog sa katarata, glaucoma, kag pterygium, no? Kay para at least klaro ang vision ta. Muna gani ang Vision X Plus isa ina solusyon para tapnaon nga hindi madagdag sa seryoso nga balatian sa imong nga mata.
1: Siyempre, dugangan tapagid sa suplemento pag-abot sa aton nga mga kalalakian. Amo ang turbo. Ang turbo mga katropa gawa sa maca at clava wasca nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan kag mag-improve ang performance pag-abot sa bed.
0: Di ba premium dito niyo?
1: Piging ang turbo, galit ko dito nakapakayo.
0: Pero ang damas rana, ayaw ito. Tutang.
1: Kaya sa turbo mga katropa, lumagas ang lakas.
0: Kurikurikurikong!
1: Kampuriyan ni Lana.
0: And syempre no, mabakal nyo ginini sa mga butika malapit sa inyong Banwa. Kag at the same time, Shopee and Lazada and ang aton nga Yes to Health Wellness Center. And mga katropa, aton itamyaw ng mga dugang naton nga mga katropa nga ari diri subong no. Din kita diri gagina nagsugod
1: ari kay
0: Jerry kay Sir Jerry Ogoy, good afternoon boss, greet kay Chef Andy kag kay Mrs. Danielyn Lasconia Ogoy, shout out sa inyo tanan dira ha.
1: Siya katropang Alberto Norbing Loreno watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental.
0: Thank you. Eh naraman din si Johnny Ordonio. Ano kasi lingod PM da sa inyo duwa watching live now. Thank you so much.
1: You. Yes, kagari man diri si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po. Nakahabol pa rin kahit konti. Good PM po Uncle Bob and Sexy D. Also sa XFM Bacolod City. Thank you so much. At Nanet, birthday ko ngayon. Baka may ano ka
0: dyan. Birthday niya, may patapa ka ba daw? Anyways, no, madam, maging kasalamat. And sa mga nagatutok din, no, once again, happy birthday lang na kay Sexy D, ha. Usugi kami, ha. Thank you, kita. And the same time, no, mabalik kita sa tupikota din itong with regards to ano to, wag bala subong nga sekuridad sa ato ng kabataan. Subong nga mga school, guys, ha. Sa tanan niya mga nagapamati, dira, ng mga kabataan, no, mga Gen Z, ta, dira. Kung may mga bala ka mo magdala sa mga kung ano nga mga bagay nga metal, made of metal, please ibili na lang sa inyo balay. Kibangod ang ato nga mga school subong, no? Darang University of St. Lazar, kagiban pa nga mga school, no? May mga metal detector na sila nga mga machine, no? So, hindi na pagulat nga ma-embargo, no? Kasi mabutang ka pa sa alanganin, no? Hindi nyo naman nakinanlan, ah. Nakiwala man ka mo sa gira. So, ang inyo kinanlan lang ganyang inyo nga utok, inyong healthy nga panglawason, ballpen kag notebook kag ang makusog nyo nga panglawason, no, kay para sa inyong pag-eskwela. No need to bring those deadly weapon, guys, ha. I don't know what's the purpose of that, pero please hindi lang. Okay man nga self defense, pero hindi lang kay kasaga trigger na sa aton mo. Kita lang ta kontra ti dayon taya pamuno. Diba, ang balmoto, dumiara naman isa sa dintong eskwilahan man.
1: Sa San Carlos.
0: San Carlos naman, nabalitaan naman ito na ako. Isa man ito ka-sudyante. Isa ka-sudyante. Ano man ga-domino effect na? Katungod, uy, dumiara ko ito, mo brown taman. Ano man?
1: Ano? Amo na subong mga mindset.
0: Or basic, itungod subong 6D, dasig, maglapta kay social media. So, nawala tanaguro kaya kabaluyan mo.
1: So, masunod sila sa uso?
0: Ambot lang, wala tanaguro. Pero tiya ako yung bilang ginikanan na may mga kabataan tanga nag-eskwela. Kakululbaan, di ba?
1: Yes.
0: Iyaki okay, ka siyempre. Diyos mio. Why ta ganin na ginabakol ganin?
1: Why ta ganin na ginabakol ganin? Hindi ka na makampante. Bala pag lampot sa mga bata ko. Kasi ano na. Oh. Ano man sa school. Nilado mo na balado. Hindi madula sa paminsaron. Taba ang worry sa mga bata.
0: Sa una ganin. Ang worry talang yung sexy. Hindi makakita. White ban! Makita mo tingang ban. Lag! Naglabay lagi siya kayong white lagi niya yung ban niya. Hindi ko sinulo din sa... Oo, di ba? Oo. Damdaman mo sa una, kagi nag-iinom kami. Tapos diya pa sa sila. Lukat ako, hindi nga pagkaputi nga ban. Pumundo, may karoon niya sa amul. Grabing linumpat sa bangko. Bala. Eh, galing na naog lang yan. Ano? Sobra naman na inyo ka-advance yan. Kaya mo na pa sa una, bahay, no? Parang puti ka ba, no? Di ba?
1: Puti at least, di ba? Nangaman
0: ka niya. Nakapangaman ka, oh. Diba? Why kayo nadlock eh? Why kayo naglumpat? Kaya naglabay yung patrol kay this oras ng anong korpyo. Pero puti lang nga ban. Why mangyari yung may gengat ingat or ano? Pagkapundun. Lumpat na na. Kaya abi ito gali yun.
1: Doka dasig na lang yung magamuamon sa mga bata.
0: Nag-viral pagid. Ining rugby boy bala nga nangalimos sa sulod yung jeep nga senior citizen tong gila. Sakit o blagin. Tapungol, tubla nakita mo sa viral. Subo na dakpan man siya.
1: Nasa bala itag man ko bala ka para at least bala ka sa bahay ko sa inyo.
0: Oh, pero kaluoy. Kaluoy kaya ang nag-defend man to sa senior. Isa man ka senior.
1: Ay, hala.
0: Sulit, hindi man dyan kagwantawin yung senior sa sultero. Sorry na, sorry na. Kakaboy na.
1: Hindi na mga case, yun man na case. Ang, di ba ikaw, kung ara ka sulod sa jeep, tapos nakita mo, dabi nga doon ginabuo.
0: Ang trauma, gidya.
1: Ginabuoan, da ang sa tubang mo.
0: Mariaka, gidya.
1: Hindi. Hindi ka makarik. Ah, kaway ka kabalo ba si may sumbang Mar- na
0: kagano? Hindi, maria ka sa cellphone nga mo.
1: Pwede, pwede. Oh. Pero la, ako yung may dog ko na iya.
0: Pero ako, big, managsosaw yung damay. Tragi ko. Amo na gani nga. Ambal ka dyan sa tatay ko.
1: Wala po ko na bikagi. Amo na lang iguro. Hindi, pero
0: po pagi amo na gani, wala man gani pagi. Man sa akon kaya ambal ka sa kamay ko ya, 6D. Kumain ko po kaon sila siya. Ihatag na lang, dili ko.
1: Isang kobra ako sa mga sa ibang magalon na. Cashier ako sa Resto Bar, ha? May ara ako retired kernel nga ano na kontra. Pero iya yun, yung gito yung chak po ya. Kahit iya nga ako nga upod nga brakada, ginamasahe ko. At that time, yung sakit niya ulo ko. Ito ginamasahe ko. Yung gatalikod, yung sa counter. Ari ko dibe, ari dibe ang counter. So, dari ko gatubang, ari din brakada ko.
0: Kakubot man ako si Imo, yan nagmamayagpag na Imo, yan man Krisman ha. Chris, ano to yung mga namamayagpag? Krisman, kasakit niya sa... Full volume pa ring monitor ko daw nang ambag ko namamayagpag na rin siya ano ko kibot lamon
1: eh sita ako siya sila ko sir anong problema mo sir nang ambag ko na bulo yung kubulog yung balon nga bakit gusto mo rin mo gusto yung makukunong pa ko ditang kugumba ko ay ako ba yung pahog mo ay nagpungkuyan ay kami nga duwa din naglabot sa point yung itayaan niya ko sang kargada eh so umutubulang ako wait, wala, hindi, bisan ako, hindi ko kapatis ako galing ko mga katropa.
0: Wala kayo nadlok?
1: Wala, kabi mo, okay, nung bal ko sa iya, ginabo ko panulok, palukpa! Yeah! Ay, kung maubos mo ko sa bong debinas ka, ginabo ko na sa, pero kung di mo ko yung maubos, di balikan, tagid kaya, nagamu ko na siya. Wala, gin pa panaog ya. Buto din ang bayas ako.
0: Di, pero ginsampan mo sa tani kaso, kaya bawal na mo, manutok.
1: Nagpapulis ko, pero kati, sa ano, be, sa muna, be nga lugar, be. Sa Sarabia, sa hindi magalona, doon ka mga bias ka mga bias. Pagdaw kilala nila ang tao, then ikaw pangayaw.
0: At hindi na pwede. Basta may file kaya nga kaso, ya. Wala niya ba si bias?
1: Oo, may upod to be that time, ang retired kernel. Then, tapos nagambal siya, nagambal ang upod. Sa ako, mareklamo ka to, day. Hindi ka man tagapapag sa pakon. Ang hindi na bias ako. Siling ko na sa'yo, tinga ah, ibi magalona lang may polis. May silay pa. May makulog pa. Pero wala ko na lang, gipabayaan ko na lang, ginimo ko, gintransfer ko sa amo ko sa darin na sa silay. Tapos, what a small world, nasigok sa. Ang nag-shoot siya, si Papang pa. Funeral niya, ha?
0: Ang?
1: Ang nag-shoot siya, funeral. Ang photographer ko ay si Papang pa. What a small world.
0: Ay, sige lang, ngayon pa po, eh. Masaan?
1: Ganito, eh. Kasi, ano naman,
0: Shoutouts gali kay Elvira Gilogo, no? Atong katropa dira sa Kabangkalan. Alright, wala na kita sa oras. Alas 5:50, Noibi na sa ngapon. Once again, madamog inyong salamat. Inhappy, happy birthday to Sexy D. And kita na kita buwas, no? Same time, same person. Extra service with Uncle Bob and Sexy D. Dri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: Bye-bye. God bless.
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid!
3: Ay, nami ang music ah!
1: Nga XFM kid!
3: Ay... Pula ka lang ang music pagkatapos mugta ko blab, may harap ko yung mga balita blab, so nami pagkita mga DJs na nila kandiyo.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
1: May how kita
4: pa... Enjoy lang.
1: Nga XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM News.
4: XFM time, alas 6:14 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. SILG John Vic Remulla ang nag-recommend kakasuan ng mga ginikanan kagtagiya sang duha ka estudyante o kagtiya sang duha ka estudyante ka nagapanglutang sa San Jose National High School, Tacloban City sa tung Hunyo 22. Sunod kay Remulla, ila ginilantaw ang culpability sang tiya kaginikanan bangod nakuha sa mga shooter sa mga shooters ang armas sang mas may edad sa ila. Dugang pa sini ginahibalo pa sa mga investigador kung pwede kasuhan ang ilang mga ginikanan. Naibaluan naman nga wala na register ang isa ka armas nga ilang gingamit. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para ma-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nag-gogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
3: XFM News. XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Ah!
1: Of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Kapatid ka pala kay Lolo, kung kay Lola, luyag mo bala mapapatingan ang trending, ang viral sa social media, pati hapos ka pamagi, Carrie!
1: That's right, basta kaupod lamang ang mga viral nga wakalan!
3: Ako, si katropang James King!
1: Kaya po naman si katropang Wami G! Kamu ang nagapamati sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Dini nga programa mga katropang ginadulong sa inyo sa mga epektibo kag beneficial gid katama ng mga produkto sa Yes to Health. Ang aton nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right! May paris din ang mga kape. Ang aton niya yung food supplement. Mayara inis ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix. Gisarang mabakal sa mga butika nationwide.
3: Yes, sa mga Mercury Drugstores, South Star Drugstores, TGP, Generica Drugstores, sa Rose Pharmacy, sa Sincere Drugstore, sa Negros Grace, kag sa madamo pang mga butika, lokal nga butika sa inyong lugar, especially sa aton Yes to Health Store.
1: That's right, hindi yung magkalipata, daw adlaw dapat tamangin ka pareha na ninyo ang aton yung mga Santon products from Yes to Health Incorporated.
3: That's right. Salamat, kid. Nabusog kami sa pa-birthday ni Katropang Denise. Mm-hmm. Or Sexy D.
1: Sexy D, yes. Mm. So, thank you, kid. And happy, happy birthday to you. Enjoy. Mm.
3: Yes. Stay solid.
1: Solid ang,
3: of course, ang talento. Oh,
1: solid ang pagservisyo.
3: Yes.
1: That's right. Okay. So, ang ato niya subong niya yung hibaloon, ang lakat ni Francisco.
3: Francisco!
1: Yes! Sa Sining Adlaw.
3: Okay, go.
1: Sining Adlaw, ginamit din tayo sa gihapon. Ang iyayang kabaskugon. Pero nagapadulong na gidini sa north-northwestward or eastward towards Ryukyu Islands. Going to Japan.
3: Uy,
1: ano? And inang inis siya magagawa sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow. But then, we still have one.
3: Oy.
1: Isa pa ka bagyo nga magasulod man today or karun sa gabi.
3: Matika.
1: But magagawa man ini by tomorrow man.
3: Oh, matika lang siya, Mami G. No? Tapos direction niya, pareho.
1: Sige, pero malapaw. Hindi ni siya ya dito ya pa kanto sa Japan. Dili pa gid siya sa kilid kay pinakapunta pa gid sa economic zone naton, no? Amo na nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility kay tungod nga magasulod sa aton nya exclusive economic zone. Pero dira lang gid sa pinakapunta.
3: Kapunta no bug.
1: So layo naman sa Japan. And speaking of Japan, masubo-subo nga balita.
3: Okay.
1: No? Ang natabo kay ina yaya. That was
3: 6.9
1: magnitude. Pero grabe ano na. Lagi dyan, tuga mo lagi tayo
3: pala yung mga nabalay sa Japan. Pero wala man siyang na-report na casualties, no? Mm-hmm.
1: Wala sa reported casualties.
3: And even the big damages, wala mo, no?
1: Damages, wala masyado.
3: Napreparahan na nila.
1: Same with the North Carolina, which is 6.3 sa Japan, 5.9 sa North California, I mean.
3: North California?
1: Yes, Northern California. Pero dunga niya ang Northern California same day, no? Ang North California kag ang Venezuela. Unfortunately, mas natam-an ang Venezuela sa June 24. It's because duha gitaya ka mabaskog na earthquake ang nag-igo.
3: Di makabig mo pa ng aftershock na?
1: No, it's 7. Not. Because halos pila lang kaminutos ang ang gap. Mm-hmm. So kaglain-lain man ang giigo sini. So 6 pero lapitan na. So 7.2 and the other one is 7.5.
3: Wow, that's baskog, Mami G. Scary.
1: Venezuela. So damo tuya. Damo gidya casualties, damo sang damages.
3: Grabe no. But anyway, mga katropa.
1: Pero sunod-sunod, no?
3: Grabe no. I don't know.
1: Ang North Carolina, North California, Northern California, natabo ini sang 24. Same with the Venezuela.
3: June
1: Pero,
3: 24?
1: Yes, ang Japan is June, sinilang? June 25. Sunod-sunod na, no? So, inilag niya si Linya yung dari sa aton, kundi bugos, gida yung kalibutan si Karon.
3: Oh, grabe, no?
1: So, ang ibanda mo na naman din, gagawa ng mga istorya, is happening?
3: What is happening? Tapos signs, may ginaano pa, signs of plus.
1: Plus? Plus?
3: Times, gali. Kaya kumambal ko nga times to, mas dako mo. Signs of plus, gano'n panubo, nubo ko
1: lang. Ang naman yung science, part of science.
3: Science in school?
1: As in, subject.
3: Science in school. Every day when I go to school, I see signs.
1: You see signs?
3: Big and small.
1: Big and small?
3: Yes.
1: Ako naman niya.
3: Ano, kabalo ka? Ano itong mga
1: signs? That's my favorite subject, science.
3: Okay, ang science ako niya, mga signs, mga ano ganito, placards, science in school. Wait, kakadamdam na kay magulang ko sa imo, pila katuig.
1: Ganyan man.
3: Duwa katuig lang kung magulang sa imo.
1: Ute, imagine naman lang duwa katuig.
3: Pero ako, well, nadumduman mo na, science in school, SIGNS, no? Every day when I go to school, I see signs big and small. Wait for your turn. Keep off the grass. Entrance, exit,
1: okay.
3: Up and down. Dutuan mo na?
1: Oh.
3: Nursery rhyme.
1: Yeah.
3: Don't tell me, fetus ka pa sang, dutuan mo.
1: Kung fetus ka pa, dutuan mo pa yan.
3: old curriculum na to.
1: Tapos,
3: sang isinilang ka na, yan, isinilang ka sa mundong ito, bagong curriculum na.
1: After 2 years. Pero
3: nadundoon mo?
1: Ano?
3: Nursery rhymes yung sa eskulaan.
1: Ang nursery rhymes na mo, Peter Potter.
3: Peter Parker?
1: Hindi,
3: Spider-Man?
1: Peter Potter. Hindi, nursery rhyme. Okay, that was ano tongue twister. Ang sa nursery rhymes naman, si
3: Henny Penny na doon
1: pala. Hindi, no.
3: Wala ka mo Henny Penny.
1: Humpty Dumpty had a great
3: Board. Tungkol siya na nagkaaras ang ginatawag na chichir yung Humpty Dumpty. Anyway, Mami G, going back, saan din nakatagani doon?
1: Galawig ito naman nga ito, yung suyan. Puntiin ang direksyon sa bagyo, din pumunta.
3: And speaking of bagyo, Mami G, wow, going back no sa mga climate, no, amo na yan, no, ginapaano man ang tanan, nga maganda sa po, ginatawag, ang posibleng nga Super El Nino, mga katropa.
1: Ano na lang ni nagakalatabo ang makon mo, gasundan ay ang bagyo, gasundan ay ang mga linog, gasundan ay man ang mga insidente sa mga eskwelahan, gasundan ay man ang kinagamo sa bugos sa kalibutan. Why na dasag nami?
3: Nami atong aton pamahaw kagina.
1: Nami ta pamahaw naton.
3: Sige. Ano sugpon pagkasano mo, Mami Gentes? Kung sugpon ang mayara lang ko na itong
1: wala na, para, okay sabi. Na.
3: Okay, sige.
1: Okay, ang ato niya nga, so far, ang ining si Higos, no, or si Gardo, kay tungod mo nagsulod sa Philippine Area of Responsibility, ang hindi banggit makahalit sa aton diri.
3: Okay. Mami, di na-mention mo ang kung ano nun na tagkatabo sa kalibutan, di ba? Tapos na ano mo itong na-mention taman ng may dinog, may pinapantan nga bagyo, El Nino, bagyo, kung ano-ano pa sa social media, kung ano-ano na daw, kasi nagkakahatag stress sa ato, no? Sa mind na ito, no? Tiambot kong dalay ni sa ano mo. Hindi mo lang, ano, na-notice nila ang isa ka daw content creator.
1: Nga.
3: Na-observe nila. Kag nagkatag sila sa very good comment o kung description, constructive criticism nga sa kalibutan ko ng subong, mga katropa. Bisan pa paano, nakapost ka sa gulpi lang na nag-ano mo, nag-sikat man ang hindi content creator nga. This is lunch! Nakikita mo na? Which is true, actually, Mami G. So, muna yan, sang nag-ano na siya sa ano, okay, pirmi na siya. Damo na nga nag-damo. Pero kung makita mo, she's very light. gatag do light lang bala siya mag ano ha. Kagina ano lang siya. Nag ano na siya sa TVJ. Oh, ara na siya nagsikat. And then ang nakita nila nga daw comment sa kadamuhan ko na sa mga kakatabuso bong tapos halos tanan nga mga content creator nato pare-pareho na lang. Tapos siniya nga daw ala Kuya Kim. No, ala Kuya Kim. Ano nga Kuya Kim na siya subong? Kuya Kim sa Gyapon. Kuya Kim sa Gyapon. No? Ala Kuya Kim, nga daw ka-light ko no balaw, no? Lipot lang ang mga reels niya, pero daw makalalaton, makasmile ka kung siyang maggambal, siyang mag-present, daw ka-light lang. Which is actually true, mga katropa, no? Mas nami itong mga muna nga daw, ano siya, daw, ano gano'n yung ginakuha niya, daw, veterinary medicine ang ginakuha yung Mami Jean. Pero kumalantaw mo siya, daw, ka-light. Makaano ka, makasmile ka, makapost ka from kung ano-ano makita mo na negative ng mga post or upload sa social media. So nagsikat siya sa mong naglumpat ang inya ni naglumpat ang iyang mga followers si Lance. This is Lance. So subong nag-trend siya, Mami J. Kagina lang, araw na siya sa TVJ, no? This is Lance! Masugot na gura mo na. Mga ma-introduce sa kaupod. This is Manong James or this is James King! This is Mami J! Oh, gusto ba mag siya na napasikat niya na itong ano, yung intro yung Mami J, no?
1: Di, syempre, ano, kung gusto mo yan nga makakatch attention no, sa mga netizens. Makreate ka gid sa something
3: unique, no?
1: Oo, unique.
3: Oo, malain naman.
1: Ang iba ng start nila.
3: Hi, guys!
1: Ang gauso ka niya, Subong, is, di ba, magiging mo kaya sa video. May ara, gijay nga, okay, this is Lance. Tapos ma-flash ang mentality. Di ba, don't just,
3: yes,
1: yeah, di ba?
3: Supposedly,
1: when you're spreading good vibes, you're giving hope and inspiration sa tanan. That should be the mentality despite of all, no, the circumstances at tanan-tanan nga nagakalatabo subong. So amo na siya, mas nami nga may amusin na, no?
3: Yes.
1: Sa palitong that will break the ice, kumbaga.
3: Oh yeah, no, di ba din na break na katropa, ibalik ta kadali.
1: Ikaw naman ang
3: may arabi isang ano ng the foil ng gitawag nila, Mami G. Ini sa late naman. Sa late naman ang foil bala nga.
1: Yeah.
3: Plano ko nung sang isa ginag-post siya, no? Your school will be disrupted. Do may plan bala sa social media and foil din siya, meaning
1: diba,
3: daw napunggan sang ano kotoridad.
1: Ang tatlo ba ng late?
3: Lapitay, Mami G. Taklo ba ni Sin Leyte, I believe, no? Check the bay. Para hindi ito magsala. Probinsya sang Tacloban.
1: An urbanized, Tacloban is a highly urbanized coastal, no? Sa coast of Leyte Island.
3: So, kabayan siya
1: mga Tacloban. So, kung silingon, do ka capital maniguro ng Tacloban, no? Sa Leyte. So, still in Leyte. No? So, kung silingon, natabo ini in Leyte man. So, anong connection, no? Nga ang sino gani ang nag-spoil?
3: Hindi, foiled.
1: Foiled
3: meaning napunggan.
1: Okay.
3: Wala na dayon. Yan, wala na dayon mga mamichino. And then sa otoridad. So amuna gani. So earlier meaning before before na natabo ini, nadumduman ko lang bala, mamichi. Kabalo ka tong ano, nagligad na may ara kami daw GC bala para sa mga kabataan. No, kabataan sa mga ano, damo sila da. Nag-advise ko nga exposed na gid katama, no? Hello, maghalong ka mo sa mga ginalantaw niyo sa social media. Exposed na gid katama. When I say exposed, as in, lantaran kita noon kung anong natabo, anong naging resulta ang mga ginatawag ng mga malain ng mga violence and crimes lalo ginabigid sa mga kabataan like sa mga school. Ang advice ko, I advise yung as much as possible kung hindi nyo lang paglantawon para makaano na siya mo, makapektuhan na siya kapisang paano sa inyong mental health basing iban sa inyo, hindi kasarang magano ang mga adults kani kung kisa makalantaw, kulain, makariya ka muna.
1: Sa subong, no?
3: So, nadunduman ko, Mami G, no? May mga atong mga daw na possess sa mga schools. na kung na-explain man actually sa mga psychologists, sa mga experts, kung may makita sila mabatihan ng mga kabataan, yung sila kalatun, psychologically
1: it's, ano,
3: maka,
1: ano. It has something to do with psychological yun, nga, ano. Kumbaga, duga kalatnan lang. It's because everybody's doing that, you also do that, no? Ang natabo naman niya subong sa social media, nga lapnabo na, sana siling mo gani, katopang James, no? Hindi na malikawan actually.
3: Hindi
1: malikawan na makitaan. So, this is
3: hindi
1: siguro,
3: malikawan, pero if you advise them, well, may choice sila if they follow the advantage sa ila. If they don't,
1: amo ni ang ano nato, no? Dapat siguro tutukan sa Department of Education man nga for education, no? Kung paano sa hindi lang estudyante kundi pati parents.
3: Correct.
1: How they can solve this one nga ma-prevent ang information dissemination when it comes to sa mga amo ni ba nga klase sang makit-an nila sa social media. So the security, masulod na naman dira ang security, no? Sang paggamit sa social media sa account sa mga parents. Kaya di ba may ara na sa Google, no, nga makontrol sa ginikanan ang account sa mga kabataan.
3: Mami, so, kagina,
1: proper information lang git.
3: May kagina may nakita ko. Paano ko nung makontrol mga katropa, no, sa mga ginikanan? May gitutlo si Mami G pag ano yan daw, hapos ng kinakibot ko. And it's effective. Kabalo ka pa paano? Example, by Roblox, no? Sili niya, advice yan sa mga, may ara ko sa isa ka-technique nga para ano nyo, himuon nyo para makalikaw ang mga kabataan sa mga games nga, you know, nag-ano sa violence and crimes, bisan sa social media nga, kinanglan na may act sa mga kabataan. Sili niya, makatuka mo sa app, no? Ito doon yung na ako na-impress ko, ha? Makatuka mo sa app katropa sa Roblox. Kung nga ba, Roblox, no, tumbukon nyo na hindi kaysa lang. Kaya tumbukon nyo, siya kaysa mag-ibutang kanya sa, no, sa game. O, pero tumbukon mo siya, ano, daw, press, long press mo siya mga katropa. Tapos sa long press, may ara daw yun sa mga drop-down. Makita mo sa drop-down, sa dalum niya, may ara dirasang daw may selection nga delete app. Tapos, once ma-delete nyo ang app, no, iwan na, completely delete, there you go. Tapos na.
1: Delete, no? Amo nang pinakatako nga solusyon. Delete. Pero ang inaya ko na sa device, no? Na-install na. Pero kung wala pa, amo na
3: ang pinakataon.
1: Hindi, kaya pwede mo man siya ma-block. Kapin pa sa cellphone. Amo na gani, may mga instructions sa da kung paano i-block sa mga parents. Kaya makitaan sa parents kung nakalink sa ilang account.
3: Correct.
1: No? So, amo na nga, sili ko, proper information para sa mga ginikanan kag sa mga kabataan. It should be siguro may mga experts gidira, ano? Like
3: actually,
1: Mami
3: G, ang family mismo sa sulod sa panimalay, expert na mo. Ihambalan mo lang. Istoryahan mo lang.
1: Istoryahan mo lang
3: yung mga ginika, ang mga kabataan. O, kabalo ko. Itong mayo lang ba lang? Kabalo ko nga, aware ka mo, sige katabo-subong, sa muna nga games, ano pwede maging resulta, ano pwede matabo sa inyo, maila ba lang pag-explain sa ila? Ilikawan nyo lang inaha, hindi ka mo sige ano sinaha, mamunang makaano na Mami G.
1: Pero subong niya nga henerasyon, katropan James, no, ang mga kabataan hindi na madala sa amusina. No? So, ang anong imo sa mga ginikanan, after nyo istoryahon, follow up ninyo. As in, i-anugin ninyo yung adlaw-adlaw, i-check nyo.
3: Okay, ma-follow up ka mo.
1: I-check nyo, guys, sa gihapon, no? Kung, I mean, you know, cellphone nyo, surrender nyo every after school. Let me check.
3: Yeah,
1: no?
3: Tama na.
1: But also, do a random check-up.
3: Oh,
1: no? Kay basta iba na akong, okay, 5 o'clock, delete ko ni Anay.
3: Pwede mo sa eskulahan, Mami G, di ba? Mga teachers, no?
1: Sa teachers, it will take time, no? Sa mga teachers, no cell phone while ara sa sulod klase. That's it. Amo lang gid na.
3: Sa guwala ka mo cellphone. Pagwada yun. Wala pa mapamahaw ang cellphone, ha?
1: Hindi ka na makontrol, change because they own the phone, no? But wala na, no? Ang proper lang gid ni information na anong consequences.
3: Correct.
1: No? I mean, kabalo man ang mga kabataan nga that will be the consequence sa subong. At the age nga 15 to gani, i-trial na. So, mga amo
3: may isang ginapatihan ko, Mami Gio, basta mayo ka lang magambal sa mga kabataan. Although hindi tanan magsunod, although hindi sila magsunod na, dayon, no? These good things na ginambal mo sa ila will always stay at the back of their minds. And once ginahin mo nila sa kabagay, madunduman sila, ay, ang pagkali ni nanay, or ni tatay, maano ko na ni, amatamaton ko na ni, punggan ko ni, control ko ni, na makabulig ni sa mga katropa. It always starts inside your home.
1: Yes, no? And hindi na siya once lang. No? Correct. Ang pag-istorya mo is not just once, no? Imagine ang mga nagger ng mga nanay, may beneficial man na, no? Because they will always remember that one kay adlaw-adlaw mabatian nila sa inyo. Pero don't nag, no? Amo na lang ano naton is just talk gently and then check them, no? Kahit di maintindihan nilang love gi kuya ni mama kag ni papa na. Because they're checking on me.
3: Chato. Paborito daan sang mga nanay nga pala ano nga watch me nay watch me nag every day. Watch me nag.
1: Daw na dumduma ko da yun agin ano gin pagwa ni Congressman Benitez kagapi.
3: Oh yes.
1: Antaman.
3: Correct.
1: Andam lang kamo.
3: Tuod na mga katropa. No? Subong, dako sa gyapon, ang responsibilidad naton ng mga ginikanan sa sulod sang panimalay, labi na gid, nga ginalaw naton ng aton mga kabataan nga may ara sang gadget, nga may ara sang internet, tukod wifi connections. Ang may sa laptop da, kita nga mga ginikanan gyapon. Natawa ni Mami di sa Tacloban, no? Itong ano, plano ganing pati ang ginikanan na sang sininga mga kabataan na kayo mo sa krimen.
1: Posible.
3: Pasakaan na plano, pasakaan man sa kaso.
1: Responsibilidad pa na nila. Ako na ganyan sila nga dapat i-check it.
3: Yun.
1: Ari Paget, buka ko na lang, no?
3: Sige, go.
1: May isa naman abi ka video nga nag-viral man nga kung sa liin nakuhaan inidid to yaya sa isa ka jeepney, no? Sa may Muntinlupa.
3: Ay,
1: ako sa diin, siguro wala na to sa saan mo because under na sa influence, no? Nanakit niya sa sulod sa salakyan. As inag-uupa pa. Damo violation eh.
3: Tanong nga ang magyan niya. Pero sa nakakita siya ng polis, nalagyo man siya.
1: Hindi, dakpan man siya.
3: Siguro masuksok na lang tatanan sa ano, uniforme sa polis.
1: Good advice! Tapos, galing sa mo, may layin na nga, hindi mo ganyan pwede na suksukon.
3: Yes, correct. Bawal. Pangitaan ka ng lisensya. Anong branggo mo, anong lisensya mo?
1: Oo, no? Galing suksok ka na, no? So, kadamo mang galing sa... So, the best way is, ang anong mapamisaranta lang sa subong, nga daw ka gamunang itsang kalibutan. Sa totoo lang.
3: Yes. Actually. Not a laughing matter na serious na nagin alarming gid ko tama.
1: Yes, no? So ako naman ya prayers no every tama. Day it can help actually.
3: Yes. Hindi gid madulaan sa maglam, hindi gid maghambal nga wala nang tsansa may ara gid ka tropa no.
1: Everyday pag uka mo magaling sa inyo nga balay no pray for everybody's safety.
3: Sang bilog nga pamilya. Okay, salamat Mami G. 6:47 ang aton oras mga katropa. Updanay kita sa gihapon. Mag-TV na.
1: Updanay kita sa gihapon after sang mga balita nga daw makapang-hi-hi ka na lang gid. Mas manami siguro anay nga magpa-manus ka nira sa ato ni Santon Plus Herbal Oil. Makabuligin na pa-relax sa imo.
3: Yup, mga katropa. Available na sa mga butika sa inyong lugar. Mabalik pa kami ha. Ako si katropang James King.
1: Kaka ko naman, si katropang Mommy G. Tutok lang, Drisa. 103.9 XFM Bacolod.

0: Katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katrupa, exciting!
13: Katrupa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katrupa, exciting!

0: exciting, bro.
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Panibago nga kaso sa cyber libel bato kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta kag ginaligar nga 18 ka bagmen ni Zadico ang ginfile ni Anay Senador Sonny Trillanes. Sunod kay Trillanes, puno sa nagkalain-lain kag pabago-bago nga detalye ang testimonya sa mga ginaligar ka bagmen. Dugang paniya nga wala sang basihan ang mga allegasyon nga nagbaton siya sang kwarta para suhulan ang mga investigador sang internet National Criminal Court. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa gaugan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: XFM. Mga katupa.

0: ko namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
12: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito kayo dadaan.
13: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Oras mga katropa, 7:21 in the evening, and sa tanan nga mga nagapanyapan na sibong, good evening and enjoy your dinner.
2: Yeah.
1: Pusog pa kami. Salamat kay Denise. Ah, Denise. Sexy D.
2: Wow.
1: Pusog ka pa?
2: Oo, busog pa kuya. Si Chris Gadi, busog. Busog-busog.
1: Busog na?
2: Oo pala. Siling niya kung ano pala. Busog-busog. Siya.
1: Busog ka?
2: Oo, wala siya kahit nagpabilin. Kaya busog. Siya kung duya.
1: Halin bago lang to siya. Halin sa Changi. Busog na.
2: Hindi alay. Duya yung hika duya sa Changi. Okay. Kamulo ka naman kay Chris ya, diba? Do mga, kumbaga, kita ya, kita sa average level. Ang iyan na is higher level.
1: Higher level.
2: Kaya nga, oh, grabe na yaya. Pag nakaon na, nakanana na, hindi na siya magkaon, diba? Amo na siya ya.
1: Shushan!
2: Shalot!
1: Ay, siya, nagaling pa sa lumatan si Kabokal, no? Si Toto, no? Lolo Bob, si Kabokal.
2: Uncle
1: Bob. May dala siya sa Uncle Bob, may dala man siya kay Gina. May dala pa siya kanu buwas. Timing kay birthday mo buwas. Timing. May imported ka buwas.
2: Wow, thank you, Gid. Kumiyara. Kung nila okay man lang, importante yan, nadugangan ta isa.
1: Gani, no? Isa katuig. Mga ano pa na, Mami G, no? Madugangan kay isa katuig, madugangan man ang sugar level sa mga lawas. Oo, sila. Halin pa lang, yun ang matamis niya from North Carolina.
2: Wow! Yes. North Carolina! Tiyala ko nga, imbis ka Northern, kaya California, North Carolina ang ginalawag ko.
1: North Carolina. Damo to chocolate.
2: Damo. Damo.
1: Manamit.
2: Damo chocolate.
1: Pakabay, pakabay.
2: Uy, amo na ba lang gusto ni Chris?
1: Amo na gusto niya, pero para sa'yo, mula kayo lang may birthday. Wow.
2: Oh, lugay ka, mahilig siya sa chocolate. Kagapong ganyan, kita gaat siya ni Kamukal. Wala, lagi siya nangatang cake.
1: Nadumduman ko tong ido, tagiyas ang ido nga kilala ni Arbel. Why ka nga, yun pa kaon siya chocolate.
2: Oh, te.
1: Oh, te. Wala man ko na.
2: Wala man na, ano, no. Tinigil ako, no. Nang madedo ang, ano, ang do, kung magkaon chocolate.
1: Oh, mm-hmm. Pero pagkatapos ka na sa pilakad daw, nadedo, Mami G.
2: Ah, nadedo?
1: Kay gahubag ang tiil.
2: Wala nag-ayo. May diabetes. Hindi yung diabetes, ano? Para malikawan nato ni na, mag-inom ka mo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
2: Kag ang aton pag-ideya at premium tea coffee mix kay Miss Tinia. And also ang aton nga Santon Plus Gold.
1: Yun.
2: Di ba? May mga ara na yung hampal yung nag-kupos na gitma ng mga pilas nila, no? And mga testimony ina, no? Kag syempre, yara man ang aton nga Santon Gold Herbal Tea.
1: Oh.
2: May stevia man na sa gihapon.
1: Tama.
2: Okay. So, ara na ha. Kadamo sa mga ginaistoryahan, tagi-di premier. Alam mo na yung pinakanami, no? Dapat iya, damo ka sa may nahibaluan.
1: Oh.
2: Kung wala ka sa may nahibaluan, mati ka sa amon nga luha. Oh. Kay madugangan, gini mo lang.
1: Correct. No, manambok ka, katropa. Manambok ka sa kaala.
2: Okay, so
1: si
2: dugangan
1: Christian na. Si niwang.
2: Nagniwang.
1: Ulang siya sa kaala.
2: Bastante dapat, sa kaon, kulang sa kaala.
1: Amo lang dapat bululigan.
2: Na, no. Ano, AX? Boss, may AX na lang, bro.
1: Ano lang ano meaning sa AX?
2: Oo.
1: A. Oo. Apple.
2: Ay.
1: Prutas.
2: Ay. Ice cream.
1: Para gitaka.
2: C. Cake.
1: Cake chocolate. S.
2: S.
1: Ano?
2: Sugar.
1: Ako na kinanglan niya para mag-undan siya.
2: Ako na kagasaton plus gold siya.
1: Tama na.
2: May tinar na yun.
1: Hindi niya ba sige na bully ta siya?
2: Uy, oh no. No, no.
1: Endearment niya. Langga ka niya.
2: Langga.
1: Langga ka niya. Ako na ginatripan ka kasi.
2: Wala, oh. Hindi na yan. Amo na yan, amo na yan. Pagpalangga kay Chris yan. Oh. Hakus lang bala ni Chris sa kay Sir Troy, oh.
1: Ha? Wow.
2: Sir Troy, may yung gab is sa XFM Sagay. Hello. Sa mga taga-kabangkalan, mga gidadara. Ano, hello sa inyo.
1: Bako tumaga ako sa ako. Siya.
2: May na lang may kakos. Kita yung wala din. Okay, so this time naman, speaking of manami-nami,
1: pagkaon naman.
2: May aragali iya sa mga lugar sa kalibutan na the best ang inayaya nga weather. Wala, bagulang ko kabalo, may aragali iya manami nga weather na lugar.
1: Ano ka namin, no klaseng weather, may ara sila. Wala ka init, wala man ka, ano?
2: Ang ibalunta, no? Pero kabalo-kabala, no? James, katropang James at mga katropa. Uh-huh. Yeah, the best weather gali nga po ang kumbaga strategic location, no? Sang isa ka pong sod na may aras ng the best weather ang malapit sa large bodies of water.
1: Large bodies of water.
2: Yes, no? Kay man.
1: Ano ganyan secret ka ba sa scientific names ng water?
2: Sige, anong scientific name sa water?
1: Anong scientific name sa water, ha?
2: Scientific name!
1: Wilkins! Damo ba lang? Ano ba? Nature's? De, joke lang naman ito, ha? Mga estudyante daw, magpati ka mo ba?
2: Ganyan ba? Hindi ko kaya sa inyo na ako pumatay. Tugan na din na wala. Gito mo sa alam. Okay. So, malapit sila sa large bodies of water. Typically, ang mga temperatura abidera, yara lamang sa 15 to 21 degrees Celsius.
1: 15 to 21. Oh.
2: Yes. So, ari mga top countries, ha?
1: Bagay yung 21, Mami G, sa aircon. Okay, time. Oh,
2: diba? Doon ko okay lang.
1: Ilang ano mo daw?
2: That's 16.
1: Ah, 16.
2: 16. Tapos pero kung medyo i-20 mo siya, okay lang man. No, hindi siya tuman. Gidya ka ginot-ginot. Unlike din sa ako, kailangot 40 degrees.
1: Dara? 16, Mami G, daw hindi ko kabatsag...
2: Damol
1: na akong tambo.
2: hindi ka ano ba tiyag kong now?
1: Masyado.
2: Sala na yung sagay ko. Hindi ko lang na
1: sa iyo. Siya nga brand man.
2: Kapal, durong tambo ko. Ako naman yung baso. Ayun naman lagi. Sakit na sa tiyag ko sa katlaw. Ari na. Ang mga countries, no, nga very ideal ang ilang climate. So, nauna gid ang Greece. Oy! Ako yung ako na isa sa mga bucket list.
1: Oh, lugar nga makatuwa.
2: Greece, yes. Very romantic. Ah, kamay pa makita ko ako nga God.
1: Wow.
2: Gods and goddesses mo, di ba? Sa Greece.
1: Oh, sa mga Greek
2: mito. Gusto ko siya makita. Hindi lang ko kay Sus, kay Kadamo. Hindi gusto ko.
1: Hindi ka damo ang gusto sa iya.
2: Hindi. Damo sa sawa. Hindi pa matahan. Ay, anyway, kato kita sa Greece. Very sunny ang climate nila. Ang in Greece galing, maka-experience ang mild, wet winters, and hot and dry summers.
1: Hindi slippery? Hindi slippery?
2: Hindi slippery. Oh, mild naman ang wet eh. Ay, naku. Next, Portugal.
1: Uy, Portugal. Mm-hmm.
2: Comparable sa California ko, no, in terms of sunshine. So, what's it going? Not so hot.
1: Not so
2: no?
1: Init.
2: Oo.
1: Sa California, mamalili, not so init.
2: Oh, hindi siya masyado. Pero wala, may part bisan California nga walang snow. Di ba? It never rains in Southern California.
1: Really?
2: May song na.
1: Oh.
2: Yes.
1: Ano title siya na?
2: It never rains in Southern California.
1: Ah, pamatid. Oh,
2: type ba lang.
1: It never rains. Ayun, todo.
2: May ara.
1: It never rains in Southern California.
2: Hindi na po tuno, ha? Hindi na po tuno. Pakiplay. Oh.

0: classic. It's a country music.
1: It never rains.
2: Seems it never rains in Southern California.
0: Ah, see?
1: Katotabi dai.
0: Wow, gagana pa nga ako ni head sa mga mo ng trivia.
1: si ano ni gani si Albert.
0: Albert
1: Hammond.
0: Albert Hammond.
1: Hammond.
0: When I'm gone, amo siya man nagkanta.
1: Yes. Okay.
0: Type mo. Correct ko?
1: When I'm gone. No.
0: Oh,
1: when I'm gone. Pati ang Do You Miss Me?
0: Do You Miss Me?
1: Si Albert Morris. At least pares sila nga, Albert.
0: Classic na, ano na yan, oldies na saya. Okay, so, ginawag natin Portugal after Greece, ano? The coolest month, no? Actually, Portugal is favored vacation destination. Ang coolest months, January and February, with July and August being the warmest. Next, we have Italy.
1: Italy?
0: Yes. Also in Mediterranean eh. So, Italy enjoys mild winters and warm, dry summers.
1: Tingala ko na may mga supat sa mga tao.
0: Mga taga
1: na, no?
0: Dito.
1: Basi di rin na-invento nga ito ng clear skin.
0: Oh, wow. Pero ako eh, mas gusto ko pag i-diaga sa Gyapo niya sa may nag-snow. Kaya mas puti-puti kapag i-diaga
1: ka.
0: Diba? Uy, Mac Jane, hindi ka na yung makamainita niya. Ga puti ka lalapsik. Next, we have Spain.
1: Spain.
0: Oh, kilala ang Spain sa ilang excellent weather.
1: Ooh,
0: yes. Ang prime visitation period sa Spain, umalin Abril to Mayo. Tapos pwede man kamukha kanto dito September susto at hasta sa October, no? Well, kalabanan di sa ila, ragit sa man sa Mediterranean eh, diba? Ang gipaglawag natin ng mga lugar. So, tandaan nyo to ha, just in case you wanna go, para yung may arak ka mo sa memorable vacation na ginatawag because of the climate that they have or the weather, abi. Next, New Zealand.
1: New Zealand!
0: Si Mami Mira nakakanto na da.
1: Grabe, tayo makakanto man ta. Uy, siya ka pangagad.
0: Dahil man, siya ka pangagad. Siyempre, pangagad siya. Iyaklite.
1: Swerte sa inyo ba, gamang
0: nga. Okay. In New Zealand, no, although may ara sila sa diverse climate, ang coast abe, mas kilala, no, sa ilang mild temperatures, moderate lamang yan ang pagtupas ang ulan, kag abundant gid ang sunshine dito. So you're gonna enjoy there in New Zealand. Next, Brazil. Tingala ko damo, kakagtuto, despite the fact kakadamo sa mga crimes dito. Oto, diba? Ha? Pero nadamo ka kanto.
1: Pero may area maguro mami Jinga daw safe sila. Not all
0: pero,
1: the areas.
0: Pero, di ba, sa gidiscuss ta, nga mga damo sa mga juvenile, nga ano, numero uno ang Brazil. No? Ang climate sa Brazil nag-vary across sa ilay ay ang pusot. No? Ang Rio de Janeiro, ang may ara gidiyas ang pinaka-ideal nga climate. Kay man, no, 82 degrees Fahrenheit sa February and 72 degrees sa July. So yara sa gihapon sa mga 21 degrees Celsius or 22.
1: Si Chris ba lang may features ang pag-Brazilian?
0: Tuod ka? So di na yun, be?
1: Kirit, be?
0: Lagbaon to. Next, Costa Rica.
1: Costa Rica.
0: Yes, ang most areas dire, syempre, nag-enjoy gid sa tropical sunshine. Ang ila naman nga temperature is between 70 to 85 degrees Fahrenheit. Medyo manubo-nubo sa gihapon ina iyang weather condition or in heat index kumbaga, no? However, sa northern Costa Rica, medyo intense naman to ya kag prolonged ang ginatawag nga rainy season. So, kung magkato ka mo dito, Yaya, no? May ara lang certain nga mga days nga, or months, abi. Kaya di may ara. It's a rainy season, especially dito sa northern Costa Rica. Next, Mexico. Mexico.
1: Mexico!
0: Oh, very popular man yun sa vacation destination. Ako, kag gusto ko ma-experience ito sa Mexico, no? Siyempre, magkaon sa mga tacos. Pagkaon, gidya una-una mo. Mga burrito. No? Pero namian man ko sa ilayaya nga tradisyon. No, especially kung mag ano na bala, mag November, no? Kasi they are really very serious in remembering their deads. Okay, so popular destination ni ang Mexico kay man tropical ang climate.
1: Ano ganito, sorry, akin kataka. Remembering Coco? Then remembering their dead. Oh,
0: remember me? Coco.
1: Coco.
0: Si Coco.
1: Nga movie nga ano?
0: Si Mama Coco.
1: Mama yes. Coco. May ingron?
0: Hindi Coco. Kakadlaw si Chris Kai.
1: Mama Coco, mahal mo mo.
0: Wala mo ka sa Coco Melon, kanta mo. The wheels on the bus.
1: Mama Chris, ako, karamay ka, mo naging lantaw mo pero yan.
0: Bata pa na dahil si Chris. Okay. So again, ha? Dito sa Mexico, basi may magtawag na dito, siyara, si Chris. Si Chris?
1: Tuod na mami, G. Bala, mga diba? Technicians.
0: So na. Pinakasikat, no? Hindi DJ, kundi ang technician.
1: Yeah, kay misteryoso.
0: Grabe, ito na. Magsabat pala sa telepono, daan. Hello.
1: Ay, karelate ang mga dumaan ng mga DJ.
0: Katama mo kita sa istorya ng gasalot, no? Okay, distinct man ang rainy kag dry season sa Mexico. So, fair lang, no? Kag consistent ang ilay nga temperatures year-round. And lastly, we have Argentina.
1: Argentina!
0: Yes, best visited during the summer kay tungod ng mild, dry climate. Correct. And syempre, may ara lang galing sa mga occasional nga heat waves nga makalambot, gidya galing sa 104 degrees Fahrenheit, no? And kung winter naman dito sa Argentina, medyo frosty git siya. So, it makes the warmer months more appealing. Kumbaga mo na yung klase sa weather. So,
1: pero kabulukan naman yan si ano, mga namin sila mag-serve breakfast sa Argentina.
0: No, oh, syempre corned beef pa naman. Pero the best corned beef, Australia.
1: Ah, tood ka.
0: Yes. So, kaya nakakilaw ko muna.
1: Ano itong corned beef? Itong puti.
0: At ba yung may ano ba lang? Rectangle?
1: Ah, rectangle.
0: Na dalom sa dalom lapad.
1: Oh,
0: okay. Kaya, kita ka na. Doon, binapadalaan ka man package.
1: 7:38 na mga katropa. Nabusog na ko.
0: Nabusog sa kanlaw.
1: Puno na sa hangin.
0: Pagkabot sa malay, good luck! Pero may sabat na. Ang ato niya, Santon Gold Herbal Tea.
1: Tama. Yun nga ito nga Santon Gold Herbal Tea, imo niya siya sa ano katropa, no? Makabulig, maka-improve ang imo digestion kay may turmeric, may cinnamon bark, kag may aras ang malunggay. So,
0: yes.
1: Timplay na ang inyong Santon Gold Herbal Tea. Walay na, magbisita ka mo sa ato ni Yes to Health Store. Mag-order online. Salamat! 7:39. Balik pa kami, ah. No? Ako si katropang James King.
0: Kagatropang Mommy G. Dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Sample Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kahapoy, always nag-iapon na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain.
12: Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang silay sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Niandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
17: Extra. Drive.

0: Inangin nyo nga katropa, station, mga katropa, laging tapat, laging totoo sa inyo. And hindi kami magkakalipat ng mga katropa na mag-remind sa inyo kung ano ka importante kid nga halungan ng inyong kaing lawas. That is why may ara kita sa mga food supplement para sa aton nga ultimate trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule.
1: That's right. Tugangan pa sang aton yang makapahatagid sang energy, ano? Kag makapafocus sa aton adlaw-adlaw nga ginabuhat. Ang aton nga mga healthy nga kape, ang aton Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Santon Gold Coffee Mix.
0: Para ma-enhance ang libido sa lawas, yan naman ang aton nga Turbo Dietary Supplement para ma-improve ang vision, masolusyonan ang katarata, glaucoma, contridium, yarang aton nga Vision X Plus.
1: And syempre yara man ang aton niya nga Santon Plus Herbal Oil nga saranggit, ano, kinahanglanon naton makaparipel gid sa mga lamok sa sini nga mga tinion. Kag syempre for all types of pain, assess the pain.
0: Santon Plus the herbal tea naman mga katropang makabulig para enhance ang libido sa lawas.
1: That's right. Kag syempre ara man ang aton niya nga pampatinlo sa aton nga supat, ang Santon Plus Herbal Soap and Clear Skin.
0: Salamat sa tanang mga nakatutok sa singing gabi sa XFM. XFM Kaban Kalan, XFM Sagay. Bantayan naman katron, mga karon, mga katropa, si
1: Katropang Troy Tisoy.
0: Para naman sa programa nga
1: Phone Time!
0: Ako si Katropang James King.
1: Kaga ko naman si Katropang Mommy G. Thank you for listening sa 103.9 XFM Bacolod!

0: Dito maka DJ Sunela kan.
1: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
1: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
2: Dito!
1: XFM 103.9. XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Plus gold.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Santhon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amo ning

0: Nagabulig to sa bulk. Kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
3: Sunthol Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ito sininga mga joints. So, Sunthol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ito sininga brain.
1: The secret of health.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
9: Sample Plus Gold.
10: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthol Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Sunthol Plus Gold.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
4: Si Michelle Legale, isa ka sa

0: pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos mugta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
5: Tingin mo.
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Solid doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: X FM 103.9.

0: Hits FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kusihisil na siya sa una. Ganyan yung

0: mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Mas gari sa kaservice ko. May arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

Strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning into our favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nagkakibot ka kaya dyan, no? Daranon ka na kaya dyan,
1: Kulang na mo.
0: Ha? Amo ginayagali. Nagka-develop yung managali ang pagkasalasalahon kung nagkakaedad ka na.
1: Hindi, wala labot si Nati. Nag-murmur man ko.
0: Nasa imo lang na iya. Mayong gabi, everybody. Welcome na sa phone pal nga programa. Makaupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Ano bing LL, be?
1: Luloy eh. Ano alaman niya?
0: Loy.
1: Lokal.
0: Dali lang yun bala. Ano ito subong adlaw gani?
1: June 25.
0: Oh, tapos?
1: Thursday.
0: Ah, webis na ta?
1: Mm-mm.
0: Oh, ito duty buwas?
1: Wari!
0: Da, gusto ko pa yung mag-duty buwas yan.
1: Pwes, duty ka.
0: Sana all, no? So... Biyernes ta buwas, day off ta sa Sabado, sa Domingo naman ta magkilit anay. Din sa din ka ma-vacation sa nga weekend?
1: More or less.
0: Mara naman na more or less naman.
1: Pwede more lang. Sa balay mo lang, kunti kong maagaran nga.
0: Ah, kung ito ka sa balay nyo, gano'n ka?
1: Gardening.
0: Gardening? Wala to mula garden, ha?
1: Tatutom lang sa balay.
0: Galibot ko pala sa Villamonte. Alos sa mga balay doon, wala na garden.
1: Ay, ambot ah, katulan to.
0: Eh, welcome tanan-tanan ng XFM radio station nga naka-hook up na sa phone balga programa, mga taga-Bacolod. 103.9 XFM, pupunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, 106.1 XFM, with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM, Kanlaon 101.7, with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct.
1: Ay, thank you.
0: Sagada sa subong mga hatag radyo.
1: Correct. Wala gito daw.
0: Grabe pang hatagay na radyo subong sa Kanlaon. Wala. Likop, bilog nga Kanlaon, puro sa tanan XFM ang ginapamatian.
1: Hindi makuno chargeable. Ay naku.
0: Sino sila nagambal kay sulok-sulokon ko?
1: Ating lang ako.
0: Sa San Carlos, mabatian naman kita sa XFM San Carlos, Negros Occidental 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, klaro kita mabatian sa radyo kag sanag ang inyo pananawan kung mag-tune in kamo sa telebisyon. Sa radyo 87.5, sa TV analog channel 13 kag IPTV digital channel 29 via Star Cable. Sa bilog nga Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: I love you, Alex.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean.
1: Okay.
0: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct.
1: Si James Dean na lang kita nga, ako nga lumayo. At least
0: maro-maro ang nag-isubong ha.
1: At least isa na lang akong sala.
0: Kilala mo nag-inantanan-tanan ng technician sa XFM sa Kadugayon.
1: Si
0: congratulations.
1: Kaya ano lang, si James na lang ang ano.
0: Oh, si James din na lang. Oh, sila na ni Kuya Jay kag si James din nag-bulos-bulos antiki kisa si Joshua.
1: Mm. Si pwede niyo makubusan buslan. Ah.
0: Sa mga gusto mag-join sa programa nga Phone Pal, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga call and text line sa Smart Kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. We've got more of your favorite songs sa pagbalik ni Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw ni Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa kagwapo. Makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Kag sa Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyo immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan ni Yes Cell Products ni Boss Rems mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Yahoo!
0: Ini ang XFM, katropa mo!
1: Exciting! Woo!

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: It's 41 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exactly.

0: Magkakadlaw mo ito sinisang background ganito. O, dali na sa mga gusto magpasakop, mag-join sa atong program subong nga evening. Open ang among na call and text line sa Globe Smart Kag TNT.
1: Sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Paringan nyo na para masinadya kita hasta alas 12 subong Thursday.
1: Correct.
0: Mayang gabi kay JR Villanueva, Vicente Baniel Jr., sino to ganyan manugluto nga sang puto nga taga barangay Bato gani idol?
1: Si Connie Baya.
0: Hi Connie Baya. Grabe wala pa chikahon si Connie.
1: O gani man.
0: Oh, ang yaban na ang yaban na mo na imo batchmate.
1: Batchmate.
0: No, subong sa Bakulod naga work. Kay budlay na gid ako no katama subong ang pagpangabuhi.
1: Correct. Kagang iya na nga bana, ang magulang sang bana ya amo nang maestra ko man sa ang advisor ko gid sang una.
0: Ah. Di wala naman ko na namangkot.
1: Nanugin ba? Hindi mo likaw ko na sugiran, kuya, mga listener.
0: Connie, lipay sa pala, Dolph, gahan mo sa radyo.
1: Oo, nagambagin sa gani nga. Nya, at least may kalingawan ako di.
0: Oo, bahala. Nadaya kung wala na niya channel ng iba niya kay XFM, kuya.
1: Gani.
0: Oo, di ba?
1: At least, bisan hindi rechargeable, ah.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Tapos, labot, yes, layo naman ang barangay Bato, no? Pero, gatapo ka nga itong signal, tuya.
1: Oo, eh.
0: Hindi mabangbang ang signal na dito.
1: Last time to gani, di ba, ang taga Divina, Divina Colonia?
0: Colonia Divina?
1: Hindi, paya. Colonia Divina? Ari Mandi.
0: O, di ba? Nagalugsong na sila diri sa aton. Kitungod nga, mas namian sila yung mamati sa XFM.
1: Correct, iya.
0: Do sa ano ba lang ang mayara, dulpi lang ka, agtroitiso yung kadagabi.
1: Ay, correct.
0: O, kita mo, kumaluto pa sa puto. Hindi na sa kabugtaw, timprano.
1: Correct. May nagapangay, bagani, nga, no?
0: Nga.
1: Nga. Nang paliog ko balambal kay Troy, kay Total, siya man manager niyo.
0: Oh.
1: Nga, pahimo ka mo poster kag tapikin na di mama. Taga ano na ah, taga sagay shoppers na.
0: Ipareho sa sasanguna sa Westlife kag A1 to nga may mga
1: poster.
0: Dahil sa personal lang balaga.
1: Oo.
0: Nami sa personal kay may hikapay, ganyang aktual. Rihena ka na may gabi. Hi to you. Dahil lang ma join sa hatag sa number. Tawagan ko na lang. Kaya para may arag man iba nabi nga wala nakapaload kita. Nakadawa-dawa man gamay. So may arag tapang tawag. So paintrahon ta siya. Ang isa nga kung na problema di kay may number sila tuod. Pero kung manawag na ta
1: kasi wala hindi man nila magsabton.
0: Hindi sila magsabat. Kaya nakabutang gali sa akon nga telepono dol. Kung manawag sa ila naga-display private number.
1: Bawa ah.
0: Oo. Pero ginsabat niya man. Hi Rihena.
2: Hello, Troy.
0: Buka ka na ga. Pati ka na. May gabi Rihena. Taga diin kao?
2: Taga Mongkal.
0: Taga?
2: Taga Mongkal, sir.
0: Ay, taga Mongkal.
1: Taga Mongkal.
0: Kamabayan mo.
1: Oo. Nang sa nagligad lang gid nga mga more or less mga 2 weeks ago ara kami da sa Mambukal.
0: Oh, sa din ka sa Mambukal ga?
2: Sa May San Miguel.
1: Ay ala, ti nang kilala mo da ang mga ano ng Briones family?
0: Siyempre wala.
1: Ano?
2: Familiar, Troy
1: ah. Ano? Hindi ka familiar.
0: Hindi siya familiar. Pero taga Murcia gid man ikaw?
2: Oo, taga San Miguel.
0: Okay, pila na edad mo ga?
2: 28.
0: Single o kung may love life ni sang una, ginbiyaan lang?
2: May bahana sa buong.
1: Di ara pa ka mo nga duwa?
0: Kamu pa?
2: Oo.
0: Oo, ano bayluhan mo siya? Ano man? Nag-call lang ikaw para i-greet mo siya, guro.
2: Mama mo, Troy.
0: O, sige, be. I-greet sa be.
2: Ginag-greet ko sa'yo, Romel Canhaa.
0: Sige, at Hindi ka na mag-intra, maya-aya, awaya nyo pa na karun.
1: Sisi, ano apelido? Yaka na, ha?
0: Oo.
1: Nang gobra na siya ganit sa may minuyan?
2: Oo.
1: Ate, amugid, amugid.
0: Amugid nga?
1: Nang gra na siya sa, ano, ah, sa...
0: Ah, okay. Sige, ah, salamat, gidrihin na, ha? Hindi ka na mag-intra-intra, di kay maguba lang ang buhay mo. Salamat, Mengab. Yeah, regards da. Okay, line number one, good evening.
1: Hello?
0: Ay?
1: Namati.
0: Do pa ina, pamanis na nakasambay. Hello? Hello, ha? Hello, Mengab, eh. Ah, wala kasabat, wala kasabat, wala kasabat. Nag-standby pa sa, pero wala man sa kasabat. Oh, ari may isa pa gid, 970138. Nagsabat man to sa tuod, pero may bana gali, hindi pwede.
1: May gabi lang sa taga San Miguel Calvinuyan, ah.
0: Sige, salamat. Damo ta listener sa Murcia, ha. Bulubantay ka muda, kay malusob kami ni Dolphy. Good evening, line number 2. Hello?
1: Hello?
0: Uy, mani ka sabat. Dahil lang kita. Hello, may gabi.
2: May gabi.
0: Ay, aray na. Dahil lang kita, mama. Dahil lang kita, mama. Okay. Ma'am, mabatian mo kami.
2: Mila.
0: Oh, gani. Mila, mabatian mo kami.
2: Oo.
0: Ay, salamat. Din ka sa sagay, dapit.
2: Sa praiso lang.
0: Ah, sa parai. Uy!
1: Lain man yung Mila, nagkato de.
0: Ah, lain to yung Mila, nagkato de. Wala to yung ipon ng Mila. Aray, guwapa na yung Mila.
2: Pila
0: na edad mo ga?
2: 26.
0: Ha?
1: 26.
0: 26 years old. Dalaga ka pa?
2: Oh, yes.
0: Oh,
2: yes. Yeah.
0: Oh, guy.
1: Wow!
0: Di ka sa parai iso?
2: Bakit, Troy?
0: Ah, pupuntahan ka namin, eh. Hindi ayaw mo?
1: Kakanto kami dyan sa inyo?
2: Sino'y anong sa akon?
0: Depende sa'yo kung ako o si Dolpo. Pili ka lang sa aming dalawa. Sino ba yung type mo?
2: Doon, asawa na siya. Ano, Troy?
0: Ah, wag ka lang manugid. Tayo nakakalam.
1: Oo, ha?
2: Hanapan mo lang ko.
0: Ano?
2: Hanapan mo lang ko lang. Lapit-lapit lang. Dari-dari lang sa sagay. Ayun.
0: Amo gani. Amo nang kapamangkot. Kami kung hindi ka sa paraiso, hindi ka mamanugid.
2: Paraiso? Paraiso ba lang? Paraiso ba lang?
0: Oo, gani. Ano nga? Puro ka.
1: Sa diin na yun?
2: Puro. Rosas.
0: Puro?
2: Rosas.
0: Ah, taga-rosas. Sige, ah. Ano na pangita mo sa isa ka lalaki para mapangitaan ka namon?
2: Makay na lang gaon, mapisan, hindi ko lahubog.
0: Ay, wala na.
1: Ay, wala na na iya, subong iya.
0: Ang lalaking available di sa amon, arang fighter.
1: Mga butigon.
0: Oo, ang wala na. Wala,
2: wow.
0: Bisan kaihion ka, hindi wala na sing pahuway, bisan kaihion ka. Tama mo na.
2: Oh, yeah. Ito lang.
0: Yeah.
1: Naka-turbo 3 times a month.
0: Pero naka-nubyo.
2: Nakadyahan ni Kuya Bala sa ino.
0: Salamat.
2: Maglantaw sa inyong live.
0: Oo.
2: Troy!
0: Ano?
2: Magpuli ka din na sa lubong ko sa inyo. Hindi ka gagigi sa pakulod.
0: Magpuli sa diin man?
2: Magpuli ka rin sa gali eh.
1: Oo. Kali man kami di.
0: Hindi manugid.
1: Ari kami galit subong sa ano?
2: Abi ko sa bakulod ka, hindi ko sa sagay.
0: Ari na lang oh, pasalubong gusto mo?
1: Siya galit matag pasalubong.
0: Kita mahatag pasalubong sa iya.
1: Amo to ang baliya.
0: Kita mahatag, ako mahatag. Sige, oh, sige. Ari kami di subong sa sagay.
2: Gusto mo mang ko sa Troy? Ikaw mahatag.
0: Ah, ikaw mahatag. Amo na lang niyo para ano na lang bala, para fair na lang ang isa kag isa. Makadto ka di sa amon istasyon, dalaan mo kami pasalubong, tapos bayluhan anamon imo pasalubong, okay lang?
2: Okay lang, basta ikaw ah.
0: Hindi lang kayo gang dala, ha?
2: Wala, hindi ko pa.
0: Basi kayo, galing suba. Wala dalon mo sa ako na. Namitan ko na magkaon. Adobo nga luto, bala.
2: Ate. Ano gusto mo?
0: Dali lang kit. Gaya kami, clue kung anong imong dalon nga pasalubong sa amon.
2: Siko.
0: Ara na naman, secret-secret naman. Clue gani, gaya kami, clue.
2: Sa birthday mo naman sa birthday mo, Troy.
0: Sa birthday ko pa?
1: Katugay pa to.
0: Sa February to pa to ya. Ha?
2: Ay?
0: Oo. Ano?
1: Ano ko no?
2: Hindi seryoso.
0: Ano man? Hindi seryoso ang?
2: Nilaman mo sa akin, Uyab, hindi seryoso. Gusto ko seryoso para naipot ko sa balay ko.
0: Ah, nagaan ko na sa galing, Uyab.
2: Kaya ako nagaan ko pala sa'yo, lahit sila.
0: Dali lang bala. Sinuupod mo na sa balay nyo?
2: Ako lang, eh.
0: Pwes, may upod ka na buwas. Gusto mo? Oh, basi gusto mo, pagkatapos subong sa amon duty, idulong ko da siya. Bantayan mo lang kami da sa bangga nyo. Ano sa imo? Deal? Sa ito gini-try ba?
1: Deal? Ano na ni? Deal or no deal?
0: Dahil lang manawagan ko, hanay, may pa-istorya ako sa imo nga lalaki. Ah. Mga pilang edad sa lalaki gani?
2: Ay, thank you, Troy.
0: Mga pilang edad?
2: Mga sigura na ito. Hindi lang ako saan sigura. Mga sigura ang best friend kami ka sa ngayon.
0: Mga pilang edad ang balko.
2: Mga pilang ko ka 25, Troy.
0: Pila, 20?
1: 24 ko, no? 24, good man?
2: Oh, sure, sige. Promise.
0: Okay, mga taga-Sagayda, mga taga-Cadiz, pwede ka makatawag sa isa kalinya para ma-istoryan nyo si Mila, ang gwapa nga taga-Paraiso Sagay. Dial nyo ang 0912-007-6793. Luwat 0912-007-6793. Amo ni o, Mila, di ba nakabungat ka na gidman nga may ara ka dalon nga pasalubong sa amon? Amo gani? Kadto
2: ka.
0: Hindi anay pa, hindi pala pag i-loudspeaker imo cellphone kay hindi ka na klaro mo pamatian. Hindi pa i-loudspeaker. Oh. Makadto ka di sa amon station, gaan ka namon sing ano, sing ano tawag sa ni gani? Memorabilia. Okay lang sa imo, Mila. Mila. Gaan ka namon sang memorabilia kung magkadto ka di sa station buwas. Sa Sagay gani. Sa Sagay na gani, mga abi-abi, pamanayin mo yaman.
1: Man.
0: Huo na pala dayo, brakit anay ta buwas. Ano? Bawd ang may plano gitsa sa akon. Ako gid ang iya ko na pa. Ah, may tindahan sa.
1: Sa din na yon.
0: Apadulungan ta na lang sa. Dali lang gid bala kaksa na imo earphone bi kay hindi ka nagidya bation mo. Kaksa imo earphone. Hindi pa i-loud speaker. Hindi pa i-loud speaker mo cellphone kay damo na ano. Ma'am, hindi ka na bation, ma'am. Ang imong cellphone, hindi pa i-loudspeaker. Okay na. Ah, may tindahan ka na. Tama, gini. Amon nga memorabilia, ibilin siya mo tindahan. Kay malingaw ka, gini. Ay, ang bot. Ah, cellphone, mang kuya gaagi. Hindi man isa wifi.
1: Oo.
0: Ah, nunis eh.
1: Ang imo na ba na yung ginagamit? Among pa-wifi na,
0: ang imo cellphone hindi pag i-loudspeaker katik amo ni siya nga taitindihon. Ipalapit-lapit ko na yung baba gamay. Naglayo man na. Lapit-lapit. Narara, mintena kami lalaki di sa pekalinya. Mayong gabi lalaki. Ikaw gid guro ang mabuka sa buwas damlag ni Mila ay. Ngalan mo?
2: Ingredients.
0: Tatlo nga man na pangalan mo ba yung maintindihan man amon? Ano man ang pangalan naman?
1: Ano ngalan mo?
2: Ingredients.
1: M3Ds?
0: Ay na, ano man nga pangalan. Liputan na lang may pangalan mo. Hayo mo be.
1: Oo.
2: Kim-Kim.
0: Kara man lang gali. Kim-Kim gali na.
1: Ang gali.
0: Damo pa si mo sa ano da. Taga diin ka?
2: Taga kulong na, Troy.
0: Ay, ari taga sa gayo de.
1: Lapitay lang sila.
0: Silang edad, Kim-Kim?
2: 27.
0: Tama, tama, gid. Mila, batian mo si Kim-Kim. Ikaw naman ang amo, hindi mabatian kaya ang audio sa imo cellphone gadula. Okay, Kim, batian mo si Mila.
2: Oh, try.
0: Oh, sige, say hi ko na sa iya, be.
2: Hi, good gabi.
0: Ay, dali lang gid balagin. Ano mo tong imo cellphone kaginaman nga klaro pagtawag mo man? Mila? Ang imo cellphone kay ina bala nga pagplastar amo lang tawag ina.
1: Amo matutani.
0: Matawag ko liwat. Matawag ko liwat, ha?
2: Oh, sige.
0: Oh, sige, sige. Ito dula hindi klaro yung audio na. No? Para iso, damo-damo da cell site. Gali lang, ano to yung number gani? Kim? Kim?
2: Roy?
0: Ano work mo?
2: Okay lang, Troy. Pangumak, Troy.
0: Mila?
2: Oo.
0: Okay na, maintain. Ara na si Kim. Isuriana, ikaw mo. Mati kami, fights.
2: Oo, sige. Good day. Good day, ma'am. Taga-diin ka? Taga-sagay. Ano mo ako?
0: Liwata, liwata, mamangkot. Ano to?
2: Ano sa baho mo?
0: Hmm? Ano ko na work mo?
2: Pangumalang. Basta niya, sawa ka na. Ako yan, wala ko yabana. Pila ka na ako. 26, ikaw ya? 27. Oh, magulang ako sa akin. Basta na lang na. Salamat.
0: Ari man niya si Kim-Kim kay ina pa sige nang balang taga paraiso gani wag kaging kapamate.
1: Oo man.
0: Puros ka lang taga diin ka. Lain naman nga diskartibla.
1: Gapabuka na gani.
2: May nigo ka na. Wala ah. Ikaw pa gani na wag ko. Bago ka ligwa. Wala pa. Wala pa. Naglagaw da.
0: Ay na, ano nang kita?
2: Makatawag ko, maka...
0: Hindi ah, makadto ka gid yada. Yun niya, ano man na klase yung pangaluyan nga. Ginaimbitahan ka na makadto sa balay. Matawag-tawag ka pa ya.
1: Babae, pag gani ka agad.
0: Ngita taiban ha, dopigaw na. Ngita taiban, nagawagtas ko ah. Cancel ang taga kulon niya. Oh, Iban, tawag taga sagay. Dial niyo ang 0912-007-6793. Nagawagtas ko subo nga first caller ha.
1: Amo na gani man.
0: Mila? Are oh, may caller ko din, isa naman liwat. Line number one, good evening.
3: Good evening.
0: Pangalan?
3: Jobert.
0: Leo ko patay sa mura, Jojo Bert. Taga diin ka.
3: Ayo ba to?
0: Ara, tama-tama na. Oh, pila na edad ni Jobert?
3: 31.
0: Oh, ara sa pekalinya, si Mila. Isurihanay ka mo. Fight!
3: Hello, may gabi.
2: Magandang gabi. Isawa ka na?
3: Hello?
0: Hoy, may asawa ka na ko noon. Ano? Pamati man bala?
2: Isawa ka na ba?
3: Wala ka na gabi mo? Patang palang saluhan. 31.
2: Buti kita dua eh.
0: Si Dasig ba?
2: Hindi ka?
3: Hindi man ah.
2: Dasig na buting ka ba na? May asawa ka. Ayaw ko may asawa ba na?
3: Hindi ko sa paraiso.
2: Sadri lang sa may baba-baba yung sibis ko lang. Alam mo? Yung sibis ko lang. Ipapuwak mo lang sa mga dali ko di. Sunod ka din?
0: Basi yung lapusan mo na sa dayon pag sunod kayo, ha?
3: Sabi yun naman eh, basi yun yung pangagon sa dakaswang.
2: Di man, oy. Hindi man nililigado, Troy. Diba, Troy? Alam mo rin yung sibis ko lang, Troy?
0: Ah, huwag mo na akong tanungin. Alam ko kung kahit saan.
2: Bilano iba, baga simbahan, central office,
0: ang
2: institutional, yung po, iso.
0: Amila, yung pag-uusapan
2: natin. Kamate, na, fabrika.
0: Jobert, nano man si Jobert, madiskarte ka Jobert, ako hindi.
1: Kamang pigaw sa mga lalaki, subong no?
0: Pigaw, pigaw. Sige ba lo magpakalam?

0: Tiga sami ko gamit extra, ikaw wala ko bana, nangyayin ko bana.
1: Tigaw mga lalaki, subo. Mila, Mila, ikaw na nung tikad to, samon ka, anta ka radyo para may kalingawan ka na, ha? Buta mo sa tiyanggi mo, ha?
0: Buta ka. Asawa ako, naku ako pa masagot si Imo.
1: Hindi na, pigaw.
2: Ay, so may nulsol ka lang.
1: Hindi na, pagpilita, ha? Mga langka, mga lalaki, subong ka-intra. Kanto ka di sa amon nga istasyon. Mila, Mila, pa, Mila, pamati, bala.
2: Rugtasan, manisa ka niyo.
1: Kanto di sa amon nga istasyon, gaan ka namon radyo para buta mo si Imo Changi.
2: Te, kanto ka di buwas?
0: Oo, Troy, lagi ko di radyo, Troy.
2: Oo, mga gani, kanto ka di buwas?
1: Lagaw ka din, ha?
0: Hindi mo ko, ni Abi Troy, makarin ni Troy. Dama, hindi ka bakal sa akin siyang Troy.
1: Ah, kami na lang na bakad to. Padulungan ta na lang ka da. Kuha ko number mo, tawagan ka naman kung ara na kami sa bangga, ha?
0: Why, pangisaan mo ko na ulasin, may umbra ng barato
1: ngayon. Why, mga pulo subo nga mga lalaki, hindi na mag-asa, paglaon na lang da. Uy na kami color.
2: Kamot-kamot ka lang, anay.
1: Mila! Mila! Mila, paglaon na lang, Mila, hindi na mangita sa lalaki, ah. Mangita, kapasing libog sa ulo mo.
0: Di, Troy, wala man ko, Troy, ano, Troy. Wala man ko, kung sa balas, mangita, ko.
1: Hindi na gani magpangita, kay puro sa tananlangka ang mga nag-ilintra.
2: Kung may ari ni Karol nga disi dito para si Imote, iatag na mo ni
1: Oo, oh, hindi ka ni, tawagun ko na lang ng gwardiya sa inyo si Bio, basi ko sultiro, mo lang ipatikayon ko, ha. Gilalay.
0: Gilala ko na.
1: Salamat, Mila, bye-bye. Mila, salamat, bye-bye. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
1: Huwag yung pasingatuan at si Surya. Mabalik pa ang phone, pal, sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
1: Isang Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaas. Sanson Plus Herbal Oil.
2: Suwabe ang aroma. Sanson Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanson Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Wow!
0: Right, Isaw, ikaw po dyan sa phone, pal.
1: Kap, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa. Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Line number 2, good evening.
2: Kawai-kawai po. Good evening po.
0: Wow, kawai-kawai. Pangalan po? Asang ano, sa caller?
2: Ramil, Ramil Gilogo po.
0: At taga saan si Ramil?
2: Iloilo City po.
0: Saan si Iloilo, sir?
2: Sa North Baluarte, Mola.
0: Wow! Kamusta sa mga taga North Baluarte? Bakit nakatawag si...
2: Yes po, sige po.
0: Bakit nakatawag si, ano, si Ramil?
2: Kasi, nung nakaraan, nakatawag na po ako sa inyo. Ang kaso, yung nanap na babae, parang ano eh, parang pangit.
0: Parang pangit? Bakit, so, paano mo nasabi na pangit yung babae, nakita na ba kayo?
2: Hindi, akala ko nga eh, nagpapanggap na 21 years old.
0: Oh.
2: Pero nung ini-add ko sa Facebook, 35 years old pala, pambihira na sa puso ako.
0: Ilang taon ka na ba, Ramil? Ilang taon ka na ba?
2: Ngayon, I'm 23 years old na po.
0: Ah, 23.
1: Kaya pala.
0: Oh, wag mo naman kaya, wag mo namang sabihang pangit.
1: Pangit.
0: Kasi pangit na pangit talaga siya.
2: Pangit. Tumitingin siguro po. Kaya ganun. Pero,
0: hindi naman sa ganun siguro. Ano lang siguro si Ramil? Sir, unmatch lang siguro kayo. Tapos di lang siya nagsabi ng totoo na totoong kalagayan niya na siya pala ay 36 up. Single mom din ba siya?
2: Oo. Pa? Single? Ano, nalaman ko lang po na may anak isa palang tatlo, pamilya.
0: Oo. Eh, di ba? Prior ka mag-plug ng number mo, eh baka siguro sinabi mo dati na kahit ano, basta babae. Kaya... yan yung tumawag sa'yo.
2: Basta yung... oo nga. Nung tumawag at tapos na, bigla po sa tumawag, siyempre una, magaganda lang sa boses. Pero nung di nagtagal, may add ko sa Facebook, oh, doon ako nagulat na parang nanggaw naman itong mukha na to.
0: Wow! Wag mo naman masyadong babuyin kasi saka, lahat naman tayong tao dito may karapatan na mabuhay at saka kung pangit man sa paningin mo, wag ka nang umimi kung pangit talaga.
1: Wag mo naman lait-laitin.
0: Oo. Kasi hindi makinig ka nga muna, Ramil. Kasi hindi ka naman pugi, gwapo ka ba?
2: Oo naman, sino man ang
0: sige nga, patingin nga.
1: Sige.
2: Gusto nyo ng proeba, sige.
0: Sige.
2: I-add nyo ko sa Facebook, tignan yung Facebook ko.
0: Sige nga.
1: Ano yung pangalan mo sa Facebook?
2: Ramil Ilogo po.
0: Ramil?
1: Ramil ano?
2: Huwag mo, Ilogo po. Huwag mo lang dagdagan ng S, baka Ilogos po yan.
0: Spelling ng Ilogo mo, G-I...
2: G-E-L-O-G-O po.
0: Ah, yung Ramil mo, R-A-M-I-L or E-L?
2: Yes.
0: I?
2: Yung una po sinabi mo.
0: Okay, sige. Opo.
1: Ramil, ano ganito?
0: Baka ano to ha? Baka AI to yung profile picture mo ha? Be, okay. Sige nga.
2: May AI naman, pero ano lang manaman.
0: Ah, okay, naalala ko na to. Eh, tingin ko nga.
2: Nakita mo na yan, di ba?
0: Hindi naman gwapo, pangit din naman pala eh.
2: Ay, grabe.
0: Kala mo naman makapagsabi na gwapo daw siya, Dolpo. Tingnan mo nga, Dol. Oh, joke ko lang yun yung sabi ko dati na nagkausap tayo na gwapo. Tinotoo mo naman eh. Dumduman ba? Nadumduman mo, Dol? Ginabalan ko sa gwapo-gwapo sa iya. Gintotoo niya mo na gwapo. So, hindi ka gwapo, Migo, ha?
1: Base kung kwan eh, yung filter lang ni.
2: Kayo lang buong buhay ko katropang Troy, kayo lang po nagsabi sa akin na pangit.
0: Oh, sige. Sige nga, sige, try nga natin. Oh, sige, panindigan namin yan ha, na sabi mo, kami lang yung nagsabi na pangit ka. Pwes, ipakita namin yung picture mo sa aming live at yung mga nagko-comment talaga yung ano, yung pasabihin natin kung pangit ka talaga o hindi, ha? Oh, yun. Sige, para may ano tayo. Oh, may judge tayo.
1: Yung mga ano, yung mga viewers natin.
0: Okay.
1: Ang siya magja-judge.
0: Ayun. Sige, mga viewers.
2: Okay, no problem.
0: Mga viewers, punta kayo sa FB Live ni Troy Tisoy. Oh, hanapin niyo lang doon yung Troy Tisoy 2.0 at kayo na humusga kay Ramel kung gwapo ba talaga siya. Sabi niya gwapo siya. Sabi namin hindi siya gwapo eh. Oh.
1: Grabe, ano kasi?
2: Tanya ko 'yung vlog.
0: Hindi naman ito nagmo-monetize yung account namin. Ano ka ba?
1: Kasi ang ano lang eh.
2: Kinakain ako ng mga babae nito, Patrobang Troy.
0: Hindi ka nga gwapo. Bakit na iba-vlog ka namin? Gwapo ka ba?
1: Grabe yung confidence mo kasi sa sarili mo. Oh, di ba?
0: Hindi, joke-joke lang naman ito sa kanya eh. Ah, sige, sandali. Hindi, kasi inaano kami eh, tawag dito, parang naiintriga kami na yung sa intro mo pa lang, may nakilala kang babae, tapos pangit, sabi mo, hindi ka naman gwapo eh. Dali ah, ito pakita.
2: Hindi naman sa ganun.
0: Hindi ka nga gwapo, maniwala ka, hindi ka talaga gwapo eh. Ano mo pa eh, pipili mo pa talaga eh.
1: ito na lang Troy. Ito na lang Ramil. Kung talagang gwapo ka, send mo ako ng hubad mong picture.
2: Sige.
0: Ayan.
1: Oh, nag-o-o siya.
0: Andito na yung picture niya, guys. Andito na picture niya, guys. Oh, tingnan nyo. Oh, gwapo ba yan? Ayan.
1: Oh.
0: Sige nga. Kayo nga umusga. Sige, magbabasa ako ng comment ngayon. Andali ah.
2: Ay, pabihira.
0: Oo. Paparinig ko sa iyo kung ano yung comment nila ha.
1: Andali,
0: sabi ni Valdez sa Febrero 25, hindi naman yan gwapo, pangit naman yan, Troy. One.
2: Grabe siya.
0: Meron na one.
2: Ano sabi niyan ka?
0: One
1: sa pangit.
0: Sabi naman ni Vicente Alolon, no! Ang layo naman yan sa gwapo na yan. Para naman yan si Long Mejia yan eh.
1: Ito sa pangit.
2: Pero kapakita ko po sa inyo yung tunay na ako. Pero pogi talaga ako.
0: Hindi ka nga pogi eh. Pinipilit mo talaga. Ito sabi pa ni Carl. Para naman yung manog hilot. Hindi naman yan gwapo.
1: Trey sa pangit. Manugilot ka dya.
0: Oh, hindi nakakadya ko ngayong gabi. Oh, dali.
2: Yan ako yan ha.
0: Sabi ni Sweet Dalin, hindi naman yan pugi. Naka-filter naman yan yung picture.
1: Oh.
0: Yan. Hindi daw eh. Oh. Paano? Ano mo pa ba? Ipipilit mo pa ba?
1: Oh, correct.
0: Oh, sabi niya dito, isa pa. Sabi ni Valdez, Troy, saan yung pic niya? Pasin nga. Ayan na nga, nakapost na dyan, sabi ni Marion De Los Angeles Mahinay, gwapo pa nga ako sa iyo eh.
1: Oh! Kita mo?
0: Sabi ni Ortilio Helen, parang libat naman yan.
2: Ang sakit mo. Parang kumanda kayo sa akin. Yeah. Babawi ako.
0: Hindi, yan na yung balik sa'yo. Kasi alam mo, yung sabi mo na pangit yung babae na na-meet up mo.
1: Kaya nga eh.
0: Side mo lang naman yung napakinggan namin. Pero... Wala nga ipinanganak na pangit sa mundong ito.
1: Correct.
0: Lahat-lahat tayo, pogi. Pero yung pinakapangit talaga, makinig nga muna, nagsasalita pa ako eh. Wala nga may ipinanganak na pangit sa mundong ito, Dolphy at saka Ramil. Pero ngayon ko lang napagtanto na ikaw talaga yung pangit sa mundong
1: Correct.
0: Ito. Ganon.
2: Ang ibig ko sabihin, di pa nga ako, tapos ang ibig ko sabihin, kapapangit lang talaga kapag hindi sinabi.
0: Hindi, ngayon mo lang binawi yan, ha?
1: Binawi mo lang kasi.
0: Sabi ni George, sabi ni George, gwapo pang emoji sa taas ng picture niya.
2: Wala kang ginago yan.
0: Ay nako. O sige, bawiin mo na yung sinabi mo sa babae para walang may mayayabangan sa iyo. Bawiin mo na. Sandali, bawiin mo muna na hindi yun pangit yung babae na kausap mo ah.
2: Ay, sa nag-pamati, masyad siguro kong ako, sorry, kasi wano ako sa mga... Sudoy na uya ko.
0: Na uya na sa...
2: So, nga, dapat mag-ambal, masyad lasang insyakto, kaya hindi naman malokong ibang niya tao. Hindi ginagapulay siya.
1: Di, anong tanaya... Anong tanaya ka niya kay... Nung kapahan siya sa kagwalingon niya?
0: Imo lang ya, side, amon niya nabatian na naging binto kay imo ya, istorya ya. Kaysa imo pala nga dan istorya. Kaya ambal mo nga gwapo ka, hindi kayo dyan gwapo, tuod-tuod, prangka, hindi kayo gwapo.
1: Amugid.
2: Pero siya na, pag nagupuan siya kung katropong Troy, kamo na ganyan, diway ako ginutat, puntatan.
0: Siyempre, kaya wala yan pa kami nakita ni Dolphy, kung nakita yan kami ni Dolphy, mas gwapo kami si Imuya eh.
1: Amo na gani, Troy nga gina-challenge ko siya. Oh, challenge para sa Imo Ramel. Oh, masagot ka hindi.
2: Ano chan?
1: Amo na gani, video call kita nga duwa nga nag-uba ka.
0: Na.
2: Ay, hindi na.
1: Ay, hindi, kulay na huwag kayo.
2: Ay, hindi na yung
1: bating. O, tinga, hindi ka magpakita sa akon.
0: Na, kung gwapo ka.
1: Kung gwapo ka.
0: Na. Te.
2: Hindi ko mapakita.
0: Sa Facebook, kani. Video call ka mo.
1: Video call na gani nga duwa.
0: Oo. Eh.
2: Oh, pwede man. Oh, pero hindi ko ma-video call. Ay, adyo.
0: Ah, ambot sa'yo mo. Ate, plug na number mo.
1: Low eye ka, Gijay.
0: Damo ka mabalibad.
1: Okay.
0: Dali na.
2: Sige. Kaya na dala lang po, ate.
0: Siyempre, wala na may matek sa'yo mo. Kaging bash ka na.
2: Hindi. Kaya na may ari ka rin number pa. Ari ka rin number pa. 0994-98-554-438. Ang
0: wala na. Lakas ng loob mo, ha? Gwapong gwapo ka,
1: ha? Feeling gwapo ka, ganda.
0: Lamat, Ramil. Bye-bye po. Bye.
2: Ingat po.
0: Pero okay lang sa kay-sportsman siya.
1: O, kung sa bata. Pero ako'y nalawayan ni Kwe siya, ha?
0: Hindi, ha?
1: Kaya hindi siya mag-video call sa ako.
0: may mga tao yung may mga personality nga... taas ang ilang
1: pride.
0: Ba? Hindi taas ang ilang pagkilala sila.
1: Self-confidence.
0: Yeah, correct. Yeah, self-confidence nila. Kay ti gwapong-gwapo na siya sa iyang picture nga mo. Tapos kung gwapo gid sa, duwa lang tani iya ka sa picture niya, duwa lang kabilog. Dapat damo eh.
1: Amo gid iya eh.
0: Kay ti kung gwapo ka, dugay-dugay ka lang na selfie para sa akon bala.
1: Basta ako ya ang mga lalaki na hindi mag-video call sa ako yung mga lauay.
0: Are yung caller di sa Globe Day, line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Okay, wala may kasabat, ma-music na kami.
3: Hello?
0: Ay,
1: hello?
0: Hi, good evening.
3: Good morning po, sir.
0: Good evening na po, good evening po. Good evening.
3: Sorry po, sir. Opo. Yung grabe naman magsalita yan, sir. Yung tumawag na yan kasi nanonood ako sa live.
0: Oo.
3: Ikaw ba? Kilala ko yan, sir. Kilala ko yan. Grabe naman magsalita yung bungangan yan.
0: Ikaw ba yung ka-meet-up niya? Opo. Oh, ayan na. Dito na. Ayan.
3: Akala mo kung sinong gwapo. Narinig ko sa live ngayon. Nanonood ako sa live.
0: Ayan.
1: Just to be fair.
3: Alam mo, hindi ko narinig.
0: Pero kinampihan ka namin, ha? Kinampihan ka namin.
3: Thank you po. Thank you po, sir. Kasi nanonood ko ng...
0: Ito, dahil tumawag ka, pwes, ipakita mo nga yung picture mo sa amin kung
1: yes,
0: pangit ka ba talaga. Kami ang
3: magja-judge.
0: Sige, anong pangalan mo sa Facebook?
3: Asili pa ito ni po.
0: Sandali po, pakidandaan po. Ano yon?
3: Asili pa ito ni.
0: Dali po, parang mahirap i-type siguro yung first name.
1: Anseli?
3: Asili po, Asili.
0: Pa-spell out po yung first letter or letter by letter po. Pa-spell out.
3: A-R-C-A-L-I-E.
0: Arceli. Okay.
3: Opo.
0: Then, next. Ay, naputol. Ako natatawag sa kanya. Ayan. Andito na yung babae na sinabihan niyang pangit, ha? Maganda to. Maganda yung boses, eh.
1: Mm-mm.
0: Sabi niya, maganda daw yung boses, pero sa personal, pangit daw, sabi. Okay. Nawala ulit, ha? Parang Tagalog lahat yung kausap natin.
1: Gani?
0: parang lilipat na ata tayo sa ano, sa XFM Mega Manila. Oy, oh, hindi na sinasagot.
1: Oo. Arceli. Baka nahiya na siya.
0: Nahiya na siya. Nagtanggol naman natin siya. Ah. Mm.
1: Kasi ano siya eh.
0: Oo.
1: Tawag dito nila, itlait siya ng lalaki, kaya nahiya.
0: So maganda siguro sana kung makuha natin yung buo niyang yung pangalan.
1: Side, yung side din ng babae.
0: Buo niyang
4: pangalan.
1: Correct.
0: Wala na, hindi na sumasagot. Masaya sana.
1: Na.
0: Masaya sana to eh. Madali lang yung ano niya, yung tawag dito. Yung tawag niya, hindi na sinasagot. Oo. Ako nga po pala, dali ah. Andali. O, tawag ulit, Arceli, kung nakikinig ka ngayon.
1: Yes.
0: Nanonood daw siya ng live. Baka magta-type siguro yun ng ano, ng message niya sa atin.
1: Kaya nga.
0: Para makita natin direkta yung ano niya.
1: Kasi it would be fair naman para sa babae.
0: Oo,
1: diba?
0: Oo. Dali, ha? Aha.
1: So, tawag ka muli dito, Arceli. Para marinig din namin yung side mo.
0: Hindi na nga sumasagot. Tinatawagan na natin, no? Mm. Dali. Baka dito sa kabila. Oh, may caller. Good evening!
1: Hello?
0: Hello?
5: Hello, good evening.
0: Yes! Anong may bulig naman sa imo, Nonoy?
5: Mangita lang ko. Paano ko, sir, ah? Mangita lang ko, Tiffany Troy.
0: Oh, guwapo ka, guwapo ka hindi.
5: Bigyan tayo ah.
0: Aral na naman to sa medyo.
1: Oo. Ang totoo, yun bala?
0: O, oh, dali na lang, gaan ka na. Monsing Choices.
1: Mm-hmm.
0: Ah, Lawai, guwapo.
5: Lawai, Troy ah.
0: Okay.
1: Mayo. Mayo ka ginako mo.
0: Dali ah, sandali ah. Arceli!
6: Ba?
0: Okay. Ah, ano nga ulit yung Facebook account mo, Arceli? Ano yon?
6: Nandiyan po, tinext ko po yung pangalan ko po.
0: Saan po?
6: Tinext ko po sa number niyo po.
0: Ah, na, kaya pala naputol. Ah, okay, andito na. Andito na, Dolph. Mm-hmm. Ah, Migo, dyan ka na muna. Pakausap ko sa iyo si Arceli later, ha? Dali, ha? Ah, eto, tingnan natin. Saan dito yung nakakulay itim, nakakulay berde?
1: Arceli?
0: Arceli?
6: Yung naka-orange po, yung naka-orange.
0: Dali ah, yun naka-orange. Tama ba to talaga yung na-type ko? Ay, sobra na sobra yung pag-type ko. Yun naka-orange?
6: Opo.
0: Saan ka nga ngayon, Arceli?
6: Sa Aklan po, sa Aklan.
0: Ah, taga Aklan pala ito.
6: Opo, opo.
0: Dali ah, nahanap pa namin.
1: Dali. Kaya pala nasa Tagalog kasi sa Aklan.
0: Wala namang may lumalabas dito na Arceli. Naka-online ka ba ngayon?
6: Opo.
0: Oo, baka pwede mo i-send mo.
6: Ay,
0: na lang.
6: Ano po, yung Wi-Fi po, hindi po ako nakakunik sa Wi-Fi ngayon.
0: Sandali, wala kami may makikita dito na ano eh, na...
6: Orange po yung damit ko po dyan, yung profile po.
0: Orange yung damit, yung
6: profile. May kasama akong babae, may kasama po ang ano, ng kaibigan ko po.
0: Ang daming ano, ang daming lumalabas dito sa pangalan mo. Baka mali yung na-text mo sa akin. I-spell out ko ulit, ha?
6: Dali.
0: Arceli Pitoni, tama ba?
6: Pitoni po, Pitoni.
1: P-A-Y?
0: P-I-T-U-N-E, tama?
6: Opo.
0: Hindi, mali talaga yung ibinigay mo sa amin. Hindi namin makikita, ma'am. Ano mo nga ulit? Ito, spell out ko, ha? Yung pangalan mo sa Facebook, A-R... C-E-L-E. Tama? Arcele.
6: Opo. Opo.
0: Then, yung Pitoni. P-I-T-U-N-E. Tama? Mali eh. Mali, no?
6: Mali po. Wala po nang ano. Yung P po, may A po bala.
0: Yung P... May A na apple?
6: May A, ano po, may A.
0: Apple?
6: Opo, apple po.
0: Then I, then T-U-N-E. Opo. Tama?
6: Opo.
0: Sabi ko sa'yo eh. Dali.
6: Sorry po, sorry.
0: Dali ha. Nakakulay?
1: Kulay orange.
6: Orange po.
0: Then, bebe? May kasama kang babae na nakakulay red?
6: Opo.
0: Ah. Wow, paano mo nakita, Dol? Bakit nakita mo to, Dol? Ah, itong may ano, parang may lunar sa ilong?
6: Opo, meron po.
0: Ah, ganito na ba yung pangit sa kanya? Dali.
6: Sa tingin niyo po kasi pangit po kasi ako sa kanya, sa tingin niyo po.
0: Oo. Parang nagdadalawang isip ako na mag-a-agree ako kay Ramil, ah.
1: Hindi. Kasi siguro may...
0: Hindi, maganda to, maganda, maganda.
1: Kaso lang, syempre may edad ka na, ganon, di ba?
0: Oo nga. Dol, isend mo sa ano, paano nigay mag-send mo messenger ma? Dali ah. Pasendin ko muna si Dolphy para ma-patch natin yung ano, yung picture mo. O sige. Troy, Tisoy, 2.0. Dali Arcelia. Dito pala oh. Ayan, isi-send ko na. Oh sige nga guys, tingnan nyo nga guys yung picture ni Arceli sa account ko kung maganda ba siya talaga. Okay. Migo, ara ka pa da?
4: Lakay.
0: Oh, daw ikaw gid ang para kay Arceli. Are oh. Are oh. Are na dol.
1: Oo.
0: Okay, sige na, kanto na ka mo sa akong FB Live Troy Tisoy 2.0 para makita nyo si Arceli. Are siya oh. 1 2 3 O yan. Ah, naka-stripe ba to? Naka-stripe? Kulay orange?
6: Opo, sir. Opo.
0: Ayan. Maganda naman pala. Ano, parang ano siya, exotic beauty. Oo, exotic beauty. Parang curly yung hair niya. Huwag kang tumawa, Dol. Bakit tumawa ka?
1: Tumawa lang ako sa sinabi ni Ramil kanina.
0: Napangit daw? Ano, agree ka din sa kanya? Hindi. Agree ka?
1: Hindi naman pangit siya.
0: Oo, maganda naman ah. Oo. Pero may asawa na ba to Arceli yung kasama mong nakakulay red?
6: Meron po, meron po.
0: Ay sayang, maganda pa naman sana.
6: Kaibigan ko po yan, kaibigan ko.
0: Ah, andyan din sa Kalibo.
6: Opo, malapit na yung bahay nito dito sa amin.
0: Oh, ganun. O sige. I-regards mo ako sa kanya. Oh.
6: Opo,
0: dali, tingnan natin yung comment ng mga ano natin, ng mga viewers natin. Kung okay lang ba sa kanila yung ano, kung totoo ba yung sabi ni ano?
1: Ni Ramil?
0: Oo, sandali ah. Ito na, may nag-comment na. Dali. Dali. Ah, maganda daw oh! Sabi ni Sichu, ang ganda-ganda mo daw ma'am, parang hindi halata na tatlo yung anak mo, parang dalawa lang. Hayaan mo na yun si ano si Ramil, meron akong ipapakausap sa iyo ha. Si
6: apo, apo.
0: Ngalan mo gani Migo?
4: Michael.
0: Ayan. Halin kay Ramil, gato naman ta kay Michael. sige nga, kausapin mo si Arceli, kayo na nga siguro ang magkatuluyan nito, fight.
4: Hello, may gabi.
6: Hello, may gabi man.
0: Tagalog lang ha.
6: Apo, apo.
4: Ilonggo ah.
0: Tagalog gani ah, ra naman.
6: Tagalog daw sabi ni sir, Tagalog.
4: Ilonggo ah.
0: Tagalog gani, hindi mo gid napilit nga may ilonggo kagid. Tagalog.
4: Hindi ako kakana sa Tagalog.
0: Ah, Tagalog nga ang salitain. I-try mo lang ah.
6: Pwede naman yan.
0: Oo.
4: Pero,
6: hello?
4: Hello, magandang gabi.
6: Magandang gabi. Hello po. Kamusta?
4: Okay lang ah. Ako kasi Michael at taga Tadis.
6: Ilang taon ka na?
4: Tadis Negros.
6: Ilang taon ka na po kayo?
4: 29.
6: Apo. Ano po kasi ako?
4: 5-3-9.
6: Po kasi ako. 34 po kasi ako.
4: Pagkasan ka? Aklan?
6: Aklan po.
4: Ah, ilang anak? Dalawa?
6: Tatlo po.
4: Ah, tatlo. Anong work mo?
6: Wala po. Kami nag-aalaga ng mga anak sa bahay.
4: Ah, ganun ba?
6: Kayo po. Kayo po. Anong pong trabaho nyo?
4: Ako na
5: production lang.
6: Ah, okay.
0: Tapos?
5: Kailan ang edad mo?
6: 34.
5: Ate okay ah.
0: Ate okay ah.
5: Okay, wala na ako,
0: hindi ka na palalalimin pa yung pag-uusapan nyo?
1: Hindi ka na magdiskarte?
0: Oo nga.
5: Okay naman siya kung natry ah.
0: Ah, hindi pa nga siya nag-uuna kayo.
1: Wala pa siya.
0: Tagalan mo pa. Ano ba yan?
1: Wala pa siya kauusay mo.
0: Di pa nga kayo na tagalan at na labasan.
5: Ano ba pangalan mo?
0: Bumalik naman tayo sa pangalan. Ano pa naman yan?
6: Arsene po.
0: Arsene, nga.
6: Bawal ito na lang.
1: Kagi, napakagapamang po sa ngalan niya.
0: Parang lipong naman na aloy ito eh.
5: Sige. Kabalik siya. Kapag-drive sa ngalan niya, Toy.
0: Kapos yun na. Arsene. Oh.
5: Okay, sir.
0: Oh. Tapos?
1: Okay, ano na plano mo?
5: Okay lang yung Martel eh. Taga Negros ka ikaw, taga ako lang eh. Okay lang.
0: Tagalugin mo ah.
6: Tagalugin mo lang. Okay lang. Okay lang po.
0: Okay lang kahit na magkalayo kayo, Arsene?
6: Opo, okay lang po.
0: Oh, ikaw naman, Arsene, magtanong sa kanya kung ilang taon na ba si Michael at anong trabaho, ganun.
6: 29 po yan, sir. 29 po.
0: Ah, alam mo na pala. Sige, okay na sa iyo si Michael?
1: Si Michael?
6: Opo, okay na po.
0: Oh, sige, Michael, maghintay ka dyan. Bigay ko sa iyo number, Arsene, ha?
5: Ah, okay, Troy.
0: Thank you. 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupon yung katropang Troy Tisoy.
1: Kasi katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Woo!

0: Hindi ako ng mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 12 minutes after 11 o'clock. Nagpamati ka mo sa Gyapon sa phone. Palupon nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Katropan Goofy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapagwapo. Mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Sarama Bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mo katawag, call and text lines ng XFM sa SmartCard TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tawag na, kay gahulat kami.
1: Yes, and may, ano?
0: Ano?
1: Para may istorya, woman kami eh.
0: Dali na, nag-jacket ka na subungaw. nag-change outfit ka na dayon.
1: Change outfit ako.
0: Ah, kay Bernice Tabuas.
1: Yes.
0: Ang 3,000 pesos nagaulat sa inyo para sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. No? Paano mag-intra? Pwede ka mo kayo ngagaw Buas maghulog sa inyo mga entries. Piliin nyo lang ni ang mga Yes to Health products nga bilang himuon nyo nga entry sa ato nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Nan, pilian nyo na siya. Then, amuna ang isa sa apat sina ka mga Yes Salt products, bali raffle entry nyo na siya. Then sa Friday or every week, you can win 3,000 pesos. All you have to do, fill upan nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan ng XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So ano pang ginaulat nyo? Intra na kamo sa ato nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: O te, ano pang ginaulat nyo da? Mag-intra na kamo para bisan paano may glastoon ka mo mag-abot ang Disyembre.
0: Wala nakatawag si Nanay Rose, how?
1: Oo, no? Basta wala mo to siya nagdaon.
0: Nahitlaon ako pala kay Nanay Rose. Ang ba't ko nakakuha na to si Nanay Rose ang radyo?
1: Gani man.
0: Nanay Rose, basta ko nagpamati ka. Tawag ka di sa amon kay para ma ano naton ma reserve naton ang imo nga radyo para dira sa antike. Payo anta kay Sir Emerson kay ti syempre si Sir Emerson niya basta listener ya automatic may ano gina ya dayon niya.
1: Oo si Sir Emerson
0: may cash. Pati ka na may radyo. Oh, available na ng radyo. Sa din ka man nga mga istasyon sang XFM, may mga radyo na gina nga para sa inyo kung mangayo ka mo. Gaan ka mo na dahil. Ang importante, wala ka mo yung ginapilit nga mamati. Kamuya ang makadto sa amon nga istasyon ka mangayo sing radyo, gaan ka mo na mun, ah. No? Basta, kada pangayo nyo, makiss gid ka mo anay kay Dolpo.
1: Ox lang! Lagi na problem.
0: Ang muna yung ginahambal nga radyo, bailo ba nga?
1: Ang ano ya?
0: Ang?
1: Bailo tubo, wala again.
0: Ha?
1: Bailo tubo.
0: Ah, depende sa inyo istoryahan, Nay. Kasi, siyempre, pag claim na nila yan, mga istorya, gina sila, anay mo, ara si Dolpo, na ikaw na dayon ma-follow up.
1: Okay,
0: Follow up mo, te. Dugay-dugay, hatag kong radyo, ate. Basi pwede na matinloan ni mo tubo. Please. Pati ka nalaglaog lang na yamo na. Pero kung tuturo nyo, pwede gay.
1: Ay, ako yung nagtuturo.
0: ang aton nga mga katropa nga naka-tune in subong sa din mga among lugar sa Negros kag sa Panay, mayong gabi sa yung tanan, nagabamati kamo sa phone palupo nyo si katropang Troy Tisoy
1: kag si Dolphy Langka.
0: Saliwat, hindi kamo magkalipat ha, Santo ng XFM libu-libong papremyo sa week 17 na kita. So buwas si Baloon ta kung sino ang makaangkon kag magadaog sang 3,000 pesos na cash. Mabalik pa ang phone pal, lagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Lanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Lanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Lanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Lahig yun. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay.

0: Cool, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pa.
2: Santhone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: 11:35, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Perte nga style.
0: Da si Muro Ami ka pala subo.
1: Muro Mongoro.
0: Butos-butos ba?
1: Atog now.
0: Amo gi man na balatuod ang may mga edad na. Dasig lang makabatsyag sing tugnaw. Tapos dasig man makabatsyag sing init. Ilabi na gid. Ilabi na gid ko may nagapabukol.
1: Correct. Kid old na nga daan.
0: Dahil may nag-message ba sa akon? Ausos dahil lang gid ha. Sige ha, nang 36 minutes after 11 o'clock sa liwat ha. Bantayan nyo ang week 17 draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo sa tanan ng XFM station sa Negros kag sa Panay Island. And watch out kung sino ang magadaog sang 3,000 pesos nga cash kag padayon lang sa pagsakdag sang mga Yes to Health products ni Boss Rems para sa inyo nga ikayong lawas. Kay ang paborito namon diri nga product amo ang Turbo.
1: Yes, tig-atig anak, tindog-tindog.
0: Mugin na iya nga favorite yan, no? Sino yung mugin patilaw siya sang Turbo?
1: Ha?
0: Oo.
1: Atong dala ko sa ano, ah?
0: Grabe duha ka adlaw gi mo. Pag pagtandugan pa lang gamay bisan sa short mo, grabe ga ano sa dayo no. Katilaw ka?
1: Sang
0: Turbo?
1: Ako ya wala ko katilaw honestly. Mm-hmm. Ang partner ko eh.
0: Pues you're fired.
1: Hindi pa dilaw ka ni sa partner. Hindi na ko ya. Kuya.
0: Hindi man namin nasasay mo. Na-design na siya para sa imo.
1: Bisan sa edad ko nga muna eh.
0: Oo, pwede. Gusto mo gaanta ka na sa bongo?
1: Later.
0: Ang lumangkot din mo, ibagnos.
1: Muna gani.
0: Ah, wala gani. Sa ano na lang, magpuli ka na lang. Matilaw ka ha, arang isa ka capsule. Pagkatapos pagka Sunday isuriyan ta dai ko anong effect sa imo.
1: Correct.
0: Kaya hindi man ako no pala rios ang epekto sa tao kung mag-inom ka mo.
1: Amo na gani.
0: Pero sa mga nagabakal dire, hambal nila, duwa gid ako no kaadlaw gid. Duwa gid kaadlaw gid.
1: Ato gani, ambla may nagbakal din sa nagligad man. Kasi man ano gid. Daw lambot pag gani 3 days.
0: Ay to.
1: O 2 to 3 ko.
0: Di wala yagin pay cap sa imo. Wala yagin pay cap.
1: May nagalan tao bi mo.
0: Thank you so much sa mga nag-join sa phone pal. Advance happy weekend. Kaya kami, ma-advance na kami kahit wala na kami duty sa Friday and Saturday. Salamat sa mga tech on duty sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Sa tanan man nga mga station managers ng XFM, madamo ang salamat. Sa ngalan sang amon nga CEO ug boss, Dr. Nimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Lol Pilangka.
0: See you on Sunday. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh!
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visionex! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
9: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Sister Payne.
16: Si Michelle Legale is

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Ibili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Ibili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: luto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah, sa akong kututa ni Lilo.
3: Sa akong call center agent.
2: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibang ganyan efekto siya akong sa
2: Sister Pain.
3: Nagasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhan Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na wound.
1: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
5: Kumaan ka rin sa
6: Sentro.
7: Come sa Bullseye.
8: Depart.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos.

0: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Motivation na bukas.
1: Nga, XFM kid how?
2: Kayo pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM kid.
3: Eh, nanyang music ah.
1: Nga, XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya, blamayara
5: ko. Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
3: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadaga.

0: tayo.
1: Sanford Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mamayagpa saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
6: Puro lang tamis,
7: wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix
9: by Stevia and Natural Sweeteners.
10: Halin sa Stevia Leaves
11: ang Premium D3 Coffee Mix,
12: ang may aramat sang Vitamin D3
13: kag pampapasgog sa atong natunan,
14: pampagkana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity.
15: May Santon nga bugana sa antioxidant.
16: Premium D3 Coffee Mix,
17: madami ta, super healthy pa.
18: Mabili sa mga butika.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
20: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold.

0: Premix.
1: Maluwas naman namin ang sabon.
0: May collagen kaglutathione.
1: Kapahubin pasang na world.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Nga XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM, kid.
5: Ay, nami ang music ah.
3: XFM kid.
5: Ay,
6: kulang ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs yung namin. Pagkatapos mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how?
8: Tingin mo!
7: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta po, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, ah.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutita.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM,
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ang tubig sa nawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sang tabuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samson Gold Coffee Mix na.
2: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gawin.

0: Kolsa-Susupuu.
1: Sanfon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Sanfon Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
8: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
9: siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Samsung Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
8: ng all-in-one sa presyong magkaan.
9: Samsung Plus Herbal Oil,
8: assist the pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
8: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Santhone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
12: Nga XFM kid how?
13: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
12: Nga XFM kid?
13: Ay, nami ang music ah.
12: Nga XFM kid?
13: Ay, wala ka lang music pagkatapos mabuktaw ka. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so nami pagkat sa mga DJs na lakad.
14: Wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how?
16: Di mo!
17: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
8: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
10: Si Michelle Legale, isa

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa Trias sa Exciting Pilipinas sa mga katrama sa buong adlaw sang Biyernes! TGIF, Biyernes na! Good morning, good morning sa inyo dyan! Magpapasigaw na naman tayo ng TGIF! Because it's Friday, mga katropa. No? Sa mga estudyante dyan, last day sa inyo yung class week. No? Sa mong yung June, mga katropa. Siyempre, June 26, tikita 2026. Grabe, oh. Size 26. Mendinga ka dumduman. Dunami. Dayan. Oh, sa staff. Anyways, mga katropa ha, sa liwata June 26, 2026 na kita. At daw siyang Biyernes ka, kamusta na kayo dyan? Ano? Kamusta na inyong mga buhay-buhay tambay? Kamusta ang inyong mga galaw dyan? Ano mga ginagawa ninyo ngayong umaga? Sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. And sa mga katropa pips natin nga nagatutok sa aton all over the Philippines. Good morning, good morning, good morning! Mabalaan mo gid kong Biyernes na, no? Kay Huay na. Huay ka na energy. Pero hindi man tanan na. Tapos huay ka pa gid.

page kita, wala na kita taga dugal sa atong followers. So, ito ka nga, dali mo, 142,000. Ang 140. No? Yan, mga katrapa, syempre, sa ila rin ni Ma'am Riena Destro, Gestro, no? Good morning, man. Maulanon ko nung aga, katrapa. Dan, like, and share na ko nung watching ko, no? From katropang listeners and solid supporters, Kunalom Chapter sa Himamaylan area. Uy, kaulan-ulan, dito yan sa Himamaylan. No, rainy morning, dragli sa bayan sang south, mga katropa. No? Ay, dari sa Bacolo, di wala man nabatsagan nga pag-ulan. At nami ding langit. Gano po siya yung pink-pink. Pinkish ang atong nga kalangitan sa mga adlaw. Samtang galadig sa South Gabahin sa probinsya, galisang Negros Occidental, nagainulan digto sa may Himamaylan. Good morning, dira sa inyo, Ma'am Rina Gestro. And of course, sa mga members ng atong nga class, kung katropang listeners and solid supporters. Sa inyo, Ma'am Shirley Arevalo. Good morning, man. Good morning sa inyong matanan. And syempre, subong niyang adlaw sa Biyernes sa matawat na kita hiko. At oy, yung iba ng mga kadtuan, gini mo. Mga lagawan, gini mo. No, kahit Friday. Friday na Friday. Kaya katropang Mami G, gali dira, no? Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Ay! Mga katropa, no, birthday sa mga nagkatropa ang Mami G. Happy, happy birthday. And ito paglawagon, edad yung day, wala mong kabalo eh. And sa tanan man yung nagkaselebrar sa ngilay kaadlawan sa mga aga, no, mga katropa, pwesta nga birthday Manila. So, mga June 26. Happy, happy birthday! Yung ginapatapat ang miyawan dariwan ni Ma'am Rina Diastro, sila ni Sir Jill Win sa mga Bato Chapter ko, no? Kay Lynn Antonio Talde, kay Jessica Gonzalez, kay Robilyn Calyao, kay Jenny Lanario Gazon. Good morning sa inyo, no? Mga members ng klasa, ako na katropang listeners and solid supporters. Mga katropang oras natin, oras, oras! Alas 5:11 na. Anyway, samtang nagahikot ka mo dira ako, naghanda sa inyo mga palamahawon. Mag-exercise tayo this morning. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mga katropa, mag-exercise na tada na. Arewa, updata ni Vong Navarro. Mag-exercise tayo!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

nagbabalik sa inyong mga rancho. Good morning! Bakit na parang sanag na? Sanag na sa gwa! No, matamata na rabugtaw ah. Siyempre, last day na malang sa eskwela. And of course, sa obra sa mga government agencies. Tira, no? Subog yung Friday. Good morning sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo. Sa ila ni Ma'am Rona Desabal. Good morning. Sa ila ni Jelwin. Good morning. Nakashare na siya kuno. Antes siya kuno magbukad sa iyang Facebook, YouTube, Messenger. Kung ano pa kuno yung obra ko. Naunahan niya na kuno. Pasalamatan ang Diyos siya. Nga ginpukaw siya sa bago naman nga adlaw. Ahoy! Yes, ano? Magpasalamat din kita mga katropa kati nakabugtaw kita subong kagati. Meron mga kitas ang chance ka mabuhi and maging happy, maging kind. And of course nga, ubrahon ang mga bagay nga gusto nato. Nakon lang buto ng aton nga mga goals and handong, na, diba? And speaking of kay Friday subong, mga ganap-ganap nyo tomorrow, Saturday, sa Sunday, and sa diin pa dira mga katropa, no? Yung iba na may mga kaon-kaon sa gwa, mga ganap-ganap. Aray ba lang may short ka din nga TikTok video nga trending. Eh, makita sa inyo mga katropa. Kahit eh, nga-crave kita eh, si Nikki Do. Nakilala ko nga si Nikki Do. Nag-crave siya sa Gyupsal, laligad pa sila. Kakilala ko nga si Edgar. Nag-crave ng sangyupsal, ligad pa. Minsan ko rin sa ila ang video niyo. Kamagote, gusto niyo pa na mag-samg. That's why na sa mga makaon, sa gwa-balang, at hindi kita nag-ahikot. Always, ilang taon na to, kung anong mga ganap dyan sa pag-aon natin. Is it clean? No? Wasan yung mga something, dira? Before natin kaunon, no? Live na live sumong sa ating official Facebook page is XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katrapari, balang atong TikTok and video. Ari na! Ari na! TikTok na!

0: Diba? May caterpillar, green, green pa ya. Sa lettuce. Kaya ganawat mga katropa. This one is funny, diba? Kay Timay Lettuce, amo na higo. But on the other hand, kung tulok ko na ito, positive man siya. Kay meaning, fresh pa sa nga ginkwa. Eh, kay may mga ulod pa siyang ulod. Wala pa napatay. Kag when you say, mga katropa nga may mga umuni, meaning, wala siya ginsprayhan sa mga pesticides. So meaning, organic, diba? Kaya gito ko nalang tao na magiging not that higko ha ang caterpillar ko nung ining green nga caterpillar. Compared mo to mga higko gidabi nga higko gidra no? Pero tiyan mo lang na yun wala gingin hugasan why na hugasan ni meaning ang lit lettuce nga ginakao nila tapos katako-dako pas ang caterpillar tapos nadura-tunga na nilang ilakalan doon no? Pero ato na mo na nga ako gani. Ti normal lang na nga mayara sa mga amusin eh. Kung wala naging sprayhan sa bulong and organic siya. Pero di dapat kinlimpiyuhan lang. Ako ginugasan lang sa maayo. Di ko na ikaw, yan ay mamuon. Papadayon ka kaon. Kung mawadaan ka na lang gana. Kung gurma ka, ako gyapon, ay, tip, i-request ko lang ako niyo, please. Gai kami di lang bago nga dahon. Kaglimpiyuhin niyo, bi. Waswasin yung danay sa tubig. No, meaning fresh na fresh pa ning lettuce. So kay Tim, imagine na wala para patay ng uod nga dala niya. Ako ng caterpillar. Anyways, mga katropa, sige, pagsanggip ta. Di gani, why ta pang sanggip? Dito, karoon na lang ta, dire mo manyaga sa birthday ni Mami. Ma-birthday na lang ta. Kaya wala pa ta pang samji. Oras na ito na lang 5:31 na! Mga katropa, subong sa liwat yung adlaw sa Biyernes, June 26, 2026. Diba? Hey, mga katropa, thank you so much kids sa pag-upod ninyo sa itong subong yung aga, subong adlaw. And of course, sa pag-upod ninyo sa itong halinsang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, kag subong Biyernes. Ano? Kita ay naman kita sa Lunes. Ano? Kita ay naman kita sa Lunes. Dari lang sa programa natin nga pampuga kung aga. Three sa exciting Pilipinas. Siyempre, kaupod niyo lagi. Perme. Always. Sa katropang Wendell Bolinario. Thank you so much, mga katropa, ha? TGIF! Thanks God, it's Friday! And happy, happy, happy, happy Friday sa inyong atanan, mga katropa. And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Sample Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si...
6: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's I'm not talking about the car. This is for the driver.
0: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ding lawas, at pagbulong sa mga balatian, kag kung paano na ito nini mahimo malikawan, pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga, mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa nato sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai kasubong sang sa highway. May ara sa nagaagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini ay halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo madasig na sila ya. Pero lang sa mga kamote driver madasig man madisgrasya hambal sang kilala. Ang kilala naton kun di ka balumag, banak-banak kag maghalong. So ang mga prutas ginahalimbawa naton ini sa ginatuwag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman di kasubong ni sa sang mga salakyan like mga SUV abi tuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats as sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya mag dalalagan o kun mag hulag. So dapat amo ning pasunod nato na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw, ang veggies ako ng mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas, pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein, tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sini sa pagbuntod sang aton sini nga dyan pag aslom sang aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta, antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina-prepare ang aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton nga tubig is maalabaab, hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang ibang sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang ibang sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes, and then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sini nga blood sugar. Kaya ang problema naton balansa aton sini mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kun mabusog, pero pagkatapos na kun may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea, or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse nga daan, guardya nga daan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dina pinagi sa supplementation, and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini ng immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sini nga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dini nga mga benepisyo kung nagainom man kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarangan nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka shopping online na, no? Dira sila sa TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, yes, to health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang kamo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Ako si John, problema ko

0: Apple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang iningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kala nun, cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan. Kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini, kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag parang ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod na ton sininga ibutang pagkatapos na ton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amuning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglan na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita sining kalanon, masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon. Kaya nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amo ni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sinin nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin siyang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pag yun, ano, bilang source sang ila sininga fat para ma-absorb yan itong mga fat soluble vitamin. And then, lastly sinin, no, pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon, optional ini liwat para nga ma-settle nga itong sining stomach, kag mabuligan ang maayo pag yun nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa itong sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa itong sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin na ton kaya wayang naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na, no? Siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan, eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na ton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man niya siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung kakaon ta ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbutod imo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod, kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo

0: Kaya may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawaga poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinis sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gyud kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gyud naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Labi na gin sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Sunthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms, bisan pa mainit ginatugnawan ang iban sini, bisan matugnaw ginainitan ang iban sini, nagairitable ang iban sini, hindi maintindihan ang ilang sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga siya dok ang ginidiya ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kay nagakalma siya ka naganami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kay nga man may isoflavone siya gani, isa ni sa ka phytoestrogen, especially sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa ninyong cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ninyong memory. May benefit man ninyong lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa ninyong lawas, magpagsik man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ng aton sa ninyong kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Sunthone Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa dyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo siya ng immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin siya ang calcium. That's why nagapabakod sa aton siya nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton siya nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo siya nga modo. It is because of pag-activate siya sa vitamin D3 sa aton siya nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia. Ang ginga

Clinic hours dira kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no? Kung ano man ang inyo sa inyong concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sa inyong laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sa inyong blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sa inyong alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sa inyong nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo siniginabatyag kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mamaumpawan sa inyo sining mga balatian. Kag way makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta kay libre ang ilasendra nga consultation. Pinagi sa lasini nga alternative ang medicine consultant kag yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon nyo mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamusin yung kadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel. Para sa mga

0: kuto.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyo
0: pagkaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking kapos

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta ka?
4: Ayong hapon.
5: 103.9 XFM.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

0: broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalhin mo mabalhin. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa isa 17 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsening kamahan subong nga bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hunyo 26, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikatulong naman sa inyo mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira sa aton, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sang probinsya naman, XFM Sagay City, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Sa sur nga bahin sang probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita ang malantaw man sa ating live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also mga katropa, mahimo na ninyo ma-download ng libre sa aton kung sa inyong mga Android phones. Ang ato yung official streaming app sa XFM Philippines. Tara sa inyong mga Android, pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download mga katropa nga libre kag ma-access dira ninyo ang tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Haliin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, kita man ang mayaras ang text line na dari sa itong istasyon XFM Bacolod. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na, kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagibad pa, dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Yara na sa 1,200 ka mga baboy sa probinsyang nagkalamatay halin sa nagligad ng bulan. Pork o kung probinsya sang Capiz nagdumili sang pork meat products halin sa Negros Island kag Iloilo.
3: Lola nga na bag-ulanggid, diging discharge sa regional hospital ang napatay matapos tabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa dalan sa tubang sang Bulolngan.
2: 80 ka mga barangay sa probinsya nagbaton sang seal of good governance. Para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: School safety law ang ginapanawagan ngayon patuman sulo sa pila ka mga katapos sang Kongreso.
3: 34 ka mga kaso igapasaka sa Bureau of Internal Revenue batok sa ginatawag BGC Boys.
2: Para sa ating headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
2: Dalaguan nga syudad sa kalibutan, gintay og kahapon nga adlaw.
3: Triumphaliwat nga nagpahayag sang iya pagkadismaya sa pungsod sa mga kung pungsod sa Europa.
2: Sa aton nga balita sa sports, masobra 300 ka drones ka nakumpiskar malapit sa World Cup site sa Amerika.
3: Samtang sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa, ang artist sa likod sang Star Cities or Startista Gallery ang nagpahayag nga hindi lauay ang ilang obra kundi hindi lamang ini perfecto.
2: Para sa atong balita, karon sa balita espesyal, kaupon si katropang James King, mga katropa. Tatlo ka mag-utod nga babae ginakabig nga pinakatigulang sa bilog nga kalibutan. Alas 6, 22 na. Inyo na patayin, mga katropa, ang mga headlines sa lokal, national, international, kagibat pa, kagininin na dulon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Alas 6, 22 na. At ang padulungan, mga katropa, mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Probinsya sang Capiz, nagpagawa na sang executive order nga nagadumili sa pagsulod sa pork kag pork meat products nga halingin sa may positibo nga kaso sang African swine fever kasubong sang Negros Occidental kag Iloilo. Ang EO ang permado ni Governor Fredinel Castro nagapahayag nga dapat maproteksyonan ang backyard swine growing sa bilog nga probinsya agod indi magkalamatay ang ila sinagod nga baboy. Mao gyud kumpirmar mismo sang Department of Agriculture ang mga positive cases sa Negros Island kag Iloilo nga nagakabagay nga mga man ang katupad nga probinsya mao'd madali magsaylong masakit. Nag-a-activate ang probinsya sang ila ASF Task Force kag istrikto nga pagpatuman sang inspeksyon sa mga karne nga nagasulod. Ining dapat nga dakpon o kon sunugon o kon indi gan ipabalik sa port of origin.
3: Yara na sa 1,213 ka mga baboy sa probinsya ang nagkalamatay humalin sa Mayo 20, tubtog Mayo 22 sineyang tuig. Ini ang data halin sa Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Hindi pa mapatod kung tanan na bangod sa African swine fever ang kabangdanan. Ang unabing paglantaw ng kolera kag swine flu ang rason. Sa sininga kadamuon isang nagkalamatay ng baboy may balor ng 14,462,000 pesos. Ang swine industry sa Negros Occidental ang isa man kadako nga industriya bangod yara sa 29,800 heads ang populasyon sang mga baboy. Inaanghalin sa backyard swine growers kag sa mga dalagko nga kumpanya nga may local factory sang pork meat products. Ini ang mga kumpanya nga napahamtang sa guwa sang Bacolod nga amo ang nagadistribute sang dalagko o kung nagadistribute sa mga dalagko nga supermarkets.
2: Nagpanawagan ang sangguniang panglunsod sa Bacolod sang masugot nga pagpatuman sa anti-bullying policies kag mga safety protocols sa mga eskwelahan kasunod sa mga insidente sa pagpaniro kag pagpamuno nga natabo sa mga eskwelahan sa Tacloban City kag Cavite. Sa sesyon sa konseho sang Hunyo 24 ginaprobahan ang isa ka resolusyon nga nagakontinar sa pagpaniro sa San Jose National High School sa Tacloban nga nagresulta sa pagkapatay sa tatlo ka estudyante kag pilaso ng iban pa. Sa insidente sang pagpamuno sa isa ka pribado nga bulutuan sa General Trias Cavite nga nagpila sa pito ka elementarya nga estudyante. Sa uno sa kay Councilor Cesar Distrito, ang mga insidente nagpakita sa kinanglanon nga paligon o kung paligunon ang anti-bullying programs, mental health support, conflict resolution mechanisms kag pagintras sa mga ginikanan sa pagatipan sa mga kaayuhan sa mga kabataan. Gipayag man sining ang importansya sa antiprano ng intervention, epektibo ng counseling kag ekstrikto ng pagpatuman sa child protection policies. Nagpanawagan man si Councilor Pausi sa tanay ng pampubliko kag pribado ng bulutuan sa Bacolod nga paligunon ng ilang seguridad kag emergency preparedness agud masiguro nga luwas ang palibot para sa pagtuon kag kaayuhan sa mga estudyante kag mga empleyado. Samtang rekomendar ni Councilor Al Victor Espino ang pagpatuman sa mental health program sa mga bulutuan, trainings para sa mga maestro kag personnel sa pagpabaskog sa Anti-Bullying Act, pagpaligon sa campus security kampanya batok sa illegal ng armas.
3: Ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang naghimo sa psychosocial support sa biktima kagya ginikanan sa isa ka 17 anyos ka grade 9 student sa Ledesma National High School. Ang biktima sa pagbuno sa guwas ang ilang eskulahan sa tinalikdan nga Hunyo 23 ang hapon. Ang suspek ang isa man ay kaminarong di edad kag pareho ang edad. Nagpatigayon sa intervention ang DSWD-NIR samtang ginabulong ang biktima sa isa ka ospital. Samtang may separado man nga team ang naghatag sa panugyan para sa pamilya sang biktima. Magluwas sa psychosocial support, naghatag man sang cash relief assistance ang ahensya para gamiton samtang nagapabulong ang biktima. Samtang sa bahin sang suspect, ginpadulungan man sang team ang iyagin pa o ginapahamtangan sa Social Development Center sa siyudad sang San Carlos. Kagdigto siya gindala sang otoridad bilang sentro sang Children in Conflict with the Law. Sa diin, may himuon man nga pagpanugyan sa iya kag iya ginikanan kung anong dapat himuon agud indi na masulit ang nasambit nga hitabo.
2: Ginaplano sa syudad ang pagsaylo sa mga tul-an nga yara subong sa Burgos Public Cemetery nga ginapanagian sang syudad pakatusan duman ang public cemetery nga ibutang sa isa ka bone vault. Sunod kay Secretary to the Mayor Attorney Martigo ang pagbalin sa mga tul-an ang kabahin sang mas malapad nga plano sa syudad agud mas maorganisar ang pagdumala sa mga pampubliko nga cemetery. Ginpatag ni Go nga ang mga tul-an nga yara sa Burgos Cemetery nga inugsaylo ang mga gikan sa patyo nga tuman na kadugay kag naguluwa na uko nagalaguba. Samtang ginanda ang implementasyon sa proyekto, ginapanawagan naman sang city government ang kooperasyon sa publiko ilabi ni sa mga pamilya nga sang ginpanglubong sa nasambit nga patyo. Nagpost naman online sang 454 ka mga pangalan ang syudad sang mga nagtaliwan nga malakip sa nasambit nga pagsaylo. Nagapanawagan naman ang syudad sa mga kooperasyon sa pamilya para sa proseso nga paghihwaton. Ginpahayag man ni Go nga wala sang pagabayaran ang pamilya kundi buligid lamang sa pagproseso.
3: Nagsaka ang numero sa mga rehistrado nga botante sa Bacolod City para sa barangay kag sangguni ang kabataan election sa maabot nga December 2026 nga naglabot na sa 361,749 ka mga botante suno sa COMELEC Bacolod. Ginpahayag ni Election Officer Attorney Katrina Trino Canya nga amo na ini ang clean list sa mga botante para sa election sa maabot nga Nobyembre 2. May pagtaas ini kumpara naman sa 359,081 sang tinalikdan nga tuig 2025 kay nahibaloan may ara sang 113,194 tanan ka mga rehistrado para ini sa mga SK o konsangguni ang kabataan nga mga botante. Nagapabili naman ang barangay Mansiringan nga may pinakadamo nga botante sa syudad sang Bacolod nga may ara sang masubra 30,000 ka mga botante samtang gipahibaloman nga may ara sang 961 clustered precincts nga pagagamiton sa maabot ng barangay and SK election 2026 bangod 400 kabutante lamang ang dapat ma-accommodate sa kada presinto sa manual nga pagpiniliay.
2: Patay ang isa ka 63 anyos nga babae samtang pilaso ng iyang abana matapos mabungguan sa motorsiklo sa Dalan Lacson at ubang sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa barangay 18 syudad sa Bacolod kagaon sang Hunyo 24 o kon 25. Ang nagtaliwan gikilala sa kay Rosita, samtang pilaso ng iyang abana nga si Hinaro Patok, 73 anyos, doon sa mga residente sa barangay Pasel, Banua, sa Gibi Magalona, samtang ang driver sa motor gikilala sa kay Zyril Villanueva, 24 years old, kag residente sa barangay 9, syudad sa Bacolod. Gikilala ang kasining si John Nelbert Cordova, 32 anyos, kag residente sa barangay 12, syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit o konti iyo, gikan sa ospital ang mga biktima kag na magatabok untani sa dalan, agod nga magbakal sang bulong sa isa ka pharmacy. Bangod si Rosita ang bagulang nakagwa sa ospital. Dunga pa ni Bonilla, gikan ang motor sa sur nga bahin sang dalan kag pakadto sa norte nga bahin apang pagkadangan sa lugar sang aksidente. Samtang ara sa pedestrian lane na magasawa, hinali na lang aginbungguan sang motor. Bangod sa mabasko ang pagkabunggo, nangin seryosong kaimtangan ni Rosita, samtang lunsay na kaagom ang pila sa lawas kanday Hinaro, Zyril kag Nelbert, apang ginbawian sa kaboy si Rosita, samtang ang tatlo ginabulong sa karon sa ospital. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan, nga nakainom ang driver sa motor kagang angkas ni sa karon, na ginahulat sa kapulisan ang desisyon sa ngimata sang mga mag-asawa.
3: Isa patay kaguhang pilason matapos magbungguanay ang duha ka motor sa Barangay Burgo, Sudad, Sangkadi sa hapon sang Hunyo 24. Ang nagtaniwanag gin kilala sa kay alias Tev, 18 anyos kag mayara ini sang angkas nga 14 anyos nga lalaki lunsay mga residente sa Barangay Burgos, samtang ang driver sang isa ka motor isa ka 15 anyos nga lalaki kag residente sang Barangay Sikaba lunsay sa siyudad Sangkadi sa sandig sa investigasyon sa Sangkadi City PNP ang motor sa 15 anyos gikan sa proper sang siyudad kag padulong sa Barangay Burgos, samtang ang motorsiklo ni Steve ang gikan naman sa Barangay Sikaba padulong sa crossing Martisan kag ginaligar nga nadulaan sa control si Steve kag nagdiretso sa linya sang menor de edad. Bangod sa mabaskog nga pagkabunggo lunsay nagtabog ang mga sakay kag ilayon nga ginpangdala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sa Dr. Steve kag sa karon padayon pa ang ginabulong sa ospital ang mga pilason.
2: Nasapuan nga wala na sa kabuing sa kalalaki sa sapangan ng tasa sitio Balingasaga barangay Masulubal mas ang lakasilya na hapon sa Hunyo 24. Ang biktima ginkilala sa kay alias Toto 48 anyos sa residente sa nasabit ng barangay. Sa next investigation sa lakasilya na PNP nagpadulo sa lugar ang nakakita agud nga magpanghuwa sa paka apang nakita sining lawas ang wala makilala nga persona. Gilayon sining ngayong pagkigangutan ng punong barangay kaging palabot man sa kapulisan. Agun maimbestigahan ang lugar kag natigay man nga nakilala ang nagtaliwan. Sa karon, nagapatay ng investigasyon angot sa kamatayon sang biktima.
3: Pagpanagtag sang school supplies sa syudad ang yara na sa 70% ang natapos. Sunod ni kay Mayor Greg Gasataya, kaga surupag na delay ang ilang pagpanagtag bangod man sa malaing tiyempo kaga mga class suspension. Ginalauman naman nga matapos na sininga simana kung maayo ang tiyempo sa mga adlaw kag magkapadayon sila sa pagpanagtag. Madumduman nga una naging panghatag sa una palang adlaw sang klase ang mga notebooks, lapis kag mga papel, kag iban pa nga mga school supplies, kag sa bag na lang kag mga PE t-shirts kag PE uniforms ang ginatapos panagtag sang syudad.
2: Sa 601 ka mga barangay sa Negros Occidental ang makabaton sang tagduwa kagatos kalibo ka pesos alin sa Malacañang para sa pagpatuman sa pila ka mga proyekto sa barangay. Ini ang sunod sa kay Liga ng mga Barangay President Richard Julio Sablan, nga mo ang nagatiglawas sa sanggunian panlalawigan. Yara sa 120 million pesos ang ayuda nga magatupa sa Negros Occidental. Suno sa iya, kung ma-download na sang Malacañang ang pundo sa probinsya, ang kapitulyo na mag-aamat-amat patawag sa mga barangay leaders sa pagbaton. Samtang sang nagligad nga Miyerkules, may 80 ka mga barangay sa Negros Occidental ang inkilala nga may maayo nga pagdumala. Silang nakabaton sa certificate ng Seal of Good Governance sa programa sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Gipamunuan ni Governor Bong Lacson kag Teodoras Magaysay sa DILG Negros Island Region ang awarding ceremony sa Kapitolyo. Alas 6:34 na, inyo nabatayan ang mga detalye sa balita sa lokal kag ininginadulong sa inyo mga tropa sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: Alas 6:34 na mga katropa, ito padulungan ng mga detalye sa balita sa nasyonal.
0: Express Balita, National News.
2: Ang tip gikan kay Senator Bam Aquino, nakabulig sa mga otoridad nga mapunggan ang ginaligar plano nga pagpanglutang sa eskwelahan sa Tolosa National High School sa Leyte. Sunod kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Gilayon nga naghulag ang mga otoridad matapos mabaton ang impormasyon nga gipalabot ni Aquino nga nagresulta sa madasi nga pagpugong sa ginapahayag plano nga pag-atake sa isa ka eskwelahan. Patay naman ang investigasyon sa mga natungdan nga ahensya gud may baluan ang bugos nga detalye sang insidente kag ang mga posible imbolbado sa ginapahayag plano.
3: Nagpanawagan si FPJ Panday Bayanihan Partless Representative Brian Poe para sa maidid nga pagaripaso sa pagpatuman sang nagaluntad nga mga kasuguan para sa kaluwasan sa mga estudyante kasunod sa madugoon nga insidente sang pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City nga ginkamatay sang tatlo ka mga estudyante kag pila ka iban pa ang napilasan. Kasunod sang insidente nagfile si Poe sang House Resolution Number 1147 nga nagatinguha sa pagpatigayon sang investigasyon. bilang bulig sa legislasyon agud mahibaluan kun bala ang mga kasuguan kag programa nga nakatutok sa kaluwasan kag kaayuhan sa mga estudyante epektibo nga ginapatuman sa mga eskwelahan. Ang ginproponer nga imbestigasyon nagasakop sa pagpatuman sa Anti-Bullying Act Emergency Response Protocol sa mga eskwelahan, mga programa para sa mental health kag kaayuhan sa mga estudyante subong man nga ang nagluntad nga juvenile justice system.
2: Nagasalig naman si House Prosecutor kag Bicol Saro Partiles Representative Terry Ridon nga matapos sa hustong oras ang marking of evidence sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte at isa na tala na nga pagsugod sa trial sa July 6. Sa ikapat nga adlaw sa pre-trial proceedings sa Senado bilang impeachment court, gipag ni Ridon nga ginpadasig ang proseso matapos ginduga ang mga evidence marking stations nga nagtugot sa mas epesyente nga pagproseso sa mga dokumento sa prosecution kag depensa. Sunod kay Ridon, linibo ka mga paina sa mga dokumento ang gina-review kag ginamarkahan subong bilang preparasyon sa trial.
3: Ginanunsyo sa Bureau of Internal Revenue nga nagkakuha na sila sa clearance gikan sa Department of Justice agud magpasaka sa 44 ka kaso kriminal batok sa ginatawag nga BGC Boys nga ginabugusan sa mga anay opisyal sa DPWH nga Sanday JP De Leon Mendoza, Henry C. Alcantara kag Bryce Erickson D. Hernandez. Ang mga kaso nagadalahig sa kabugusan ng mga tax liabilities nga masubra 1.68 billion pesos nga natukiban gikan sa mga investigasyon sa BIR sa dako nga diferensya sa tunga sang ila ginadeklarar nga income kag aktwal nga gasto. Sa tatlo ka separado nga resolusyon na kitaan sang DOJ ang probable cause agud pasakaan sang kaso. Ang tatlo ka o kung ang tatlo sa idalom sang section 254 kag 255 sang National Internal Revenue Code para kay Mendoza. Napulo kaanom ka kaso ang ginrekomendar nga naglabot sa 179.7 million na pesos. Para kay Alcantara, napulo kag 8 nga nagabugos sang 913.8 million pesos. Kag para kay Hernandez, napulo nga nagabugos naman sang 593.7 million pesos.
2: Alas 6:38 na, mga katropa, ay ginabatian ang mga detalye sa balita sa nasyonal kag ginadulon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At na padulungan ang mga detalye sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
2: Duwa ka mabaskog nga linog ang nag-uyog sa Venezuela sang Hunyo 24 o kon kahapon nga adlaw. Tuwing 2026. Sunod sa United States Geological Survey, ang unang alinog, may kabaskogon nga 7.2 magnitude. Kaging sundan sa mas mabaskog nga 7.5 magnitude. Makaligad lang sa isa ka minuto nga ang sentro ang malapit sa Moron na sa estado sa Carabobo kag Nabatsigan, tutob sa kapital nga Caracas. Nagpaandam ang USGS nga mahimo mas sobra sa 10,000 ang napatay. Samtang linibong na pilasan kag padayon nga nagatrabaho ang mga rescuers, agud maluwas sa mga natrap pa ang insidente. Ang isa ka pinakababaskog nga linog nga nagigo sa Venezuela sa sulod sang masobra isa ka siglo bangod holiday. Madamo nga tawo nga ra sa sulod sang balay nga mahimo kun tani nag-amot sa mas mataas nga numero sa napatay. Samtang gitayog man ang North California sang 5.6 magnitude sa kapareho man nga adlaw kag 6.9 naman ang nagigo sa Japan sang June 25, 2026.
3: Liwat nga ginpahayag ni US President Donald Trump ang iya pagkadismaya sa Europa kasunod ini sa kapaslawan nila nga suportahan ang iya nga pag-atake sa Iran. Ginhimo ni Trump ang pahayag sa iya pagkitanay upod sa hepe sang North Atlantic Treaty Organization o NATO nga si Mark Rutte sa White House. Sunod sa kay Trump, wala sila nagkinahanglan siyang bulig apang mas maayo kung ang mga pungsod sa Europa ang maghimo sang inisyatibo agud buligan sila. Ginatagan niya sang importansya nga dismayado siya sa Italy, United Kingdom, kag Spain. Madumduman nga magkapilang kapeses nga ginpagkamalaot ni Trump ang mga kaalyado sang Europa nga ginakusahan sila nga wala nagasuporta sa iya away kontra Iran.
2: Ang balita sa international ay ginabatian Kaginigin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: At ang padulungan mga katropa ang balita naman sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
2: Nagdangat sa masobra 300 ka-drones ang nakumpiskar malapit sa World Cup site sa United States. Halin sa nag-umpisa ang tournament sa June 11. Sunod sa Transportation Security Administration nga ginapatuman sa federal government sa pagpamuno sa White House Task Force ang pinakakomprehensibong airspace security kag-drone mitigation efforts sa maragtasang US para sa FIFA World Cup 2026. Ang stadiums kag-lugar nga nagapalibot sa event spaces ang ginakabing nga no-drone zone. Bungod sini ginadumilian ang pagpalupad sa tanan ng mga aircraft, lakip ang mga drones sa match days 3 ka nautical miles nagikan sa stadiums kag top 3,000 feet halin sa duta. Magluwas na lang kung notorisado inis ang air traffic controllers o controllers. Ang magalapas sa nasambit nga pagsulundan ang magapangatubang sa penalidad kag mahimo nga multahan sang $75,000 top 100,000 US dollars. Ginsiling sa ang TSA nga wala sang indikasyon nga kabahin sang anuman nga pagatake ang mga nakumpiskar nga drones. Balita sa sports, ginadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Alas 6.42 na, ato padulungan ng balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa Showbiz. Kung saan din nag-trending ng mga katropa ining Startista Gallery Art. Ako mga katropa, Startista Gallery ng mga statwa nga ti. Kuno, may nagambal nga hindi pareho tsura, may gambal nga lawai, may gambal nga wala-wala. Gid ka, ano, kakalawai isang version, kakalain isang quality. Mga katropa, nagsalita na ako, nag-gwa na ining Startista Gallery Artist mga katropa, no? Si Jerry Santos, isa sa mga artist sa behind sa nasabit nga Star City Startista Gallery. Mga katropa, ang iyang sabat sa mga netizens nga nag-criticize kasi hindi man siling nga hisa katropa France, kaya kung magsaling hisa inisaan mo, pero inibi criticize ano man eh, criticize siya ako na constructive criticism sa kahit nakita yami nga amuna hindi para tsura ng lain para siya may anggid kun hindi amuna bala di ang sabat niya sa criticism mga katropa nga hindi po perfect ang gawa namin pero hindi siya pangit. Hindi ko po tatanggapin na pangit ang gawa namin. Kahit po i-bash niyo po ako, hindi ko tatanggapin na sabihin na pangit ang gawa namin. Amo nang iya nga nangin pahayag mga katropa. Tisuno siya, hindi ako nang pagibatunon ang word nga pangit from netizen. Ang nga iya lang ako nung batunon, hindi perfect. Kaya hindi gid man ko no perfect. Pero ti hindi ko no yalaw. Ay gid, amo na ginapakibato niya mga katropa. Pero ti ang mga netizen naman niya ang ila comment, dog show gid ya po na may gambal gid nga parang episode ng Shake Rattle and Roll ko no. Tsura sa mga wax mga katropa. Pero ang mega comment man niya ti syempre ano man no nang constructive man ang opinion nga timbal ya agree siya ko no nga hindi perfect ang gambal niya may ara gid man abi kla ingid ko no abing level dito sa Madam Tussaud mga katropa mo la ingid to yang level pero balya da hindi na ko no meaning nga ihambalon ta nga lawa mga statwa man ko no kay ti artista mo ng obra maestra na siya. Wala siyang obra maestra nga lawai. Kay biskan kurit na siya, biskan kiwi na siya, ti obra maestra na siya. Tsakto na kambalya, nga hindi ko no perfect, pero hindi man lawai. Kay wala ko no siyang obra maestra sa isa katao. Kung art sa isa katao nga lawai, kay tanan kita may lain-lain kita kurit o may lain-lain kita nga art. Pero mga katropa, dudutay lang gindi ang nagambal. Isang positive kon constructive man yung mga komento. Ang iba niya mga katropa, mga bat duling naman dyan si Pops. Mga muna, bakit ka na mga duli bat man da si Pops Hernandez man na nagambal man niya mga katropa nga ti the intention was good ko no but the execution ko no so far mas ano ko no mas mapamayo pagintani wala mo siya nagambal nga law ay ho no kundi nagambal niya mas mapamayo pagintani ang execution pero ti mga katropa ang mga netizen abi ano gid no nang Damo gid abi sang mga dungol man nagahambal gid Japan nga anong hindi law ay gid jay may maamo gid abala mga katropa Japan pero ti amo nino ang isa sa mga artist no sa likod sini na samit nga mga wax figure kon wax statue nga si Jerry Santos mga katropa no at inaghambal kadto hindi nagorma ti is man ino mga ano bala ka netizen mga comment kat imagine no yung hambalon nila nga nga do pang shake rattle and roll ko do mga katropa pero anyways ti amo na mga katropa nang amo ni mga tsura nila sa buong kagti sa mga nagreklamo bali nila gani mag ubraho nila liwat tapos kay Pops gani mga katropa no Fernandez nga una naton gin ano o liwat to nila kaga ti hambal naman sing ibang diya ah okay na na ah at least why gagiho kung gabi amo pag ni hambal sing isa okay na na at least kuno wala gagiho kung gabi pero anyways mga katropa no tiya mo na pag-udra sa Luzon nga ano ni Tani eh, supposedly ano ni siya lalagawan ni siya Tani pero tisubong doon nangin issue siya when it comes sa mga tsura dari sa mga statua mga katropa oras natin 6:45 kagang aton balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton habon nga mga pamaputi sa Yes to Health una di rin aton nga Santone Plus Herbal Soap pangatong nga Santone Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early sign of skin aging magkapaputi man sa aton mga panit sa ining natural niyang ingredient na may gamiton sa bilog ng pamilya adlaw-adlaw. Madula agad ang germs sa kagbaho sa imong alawas ining Santone Plus Herbal Soap. Kag syempre mga katropa, may harap pagdasang ahabon nga isa pa kapapaputi nga may glutathione naman kag Gojek. Manami gid para sa mga mahilig dira sang mga habon nga may kojic kag gluta mga katropa nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil kun VCO agin isa sa isa ka habon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
2: Alas 6:47 na mga katropa tong padulungan na balita espesyal kaupod si katropang James King.
1: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Tatlo ka magutod dalun sa centenarian sa game kilala sa Guinness World Book of Records. Payong aga mga katropa, kamo nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Pagi niya ang balita espesyal. Kaupod si katropang James King. Katropa, ano ayan ang ilang ginakaon, no? Isa ka pinasahinga balita, gikan sa Brazil, ang ginkilala sa Guinness World Records, o kung Guinness World Book of Records, bangod tatlugid kamagutod na babae ang tanan nakalabot sa edad nga 100. Punting buon ang ilang edad, nakalabot na ini sa 316 katuig. Si Levita, 109. Si Zoraidi, 104. Kag si Zulina, 103. Ang ginakabig sa buong nga pinakatigulang nga buhi na magulutod sa kalibutan. Ginapatian nga ang makapaparagos na estilo sa pagkabuhi, healthy nga pagkaon, kag mabakod nga pamilya, among posibleng nga mga rason sang ila malawig nga kabuhi. Ikaw, katropa, asta sa ano nga edad ang gusto mo malabot? Ang ibang guro gusto makalabot siyempre kay para may shimmig man sila, no? Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas healthy and longer life, mag-Santone Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.

0: Grabe, no? Bless ka na, mag-amo ka na na. Muna mga sekreto sa ibang kanong utan. Utan. Mahaba para sa mahaba ang buhay. Sakto na, no? Ganyan sa buong bangon sa mga pagkaon. Sado na gaano ng aton nga kabuhi, no? Muna ang balblan nila, instant ang pagluto. Oh, ito yung life na ton, ga-instant man. Galipot. Gadasig mga kabuhit ako nun. Sa mga dasig na mga pagkaon, no? Or mga processed, in short, mga katropa. Alas 6:50 na. Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health, sa Dintani Mabakal.
1: Mga katropa, mabakal ang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man mga katropa sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagatutok na, good morning. Dara sa mga katropa nato, no? Arinis Law, ka-monitor, no? Good morning, da.
1: Yes, good morning sa mga katropa pips naton sa ilan ni Sir Lloyd Navales, dira mayong aga, sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo,
0: oh,
1: sa ilan
0: aga
1: ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning, sa ilayan ni Barangay Kabog Ambulance, di
0: Baya,
1: good morning katropa, shout out ko no kay Baroka, gapamati ko no sa Changini Ayayan,
0: no? Good morning, da.
2: Bow, ka-perfect!
1: Yo. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Alberto Norbing Loreno,
0: yes,
1: nga nagalantaw, subong ka nagapamati sa ato, sa Maytalisay City Zone 15. Maayong aga sa ilan ni Jill Windera, mga miyembro sang class na ito, no, kung katropang listeners,
0: yes,
1: and solid supporters sa may Himamaylan,
0: no,
1: Talom chapter ka, gano'n pag sa ka-chapter na lipat ko. Nakag sa mga moms chapter mo na ito, Tres Ciudad sa Bacolod, good morning sa inyo nga tanan. No?
0: So, good morning.
1: Nga listeners na ito sa mga karenderya at nila ako sa ilan ng mga balingyaan.
0: Yes.
1: So, aga. Good morning.
0: And happy birthday!
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday sa lahat. Sa mami ng lahat.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday kay Mami G.
1: Ang Mami G na G. Happy birthday.
2: Wow, ka-perfect.
0: Mamangkot sila sa nanay si Mami G, man. Si Marnie Aragon, bala?
2: Wow, ka-perfect.
0: Si Marnie, Mami G Aragon.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Mami mo, mami ko, mami ni ating, mami nating lahat.
2: Wow, ka-perfect.
0: Happy birthday, Mami G, no? Enjoy your day and God bless you, no? Kag ang imo nga family, no, sa gina we wish you a Merry Christmas
1: and a Happy New Year.
0: We wish you a good health always, Mami Gia, no? And sa imo diri nga presensya, di salamat sa mga ano mo, no, sa imo man kaysa nga mga pag-inspire sa tanan, sa tanan nga bilang ano nag-ano kadiri sa amon nagagiya man, no? sa amon diri nga station manager sa kay Sir Mitch, sa amon man ni Sir James, no? Tanan nga tropa diri, no, natamiyaw ka sang happy birthday. We wish you a Merry Christmas.
2: Wow, ka perfect.
0: Mami J, your day, we are expecting karon asang manamit mo nga linuto.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Namit si Mami J magluto. Namit na sa. Oh, Katropa Chris?
1: Yumyuhom na di, Mami J. Siya, no?
0: Sige, Katropa Chris. So, sa piyak din namo nga aquarium, gayumyuhom na. No? Gayumyuhom na di.
1: Tambal niya, ganyan sa mga surprise nga. Sa wakas, may ano na siya? May araw siya. Subong Friday. Diba kasi Friday, why siya eh? Ito subong timing,
0: oo,
1: birthday ni Mami Jara.
0: Tabuan. Ara siya, siyang timing. Kasi subong, no? Oo, pisik-pisik na sa kay ara ng iyang nga bubod. Amo din nga isda sa Piyak Aquarium, galuya. Basta may birthday ka, pisik-pisik na. Kay ara ng iyang bubod. bubura na nasa karon. Happy birthday, Liwat Mami G, no? God bless you.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Salamat, Gid, no? Thank you in advance sa dahil, Mami G. Sige, sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo, mga katropa, ha? Edison's man, ha? Kami naman, ha? Day off mo galing? Edison's man, ha? Kami naman ng katropang win, ha? No? Kami naman, mga kabatons, ang inog birthday, no? Iyon mo yan, ha? Wake up pa yan, no? Do next year ka pa ko na mo? Sige, alas 6:55 na. Mga katropa, ninabatay ng mga kabugusan, mga detalye sa lokal, national, international, kagiban pa. Salamat sa inyong pag-upod. Hindi nyo napaglisong inyong mga radyo na magabulos ang bullseye. Paupod si katropang Erwin Salina. Mga katropa, saliwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copa Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Copa Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copa Mix. Sarap!
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sistapain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sistapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
11: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
4: XFM 103.9.
15: This is D-Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Tore.
18: Sige, mukhang okay nga doon.
19: Hip. Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
20: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
19: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
21: Isang paalala mula sa NGCP.
22: Nga XFM, kid how?
23: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
22: Nga XFM, kid?
24: Ay, namiang music ah.
22: XFM kid.
24: Ay,
25: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, sa amin sa mga DJs nila kanya.
26: Wala sang konkreto nga sabat.
27: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X.
26: Simply,
22: may how kita pa.
26: Enjoy lang.
22: Nga, XFM kid how?
28: Tingin mo!
26: XFM 103.9
29: The Secrets of Health.
30: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
31: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo kaadlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
32: Southern Plus Gold.
30: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na na?
31: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
30: Amo na kalaba ha.
31: Ambot lang kung paano nila takso na.
32: Southern Plus Gold.
31: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sininga sustansya. Kag of course, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
32: The Secrets of Health.
30: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
31: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
30: Oo.
31: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
32: The Secrets of Health.
33: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
31: bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko.
32: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
30: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sining nga brain.
32: The Secret of Health.
0: Santhon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinakain. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili.
0: Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
9: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Naka-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM Network Philippines
4: mga katropa X

0: Pare, doon tayo maglagay malapit sa Dore.
1: Sige, mukhang okay nga doon.
2: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sadi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCT.
4: Boss Ray.
5: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
6: Bullseye!
5: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
7: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's not
5: Bullseye!
8: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
5: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
9: Niliwak ako ng bata tapos may balay na ipapit masa ako. Pero wala man nila kinatapos.
5: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga mga katropa, may nga sa ato niya mga suki na tayo para pati. Welcome na sa pag pangalaga tiliwat sa Bullseye. It's Friday, TJIF. Thanks God, it's Friday. Morning, morning mga katropa. Musta na nga itong mga kauturan sa mga panimaray nila sa tagsa katrabaho. Mayaga. Morning, morning. Nakapakapina. Nakakauna. Recharge na mga katropa. Doong Friday today. Ang ibang medyo ubos na. Nagagaluya na. Oo. Kay ang sitwasyon subong. simpos di pala gross naman mo, no? Pila pa kadlaw bili, no? Pizza 20 size plang subong. Happy birthday gini sa kay Mami G. Happy birthday mga katropa. Mami G, happy birthday, ha? Oh, and to all the birthday celebrators, mga katropa, happy birthday to you. Kamusta nga ito na adlaw subong? Daw mapaway na ang Hunyo. Masulod naman ito sa Hulyo. Daw sobra na katunga sa tuig. Hulyo, Agosto. Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Signals ba net daw to? Morning ha. Mga drivers na ton nga nagribot sa tagsa ka mga lugar mga katropa. May aga sa inyo tanan. I hope na okay. So mga aton nga kulo kita. Nagnubo-nubo ang ang aton nga presyo sa petrolyo. Ang aton gasolina, aton diesel. Pero base ba o naman bla dasong man now? Ang ginakulbaan sa buong mga katropa. Kaya wala klaro bla. Ang ining peace deal sa Estados Unidos dito sa Iran kay matapos nga nagambal sa nga mayara nakita sa peace deal mga katropa ang ginakalain sa buot sa Iran man to nga bisa may istoryahan na ita sa kalinong kakatawayan mayara Japon sa pagpangatake halin sa Israel dito sa Lebanon padayon Japon ang away katropa tigilalain man Estados Unidos to kay tisin na no maniman ag istorya talik kalinong kagkatawahan pero ang Israel yo gamundak to slayo ha wala tong ginacknowledge mga katropa sa Israel tinigalan tao sa Japan nga ang ining Lebanon naghupot Japan sa mga terorista nga mga Hezbollah di naging kabahin ina mga katropa sa peace pact no kag Estados Unidos kag Iran no nga untaton ang pagpangatake sa Lebanon pagkatapos may investment gani istoryahan tabla karon mga katropa ano nga mga support ang ginhatag sang Estados Unidos sa Iran kay may ara sang development program nga ginhatag ang gintanyag ang US sa Iran nga kay uhon to ang mga nagkalaguba to nga ginbombahan tabi sang Estados Unidos sang US dito sa Iran di na tapos na tukoy mga peace deal to si Vice President JD Vance mga katropa nagreact siya na no maning ubra sang sang Israel man siya do kamoy labugay kamoyaw Nagatag man to sa parindugan si Prime Minister sang sang Israel katropa ambaliya sing way kami gapati sang ining deal no nga klaro nga seryoso ang Iran sa pag fulfill sa mga agreement kag provision sang ining mga peace pact o kun sang peace deal opo ang Estados Unidos katropa ambaliya sing bait lang na yan. Mabaskog man Japan ang estado ang Iran mahimo man sa Japan sa mga nuclear weapons niya para atakehon ang Israel kag ang bilog kalibutan amo na palindugan niya sang Israel katropa sige tindi na hindi na pero damo kritiko subong mga katropa kay ti hambal nila kung maguntat ni ang gera katropa disadvantageous naman para sa Prime Minister nga ah, kay may ara na sang eleksyon dito sa ano sa Israel ah, kag base posible islan sa posisyon no, kag ang problema kung wala na siya sa posisyon pwede na sa mga pangatubang sa kasong agraf, kasong war crimes katropa, kag pila ka mga nagkalamata ito no nga gin nga resulta sang iyang paglansar sang gamo o kun gira sa Iran kag sa Lebanon katropa. Kaya mo rin pongan man ni Prime Minister Netanyahu no dito sa Iran Israel katropa. Kaysa nga kung magdula na ni saway na eh no, ano na siya, pwede na sa ma, pwede na sa islan, pwede na may eleksyon, pwede na kay kung may ara kung ginigira, wala sa eleksyon, matabo. Anyway, welcome mga katropa sa pagpangalagan nato, mga balita nato, no? Headlines. Ama Bacolod, game dagdagan sa notice of violation na naman mga katropa, duwani ka mga violations ang gindagdag sa mga ehensya sa gobyerno. Isa ang LGU sa Surat sa Bacolod mga katropa. Ang isa pa ang Department of Education. Hindi matapos nga may pila ka mga manugraduar nga wala nakasaka tungod sa ano? Tungod sa bayranize o tanay para sa graduation. May mga reklamo to nga mga ginakanan nga hambal nila nga nagbayad sila pero wais na makwalify to, wais laksaka no? Di balaan mo naman katropa kung edukasyon na mo sa Pilipinas, abot ako na ano ni nakita ko isang ama mga katropa nga ang edukasyon na mo malanang aton yung ano di nga ginapanghawakan para mag-ayo-ayo ang aton pagpangabuhi sa ulihi ah, pero sila yung mga katropa ginhang no? Ang pira ka may estudyante nga dapat mag-graduar tadi mga katropa. Abot ko na nung maging disposisyon sa Department of Education ni kay do kadamo gin sa mga ginikanan kay mga estudyante nga nagreklamo sa Ama Bacolod katropa no. Oras na ton 7:31. Ari pa ang pinapalitas balita mga katropa ho. Madumduman nyo to kapon gin talakay taman ang duha ka senior citizen nga nabungguan sang motorsiklo tungod kay hubog sila. Ang kumpirmasyon amos ni ang isa is skate hubog tanaw bla ang mga skate ang isa makita ta responsable pa rin sila nga trabaho kisa sila pa rin nagapatuman sa mga pulisa para sa mga kabataan kita mo nagsalig ah. Pero ang pinaka latest katropa ang Land Transportation Office nagsuspender sa ilang mga driver's license no? Tungod sa pagka-irresponsable sa ilang aksyon, ilang giho nga nagresulta sa pagkapatay sa isa ka senior citizen nga permero na confined sa Corazon Luxin no? Nakagwa, nag-ayo pagwa sa hospital, binungguan nila patay no? Tani, makonsensya man sila no? Di ari nagapangalagad ng gobyerno ambot ko na nung mahimo ni eh. Ah, sa aton nga DILG angot sa ni mga katropa ah, hubog dasiglagan ah? O pabayan talang niya muli nga klase mga opisyal mga katropa sa atong gobyerno pwede wala takantuan nag-escape lang gani. Amo na ning ilang mga binuhatan ho. Umatagaan pa rin posisyon sa gobyerno. Anong lang bi? Ha? Ara naman ta, makaangko naman ta sa mga irresponsable ha? Nga mga public officials nga mga pungko sa pwesto no, kaluluoy taos ni ha? Sa programang sa buhay ng tao na ang sitwasyon ha mga katropa. Kung nga medyo nag-tumar kita sa lain sa buot sini kay ti tanaw bla duwa naman ang isla ang senior citizen kay kung may mga bata panita ni bata yan nag ano eh nagbantays na di nagkadtos Corazon Luxin nagalain pamatsag gusto salbaron kabuhi ha kay gamasakit mga katropa na confined sa hospital nakagwa na nag-ayo ha mabakal sa bulong ha sang kagahon nga to binugguan sa mga talpuran ng talyo. Imagine mo. Masos, check ko yung mo si Fremen, hindi na tagaan sa atin. Ay, nako. Anyway, wala mga katropa, pinaka mga lantaw ta, no? Ari mga katropa, pinaka latest naman. Ako may gin-propose si Councilor Wilson Jun Gamboa ining Student Researchers Protection or Proposed Ordinance, mga katropa, sa Sangguniang Panglungsod, no? Nagparindugan para sa protection sa mga estudyante man, no? Pero ang pila ka mga human rights groups, mga katropa, naghatag sang oposisyon angot sining ginaproponer nga mga ordinance sa mga katropa, no? Sang konsehal na naunta man ni Surihanta ang pila ka latest development sining mga katropa sa pagpakalaganta ganit labang sa bullseye. Ariyo, isa pagid mga katropa, kundi kahapon to may ara sang ginpagwa nga statement ang aton DILG because nga matapos ang natabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban, may isa naman kuntani at plano nga mass attack, no? Mass shooting nga posible matabo or mass nga pagpamuno bla mga katropa kahapon, no? May ilang nadakpan sang aton nga mga alagad sa kapulisan kag na contain ining plano kuno tani bautribli, no? Pabati namon labla karon sa inyo para isa-isa on tani plastat tani karon mga katropa sa aton nga palatuntunan nga nagaamo sini maabyan, no? Ang aton nga mga kabataan. Balik naman ta sa istorya sang juvenile justice law sa aton pungsod Pilipinas mga katropa nga nagsaka karon ang istorya nga ipanubuan ang criminal liability, no? Ang age threshold para sa mga kabataan nga naghimo sang krimen. Tanahon ta, pinaka mga disposisyon sa pinaka mga kulturan ta. Ano gid ba na ang pros and cons if panubuon ta ang criminal liability sa mga estudyante ta? No, sa mga minors natun, no? First, determine ta ano ang pilang edad sang biro di edad. Kay kalabanan mga katropas, biro kalibutan niya ang pag-intsindi sang 18 ka, minor ka, no? So, anong criminal liability na dapat ihatag sa ila? Ano nga punishment ang ihatag sa mga estudyante gani o sa mga minors gani once na nakakommit sila sa mga krimen, homicide, rape, droga, murder, mga katropa, nga ginakapig naton nga isa sa mga capital offenses, no, sa aton layi. So tanaon tara karon ang pagdiskusyon naton mga katropa kay diri pagin kita nagatutok sa pila ka mga latest to, no, angot sini mga abyad, no. Ari pa ang pila ka update ho. 7.2 nga linog nag-igo sa Japan, no. Ang Venezuela gintay og man duha ka beses sa asang ining makabig naton linog nga nagtayog sa Venezuela kahapon, no? Daw kakulugmat sang pila ka mga sitwasyon ang kahapon nga insidente mga katropa dito sa Venezuela. 7.2 nga linog ginsundan pagid sang 7.5. Ang resulta mga katropa, ang death toll naton naglabot na sa ang patay sa mga katropa naglabot na sa sobra 100, ha? Kag may kapin 1,500 nga nasamaran as of this time, no? So ginalantaw pa ni nga base magsaka pa ni mga katropa ang ining patay, ha? Mga patay tungod sa ining linog na nag-igo to mga katropa sa Venezuela. Tanahan karon istoryahan ta man karon ang pila ka mga latest updates na kay daw nagtumaas kuno ang patay naglabot na sa 188 kag 1,500 ang injured mga katropa. Wala pa sang reported nga cost of damage mga katropa sang linog nga nag-igo sa nasambit nga pungsod. Makita ta, no, ang linog nga nag-igo sa aton sumong hindi na 5.5 magnitude 5, no, 4 nagasaka na ang pinaka taas sumong mga katropa na record sa ni katuig ang Sarangani dito sa Mindanao. Nga nag-igo to yun, 7.8 ngilinog mga katropa. No, kadain, no? Sang sitwasyon, ay, nakuho. Pero anyway, mga katropa, padayon kita sa pagpakaragin natin, tutukan to na karun, ha? Ariho, ang aton nga suplemento, ang aton ultimate trio, katropa, dapat maintain to ni, para hindi ta magmasakit, para hindi maglain pamatsag ta. Kondisyon ng lawas ta. Amor, hambal nila gani, sing health is wealth. Nga, ha? Kaya kung okay imong ikaing lawas, kondisyon imong lawas katropa, makapangita ka. Kung nagaligid ka, nakapangita ka sa kinawala mo, no? Kwarta, trabaho, para makabuhi ka. Pero kung nagaligid ka mga katropa, why na chance ka? Mangita ka ng paagi para at least ma-survive mo ang masakit nila. So before that, nga matabo mga katropa, ariho, premium D3, ang aton nga santon o kun ang aton nga vitamin D mga katropa alin ni sa supplement naton sa ano sa adlaw ang tapos ang santon plus gold mga katropa makabulig bon sa aton sa pagpabakod sa lawas ta ang vitamin D gapabakod sa aton nga bones katropa syempre yung blood circulation ang blood flow naton and condition sa paminsaran ta. Kaya samtang nag-inom kita sa vitamin D mga katropa, hindi lang nagbakod ang aton nga tulaan, kundi nagrami man condition paminsaran ta. Nagtaas nami nga okon ang kadamoon sa dopamine, okon sa happy hormones, ginaproducer sa utok ta mga katropa para hindi kita dali-dali maigo sa depression, anxiety, kagurano pa. Ang Santon Plus Gold na mga katropa, may ara kita sa mangosteen, may ara sa ampalaya, may ara sa garlic katropa nga makabulig sa aton sa pagpanami sa aton lawas katropa. No, mangosteen, antioxidant, ang ampalaya, nagpanami sa aton nga o nagpanubo sa aton nga blood sugar katropa, si paring Arem ho. Santon Plus Gold na. Manunggay, garlic, spirulina, mga suplemento nga makabulig-bulig sa ato mga katropa para sa magpanami sa aton nga kondisyon ang aton nga resistensya kontra sa mga viral infections, sa mga infections kaya posible mag-igo sa aton. Ang vitamin C mga katropa, ginapadasig yun naman ang proseso sa aton nga absorption sa mga vitamins gini. So, nag-complement ni sa tanan. Hindi pwede nga premium D3 lang, hindi pwede nga Santon Plus Gold lang, hindi pwede nga Santon Vitamin C lang. Kundi tingob ni sa mga katropa para may ara kita sa insakto nga supplementation. Alright? Pwede nyo na mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar mga katropa sa Mercury Drugstore, sa Southstar Drug, sa TGP, kag-generica drugstores nationwide. Pag siyempre mabakal nyo man sa aton nga may Health and Wellness Center, Dennis Bacolod, pwede ka mo kabisita dira sa door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Tanawan nyo na, may mga produkto. Pag lang yes to health, may ara kita kung medyo grabo na paminsaran nyo. May ara kita sa Vision X Plus. May ara man kita sa Turbo. Kung tigaw na lang hanot, nubla, no? Sa labing-labing yung misis, no? Kundi maturbo ka na. Support lang, no? Para mag-enjoy ang pag-inot na night. Upod sa kay misis. Oras na 7:42 mga katropa, ma-commercial ko na eh. Mabalik lang ko, mention ko lang dugay-dugay ng aton mga pila ka mga kulturan, arin lang liwa. Randy Santisas, mag-aga, Lloyd Navales, good morning. Happy weekend, katropang Win, happy birthday sa kay Mami G, happy birthday. Sige, the best mommy in XFM. Happy birthday ha. Ma'am Marnie, happy birthday. libre naman ikaw nato ning panyaga. Oh, happy birthday. Sa kay paring Vincent Hilbulario. Happy Friday sa tanan. Nag-issue man gani ang Bacolod LGU sang notice of violation sa Amia Computer College. Oo. Oh, si Arem Aurelia, may aga. Si Don Arem, Arely, morning. Lloyd Navales, kagsakay Ramel Mamilya, dira sa Makagahay, sa Moises Padilla. Balik kayo ta pagkatapos, yun mga katropa, stand by.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: ulo.
1: Sister Pain. Pangalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
17: Hindi nga mabla namon makaya ang ina.
18: Pwede, may nag-attrust ang public opinion.
13: Objective.
17: Pangayon ko naman ang kutirasyon sa atang mga rupikulisa.
13: Franka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
19: Oras mga katropa, 7:51 sa atin niya oras sa XFM time. Mga katropa, katuwan to na pinakmang latest update sa karon ang mga adjustment ginahimo sa mga eskulahan tabla, no? Diri sa Sulayan sa Bacolod, angot ini sa mga ginpabaskog pagid, ginpa-intensify nga mga safety measures para sa mga estudyante nato nga magasulod sa mga pampubliko nga mga balutuan. Kay subong ang mga panahon daw kinanglan tagid mag giho katropa, no? So amo man eh ang aton nga ginalantaw pamaagi so far no para maano ta mapungganta ang posibleng mga insidente nga naglunta dito sa San Jose National High School Katropado nga ti kunan taon ta medyo isolated sa pero may napatay no. Way ta kabalukon ano gid man ang paminsa ang nagadagan sa paminsaro sa mga lamaharon tas bong sa mga kabataan tas bong. Pero one thing for sure, kinahanglan ta maghimo sa mga actions to prevent no ang ining mga nagakalatabo nga violence no sa mga eskwelahan nga samasami nagakaigo mga estudyante ta. Okay? So mo lang pinaka buod nato mga katropa, gusto naton nga paproteksyonan mga kabataan ta kontra sa mga pagpangatake, no? Morning. Kay Ma'am Miss Pa, good morning. Salamat gid Mary Jane Balioalio. Kuwaon ko na sa aton nga linya katropa, sa katropang Franz Andrew Burgos naka naglibot sila sa mga eskwelahan subong.
0: XFM. Live reports.
19: Ari ka na sa linya nato sa katropang Franz, katropang Franz maayong aga.
5: Yes, katropang Erwin, no, ang sa ato niya paglibot-libot dere, kay may pila ka mga bulutuan, dere nga doon nag-take-initiatives na gito lang.
19: Oo, dapat.
5: Basta safety protocol sa ang pag-istoryahan.
19: Oo.
5: Para sa estudyante and also sa mga school personnels, no?
19: Oo.
5: May pila ka mga schools dere, katropang Erwin, ang timidyo, doon masiling bala natin, doha, solid man.
19: Oo.
5: Sa para sa mga estudyante sa tiyon sa pagsunod sa bulutuan sa mga bulutuan no.
19: Oo.
5: Kay ang Negros Occidental High School isa ini sa mga nagpatuman sang istrikto nga pamaagi katropa Erwin ko na muni istrikto nga pagrikisa no.
19: Oo.
5: Para mapabili ni ang kaluwasan kagang kalinong sa sunod sa bulutuan.
19: Oo.
5: Matapos ang natabuhan nga insidente dito.
19: Oo.
5: Sa San Jose National High School sa siyudad ng Tacloban, no?
19: Mm-hmm.
5: So katropa Erwin may mga ginpatuman dere ang NOHS especially katropa Erwin sa mga estudyante nga magasulod sa ilang mga classrooms, no? Before magsulod sa classroom katropa Erwin sa main gate dera kay dera mismo sa Dalan Araneta and sa Dalan Hernaez dera pala.
19: Mm-hmm.
5: Kaya muning duwa ka mga main gate sa or duwa ka mga gates.
19: Oo.
5: Sang nasa meeting ng bulutuan pero pinakatako ang gate katropa Erwin.
19: Oo.
5: Kalaban ang mga naglabay ng estudyante dire mismo sa may Dalan Araneta. No?
19: Mm-hmm.
5: Pikay na nalabayan ni naton na tingala kita dra so good mismo sa Dalan Luxin.
19: Mm-hmm.
5: Ang mga estudyante nagaumpisa sa paglinya sa tubang gid sa clinic para sa Yes to Health.
19: Oo.
5: Oh, dra na nagaumpisa mga estudyante ano nang linya.
19: Oo.
5: Tingala na natangala kita all nga may linyahan na ini.
19: Oo.
5: So dito lang nato na realize nga amo na nigali ang pagpatuman.
19: Oo.
5: Sa istrikto nga pagsulundan o para sa safety protocol kato for Erwin. Sang school after the incident happened dito sa siyudad sa Tacloban. So dito nato nakita ang ating mga estudyante at sila magsulot, ginapalinya sila and ginapag-check or ginapang usisa ganing ng mga dalaan no kung may siyempre may mga bagay na makamamatay o kung makahalit sa kapwa estudyante nila amuning ginalantaw sa mga guards dira sa NOHS katropang Erwin no.
19: Mm-hmm.
5: Pero galing din nato na tabuhan tamahan ng presensya sa principal kasi Ma'am Cheryl Tundo.
19: Oo.
5: Ang katropang Erwin sa Negros Occidental High School nga tingin payag last June 17, doon may mga ananas na, no? Doon may mga ginpa ananas na, doon may mga pagsulundan, doon mga ginpatuman.
19: Mm-hmm.
5: Pero kato pa, Erwin, mas nangin, hugot, pagid ang ilaning pagbantay
19: uh-huh.
5: sa nga tabo to sa Ciudad Santa Cloban, no?
19: Oo, oo.
5: Tamang danan, nga ang ining mga estudyante, ang ginaano din, ang ginapa-istrikto din, sigurado, gisang silan.
19: Mm-hmm.
5: Kaya pagkita magsulod sila, bla, wala sang perwisyo. Or wala pala sang kung ano dabi nga sabiting isa kang siyente di. Kasi nga ito nga may tinutuyo hindi nga mang halit sa isikapariyo ya.
19: Oo.
5: Ini nga bagay para matatay na katropang Erwin, no? So, ginpayag madri sa kay, ni Ma'am Cheryl Tundo nga. Aminado sa katropang Erwin.
19: Oo.
5: Yung metal detector, kulang.
19: Yeah.
5: Oh. Kulang gid, no? So, ito yung may hara na ganito ng mga teachers nga, for example, di why para kumpisa sa klase, nag-take initiatives man, nga nag-check sa mga estudyante.
19: Oo.
5: sa pagsulod na ito pa Erwin sa school, no, and also sa ilaning mga classrooms. Mas mayroon pag ining mga dugle mo bala check.
19: Okay.
5: So, kanina, so hindi masigurado sa entrance, masigurado pag isang teacher before entering the classroom. No?
19: Oh, correct. Duwa ka inspection. Duwa ka mga ano ni? I-check sila sa gate. I-check man sila sa ano sa classrooms. May mga metal detectors na tanan katropang France.
5: Sa entrance katropa Erwin ni Ara, pero aminado man ang principal nga kulang gid, no? Kaya nagpakita sila kuno katropa Erwin sa siyudad sa Bacolod, ubos na.
19: Uy.
5: Oh. So, tiwai na sa supply dito kuno sa Bacolod.
19: Mm-hmm.
5: So, ti possibly nga gapin chance lang ati online order na lang sila sa online.
19: Oo.
5: In kaso kung why ko ma why na hindi may makita ka factory sa syudad, no?
19: Oo.
5: Pwede ka na parang window na ubos ng mga metal detectors, eh.
19: Mm-hmm.
5: So, nasa sa mga pinaka-kinanglan, doon ito nang inessential na nasa karon.
19: Oo.
5: So, sumungi nga panahon, especially sa kung may, nga may pagpamahog na balang sa safety and security sa kanan, no?
19: Mm-hmm.
5: So, ito yung mga kapataan to, document sila, when sabi may himo, kahit ito siyempre kita parang witness, so ini sa mga pamahagi man after the incident,
19: mm-hmm.
5: Nangin na mabina tayo ng tanay ng mga bulutuan.
19: Oo.
5: Kaya kita parang witness, may tupad, pag nandito may akademi na sa piyak, pag hindi nga bahay, yung sandalan.
19: Oo.
5: Na doon nagpatikahan man sa kamuling nga bagay, no? Na pwede sa Negros Occidental High School.
19: Oo.
5: But, bilog man nga mga public school,